0: Nga athlete sa 200 meter dash elementary girls ang kadalagaan ni Arellano ginadidikar niya sa iya trainer kag coaches nga nagbulig sa pagana sa iya abilidad. Samtang base sa pinakuling nga medal tally, yara na sa ikaduhang pwesto ang Western Visayas matapos makahakot sa kabugusan nga 18 ka medalya sa 7 ang Bulawan, 5 ang silver, kagano naman ang bronze medals. Ang 2026 balarong pambansa ang opisyal nga nagsugod sa Mayo 24 kamagatakop sa Mayo 31.
1: Balita sa inang panggindulon sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagkahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil kag VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses mabakal sa mga butika.
0: Yo, gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak pati ang tuhod, ni magkabalaka inang elemental mo na iyaw.
1: Good morning, Boss Tito Eric.
0: Boss Tito Eric, kamusta ka na, boss? Sa mga tagpalamatin naton, mag-nansel elemental, ibutan mo sa palad mo. Ibanyos mo sa panakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututong. Salam mo kay my name, 3 extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pa. Ang pambansang balanyos sa Mailongo, wala na sa iban, Nans Lenement Oil, mga karadyuman.
2: RMN News Entertainment.
1: Liwat nga ginpamatud-an sang K-pop group nga BTS ang ilapag dominar sa international stage pagkatapos nga makuha ang tatlo ka mayor nga awards, lakip ang prestigyosong Artist of the Year sa American Music Awards 2026 sa giniwat sa Las Vegas. Ang pito ka mga band member kasaday RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V kag Jungkook nagdaugman sang Song of the Summer para sa ila comeback track nga Swim kag Best Male K-pop Artist. Sa ila acceptance speech, Boss Idol, ginpasalamatan ni RM ang ilang mga fans sa bugos nga kalibutan kag insiling-sini nga pinasahi ini nga kadalagaan bangod ini ang ila biggest comeback pagkatapos ang mandatory military service ang grupo. Nagpabutsyag man sang pagpasalamat si J-Hope sa suporta nga ila nabaton para sa ila comeback album nga Arirang. Ini ang ikaduha nga tion nga ang BTS nagdaog sang Artist of the Year Award sugod sang 2021 pamatuod sang ila padayon nga impluwensya sa international scene sang music kag entertainment.
0: Why question na?
1: Gapati ni BTS sa imo. Ang album nila lang to, abla one word. Do.
0: Arirang.
1: Arirang.
0: Ano sa anong arirang sa
1: channel sa Pilipino?
0: Sa Pilipino ng arirang. Pero boy band sila eh.
1: Oo.
0: Pito kontra isa. Ako ya, isa lang kuya.
1: Sa bagay, no?
0: Ang album nyo, pito ka muya, dapat magbuligay para magsikat ang album nyo, BTS.
1: Ginapululihan pa na nila.
0: Ginapulihan? Ginapululihan nyo. Iniya, one man army.
1: But, dali lang. Sinong bias mo sa BTS?
0: Subong.
1: Oo, sinong bias mo? O, nakaka-Gen Z, sinong bias mo?
0: Di na ko kay Jungkook, kayo doon tama, kagwapo.
1: Si V naman, ah.
0: Di ko kay V, kayo doon nagwapuhan. Si Jimin, ah. Jimin naman ko. Jungkook, diba si Jimin na ang tingog yan, ah? Duga mo na lang gina.
1: Hindi ka kay RM?
0: RM.
1: Eh, sa God si RM, tawabla siya nang
0: ay ko, di ko. Daw na law ayan ko kay RM.
1: Sige, si V lang ako.
0: Si V mo?
1: Magluwas kay Jungkook si V.
0: Kay si Jungkook daw ko kadamo, gibla no may mga tatu-tatu.
1: Sige lang wala. Ah.
0: Pero Arirang versus
1: Papang.
0: Papang.
1: Fight fight ah. Do may bato.
0: Siguro sa international scene, guruban siya sa akon, guru gamay. Gamay lang, gamay lang. Papang mo, papang. Pero magluka-luka lang, guru mags.
1: Tumaan sila eh.
0: Ayawan sa guru. Waigid mang guru. Matsag ko lang ha. Eh, pamatsag ko lang, way ko kabalo ko nung pamatsag nyo. Kaya ang aton nga mga kanta, ya, tagus sa tagipusuon sa tao.
1: Mm.
0: Ang kanta naton, ang lyrics na Juman Mags, hindi ni basta-basta nga lyrics, kundi kung mabatian mo. Ako mismo nga manugkanta ko mabatian kong lyrics ang kanta ko do matulugan ako
1: dugidok sa paminsaron sa inang dugan
0: tugo kita mo na nga do pagtupa sa panit mo inang ginakurikot gid
1: yabo grabe
0: subo nga aga may ara ako sang isa ka siguro ginaisipan ko para Juman Mags kung dalon ko ni sa akong album kun hindi Tagalog ini nga ambahanon. Ginkanta ini sang parokya ni Edgar. Pero daw hindi ko namian sang style nila bala sa pagkanta.
1: Balion mo, balion.
0: Balion ko. depende sa imo ha, mabatian mo ko rong kanta kung dalunta sa aton album. Kay ang aton album boy paman mapunugin mo. 30 plus 5 equals
1: 35.
0: Ay, ang title sini. Huy.
1: Huy, one word.
0: One word.
1: Intriguing.
0: Huy.
1: Striking.
0: Intriguing.
1: With mystery.
0: Simply one word. Ang title, Huy. Anong gusto? Ang pagkanta ko, sila gusto mo daw kanta nga daw bago ka bugtaw.
1: Pwede man.
0: Depende sa'yo.
1: Lady Inon mo ha, dapat subong bago ka bugtaw, may isa pagid karon.
0: Okay. Intro, hibig gamay.
1: Ladies and gentlemen, Boss Idol, sa iyang bahanon, Huy.
0: Huy. Buloy.
1: Ara, magubugtaw na.
0: Magubugtaw na.
1: Magubugtaw.
0: Hoy. Buloy. Naalala mo pa ba nang tayo'y nagsasama? Sabi mo, lahat ng problema'y kayang lampasan. Basta tayo'y... Guro,
1: isa pa. Isa pa. Pwede isa pa. Lain naman. Magubugtaw to dito. Oh. Antes natulog naman.
0: Antes matulog,
1: natingog.
0: Ano antes natulog, matungo?
1: Sabi, be, antes ato, bago bugtaw. Antes matulog naman, be.
0: Ay. Bulay.
1: Gano ka? Naano ka?
0: Hubog na.
1: Antes matulog, nakatugong.
0: Pero ang ining sa punta, balado, gusto ko liwaton mo. Dapat, may punch ka eh.
1: Uh-oh.
0: May punch. Sabi mo, lahat ng problema ay kayang lampasan. Basta tayo'y nagsasama at nagiinuman.
1: Rakrakan.
0: Bilang-bilang.
1: Basikunin.
0: Gapamati, subong si mami ni Direktora Raganson. Si Ma'am Girlie. Gapamati siya. Nanamian gid sa kunosang aton nga kanta. Amo nang kanta ta, ano sa imo mag? Si dalon ta sa 30
1: pwede,
0: plus 5.
1: Pwede include sa 30 plus 5. Wala pa ni dibla, wala pa ni.
0: Wala pa ni.
1: Pwede, may bonus nga 5 ni. Ang 30 plus
0: so 5. Ang aton title okay sa imo na.
1: Okay man, one word.
0: One
1: pasok
0: word.
1: Sa ano eh, criteria.
0: Ang title ya Huy eh. Huy.
1: Kag mabali-bali mo pa.
0: Kag pwede ta na mabali-bali ya may tingog nga daw ya kahubog, may tingog nga bago bugtaw.
1: Kag may tingog nga nagapang sukma.
0: Timog nga, kag may tingog nga daw pabibilang. Sino nga itong talam na muna, Juan Mags?
1: Good morning mga suki kay Sir Joey and Dr. Moni Esteva. Dara sa may puganan Lambunaw, Iloilo, nagapamati sa aton. Ma'am Elenita La Pastora, good morning man sa kay Sir Stephen Fanega. Mayong aga, ginatamyaw naton happy birthday kay Marilu Valencia, Albert Miller, and Ray Cadiz from High School Batch 74, sang San Agustin. Also, good morning man, Boss Idol, kay Ma'am Margie Cobillas, Ryan Estanyol, sa kay Justly Lauro, good morning Ronald Billiete, Sandra Sanco Lockhart, Dato Vlog, Jonathan Canabuan Anam, kag sa iban pa.
0: Salamat sa pag-upod ninyo sa kay Nonoy Imidjo Ortilio, sa Nonoy Sinasalanoy. Salamat sa imo Bangros nga inasal kag ang imo Bangros nga lamayo. Thank you gin. Ginatamya man natin subong aga si Toto Hector Espinosa sa Tato Ismanukan kay Bosnik Pinasale sa Next Food House mayong aga. Ginatamya man natin masukin natin subong sa kay Dr. Nanette Pador. Good morning kay Ma'am Karen Elizabeth Diriquito. Kaya sa tarantang mga suki nga nag-aupo din sa atong pampangalagad. Thank you gin mga karadyuman. Bago kita magtakop sa atong mga tagpalamati natin, ikaw mong magkalipat ha, inom ka mo sa Vita D Plus Coffee Mix ang kape nga may Risi Mastroma Extract, Mangos and Fruit Extract, ang kape nga may Vitamin D3, 200 ayo. Abi, tudlo nyo sa ato ng kape ninyo nga may Vitamin D3. Wala na sa iban, Vita D Plus Coffee Mix kilamang. Gani mga karadyuman, dali na kita sa kape nga healthy. Sa kape mga karadyuman, nga may kape ka na may Vitamin D3 ka pa, Vita D Plus Coffee Mix. May nabilin ka pa, Rajuman Max?
1: Para sa itong mga kautura ng Soft Touch Wonder Oil, ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. May balanyos ka na, may natural skin moisturizer ka pa. Inibangot ng Soft Touch Wonder Oil, may limang ka-all natural ingredients nga mong aloe vera, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag virgin coconut oil. Soft Touch Wonder Oil, ang haplos na mula sa puso. Mabakal na sa mga butika sa Mary Mart Mall, sa Shop at Zamara, malapit sa entrance ng ILA Activity Center. I-check man ang FB page nga Soft Touch Wonder Oil for online orders.
0: Ikaw na sa mga suki naton, minimum 3,000 pesos ka mag-green. Marketing and General Services Incorporated ang katumba sina may-ara ikaw sa isa ka coupon. Ang coupon nga ina ihulog ta sa Tambiolo sa December 5, punuto nato nina. And ang aton grand prize, isa ka na ginaw-inaw nga Kubota Tractor, makuha mo siya tax-free bisan pisos way kabayan. Gani mga karadyuman, ganto na sa Iloilo New Agri, bakal na sa magawid panguma. May-ara man sila sa mga seeds dira, mga abuno. Gani kanto na sa Iloilo New Agri, ara sila sa Lawaan Village, sa Balantasaro, malapit sa may service terminal. Pangitaan nyo lang si Ma'am Susan Arulio upon si Sir John Erland Podader. Salamat gid sa pag-upod ninyo. Standby sa programa Straight to the Point. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
1: Radyoman Maggie Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
4: Galubog bala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes o kon eye strain na na? Hindi na pagantusa. Kay ari na ang iBerry.
5: Ako si Ana. Wala taga Mandawi. Halin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataasan akong grado sa mata. Budlay gid magtulog sa layo kag perwisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarkos ang iBerry, naglimpyo ang akon pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
4: Ang iBerry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang iBerry Gold na may 10 mg lutein. Available sa...
2: This song is brought to you by Red Horse Beer. Kasanggamo sa relax sarap.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular. This newscast is brought to you by Nescafe Classic.
7: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural, pinakamanamit nga black coffee.
2: This newscast is brought to you by iBerry.
8: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras alas 8:15 ng aga.
1: Sumasaludo.
3: May I have your attention please?
1: Buong buo.
3: May I have your attention please?
1: Diretsyong diretsyo. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
3: May I have your attention please?
1: Narito na ang bagong dynamic duo sa Iloilo. Straight to the point. Tatak RMN.
2: Good morning friends, mayong aga mga karadyuman. Welcome sa programa RMN Straight to the Point.
4: Ari kita sa adlaw ng Miyerkules, Mayo 27, 2026.
2: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Novi Guaso.
4: Radyoman Reagan Arlos.
1: Straight to the point, ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI, Tatak RMN.
2: Kahapon, mga karadyuman, nag-walk out ang mga minority senators sa sesyon sang Senado under sa liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Laka lang ni kakatabo nga nag-walk out ang halos tunga gid sa mga senador sa sesyon. In fact, minus sa mga mainit nga mga issues sa previous administration, the first time ini nga Senate President nga gin-walk outan sa mga kaugdanan niya nga senador.
4: So, hindi kanin ko kadumdum radyo manuvi nga since nga nagsulod ko sa radyo bla.
2: Nga nag-walk out nga mga senador. Nga may nag-walk out.
4: Do, yes. Why ko na yaka bati pa sa balita nga na the first time ni.
2: Oh, first time ni. So, diri gapakita lang kung ano ka mahina ang consensus building skills ni Senador Alan Peter Cayetano. Ang kadamuon sang senador ta asubnaw, 23.
4: Yeah.
2: Sa total, ina nga 24 minus Senador Bato de la Rosa. Sa 23 nga ini, ang nabilin, except Bato, no? Ang nabilin nga majority senators, 12.
4: 12 sila.
2: Ang 12, may counterpart ina sa minority nga 11. Sa so, muna ka fragile, hapos bala bukon. Yeah. Mahapos nga palugdangon.
4: Kuan lang ah, do ka-sensitibo bala.
2: Gamay lang. Isa lang sumailo.
4: Tapos na.
2: Pihak na ang 12, pihak naman ang 11.
4: Yeah.
2: Kaya mabuhin sa 12, madugang sa 11, madose. So ang nabuhin nga 12, 11 na lang kung buhinan isa.
4: Kaya mo naman ito ma-majority naman sa pihak.
2: Amo naman ang majority sa pihak ni. Ti kadamo sang ginahuna-huna, sino ang pwede nga magsailo da? Si Rodante Marculeta, si Robin Padilla, si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, si Amy Marcos, do malabo.
4: Do malabo.
2: Pero ang mga posible, Joel Villanueva, Camille Villar, Mark Villar, Jinggo Estrada.
4: Saan pa si Loren? Guro?
2: Loren Legarda. So, amo na ang mga Chief Escudero.
4: Yeah.
2: So, sino sa ilada? Sa 23 kasi.

0: Pero ang trial, amo nang balantayan ta. Yeah.
1: May trial eh.
0: Kay base sa trial, base maka 16 sa.
1: Yeah.
0: Galain na eh. Matabo. Kung hindi man, at least mabalaan lang sa tawo ang mga hindi niya gusto sabton ng mga kusasyon sa iya, kung tuod ini o kung hindi. Pero ano ka importante ang istoryang ini sa pag-walkout sa mga senador kahapon? Ang ambal gani sa mga political analysts na checkmate si Cayetano, kagang iya grupo. Checkmate in the sense nga, kung 12 lang sila, kagkada may desisyonan sa nga self-serving, ma-walk out lang ni ang mga senador ngayon sa minority, wala quorum.
1: Di wala quorum eh.
0: Kag may rules gali sila, parehas nga point out ni Senador Tito Soto kahapon, hindi malabawan sa kung ano man ng mga motion, ang motion nga mag-declare sa adjournment sa sesyon. So, why ka na may imo gali? Amo ginaya, it takes precedence.
1: may amo na gali, no? Why ko na iya ka insindira, Jumanubi?
0: So, una siya sa tanan.
1: Yeah.
0: No? Una siya sa tanan.
1: Amo nang rules gali nila eh.
0: Ti kapon, why may imo si acting presiding officer, Loren Ligarda, kundi nga i-adjourn ang sesyon. Ti i-adjourn nini until Monday. Ti sa Lunes, lang taon ta naman, kayang nakigan sa minority senators, basahon ta karon ang ilang joint statement.
1: Yeah.
0: Ang nakigan nila, naga-insist si Senate President Alan Peter Cayetano nga desisyonan na kahapon nga ang wala dira naga-attend sa sesyon pabutuhon kung ano man ang bulutuhan.
1: Yeah.
0: Ti ang punto sa pihak, ti sila niya, ari kita di. Kita yung ari di. Tapos parehas lang ang aton butos ang wala di. Oh. Kay ti balanta na ning interes ni Cayetano.
1: Ti para kabuto ang wala eh.
0: Kay nag-announce na nga daan kahapon si Ombudsman Buying Rimulya nga may duha ka senador nga base dakpon subong asimana. No? Dakpon ginexaggerate ko lang term. Kay ti ang kaso ni senador Jinggo Estrada which is plunder. Pirmahan niya kuno
1: buwas. Buwas sa pirmahan, Thursday, Radyo Manovi, may UPC na subong eh.
0: Oo.
1: Hambal niya, Thursday, pirmahan ko na.
0: Pirmahan niya ko, no?
1: Yeah.
0: Kung mapirmahan, i-endorse na to sa Sandigan.
1: Sandigan na na.
0: Ang Sandigan, bayan naman yung korte sa mga public officials. Ti kung ma-isuhan, Warren Tobares, ma-priso ni si Senador Estrada.
1: Yeah.
0: Kag wala ina piansa. Ti hindi siya kagwa sa prisuhan. Ti si Cayetano, ya, gusto niya, pabutuhon. Ang tanan nga mga senador nga wa ito regardless kung ano man sirkonstansya pragyo man.

0: daw wala kita bala masyado sang perdihon gid in terms of impact, no? Social impact or reputational impact.
1: Tulog bala sa mga
0: tao. Maklasify mo ya si Chis yang respected lawyer mo.
1: Yeah, to na.
0: Respected senator.
1: Ito honorable ya, kita mo magambal ya si Chis. Ta honorable maalam abi Radyo Manuvi mo. Lawyer siya mo.
0: Te wala si Chis. Te kun duha sila madula ni Jinggoy.
1: Why na?
0: Ang dili na lang sa ila pulo.
1: Ti paano
0: nang pulo? So majority ng pihak.
1: Ti paano na na?
0: Ti bisan magbutuhay pa na dason kag iduso ni kay tano.
1: Ka?
0: Mambal mala na liwat si Kwan, sinong leader piyakaw?
1: Si Tito Soto.
0: Si Tito Soto pero ang dumasa magambal subong si Ping Lacson.
1: Si Ping Lacson?
0: Oo. Oh, kaga si Mig Subire. Ba si Mambal na sige.
1: Divide the house.
0: Sige, divide the house. Ti, dayon si kay tano naman ni mag-walkout. Para why naman kurom?
1: Kita mo lang yung katabo sa Senado, no?
0: Laban-laban ni balik nila ni si Cayetano naman ni kagrupo niya mo naman mukaw pag na naway man kuro mang piyak.
1: Ang ginalantaw ko na Radyo Manuvi, pag nagwa ang warang tubaris ni Jinggoy, may chilling effect ni mo.
0: Si chilling effect. Anong spelling sa chilling?
1: Pwede i-chillang anay.
0: Oh.
1: Ang matabo sila di, pag nagwa na, ang iban to nga mga ginpanghingad lang, tuntun ni si Kwan mo, may si Rimulya, bala ka na nami mag-ubra sa iya sa Senado.
0: Kita mong kisap-kisap sa mata niya, mga person. Bala, anong iyang tunto?
1: Siling niya, yung ano, sandali na lang.
0: Hmm.
1: Siling niya, pipirmahan ko na yung kay Jinggoy. Di ko mapirmahan niya by tomorrow. I-file nila ini Radyo
0: Manuvi. Magwa na tayo ng warrant?
1: Magwa ng warrant.
0: Automatic na. Why na delay ang pagwa warrant?
1: Di ba pares na sato ni sa korte? Pero sabi, may information sa fiscal.
0: Pag-file yan.
1: Pag-file mo, then in sigida, nakita nga may ara sang daw may ano tawag siya na gani? Inang
0: Probable cause.
1: Pasaka gina niya. Pag-file sang information nga na, automatic ang warrant of arrest mo, ara na.
0: Actually, hindi gani ang sa piskalya magsaka sa judge sa korte. Automatic na kay may recommendation na masaka ang kaso. Amo man ang ombudsman
1: di ba?
0: Pag file mo sa Sandigan Bayan, ang Sandigan mapagwa ginay warrant kay korte na nasa mo.
1: Yeah.
0: Didto na ti daw gwa ni sang ombudsman daw piskal. Pag endorse sa Sandigan Bayan, kundiri sa aton local court. Magwa gina yung warrant.
1: Ti pagwa sang warrant mo,
0: dapon gina.
1: Dapon ka.
0: And I don't think, why ko ka pati nga si Jinggoy Mlagyo. Feeling ko mapadakop siya. Kaya anad naman na sa prisuhan. Ma-reunite lang nato sa mga barkada niya to.
1: Ugalay na to sila ni Kwan eh, ni...
0: Ato sila ni Bumbibilya.
1: Bumbibilya to eh, ganyan na Lagyo.
0: Rambo, tingbo na sila karsel, basi lain-lain. Pero ti may time ginaguro sa pagkasinador nila. Ayun man lang nila na to ang bantay nga. Pre, makapikapi ako min pre Jinggoy, be.
1: Ti may medyo ayo-ayo man na Radyo Manuvi ila prisuhan. Ikumpara sa mga regular nga mga priso. Pero ti amo na bala. Sinador ka, maayo ang imo standing sa susudad, di mapriso ka.
0: So amo na.
1: Ti ko mapriso ka da, ang imo kinamataro, nadula na. Just ay sa natabo kay Laila de Lima. Sang time ni Radyo Manuvi, ayo to ang minority. Sila sa minority, pwede si Laila de Lima i-teleconferencing ta?
0: Hindi sila.
1: Si Laila de Lima, hindi man pwede kagamit computer. So, ang ginaubra niya, ang iyang mga laye, mga bills niya, gina-handwritten Radyo Manuvi, then ginapadala dito sa Senado.
0: Kung priso ka, di...
1: Nadulang kinamataro mo.
0: Kung priso ka, you're still presumed innocent until proven guilty.
1: Yeah.
0: No, kaya di ka iringon pa man ang
1: kaso. Ginahiring pa man.
0: O galing, may limitations. Kaya kita ka mo prisuhan nga pwede ka na imuya ka cellphone.
1: Hindi pwede.
0: Kita ka mo prisuhan nga ang usual mong ginaubras ang way ka pa mga priso, mubra mo pa.
1: Hindi pwede.
0: Halimbawa, priso ka, mambal kay mo yan, dali ko di gani rice cooker, dali ko di gani sa nga snacks, or pa sugti nyo ko nga ma-vlog ko di sa sulod.
1: Hindi na yan mo.
0: So may limitations. Pero kung mapasar to ang iagustos ang Senado,
1: pwede na eh.
0: Kasi pwede sila ka-insist nga i-honor ina.
1: Yeah.
0: Kay part na yas ang rules nila mo. So mo nang gusto matabo sang grupo ni Cayetano.
1: Kay why man da kadula ang imo pagka-senador? Bisan priso ka, senador ka man gyapon Radyo Manuvi. Tiyan mo nang akong iduso nila, nga akong iprubahan nila sa plenaryo. Then, maka-apply or pwede ma-apply ang teleconferencing. Either audio lang or video, ti pwede na nila magamit bisan preso ditong mga upod nila. Mm.

0: may numero sila gyapon.
1: Yes, pero sa rules ang Senado, acts of God lang, calamity, force majeure, kag national emergency, ang pwede sila kabuto.
0: Amo nang gina-reiterate.
1: Pero hindi pa na gani, klaro. Pwede sila kabuto, teleconferencing, pero kundiin man sila kung absent sila, biara sila sa balay nila. Why pa ni matistingan, nga ra, kay espresuhan, makabuto ka.
0: Ha?
1: So, bisan amo na nga ni nga parte sang laye, dilibatihan pa na. Yeah. Amo na yung ginaduso sang minority, nga dibatihan, tanianay, ang magambal nga, mabutuhay na tadi kung sugtan, kung hindi, kay balanta man, magbutuhay, approve eh. Ito majority itong piyak po, ang grupo ni Kaitano. So, bisan ang duha ka sirkonstansa, national emergency, kag force majeure, allowed, hindi pa gani sure da, kung ano nga sa nga allowed, kung ara ka lang sa balay mo, nga way kakatin si Sean, o kung ara ka sa prisuhan, dibatihan pa na, tiya mas mo nagig, kung priso ka, Busay Dul, no? Kung priso ka, ti para mag-justify ang imubuto, kagdi nami manisipo ng buto mo,
0: yeah.
1: Required ka nga may monitor ka to sa sesyon eh. Tiyanggwa mo may TV ka to imuya sulod prisuhan. Tiyanfair naman sa iba niya nga priso. Tiyanggwa mo na doon may VIP treatment ka. So it defeats the purpose ang aton nga penal procedures there is Pilipinas.
0: Tiyan mo na nga ginadapat nga debatihan. Hindi dapat na jumanuvi pagambal. Kati na mo na kami di ma-divide kita kahit ibansi ka mo mo.
1: Ti mapasargin na.
0: Ti mapasargin na kahit simple pero numero ni mo.
1: Ang proseso, paano? So, sadya. Pero, on the lighter side, nami man itong inistoryan ka po ng first time after sang ginamong ani, nakahambal si Pinuno Lito Lapid.
0: Hato,
1: gagambal. Di nag-manifest, kagin palaptahan naman sa fake news.
0: Nara sa kuno sa majority.
1: Nara sa ilo na sa majority. Ting po bring Pinuno, Leon Guerrero, nagambal sa sila niya. Well, lang ko yung magambal kahapon. Kay sila niya, bikuman niya, butuhay. Kasi niya, hindi na yung matuod nga nagsailo ako. Di karon si Senador Cayetano, si Pia, na namian sila, kaya the first time nagambal si Lito Lapid la. And doon na istoryahan to kung ano ka thoughtful nila si Lito Lapid sa mokon niya. Langga sa Santanan, ha?
0: Di kaya muna sa iya ganun
1: mo. Di mabuhot sa iya mo. Why sa iya gawiti-witi? Bal ni Pia kay Tano, pero sila niya, bisan ara na siya sa piyak, kagasta subong, bisan diin siya, kada bulan, binapadala niya man ko gyapon niya sang pasalubong, alingguros pampanggay.
0: Kuan ko no, inang pasalubong sa iya.
1: Sa duha to klase pagkaon.
0: No ganito man kasabakik ano to man
1: oh basta pagkaon
0: basta pagkaon kakanin no
1: oh te
0: mahablang ka
1: oh
0: mahablang ka
1: ambal ni Senador Lapid sila niya ginahatag ko na pirme sa imo kay mahal kita why man amali siya nga lang namin niya blang plangga ta ka
0: yeah.
1: No te kinadlaw tanan te si Cayetano gin pamangkot ni Senador Villanueva yanong mambal sa manghod sini ambal ni Alan Peter Cayetano. Sila niya ang ginapaminsar ko gani kung sinong plangga niya sa amon nga duha sa utod ko. Kaya sila niya dugay na niya na nabalaan nga may maintenance tapos kolesterol. Prosigi niya ko regalo, sisig.
0: Siguro mo ginmanaya si Lito Lapid, no?
1: Di, pero sinabat sa ni Joel Villanueva. Nami man sabat ni Buy Bukay. Ni Tioy Bukay. Sila niya gusto niya lang ka Your Honor. Nga Mr. President nga magpalapit sa Ginoo.
0: Balaan mo no.
1: Meaning palapit sa Ginoo, patay kayo. Kung to manis Joel Villanueva, no?
0: Bro,
1: pero balikan mo mangkuton mo si Lito Lapid. Kabalo ka nga ang sisig, gapataas kolesterol. Laban-laban wala.
0: Ang iya lang guro yang thoughtful lang Sara Jumanovi.
1: May matag.
0: May matag siya.
1: Hindi man lang ikaw makaon.
0: Iyo
1: eh. Pakaon mo to sa pamilya mo eh. Pero sila niya ako ni, niya rin yung mga pare. Subong guro, field trip to. Sila niya, gusto ko sana magkaisa na tayong lahat para maibalik natin ang dangal ng Senado.
0: May punto to si Lito Lapid. Kaya ti sa tanan sa ila, siya ni ang limit bala Sara Jumanovi nga magambal.
1: Kaya hindi sa kontra ka, sang tanan.
0: Yeah, hindi, migo sa sang tanan. Pero dumduman ko gini sang nagligad nga eleksyon, ako ning interview sa iya mo. Daw mga ka thrice ko sa or kaapat ko sa interview. Hindi ni sa anad balaan gali iya nga interviewon mo siya impromptu.
1: Doon duman mo ang nag-arrange sini nga interview sa ni Blas Congresswoman Barunda. Oh, ang last ni?
0: Daw bala mo.
1: Nagkampanya sa o grupo ni Congresswoman Barunda nang nagaguro nagkortis ito sa.
0: Yeah.
1: Te nag-offer man ng piyak sang pakwani, pakonsuelo. Nag-arrange sa interview si Lito Lapid.
0: May
1: doon duman ko na ang imo nga interview nga inugtas ka di. Kaya ginawagid ka pa-arrange ko na no ang questions lang na pwede pamangkot siya.
0: Ang amon schedule last 11. Dayon nagdangat kami mga launa. Dayon mga alas 2. Gastawag ang staff sa akon. Siniya sir, amunin niyo mga istoryante. Sir, dayon sir, amunin niyo. Interview kami. Batian ko sa telepono niya. Gina-coach siya. Sa natapos na naman ng interview, siling sang iyang upod, sabi ko na nga sir eh, kaya mo eh.
1: Si pila na nakatuwing yung nagsinador. Bravo mo yan mo panabla. So meaning si Lito Lapid ya, mahuyaon.
0: Mahuyaon gitsa ya.
1: Pero manabla kung kaysa, kahapon ka positive sang comment bisan sa mga DDS sa iya. Sa statement niya. Because wala iya madula abi ang kredibilidad niya. Nga manglaygay.
0: Yeah.
1: Nga sana magkaisa na tayo at may balik natin ang dangal ng Senado. Nga ipagdasal nyo kami, gintudlo niya mga pare, nga nag-tour to sa Senado, galang taosang sesyon. Positive sa mga comments. Pero si Lingkod, di rin naman yung akon realisasyon bilang taxpayer mo sa idol. Hindi mo man kinanglan nga mangintama kagid ka alam. No? Kaya tiara na mo. Kami gitani kung maalam si Senado nyo.
0: Natural eh.
1: Pero pwede man gali nga bisan hindi ka man maalam gid. Basta way ka lang kapasaga-saga nga respetuhon ka sa mga kapdanan mo kag sang pumuluyo. Mo man ang gadinaog si Lito Lapid. Pero may ara ko yan nabalaan nga parehas man kay Lito Lapid medyo hindi man maalam, kulang man. Pero hindi saya pareho kay Lito Lapid nga way kapasaga-saga. Sagad sa kapasaga-saga. Abi mo sino?
0: Sino?
1: Si Ruben Padilla. Ga pinasaga-saga nga way man kay insindi. O subong, lantawa bla abi ko gani si Kaitano amo nang hambal ko na. No? Chansa niya na ni Tani nga pamatudan nga sala ang mga kritiko niya sa paghusgar sa iya. Nga ining ginimo nila iya para ini sa proteksyon lang sang isa ka politiko. O lantawa ang Kaitano nga leadership. Kung tadlong kapaminsaron, may akusasyon kay Jinggoy Plande. Rimuon mo vice chairman sang Blue Ribbon Committee? Nga mo nang gausisa sang kinawatay sa gobyerno? Kung tarong ka klase Senate President, himuon mo si Ruben Padilla, Vice Chairman sang Committee on Basic Education.
0: Ano na ba? Ano ba ang isin na yun?
1: Siguro may nabulubalaan man.
0: Pero tingi, Radyo Manuvi, kadamo na sa mga...
1: Pero pwede manabala nga si Loren ang chair. Malam ni si Loren yun.
0: Itatanda ba lang yun sa iban?
1: Pwede managani, guro nga si Marculeta.
0: Marculeta!
1: Bugado. Si Pia Caetano, yeah. Buganda. No, pwede man na gani nga si Bunggo bisan pano.
0: Si Camille Villar bisan pano.
1: May tinapusan bala. Si Mark Villar ito engineer, di ba?
0: Yeah.
1: So nga si Ruben Padilla git. Di ba? So kira mo mambal kisa si Caetano ni. Do may problema man bala. Pero kung halimbawa bi pinamutang niya mga sakto. No? Nga kapableman. Tapos why niya ginapang delay ang sesyon kag why sang binutuhay nga why kagi sa committee level before sa plenary. Matsag kon tanan nga nagakriticize siya matamat pala na makarealisar nga daw sakto man si Alan Peter. Amo nang ginambal tabla. You will be judged at first, no? But you will be judged, no? Better for your succeeding actions.
0: Kaya muna nagakatabo
1: sa una. Ginrebamp niyong Senado, balantanan ba proteksyonal na nila ang interes ang grupo nila, no? Pero succeeding actions mabi do hindi man mo parehas ang gin-judge sa imo sang tao.
0: Tigalain man na.
1: Tao na malang mambal nga.
0: Do,
1: nagsala kita sa pag-usgar sa iya. Di ba? Pero kay Tano, questionably gid. Tama gid ka questionably. Si Ruben Padilla, Vice Chairman sa Committee on Basic Education.
0: Kung wala ang chairman, Radyo Manuvi, ikaw next in command eh.
1: And ang sadyaang as a consequence, pagbutang nila kay Joel Villanueva, Chairman sa Committee on Higher and technical education, automatic, no, miyembro siya sang Board of Regents or Board of Directors sa mga state universities and colleges sa bilog ng Pilipinas.
0: Yeah.
1: Yung mga estudyante, subo nagdula, nagpalagwa, petisyon. Sila nila, hindi kami gusto na ang government regent o kung government director, meaning ga represent sa gobyerno. Sa policy making sa mga state universities and colleges, may kaso sang korupsyon. Kaya academy na yan mo?
0: Tiyo, eh, kinatudluan natin makabataan na mold natin sila nga mangin maayo silang citizens sa Pilipinas. Eh.
1: So mga butang mga muna, no? Ginamansahan mismo ni Cayetano ang yaman nga liderato.
0: Ang ilalang nga Radyo Manovi, kaya kami majority, bahala kami mapili.
1: Tanay makpili ka man nakabuta nga St. Joel, nga bailang ko, kaya may iskandalo sa imo, bisan why ka man ginausgaran, kaya innocent ka pa man until proven guilty, pero pangitaon, tabian na ang damidyo may image.
0: Yeah.
1: Kita mo pagbutang kay Pia Cayetano, nga Blue Ribbon Committee Chair, the why man get reaction bisan ang oposisyon.
0: Yeah.
1: Kay si Pia, luwa sa uli ng ibihibi niya, tiway man na iya, hindi man na i-issue ang korupsyon.
0: Totoo na.
1: So, do may karapatan pamansa ng mga chairman sa Blue Ribbon Committee?
0: Hindi sa'ya bala, Radyo Manovi, basa.
1: Na.
0: Hindi sa'ya basa mo, si may mga gasur sa'ya mo.
1: Gini mo chair sa basic education. Do way man may nag-question kay si Loren.
0: Kapabli siya.
1: Kapabli, kay malam.
0: Malam niya si Loren.
1: Oo. Ti si Joel, kapabli man, may alam man, nakatesda, director na, galing may kaso sa plunder soon. O may ara sa isyo sa korupsyon. Ti, ano ang ascendancy niya? Magtubang sa mga idealistic ng mga estudyante?
0: Muna.
1: Ng part sa some policy making sa ilang mga universidad?
0: Kita nyo ang mga kabataan subong nag-aalsa?
1: Oo.
0: Ang youth, mga colleges sa Radyo Manovi, mga estudyante subong. Kaga muna ang makusog subong magbuto ha. Sa 2028 election, Radyo Manovi, bantayan yung youth ha. Kaya muna nagpadaog sa kay Bam Aquino, kay Kiko Panghilinan, kay Gining Akbayan Party List. Ti, kung amuna na subong ang maghambal sa imo, kag hindi sila gusto sa kay Joel Villanueva, tamaan na si Joel.
1: Na, amuna.
0: Tamaan na si Joel.
1: Nga ang ginbaliwala ni Cayetano ang opportunity niya nga ma-prove tani nga mapatihan siya
0: kita
1: no, sa ginapanghambal niya.
0: Kita mo subong ang tanang nga balita aran sa Senado. Do halos tanang Radyo Manovi aran nila nakasintro.
1: Lantawa lang ang viewers mo subong. Kaya ka-interesado ginang tao sini.
2: Tatak RMN.
1: Sa piyak nga bahin, mga ka-Radyoman, standby si Radyoman Flo o Radyoman Marjorie.
0: Radyoman Flo. Radyoman Flo.
1: Update kita sining tigulang na 89 years old. Babayi. Tagalidesco Village, Tabok Suba, La Paz, Iloilo City. Dapat galing Libisco, no? May Tabok Suba, La Paz.
0: Ay, grabe, no?
1: May San Pedro Haro.
0: May Balabago
1: Haro, may Kubay Haro.
0: Ay, abong apat ka barangay kasakop ni siya.
1: Inay, sa nabalan ko lang ba si Subra pada gani? Oh. Mga ka-Radyoman, duha bata sa malam. Buhay na sa Banna, balo na guro. Anduan niya kabata kuno ni sa Amerika, ang isa. Kuno, sa New Zealand, ang isa. Mayong pangabuhi. Kagti mabalan mo, Aldrich. Kedaan ang balay, pro lapad.
0: Pro lapad ako.
1: Oo. Oh. So, ang malam, may timbang lang. Nag-off ang timbang. Ang daan nga timbang nga lalaki, ining adik nga ni, kag murderer nga ini, nagkatuto. Ambot ko anong transaksyon. Pero tiguro kay kilala man, ginpasulod sa malam.
0: Makita
1: man to sa CCTV.
0: Ipasulod niya kilala niya eh.
1: Pero pinatay niyang malam pagi sa kuga, kaglapak. Dahil may ginbit-bit sa nga laban mga lahas, turkwarta, sang tigulang. Pero abi nyo ang masakit na di. Duha ka butang ginanasakitan ko busa idol. May mga lula man kita mo. May mga nanay kita.
0: Kun may mga tiya.
1: Ana sakitan ko bala at 89.
0: Makakuha na malang na.
1: Ano pa na nga grasya nga naka 89 bakod pa yang malam? Pwede mo ba mabilin sa balay? Nga way bantay,
0: yeah.
1: Meaning healthy sa at that age.
0: Mabakod sa makita mo si nanay ko 89 Radyo Manovi?
1: Oo.
0: Pero madasig tong 89 nga to nga si lula nga napatay?
1: Kagpwede
0: kumpara kay nanay.
1: Kagpwede mo ibilin nga siya lang.
0: Yeah.
1: Nga kung sa bagay si nanay mo gani, bakod na na.
0: Bakod na.
1: Kay mas nami pa gani ang laboratory resort niya sa imo.
0: Gusto na.
1: Pero mas bakod pag ito ya kay nanay gunya.
0: Yeah, kita tatu sa kwan, sa video kita tatu eh.
1: So, kag ginabilin bala?
0: Yeah.
1: So, pwede sa bayaan, nga way bantay, meaning aware sila, nga healthy ning malam, naglabot sa samo na nga edad, ginhalungan niyang health niya, tapos kinuga mo lang kalinasak, tipatay malam. Ikaduha, nasakitan ko muna ang lifetime nga trauma, nga doon hindi giguro hilbo sa idol sa panahon. Ang malam para nga at isman at peaceman ang kabataan sa abroad. May unay nga CCTV nga mamonitor nila bisan di man sila sa kalibutan.
0: Basta may internet sila.
1: Oo. Para makita nila sa nanay nila kung anong kintangan to. Kagti ang gastang pang ginawa isang timbang eh. Oo. Nakita isang bata samtang ginakuga. Kaginalasak ang iloy niya. Ang sakit kay Wisa may memo kay Wisa di.
0: Tiyo eh sa video na nakita eh.
1: Wisa sang tawgan.
0: Bilang eh.
1: So... grabe ka sakit ni sa pamilya.
0: Way ta pa mapamangkot kay ang iban nga mga CCTV Radyo Manuvi may audio na mo.
1: Oh.
0: Tikon ikaw to nagapamati, ikaw nagalantaw ang nanay mo ginatapak to ginakuga, may audio ina. Siguro kasinggitan ang nanay.
1: Laban eh.
0: Amo na nga ang video na mo nga nakuha sa pulis. Amo na guro ang gipakita sa pulis kay ang remaining nga videos Radyo Manuvi. Amo to nga nakita kada identify siya.
1: Yes.
0: Nga mo itong nakita nga pagkuga niya sa video.
2: Tatak RMN.
1: Si board member Rolly Distura labuton taman karon. Angop ni sa plano ni Labi kung natigayon nga matalakay nila sa sesyon or sa committee level ang grabe nga concern sa mga pumuluyo na ton. Angot sa SSS nga mga problema. Inang buhi ka pa may nag-claim iya sang burial benefits mo.
0: Tinunto na ginaya.
1: Inang way kakalon, nalunan iya ang ibo iya nga account.
0: Dayon kung magadto ka sa ila kay may problema ka, nakibot ka.
1: Matuigan ka.
0: Imbis nga pambalon sang SSS nga, uy, dali lang ha, i-check na mo nini. Ang ila iya Radyo Manuvi, ginapasalig ang tao, pero kakaabtan niya tinuig.
1: Pero abi mo, kung makakadto ka sa right persons bala sa SSS, just like sa iban ngayon sa gobyerno, makakuha ka man sa gusto nga sabat. Lantawa ang SSS kay Gindiritso ta kay Sir Amiel Hinova.
0: Yeah.
1: Nasabat man sang Mayo.
0: Pero Radyo Manuvi, kay kita ang nagdiritso mo.
1: Oo, bangon kay nag-agi sa radyo, tiya mo na gani, kita ang refer sa right person.
0: Yeah.
1: Pero nga, bala kung hindi mag-agi sa radyo, nga, nabtan pa rin ni sila 8 months. Tiya makmo senior ka na. All your life sige karimit sa SSS. Sang imo yang monthly nga contribution. Tik malam ka na may konsilo ka tani ay de malamsam ka
0: or pension ka na yon.
1: Pension ka na. Abtan pa ya 8 ka bulan. Ti ina may iban kita nga senior nga hindi na mabtan sang pension nila.
0: Tiga katigok na eh.
1: Gakapatay sila. Tani bala pag senior san tao automatic
0: natural.
1: Kagkun ka mo ya pagpalangga sa mga retirees tadi guys mga malama.
0: Kag kun may problema Radyo Manuvi. Ano dapat tao kun may problema kamo ang pangita sa paagi na mapadasig ina kag kamo kontak sa tao ang kagapon ang interview naton. Nagkatuto sila makapila na kabeses. Ginambala na sila manawag lang kami sa imo.
1: Pero why man?
0: Tiway man kamo katawag.
1: Grabe mo may naisipan ko manami di mo. Ma-joint inquiry abi ang sangguniang panalawigan kag ang National Commission for Senior Citizens.
0: Pwede.
1: Headed by Regional Director Rara Ganzo, no?
0: Pwede.
1: Kaya ti mga retirees ni mo?
0: Pwede na.
1: Kag ti puno na to no po sa RMN ang concern sa mga pumuluyo, de? Kay padalata kay board member Distura sa kay Arti Ganzon.
0: Pero
1: kung may intra tani ding sudad ta
0: ay mas manami pagid
1: mayo pagid
0: kung actually Radyo Manuvi ang concern ngayon hindi niya sa province ha. Ang concern ini bilog ni sang sudad ka probinsya sa Iloilo kay kung katabo ini sa probinsya I know may arama na sa mga pending mga reklamo wala kalabot sa aton naradra sa ila ang concern ko lang kung hindi tagid man ako kaisa may mga reklamo gid may mga nagakatabo gid pero ang aton ang tani hindi nyo papadugayan. Nga hindi na magkadto ang tao, wala man niya kainsinin tao kung sino kadtoan, makadto na papamangkot nila. Balik ko hindi, maulat lang ka mo 8 months.
1: Luwas nga hindi pagpadugayan. I-address mo to yung nagreklamo, pero nga sa sulod nyo may kinawatay.
0: Amo na.
1: Nga ginakawat ang pundo sa sulod sa SSS. Ginalunan sa inyo ng mga tao da sa sulod. Gapati kuya tao nila sa sulod gobra.
0: Hindi gusto
1: kaya
0: na mo
1: kilala ta nga retired nga seaman, do kapitan sa barko. Tidako mo kwarta niya na kay ti kapitan, dako contribution.
0: Dako contribution niya, dako bracket niya na mo.
1: Boss idol, nalunan yang iya yang account.
0: Uy.
1: Ti wala si kalon pero nagreklamo. Makapilingala. After niya loan, nagreklamo siya after nga nalunan sa nga diskubre niya. Pagkaagay inuli ang kwarta. So nining ara sa sulod sa SSS.
0: Eh, amo nang gusto nato
1: mentionan. Paano agi nila mabalaan nga may nagreklamo na?
0: Kag hindi nyo pagihambal sa taga SSS amon. Nga pareho ngalan. Kay ina ya Radyo Manuvi may naway gigita. Oo, may pareho ngalan pero pareho ang ilang address. Pareho ang middle name, pareho ang nanay kag tatay.
1: Pareho ang declared the beneficiaries.
0: Lilintikan.
1: Bisan dira pa lang mabalidate yung nana mo. So something is really wrong sa mga insasang gobyerno. Di, hindi lang ni kay concerns ang tao ang dapat i-address.
0: Yeah.
1: Ang ugat sini, sintomas lang niya ang ginalunan ng akaunta. Sintomas lang niya ang burial benefits mo buhay kapag inakliman.
0: Yeah.
1: Kung sa balatian, balabos idol, sakit lang na sa ulo, hilanat. Ang ugat sini ang kagaw.
0: Yeah.
1: Ang kagaw ni dapat tong karon sa SSS. Sino mga kawatan kag sindikato da sa opisina nyo? Kay kun sa balatian amo na siya ang kagaw or bacteria nga tumaran ta antibiotic, indi kay paracetamol lang. Kay ang paracetamol lang matreat niya sina sintomas lang, ilanat lang, sakit sa ulo lang, palanakit sang lawas lang. Pero nagtuga sa iya nga kagaw virus man or bacteria. No, antibiotic yun ang kinanglan mo. Didiri sa SSS, dapat tong karon nyo kung sino ang mga sindikato da sa inyong opisina. So, muna ginahingyo, tang city council, ang sanggunihan panlalawigan, kung hindi, malang ka mga puslan o sisao ng kware, kaya flood control, isang diri na lang, kay diri, hindi nyo malapakan ng mga kalyado nyo.
0: Gapati kita. Ipati kita, Radyo Manuvi, nga maukayan ini. Kaga, ginapasiguro nato ni na ang hatagan sa igtanupangod sa mga miyembro sa sanggunian palalawigan. Kabisan pa diri sa sanggunian panglungsod.
1: Kabay pa.
0: Kabay
1: pa. No? Kabay pa, kay kunindi. Hambalon, tagid ka mo.
0: Ano?
1: Hisa lang ang inyo. Sino pa yung gambal? Hisa, subong chimpo man. Mamatiyan mo na yung mga isa-isa na ya sa binaranggay ng istorya mo.
0: Yung mga tupadbalay.
1: Ang gambal na tambay, mga chismoso.
0: Tupadbalay lang.
1: Pero kung ang gambal, sinataas posisyon sa gobyerno, so, dira mo gid makita, eh, doon kay imatso, no? Kag-istorya man takaron, no? Ang DILG circular, ang administrative order, kagang COA circular, nga naghambal parte sa gamitay sang government vehicles, beyond office hours.
2: Tatak RMN.
0: Standby kay Radyo Man Flo, mga ka-Radyo Man, sa mga tapalamati naton sumunga aga. Ara na si Radyo Man Flo. Sa mga suki naton, mga ka-Radyo Man, pamati ang tanay ang isa sa mga nakainom sang Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: At ngayon, ating pakinggan si Architect Jojo Victoria.
5: Hi, I'm Architect Jojo Victoria. I'm using vitamin D3 for my health and I only trust Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Tatak RMN.
1: Alright, check na ton si Radyo Man Flo Navarrete.
2: DYRI Radyo Man Report.
6: Radyo man na Novi, radyo man na Reagan, no? Napala na nga ipa-autopsy, kung ipailalom sa autopsy, ang bangkay sa 89 anyos na senior citizen na ginpatay dra sa may Didisco Village, no? Tapos ang Tabok Suba na par at ang pinilikdan niya Mayo 24. Dripita sa may Bigato, Abisia, Funeral Homes and Crematory Incorporated, sarin ang magakandak risang autopsy si Dr. Joe Martin Fuentes, no? Sa sinin nga lawas ni Virginia Inayan.
0: I'm sorry, Radyo Man Flo, nakuha na siya, na autopsy na, wala pa. O inog ito, autopsy pa lang.
6: Okay pa. No?
0: Okay pa.
6: Ginaw na tulad natin dito si Dr. Joe Martin Fuentes sa Diman Reagan. No? Para ini, para nga makuandid na matumod pagin ang gin kamatay pagin sa siling tigulang, Radyo Man na Novi, Radyo Man Reagan. No? Pero ang pamilya, kahapon, nagpagwa nila sa reward money na 50,000 pesos. No? Sa makatudlo, sa siling suspect na si Jerry Monahan Lima, alias Pablo, sang nausan Mambusaw Kapis, Piroti nag-start ng dresa mga gihaman ni Ganes. Habang mo nakapangatawa, dresa sa ni Ganes, ilo-ilo. Piroti nagbulagay naman sila, Rajuman na Novi, Rajuman na Reagan. So, subong, ang bangkay niya, aras sa may sulod siyang morgue sa Ligato, Abisia, waling ginamulat ulat natin ang pamilya kag si Dr. Fuentes.
0: Pero Rajuman Flo, magluwas sa mga kabataan niya, siyempre yung kabataan niya, wala direto sa abroad. May mga iban pa siya, nga mga pamilya diri subong, ari na diri nga nagatatap abi sa bangkay sang victim?
6: Yes, no, ginapamasyaran na sa mga sini nga mga himata, no? Like sa mga pamilya inayan, no? Kaga pamilya Sheldo. Pero tayo, nag-standard sa iya sini nga balay sa Lidisco Village, sa Tabuksuba, kaupo na niya sini nga timbang. So happen, nagatabo ang krimen, na wala ang iya sini nga timbang.
0: Ang timbang niya to, kuno nga nag-off, babae to, lalaki?
6: Babae.
0: Basi kung mapamangkot mo bala, bisan ma-interview ta lang, bisan hindi lang sa mapavideo, Rajuman Flo, no? Basi kung makakuha lang kita sa statement sa iya. If ara siya, no? If okay lang, makasaysay man siya sang bago siya nagalin, and anong mga na-observe niya dira, or permi man ang nagkakantuin ang suspect niya, Rajuman Flo?
6: Yes, no, kaya muna ginatingwaan natin subong nga malabot. Bakit yung makakanto man siya sa may funeraria or hindi man, ipangitaon tagi siya, Rajuman Novi, Rajuman Reagan.
0: Isa no? Pagit kagapon, kundi na ikaw to nakapakita mo managin provide nga pictures and at the same time video sa PNP, no? Wala mo to ya, Rajuman Flo, makita, no? Wala makapakita sa PNP sa inyo sa CCTV nga ara sa balay. Nga nakita dito ang pagkuga kag dogin tapak pa kuno sang suspect ang victim, wala mo ni makita ang video ngani.
6: Baligin splice na nila ra
0: gyud ba kag okay. No? Nila.
6: Kay hindi nila pwede ma-release pagkatapos ang media nga ti amo na ginbuhat sa tigulang. Ang king pakita amo lang to nga ti ara lang ati gin-entertain sang tigulang sa gate pa lang ang suspect tugtog na nakasunod sila sininga siya sininga balay, no?
0: wala mo mapamangkot kay Captain Acuesta, no, kung may audio to kay ti nanoktok sa gate, then doon nagilo istorya pato sila sang tigulang mga pila ka seconds ginbuksan kag nagsulod na dito sa balay. Wala sang audio ang inyong CCTV nga na kuha, Rajuman Flo?
6: May ara sa sang audio pero hindi siya audible kag pero sa sulod na CCTV camera sa sulod ng balay nga dito gigin patay may audio pero why naging
1: why naging ato sa mga pulis mas bakod ang ebidensya
0: kaya gusto ko tani, no, ti presentation malang ini sa balita ta nga base balaga pakitluoy ang tigulang. Kapakitlo yung tigulang hindi sa pag-anon. Why man niya sala ang tigulang, Rajuman Novi? Hindi man niya kabato.
1: Ang balga ni Guru tong malam kung alam tanan mo kung alam tinang kapagpatsa
0: mo man na.
6: Oh, eh amo to nga do may nakuha to dito sa gani mo, no? Na
1: tong puyo-puyo.
0: Ang puyo-puyo to may unod to eh.
6: Oh, may unod to.
0: May na-declare ang pamilya asubnaw kung ano tong mga inisyal nga nagkaladula sa ila, Rajuman Flo.
6: Asubnaw Rajuman Reagan na wala pa sila sa maging declare sa.
0: Hindi naman to, hindi man to mabala kung ano to eh kay.
1: Tay wife sa kapuli di.
0: Wife sa kapuli.
1: Alang timbang niya tong kumakapuli. Ang timbang niya nga nagpuli, nag-day off, kabalo na to, Flo.
6: Abot lang kung nakapanggita
1: ko siya.
0: Muna ang napapanggita ko sa iya.
1: Ngayon kabi access kay HPV. Kung anong reaksyon niya ito.
0: Basi, muna ang palkugina sa iya, Rajuman Novi. Basi, ara, dira bala, nag-tatap man sa victim.
1: Basi, siya man na ganingin tulinan.
0: Laban-laban. Ti, makakuha gigita. Bisan mga...
1: may mga pakaisahan
0: ginagin. Laban-laban. May mga papakaisa pariente na sa sa area nga na.
6: Rajuman Novi, Rajuman Reagan, kung sa mga relatives lang siyang tigulang, damo-damo na din sa inilo, no? Sa mga negosyante ni sila
1: mga inayan. Ano ganit, Pilido? Inayan, di ba? Nakunin nga negosyante?
0: Tagaliganes na, damo ni inayan eh.
6: Oo, no? Ako, nakunin nga mga negosyante, no? Pili sa inilo. I think ang bigatuan ko ni Papo, pero wala ka sila, ang inayan, isa man sa nagkaproseso sa bangkay din isang biktima, dira sa may nagranha na pas, no?
1: Ang butika inayan ni Bla, utod niya ni?
0: Utod niya ni?
1: Utod niya ni, kaya may kilala tading listener.
0: Di sikat ng butika inayan?
1: Hindi magrano na ang mga inayan. May sarang
0: nasa. Utod niya ni gali? Ay sus.
6: Pag
1: dinasa
6: may ano
1: pala? Di ba may Beach Resort man?
0: Oo, inayan sa Liganes.
1: Amot kung ila pa gitni.
0: Base ila pa na.
1: Pero kay Giaman Liganes ni dapat propiedad sa malam ni
0: ko. Base ila pa na o pamilya nila, Radyo Manuvi.
6: Pamatiyan ka lang portion ng sa pagbayad ni Captain Jimmy La Cuesta ang pagtaniyag pag pagwasan pamilya ng reward money para sa makatudlo sa suspect. Ito lang siya sininga pagbayad ni Chris Captain La Cuesta.
7: Kung ano, makabulog na makatudlo kung hindi lang ano, ang suspects sa nahimo niya na sinin. Kasi inisipibo lang niya isang family para maghatag sa reward kung sino man ang makatudlo. Kasi makabulig kundi nagapanago. Kasi kung din nakita ang suspect kay willing din ang family maghatag sang 50k na reward.
6: As of now, ang babae sa kakayag ni Police Captain Acuesta, Radyoman na Novi, Radyoman na Reagan. Now, so standby kita diri sa may Ligato Abisiya. I think, dugay-dugay siguro na ako ang korpente sa isang pamilya para makita na ang napatigayon sa autopsy. Samtang ang update natin sa Tumanga sa Barangay Ermita, sa Ibo naging tiro patay dito Radyo Manovi kahapon, nakontakt natin si Police Captain Witsya, no? Wala sang report sila na baton, pero si Kapitan Analin Dungon sa Ermita Tumanga na nakontakt natin, initial, no? Matubangay subong ang suspect na nagtiro sa Ido kag ang pagalon sa sinigido, no? Si Karon Sauto, ibalon ta ang outcome.
1: Patay gid to.
6: Patay gid ko no, abot kon patay karon di pa ma-determine ni kapitan mo. Siguro ibalon ta direk
1: sa kitay ang tuwang kitay. Kaso dapat.
0: Dapat pa
1: ang marutak to na file ng kaso. Ang Liganes, na-file ng
0: na-file kaso. Kaso sa Liganes.
1: Tapos sa gatindog ng Ido, timayo lang. Pero ang isa to ko
0: patay po, yung patay gito.
1: So, mayo hindi kung magamuning pulista.
0: Kanami man na.
1: Mamatamat ni Buhin ang animal cruelty di sa to.
0: Ara na kita, Radyo Manuvi, ang pulis naton na medyo naglain na gidman sila. Nagabantay na sila subong sang reklamo sa tao. Salamat, Radyo Manflo.
6: So, amunin nalulong natin yung information dito sa may Ligato, Abisiya, sa Balabago, Aro. Kasama mo sa DYRI, Aremen Iloilo, Radyo Mantro, Consumo na Barete, Tatak, Aremen.
2: Tatak, Aremen. Nalulungin
0: tayo sa tigulang, ha? Kita ang tanda sa video ba lang, aga, tigulang na mo, mahinay, sinanay ko, parehas na edad mo. Dayon, walang kalaban-laban, Radyo Manuvi, kwarta man lang ang imo.
1: Maniwang malam, eh?
0: Kung anong kwaon, kwarta man lang ang imo nga kinanglan, kawata dalang ref!
1: Oo, tanan ng imo ah. Ah, patsyon gidman. Oo, ti, ang background niya, kagi priso sa illegal gambling, dayon, kuha ni siya, ang pamilya sang iyang live-in partner, kada mangayo sa kwarta sa live-in partner niya, kung hindi magata, ginapawag niya, patson niya ang ginikanan.
0: Radyo Manflo, pangitayo video, makontakt ang live-in partner. Para may dugang pagkikita ng mga info. Pero Radyo Manuvi, ang iabla style, nga kung hindi maghatag ang live-in partner niya, bantayan niya ito, yung pahugo niya, patson niya ang ginikanan. No?
1: Senda niya picture sa kutsilyo. So may difference agad. Kag may criminal instinct. Pero the fact na nobra niya ni sa tigulang, ako lang to, gadrugan.
0: Kaya higop guro
1: niya. Arawa mo ning itsura niya, gina-flash naman sa screen. Nalagyan na ni siya mo. Gapa ngayon, bulig pamilya, ang makatudlo ko din siya, 50 mil pesos. No? Again, hindi niya pagsundang amon.
0: Yeah, hindi niya pagsunda.
1: Pag nakita niyo na eh, may makita ka mo na dos por dos na may lansang bilang may tuktok.
0: Bakula.
1: Ano sa inyo sa ulo?
0: Bakula.
1: Pero hindi nyo na ipagpatiha ngamon.
0: Hindi nyo papatiha kaya okay,
1: ibayolintin. Hindi ko na pwede.
0: Hindi nyo ibayolintin naman.
1: Hindi niya pwede.
0: Pero, ti, kung may makita ka muda, galakat-lakat sabi, no?
1: Lukata nyo lang.
0: Bakula nyo. Hindi rin nyo iguon una-una ako. Hindi kita mo sa may tunga sang, sa may tuhod ta yun sa dalam sang tuhod
1: ta. Ang tulan sa likod sang pusupusugan.
0: Ano tawag sinadagan eh?
1: Ang tulan ta sa tubang sang pusupusugan.
0: Dramo iguon.
1: Na, lampusin nyo?
0: Lampusin mo yung duga batter ka bala sa strike one?
1: Gamiti, baseball bat gamita.
0: Pero hindi nyo na pagsundon.
1: Pero hindi nyo na ipagsundon.
0: Hindi nyo na ipagsundon.

0: Tatak RMN.
1: Sarkasom lang na, no? Pasensya lang ba si kung literal di diya pangintindi niyo.
2: Sarkasom
1: lang.
2: Sarkasom lang.
1: Kaya express kita
2: isang sakit abing balatsagon ko radyo manuvi
1: nga. Hindi ko ma kay kun kay sa kinanglan ta maggamit sa mga superlatives. Para nga makalabot kami sa pinakadalom nga parte sa inyo tagipusoon kag paminsaron. Nga ang mga violence nga pareho sini. Sa dinumaan pa niya nga chimpo nga way palayi ang kalibutan, way pa na civilize ang tao, way pa na edukar ang tao, no? Hindi mo may imagine sa panahon nga inisubong amo na to ka fragile sang malam, sang biktima mo. Way gito ya inugbato si mo. Kugon mo kag lasakon mo. Grabe. Apos lang tawa bilang lawas niya kagang edad. Sa kabakod sa iya klase tawo?
2: Kamalaam na sa tusan tawo?
1: Hmm.
2: Ay, grabe. Din iyang balatsagon mo, Radyo Manuvi. Kung kwarta man lang alahas, gamit. Eh, pwede mo lang tumakuha eh. Kawata to. Ato, pati ang lamisa, dala.
1: Kagadako balas ang lawas niya.
2: Kagadako sa lawas.
1: Para nga magsalig kay Muya sa propiedad kagamitan sa ibang tawo, bisan pa sa iya gani kaugalingon ng pamilya, nanay sang iya kabataan, no? Padalaan niya picture sang kutsilyo kag pusil para nga may patsyon sa ang ginikanan sang bahay kuno patsyon niya kundi sa pagdagaan kwarta. Ti kalalaki mong tao mo kana. So may diferensya gid amo na nga gina-encourage sa gid ang ibandi. Magpangita bala kamo sang palamanahon,
2: pangikuan gamo
1: sa mga tatay sang kabataan.
2: Mula background check man kamo.
1: Hindi kamo padala dala lang kay kisyo.
2: Guwapo.
1: Hindi man ni gani, gwapo. No, hindi ka magpadala-dala kay kiso lang luyag ka muna yun. Kay ginagahan niya kami importansa.
2: Hindi ka magpadala-dala nga nami ng batasan niya. Kilalahan niyo gidaanay.
1: May isa ko to nga klala naman ho. No? Dik balo magsulat ngalan niya. No? Why man sang establing pangabuyan, perte pa kalayo sa kabiasnan sang lugar niya. Ang OFW nga may bata sa lain nga probinsya, diyan niya tong bata niya, puyo to sa upos laking tampuhaw. Nga non sa barangay ang pertek maoy. Kaya mo na bla,
2: may mga
1: no?
2: Choice man lang
1: isa kita. Mga OFW ta. Sindihan ta man na nga nangungulila man sila. Kakinanglan man sang pagplangga. Pero mapili-pili man kamo sang lalaki. Tiyo pareha sini sa iya ho. Sus, muni kadako sang lawas. Hindi ka balong mga buhi? Ang iya lang yan na balaan para makapangabuhi sa para kakwarta sa isen niyang kutsilyo kag pusel.
2: Padalaan
1: siya. Kagang balon niya ang bahay niya muning gamiton kung patay sa ginikanan mo.
2: Ikon hindi ka.
1: Madala kwarta ako di kabi. Datang kuloy klasik tawo.
2: Radyo Manuvi na kudako klawas yak bataon pa.
1: Pero amo mana, may isa man ta ngayon sa inyo. Ikaw ba lang live-in partner niya sini? Why na ni tani matabo ang krimen niya nga ni Subong? Kung ginfailan mo ni sa kaso?
2: Tama na.
1: Kung nag-take ka mo sang risgo, kag-insimpuhan niyo, bisan pang inconveniente ang kinasuhay, nga tagaan ka mo sang protective custody, hindi sa pwede ka palapit sa inyo pamilya. Hindi sa pidik palapit sa imo kabataan kay mo nang gina-blackmail niya sa imo.
2: Pamahog na sa kadaan.
1: Kagin kasuhan niyo na siya kag kuna preso na siya. Base nagtagam na ina siya. No? Tikiway sa nanad sa nga ang gin gusto niya makuha niya. Naglabot siya sa point nga may ama ko sang una manggrano
2: to. Subyon ko to.
1: Malam na to, mahina to, tabuon ko lang ang timbang niya kay patsyon ko siya.
2: Kuha niya
1: kin kong kagamitan niya.
2: Kin kuha niya ang kagamitan, Radyo Manuvi. Amo na ganing ambal ko. Ang tawo nga to, ang victim wala na gituya kalaban-laban. Kung kinuha mo lang to ang iya nga mga gamit, gusto ka. Damo ka to kuhaon sa ila, damo to kwarta. Pero ang kamatayon niya, nga patyon mo gid siya kag ang pagpatay gin kuga mo kag daw ilasak niya pa.
1: Yes.
2: Grabe na gina.
1: This involves, by the way, public safety.
2: Public safety.
1: Wala pa ka-react until now na tatluhan na kadlaw. Ang undersecretary ta for public safety nga si Jed Patrick Mabilog.
2: Public safety ang imong trabaho? Part ini sa public safety!
1: Kung subong ni siya magtalak sa Facebook,
2: intindihan ko siya.
1: Kag kung dinaron ining natabo, masaludo ko kay Jed Mabilog. Kung ginhimo niya na antes ang komentaryo ta.

0: Eh kung mag-imo na sa after komentaryo ba? Hindi na naya genuine. Pero sa hinablos niya, parte sa lakyan, ngaway gani ga-involve public safety?
1: Nagtalak siya?
0: Inuras pa lang, nagtalak na siya sa social media.
1: Oh, bata, gamay.
0: So muna, no? Mayugid kay gin-reveal ni Jed Mabilog kung ano siya. Ari, public safety ni?
1: Teryo? Abi, pabatia kami sa imo, nga ginakundinar mo?
0: Kapabatia kami, ginamanduan mong PNP, nga mag-conduct. Sang perte kadasig investigasyon, yeah. Kag mapadasig ang pagliris ang warrant of arrest nga madakpan nining suspect nga ni.
1: Eh, public safety imo.
0: Kay imo gini direkta ng obra public safety.
1: DILG ka, hindi mo ka pagkabalo nga ara ka lang sa Bureau of Fire ka sa ara sa BGMP. Public safety, DILG ka! Pliado ka sa gobyerno.
0: Ay, nabalantang obra niya sini BGMP malang kag... BGMP kag Bureau of Fire. Ti, galing kit public safety.
1: Nagsaya ilo-ilo na tabo.
0: Oo, kagdiog lugar niya, gid.
1: Lugar mo.
0: Kung dasig ka mag-issue statement, parte sinablos mo, subong, be.
1: Abi.
0: Kay kabuhi ni sa isa katigula.
1: May napatay na.
0: Abi.
1: And until now, ang suspect, Rajuman Novi, ang derano, gaparago.
0: Oo, pabatia, abi kami isang pagtinalak-talak mo sa Facebook, be.
1: Iway ko kapati, sininga mo ni gali si Jed Mabilog. Kay Rajuman Novi, may uhay man kami ni mo.
0: Hmm.
1: Kilala na kami ni sang kunsihal siya, nag-vice mayor, nag-mayor.
0: Hmm.
1: 1.0 ang grade sa PhD. Kagin world mayor, kag pagkatapos sa iya nga mga grade yun, butang to sa mga tarpulin to sa mga plaza. Bago lang kuya ka ba? Para mabalans ang tao, bago lang kabati yung ang imo grade yung kinabutang yun sa plaza. Bago ko lang pala na-realize, sa kadugay ko na bala sa radyo.
0: May kapakagi, tao, nga nabalan mo yan.
1: Ipagugay mo,
0: gin... Hindi ay butang niya sa plaza, no?
1: Si Governor Defensor Senior, ginawardan ini siya nga honoris causa sa CPO. Ay, si Governor yaw, hindi siya gustong tawagun sa doktor.
0: Butangan, tani sa mga tao niya, ang iyang letters.
1: Letters na blam.
0: Nga luwas sa attorney. Butangan, doktor. Hmm. Anong sabat niya gani?
1: Ay, hindi nyo lang na yan pag-ibutang.
0: Ngayon, hindi lang pag-ibutang kay Y. Kuman niya giniskulahan.
1: Hindi ko may-skulahan?
0: Oo. Tiyan kilala mo yan.
1: Ang aton kilala, 1.0 ko nung grade niya sa PhD.
0: Mm-hmm.
1: Ti okay ba na kung 1.0, ti meaning,
0: tuon man
1: na mo. Pero kung imo ina ipaprint ibutang sa tarpulin, dahil ipakita mo sa tanan ng mga plaza sa sulad sa Iloilo, grabe na gini.
0: Grabe ka?
1: Uy, dami ko ka pabugal yan nga tres ang grade ko. Mas taas sa 1.
0: Sakto man. Sakto man. Mag 3 minus 1 na bansi ka pa to.
1: Tuya!
0: Ari, naway na ni Mark sa mga maalam. Di mapahigad ka diya.
1: Di ba, Mark?
0: Kita yung alam mo. Hindi na lang kuya mag-intry.
1: Si Mayor Jed.
0: Mo, subong...
1: Mayor Jed. Nagbutang siya sa...
0: Ex-Mayor.
1: Ex-Mayor Jed.
0: Oh.
1: And Yusek Mabilog.
0: Hmm.
1: Nagbutang siya sa grade niya 1.0 kuno sa PhD niya. Ti nami man kay ti meaning maalam ang aton former mayor.
0: Ti oy uno grade mo.
1: Uno grade butang to sa mga major thoroughfares sa sudad sang Iloilo.
0: Thoroughfares.
1: Aton niya ra Jumanovi, way kita na pabugal. Tres ang akon. Mas taas na sa sawan. Way ko yan na pabugal kay butang ko ng akon grade sa mga plaza.
0: Ti oy, ti koy tres imo taas sa
1: sawan mo no. Ti 3 minus 1.
0: Ti toy bansi ka pa. In other words, ang punto na mundi, dire dapat ipagwa ni Yusek Jed Mabilog ang angas niya. Dire mo ipagwa ang angas mo.
1: Ay, kayo, imo kayo.
0: Kay Undersecretary for Public Safety ka. Sang DILG nga may poder over and above sa PNP ta. Pero ay mikbati.
1: Ay mikbati ya.
0: Kay hindi mo printe.
1: Abe, nabati ano?
0: Pero itong isaya kay printe mo, no? Nablos mo.
1: Kaguhay ka man tulabot.
0: Kaguhay ka man dalabot kay public safety na.
1: Uy,
0: hindi
1: mo na
0: public, hindi mo na public safety concern.
1: Tiwi ka.
0: Tipo, dagaho dayon si Jed Mabilog.
1: Ari, yung may napatay ho, pumuluyo sa sudad, public sa, kwan mo ni, mga tao ni nga nagabayad sa buwis. Nga, away kaya ka, balsin na sa imong FB page.
0: Oh.
1: At yung imong nga hinablos, kung siya sa sudad, may puder. Bawa atugit ito sa unang-una, gids eh. Dahil mambal pa sa, niya, ti, may bulong sa...
0: Wala bulong sa hisa.
1: Wala bulong sa hisa.
0: May bulong ang hisa.
1: Anong bulong?
0: Hindi ka may hisa. Sige, pagbalik ta, strianta na ning circular o. Sang DILG, parang ma-remind ta mga kunsihal ta.
1: Gina-remind ko personal, Radyo Manuvi, kagapon kita nag-interview kay Sin Mabilog. Sila nga yatag niya ko nung trip ticket niya. Sila nga yatag niya ko nung ang iya nga travel order. Ma'am, 9:30 na. Why kami kabaton sa imo trip ticket? Kaya ang trip ticket ngayon na Radyo Manuvi, bago ka maglakat, bit-bit isang driver mo!
0: In fairness, nag-message na siya kay Radyo Man Joel. Why lang makuha ni Radyo Man Joel kay Nabtan
1: picturean closing niya lang sa office hours? Picturean niya
0: lang eh. Picturean niya. Kung disididogin si Councilor Mabilog, picturean niya lang kag-isend.
1: Eh, malantaw lang kami.
0: Sa media? Okay na. Hindi gani kinanglan.
1: Hindi na kinanglan. Magkilitanay kita.
0: Amo man na si Irene Ong. Ipa-prepare mo sa staff niya araw-araw. Attendance sheet gila. Na natapos na na. Picture lang kag-isend.
1: Radyo Manuvi ang ining trip ticket niya ni.
0: Isa lang kapanid papel.
1: Oh? Isa kapanid ka papel. Iya in isang provincial government.
0: Provincial government to?
1: Pero Radyo Manuvi. Oh. Pareho ni isang...
0: Pareho malanas la?
1: Kuwani mo. From
0: isa
1: kuwani.
0: Isa circular na sunod nila.
1: Yes. Ang kakapot sa trip ticket niya ni driver. Kaya ang driver, siyempre siya ang sasalakyan, i-lay down tanak karon maka after commercial.
0: Ah, commercial tanay.
1: Ah, commercial kami, anay. Kaya,
0: may commercial, makommercial tanay.
1: Commercial tanay.
0: Eh, isa pa, hindi kasagad ka pasagasagad eh. Nga, agawon mo sa ako ng pagdesisyon kung ano oras mag-discuss ang isyo. Kaya tandaan mo, 3 yung grade mo. No? Hindi unong grade mo. Kagway kaya kagi butang sa plaza. So, hindi ka magpasagasagad isa mon kay 3 minus 1, 2 pa. 9:32.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab. This newscast is brought to you by Nescafe Classic.
4: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural, pinakamanamit nga black coffee.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
6: Pero mga kalabu ang akong tumulok. May pareho bala nga pirmi akong nagataan sa adlaw? Grabe yung gataas ang akong sugar level. Usahay nag-abot abang sa 320.
5: Kag ano bala ang solusyon na imo natiban?
6: May sa ako ka

0: At broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Tatak RMN.
4: Oras last 9:36. Standby sa aton nga pag-pangalaga. Yan ang aton health news. Radio Man Joel Franco.
5: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. Nakaibalobala ka mo ang isa katasa sang Santon Plus Coffee Mix, makahatag sang vitamina, minerales, sa insoluble fiber, nga kinanglanon sang aton lawas. Idabagod nga kada 10 plus sang Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayo nga source sang insoluble fiber, nga makabulig sang pagtino sa aton nga colon o kontinai. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may mulong ka pa.
6: Ang hinali nga pagadula sang panabor sa pagkauntuga sang trangkaso allergies ukon sang COVID 19. Apang mahimo nga resulta mainis ang dry mouth, hindi maayo nga dental hygiene, kag natumar nga mga maintenance medicine. Mahimo man nga tuga ini sa kakulangan sang zinc, kag B12 o kon acid reflux, samtang hormonal changes naman ang kaso para sa mga kababaihan. Bangos ini, kon nagalawig na ang ipagkadula sa imong nga panabor, magpakonsulta ka sa doktor, agad mahibaluan kung anong matuon nga kabangdanan, kag matagaan ka sa husto nga diagnosis. Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
7: Mga ka-Radyo Man, paano mo malikawan ang diabetes? Wow, tiyan mo ginasubong ang kalabanan ng problema, taas ang blood sugar. Akon gani, ginalantaw-lantaw ko naman blood sugar ta, parang inimantay ang utdan bati sa pilakadlaw. Mag-exercise ka piliyo ng mga masustansya nga pagkaon, pareho sa prutas, utan, kag isda. Kag importante sa tanan, mag-inom sa food supplements nga makahatag sa maayo nga benepisyo sa aton ikayo, sa aton lawas. Mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy, mayara sa 99.9% nga pure squalene nga may anti-diabetic activity. Napamatud-an sa research nga ang squalene nagpanubo sa fasting blood sugar, mayara sa vitamins and minerals nga nagapabakod sa aton immune system, gani hindi maripat sa pagmintinan sa pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, 2 to 3 capsules daily. Sa mataas nga fasting blood sugar, Dr. Pinoy ang makapagar.
3: Tatak RMN.
4: Ari naman ang labs ko si Mother Earth, Radyo Man Joylyn Paraonda.
8: Ang labs ko si Mother Earth kinadulong sa inyo sang new and improved non-super plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabaskog. Gintingob ang mangosteen plus guyabano plus malunggay para sa mas mabaskog nga resistensya. Dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-super plus capsule. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants. Suporta para sa mabaskog nga korason kag bulig kontra sa kapoy kag pangpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa log ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamaagi. Piliya ang Non Super Plus, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Mga kasama, aton amligan kag protehiran ng aton dunang manggad pinaagi sa indi pagpalupad sang balloon sa outdoor sa tion sang okasyon. Ang pagpalupad sa mga balloons matahum nga lantawon apang makahalit ini sa environment sa sulod sang malawig nga tinuig. Suno sa National Oceanic and Atmospheric Administration and Worldwide Fund for Nature, masami nga kadto ang natumot ng mga balloon sa kadagatan, mga suba kag kagulangan sa diin masal-an ini sang kasapatan bilang pagkaon. Mahimo nga mapatay ang mga bao, ang mga pispis kag marine animals kun makatolon sang parte sa mga balloon kag ribbons. Gani imbes nga magpalupad sa mga balloon, pilion naton ang mas safe nga pamaagi sang selebrasyon kaangay sang pagtanom sang kahoy, pagtie hoop sang bubbles o kon pagsindi sang reusable lanterns. Hibaloon ang mga tips para sa aton environment. Dari lang sa Labs ko si Mother Earth. Tandaan, let us join the race to make the earth a better place. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Ini si Radyo Man Joylyn Tamayo para Onda. Tatak RMN.
3: Tatak RMN.
7: Mga Radyo Man, kung may kape kang may glutathione, kamay kape kang collagen, amo nang aton sininga paborito kapin pa kumanamit Santon Gold Coffee Mix ina. Basta may glutathione, may collagen, manamit Santon Gold Coffee Mix ina. Mga ka-Radyo Man, sa mga tapalamati nato nagaputing aton sa ninga panit, nagabakod ang aton tulan ni magabuk para magidad kita kadaliso tagay agay agay agay hindi mo na. Kada sa mga tapalamati nato, mga ka-Radyo Man, mag Santon Gold Coffee Mix ini man kamo makalipat. Inom kita sang klinika D3 Bayo, amo ini ang food supplement ni Dr. Ramil Oy nga may ara, mga ka-Radyo Man, sang MCT, medium chain triglycerides, nga nagabulig pa fit pa relax ang ato sa ngilawas nagapanasig sa ato metabolismo. Hindi lang ina, may virgin coconut oil siya nga mo naman nagapagana sa mga bakterya ka mga viruses nga mahimo magsulo sa ato lawas nga tunaan sa ato balatian. Ini, naga-screen siya, nagapagar siya, and ginapadamo niyang atong suling nga good cholesterol. Mga karadyuman, mag-klinika D3 Bio.
3: Tatak RMN.
4: Mga karadyuman, ang DILG Memorandum Circular number, ano ganini po sa idol?
7: MC 114.
4: 2006-114-114. Nagahambalgid nga ang aton nga mga public officials sa paggamit sa aton nga government vehicles, dapat ninyo tandaan, mando ini sang aton iyang presidente. No? Ari, ang Circular 114, gin-issue ni President Marcos, nga gina-direct ang tanan nga government offices, nga magkinot, kaglikawan ang mga non-essential spending. Ang intense ang kasaguan, very clear. Makinot kita, public funds, para nga ang financial crisis, kag ang resources ang gobyerno, magamit anay sa pinaka-importante lang nga serbisyo sa tao. Samtang sige pa ang gira sa Iran, sang US, kag Israel. Amo ni niya ang ginatawag nga 4-day work week. Amo na nga ang nagpagwa sini si President Marcos. Tinag 4-day work week na ta, may gagamit pa sa lakyan Sabado, Domingo, gle. Ti anong pulos nga nag 4-day work week ta? Kay bawion yung mangli Sabado kag Domingo? Guwapo eh, no? Amo na ang point ta. Kag mandated ka mo nga magsunod sini. Sunod ang DILG Memorandum Circular. Ang una to nga circular, Presidential Memo Circular. Ang sunod ang DILG Memo Circular 2026-011. Ginadumilian ang tanan nga government ang tanan nga paggamit sang government vehicles kun Sabado, Domingo kag holiday. Subong holiday?
7: Yeah.
4: No, idelada gli subong no.
7: Idelada.
4: Unless it is directly tied to official function.
7: Yeah. Official function.
4: Atong lakat ni Yusek Mabilog nga ginapadayaw-dayaw niya sa Facebook.
7: Official function to.
4: Kay emergency. Okay na. Pero hindi mo na pag-usaron bilang rason to justify sa ginubra sa ginablos mo. Pero bisan ang ginablos niya, gusto na gani nga sundon kagpatihan. Nga tiga pa nag-tax school supplies. Bisan paano?
7: Bisan paano public service?
4: Sa consultation sa barangay. Bisan paano? Batunon ta na. Hindi man ta kinanglan nga magtagad ka usigid. No? Ang usi na, nabalan niyo ano na?
7: Ano na?
4: Obsessive compulsive lang. Tama kagid ka mitikuloso sa tanan nga bagay. So, intindihan tayo si Councilor Shin Mabilog kung bala atong paggamit sa salakyan dala sa GT Mall, part sa official function o hindi, intindihan ko sa da. No? Why tayo bais? Eh, bisan amo na to ka-probing ang questions ta kapon, natapos ang interview ta nga may pag-respeto kita, kamay kortesiya kita sa isa kag isa.
7: Tama na.
4: Wala kita ginbastos. Bisan sa mga succeeding post ni Councilor Shin Mabilog.
7: Ah, wala, wala.
4: And with that, gasaludo ako sa imo. Nga pagka
7: professional man.
4: Councilor Shin Marie Mabilog. May administrative order 239 pagid, series of 2008. Na ang mga unauthorized na paggamit, no? Violation ina. Kanaga-require ina sang serial number sa inyo trip tickets. Amo ning lay nga nag-enable sa trip ticket bu sa idol. Since 2008 pa ni. Plus gin-reiterate ina sang DILG memo circular 2026-011 isa-isa hontang unod sina karon. Kag para ma-implementar ini sang mayad, siyempre i-audit ka muna.
7: Mayara sang memorandum circular, Commission on Audit Circular, Radyo Manovi. Istorya ta kagapon ang kilala tang accountant, auditor sa Kapitolyo. Sila niya
4: gin-message ko man siya.
7: Sila niya Aryo i-research ini ang nakabutang manual on audit for fuel consumption of government motor vehicles. Mm. Radyomanovi, September 1977 pa ini. But ano, until now,
4: Why maislan?
7: Why ni maislan? Kaga mo ini ginasunod sa opisina sa gobyerno?
4: Te, why pa natao yung iban sa to? Ano muna na?
7: Aryo, nakabutan din
4: ano na, circular 75-6 na?
7: Ang akon 77-61. Wala yun pa
4: yun? Oo. So, reiteration na sa mga
7: circulars? Reiteration ini. And ang COA, nagpagwa sa ilang mga trip tickets. Mm. Ining trip tickets nun eh, COA Radyomanovi ang...
4: COA ni nga Purmas.
7: COA nga Purmas ni.
4: Amo ni ginasunod sa tanan ng
7: lokal. And madakpan ka di. Madakpan ka di. Kung gabinutig ka kunway. Ti, masunod na inada. Malang-alang kami sa Tsimpo. Pero, i-discuss natin ini. Gusto ko makita ang trip ticket ni Irene Ong. Pinakabilog ang trip ticket mo. Pinakabilog ang trip ticket ni Shin Marie. Hindi po, hindi nga gaano kami trip ticket nga for the whole month, ha? Kaya ang trip ticket niya ni Radyomanovi, dala mo ini everyday lain-lain. For example, ako, busy board member Regan Arlos. Or si Councilor Arlos, kay City Councilor Arlos. Yata ko ni sa akon nga driver, official function ang kantuan ta. Weekdays. Pirmahan ini Radyomanovi may ngalan ina sa driver. Then, arang imo plaka. Din ang imo ni nga trip ticket, kada ban paper Radyomanovi, may number na di sa babaw. Dari sa babaw, wala lang number kay pagprint, wala mo. Ginabutangan ina para matrace kung kapila ka magwa sa sulod sa isang adlaw or kada adlaw nagagawa ko ako nuhay. So may number ina para for monitoring. Then, may ngalan sa driver. Sino ngalan sa driver, plate number sa salakyan, and authorized passengers up to 6 Radyomanovi o masubra pa da, pwede pa. Sa idalo may ngalan sa purpose. Then, kung ang imo salakyan, abi, for example, ang salakyan mo, like sa ila, hindi man naka-assign sa ila, ang mapirma dira sa trip ticket, ang ila administrator, kaya hindi man to kay kay kuan mo. O kung si Barunda man ang mga pirma sinadae, way takbalo.
4: Pero malan ko, administrator?
7: Administrator.
4: Executive na mo.
7: So, ang trip ticket mo ini, ang mapirma ina ang imo administrator. Hindi na nagtapos. May trip number, time, anong oras ka nagwa sa opisina mo? Buta mo abilas utso. Place din ka nagadto. Arrival mo. Sa din ka nagabot ka to abi sa may Haro Plaza. Nagabot ka to abi 8:30. Buta mo tong place. Then sa odometer mo before sun trip, ang odometer na lang sa sarakyan mo. May nakabutan
4: dra. Antalaksan sang kilometrahe.
7: Kilometrahe nga ang gibutang ang odometer because gina calculate na da pila ang imo nga fuel consumption.
4: Ka konsaktong gin declare mo sa gin kadtuan mo eh.
7: Then gasoline use dra dala jud manovi gina account na da. Balance in tank, pila ang imo unod sang bago ka magdalagan. Issued from stock, inabalagin aran na dagadaan, or gin purchase outside, ikaw ang nagbakal. Aran na datanan. Then, may kwan ina, Radyomanovi, pirmado ina, sang imo driver. Kaga mo ina, every trip mo, isa. So, hindi mo kami paghambalon, yung kami paghambalon kay Irene, kay Shin, nga isa lang kabilog trip ticket ang yatag nyo sa amon.
4: Yes.
7: Kabilog patis na.
4: So, amo na siya ka-importante, kung i-base mo sa mga pagsulundan nga ini.
7: And by the way, Radyomanovi, kung ang vehicle wala naka-assign sa imo, hindi mo na pag-itulog sa balay mo.
4: Yes.
7: Kita ko...
4: Ang iban nga mga taga-LGU, may nanawag kahapon, sila nila amo na practice na, ang salakyan, kundi ni parking, gaan mo pa na-copy ang guard.
7: Yeah.
4: Kag hindi mo na siya makuha, ang salakyan kung hindi mo magaan ang guard sina sa sunod nga adlaw.
7: Pag hindi ko para sabi
4: ang guard bali sang ginagarayan.
7: Ako abi Radyomanovi mapuli ko sa konsepsyon no. Ulayhon abi no, mahambal kita ulayhon. Order lang sa sunod para lapit. After sina, after ko abi sa official function ko. Ang salakyan hindi mo pag igrahi sa balay mo, instead igrahi mo siya sa munisipyo. Sa public place. Hindi mo sa pag-igay, igrahe mo sa tubang sa police station, igrahe mo sa police sa munisipyo, pero hindi mo sa pag-igrahe sa balay mo.
4: Actually, ambot kung may gasunod sina.
7: Kung
4: kay konsundon mo gidang lay, amo ni. Pero kung kay isa abi, ma-justify sang iban nga tiaga pa kami mahalin.
7: Na, may
4: mana. Sa mana, gina-incindi ta na
7: mana.
4: Na, sa malawig nga panahon, why man gid ni tani dako nga issue, ha? No? Pero nagadako ini the way you react, yeah. No? once mamangkot ang inyo mga amo.
7: Doon
4: ang amo
7: nyo, lalain, gigamoy.
4: Taxpayers. Ang amo nyo, taxpayers. Ang nakapicture sa ginsakyan ni Sen. Marie Mabilog, taxpayer.
7: Ari pa.
4: Di mamangkot ang mga amo nyo.
7: Hindi
4: isog
7: mo,
4: pa. Isog pa. Ang mga sungot sa kabuhi nyo.
7: Wala nyo nga balaan na mo ng isungan eh. Kaya kami nag-interview ni Radyo Manuvi, sang legal officer sa DILG Region 6.
4: Si Attorney Wednesday.
7: June 9 Wednesday. Tentatiba.
4: Si Attorney Tentatibas, kumilik niya.
7: Kumilik, no? Lipat ko
4: sa... Basta aking pamangkot, tapat ko sa gani, Attorney, no? Kayo, Nick, ni sa ngalan mo. June 9 Wednesday.
7: Natawo
4: sa kayo. Kaya Wednesday, iman nga daw sa natawo kag June 9. Oh, ngitaan nyo sa DSDLJ.
7: Magot ka wala, magotan nyo.
4: Ibalikan tatu blang daan tang recording sina.
7: Ginapagita ko gani
4: eh. Oo.
7: Kay ginambal niya ina Radyo Manuvi. Then siling niya, gintawag sa sanggunian palalawigan.
4: Mm.
7: Ang volleyball member John Mundial, may kumulipat, kinatay ko session mo.
4: Mm.
7: Siling niya, ti, paano abi, anong official function naman? Makadto kami sa pista, makadto kami sa mga, kung ano da, ng event sa barangay. Ti, dala na mo ng amon nga service vehicle. Paano namon ini ma-justify nga hindi na for personal reason? Tiambal ni Attorney June 9, sila niya, daan mo lang ka sir, ngayo ka sang programa sa barangay, nga gina-imbitar kanila sa ila piyesta, sa ilang binibining kambing.
4: Ngaradangalan mo.
7: Ngaradangalan mo, justify.
4: Okay na.
7: Justify na.
4: Actually, ang kay Councilor Mabilog, why na to problema?
7: Wait, simple na eh.
4: Alin kay pasabad, sabad ning maldito niyang tiyo, ano eh? No, kay titistingan, tagin ng minaldito ni Jed Mabilog, ano eh?
9: Daw karadlawan.
4: Oh, kagapinto siya sa DLG, circular ni sa DLG, ginasunod. Tapos may mga support orders pagid, nga ginbasihan, ang ginkot sang memo circular sa DLG, ne, nga 011-2026-011. Ang administrative order nga na-mention ta, kagang kuwa circular. Damo-damo na isuwan ses.
7: Damo-damo isuwan ses.
4: No, kita mong reiteration lang eh. Damo gina-reiterate na permis ang kuha.
7: Reiteration lang na eh.
4: Oo. So, ginpangkot ina sa DILG pagpagwa ni Secretary Rimulya. So, hindi ka mo pwede ka palagyo na nga hindi nyo ni pagsundod. Ti, ang ginapangita, subong, amo ni ang trip ticket.
7: Mga yun kami trip ticket.
4: Ka mo, ang trip ticket, obligado, gitbala nga ipaskil sa windshield.
7: Yes!
4: Ang spirit sang kuwa sa iyang reiteration sa circular niya na gasiling kinanglan available on demand. Magambal nga available on demand.
7: Kiara lang sa imo.
4: Kunara ka mo nagasalakay, no? Or sa inyo ang salakyan, pagbalik nyo salakyan, why na naduro pamangkot ang tao kung napaskil nyo naman lang da? Para sa to, nagpicture to nga si Sir John. Pag-picture niya, nakita niya nga may papile sa windshield, mambala may trip ticket, may authorities, ha? Why na na-question, ha? O bisan tapabi, pag-picture niya, why sa kakita sine?
7: Yeah.
4: Pero na-paskil? Pwede na yun iambal ni Councilor Mabilog, nga ara, to na-paskil. Kaya kuya, transparent ako, ya? Hindi lang kay basta bit-bit mo. Ang requirement man lang, bit-bit mo.
7: Bit-bit mo.
4: Pero, ang ginahambal sa kuwa circular nga must be available on demand, kagbasihan sang tao nga nakakita nga gingamit mo sa beyond office hours, amo na siyang katuyan, i-display mo siya sa conspicuous nga part sang salakyan.
7: Natingala lang ko, Radyo Manuvi, kay napamangkot ko ang taga-Kapitulyo, pareho man lang ni mo. Dapat ang ining trip ticket, nagambala si Sen. Marie Mabilog, siling niya pangitaon ko, no? Hindi. Sang Sunday dapat bit-bit isang driver mo, sana nagakapot niyo. Bisan ano matabo, ting, driver ang gakapot sini.
4: Tibalaan mo nga wala eh.
7: Tingala nga mambal ka mo lunes.
4: Mo, wala sa resibo na dula sang
7: hindi
4: staff niya.
7: Hindi kayo mapati si Naira Jumanovi.
4: Tapos siling niya, may trip ticket sa ipakita niya. Kung ako to, kung live ni interview talas, yeah. Okay? Mambal padulong ko na subong resend ko sa inyo.
7: O resend
4: ko sa Kapitol o sa City Hall Press Corps.
7: Kaya ramala na sa driver niyo. Driver ang kakapot sini, oh.
4: Kag illegal ang pagdala kung wala na sa driver.
7: Ang pagkabalo ko, ginakapta ni sa driver, pagbalik niya to sa opisina, Radyo Manuvi, everyday, kada balik niya, or ibang ginatingob.
4: Amo na nga ipamangkot sa kapon, siling ko ba si anti-date niyo? Kasi siling ko, i-prepare parang nila, mapos nila mula na kuris-kurisan. Kung may bakante ka formas, kuris-kurisan mula nila na busay doon.
7: Iyo,
4: So muna kahapon nga ka-probing sang questions ta kay Councilor Mabilog. Pero sige, habalong ta na lang abi samtang ginahulat ta ni mga papeles nga i-submit nila ni Irene Ong. Habalong ta na lang abi nga sige, may papeles sila. Balik kita sa nabukaran ta subong bangod sini kay Sir John. Nga by the way, gusto ko gini paintsindi kay Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Ang isyo tadi subong tindugan namon ang source namon sa balita.
7: Yeah.
4: Wala namon diya ginaatrasan ang tanan nga naghangkat sa kredibilidad sa amon balita. Why namon di ginabaligya kung kay sino? Kagpabayaan ang source sa amon balita. At all cost, tindugan namon eh kay balaan namon. Why ni say mali siya? Concerned lang ni siya kung paano ginagamit ang salakyan sang gobyerno. Oh. Tibutanta, tanan na lang ni. Sakto sila, may ginabit-bit sila da. Ngarat nga, ano ganit tawag sini? Trip ticket.
7: Yeah, trip ticket.
4: Si Irene Ong, eventually, ma-prove nila na, tanan, mahapos na lutsan. No? Kagagin, di tagani sila mag-usig kita sini. Baton ko to yung rason ni Councilor Mabilog. Baton ko man tong rason ni Councilor Irene Ong. No? Ang budlay batuno nang gin-react sang opisyal sang DILG. Kay inyo ini-circular. Pero sige, ano ang nabukaran ta bangod sini sa ginubran ni Sir John ngayon eh? Nga taxpayer, nga informant, sang mga radio stations? Ano? Ang nabukaran na guluwa, subong, hambal sang spokesperson ni Mayor Isa Trenas, tanan,
7: yeah,
4: nga konsihal,
7: dakwa rata,
4: dala ang vice mayor, nagakwa rata.
7: Full!
4: Except Duron.
7: Yeah.
4: Kay si Duron kuno iya. Ah, si Duron gabaton rata.
7: Si
4: kay wala saya sa lakyan galit. Yeah.
7: Si Kwan. Si Nini Di Laliana.
4: Hindi si Nini gabaton.
7: Nagbaton sa provinsya kuno sa lakyan eh.
4: De tanan sila wala sa lakyan, pero tanan sila gabaton rata.
7: Gabaton sila rata. Oh.
4: So tanan sila hasta vice mayor ta gabaton rata.
7: Yeah.
4: No? Ano ganing rata?
7: Representation
4: and transportation allowance. Mm. Okay, rata. So tanan sila dalang vice mayor gabaton. Ti hindi katani magbaton sina kung may... wala ka sa lakyan.
7: Yeah.
4: Kaya mo na mo kung gaan ka sa lakyan, gamito mo sa lakyan sang gobyerno,
7: hindi ka na magrata.
4: Kay libre na mo.
7: Mm-hmm.
4: Ilaya, nagabaton sila rata pero gagamit sila gapon sa lakyan. Pero ang lusot nila why nila ginbutang sa ngalan nila?
7: Yeah, lain nga ngalan.
4: Ginbutang nila kung sino nga staff sa mga opisina nila para nga ti sa ngalan iya sang opisina.
7: Tiyo eh.
4: Ti justified?
7: Justified.
4: Okay.
7: Justified eh.
4: Pero, ari ang dakong isyo nga nabukaran ta because of this, Sir John.
7: Hmm.
4: Bangod sa informant nga ni, nga concern man lang, hindi iya kay nahisa sa, pero sa ginambal ni Jed Mabilo,
7: ano nahisa naman?
4: Ang nabukaran, ginausikan yung kwarta sa gobyerno sa mga palusot nyo. No? Trenas ka man nga konsihal, o kung Mabilog ka man nga konsihal, kagbarunda ka man nga konsihal, kag-vice mayor,
7: plarihok
4: mo tanan sa lingwahe sang masa, nami ka mo tipunon kagpamunggon. Oh. Plarihas lang ka mo. Oh. Nga ginausikan yung kwarta sa gobyerno, may salakyan na kamo, libre gatong nyo, libre maintenance nyo.
7: Nagkakuha na kamo gani. Amo na gani, nagitagaan kamo sa rata eh.
4: Nagkakuha pagid kamo rata. Di kay gusto ginidjed Mabilog, magsagad ka pa sa gas, ang kaparas ang baba niya. Ning bago puli di sila ilo, nga nangahaliwat puder, bla, matsag niya sa lawas niya.
7: Tugan yung taong nasa blasangin.
4: Daw, hindi nagid sa madutlan, bla, kay dosa na lang mayad eh. Oh, balikan ta si Councilor Shin Mabilog. Kayang unod sa posting na blos niya mo, dipinsahan niya.
7: Dipinsa siya.
4: Gintag niya pa si Congresswoman Jam-Jam Barunda. No? Anong hambal niya? Oh, sabtala na sin niya ang ano ganito?
7: Ang
4: wala sang bulong ang isa. Oh. Si Councilor Shin Mabilog, storyahan ta. Councilor, 100% kabaton karata mo. Pero sige ka man galigyapon gamit.
7: Tigay na ulam ka man.
4: Why gina-assign sa opisina mo? Amo nang reklamo niya ever since. Yeah. Si Duron niya why nagbaton sa lakyan. Siya yaway may gina-assign siya.
7: Yeah.
4: Tingin na yung nabot sa trinyas mo.
7: Tiyo eh.
4: Given na, no? Salanan ni Trinyas kay may nga buton sa. Oh. Pero why may gin-assign to si mo? Pero sige mo man hulam ang iyasang vice mayor. Kagang vice mayor ginapahulaman sa imo.
7: Yang buwan mo sina nagahulam ka sang isalakyan libre ka.
4: Oo,
7: sa
4: pero,
7: paglibot
4: bisan karata mo.
7: Bisan pa official function man ang kadtuan mo.
4: Oo.
7: Pero ang rata mo iya 19,000 dilong.
4: Amo na no? So palarihas lang kamo tanan. Oo. Palarihas lang kamo Trenyas man, Baronda man, Mabilog man, palarihas kamo tanan.
7: Kita nyo na nabukaran namon ini.
4: Te. Dindi ang isa. Ang benefit sini pag-discuss ang isyo tangan eh. Naanmas kamo, nabisto kamo sa pumuluyo. Nga mo galing ang diskarte nyo. Kagbalikan ta ang circular ni Presidente Marcos. Paglupok sa gira nga ma-4-day work week ta.
7: Matipid kita.
4: Ang spirit sa order, matipid kita. Gatipid ang pumuluyo. Ginapatipid ang mga opisina sa gobyerno. Pero kamo, Mabilog, Baronda, kag mga konsihal ni Trenyas, palarihas kamo tanan. Nga samtang ginapakinot nyo ang tanan, gakinot ang gobyerno, ginapatalikod nyo lang kami tanan, ginalibre nyo ang salakyan nyo, gabaton pagid kamo, sang additional nga tani wala na kay libre na salakyan nyo.
7: Kita nyo.
4: Eh, misto kamo?
7: Paano? Ginsunod nyo kami sa bursa nyo eh. Eh, pila-pila na guro katuig na din ginaubra ninyo eh.
4: Tikon hindi, bangod ni kay Sir John nga gusto pagwao ni Jed Mabilog. Nga hisain eh. Kagun sino ba nang ginapang-insinuit niya nga hisa ni siya? Oo. Oh, di nang hisa. Kaya this time, tanan ka mo nagkalabisto. Kaya mo na subong panawagan ta. Kaya ti, si Alan Saldivar, si Nene Dilaliana.
7: Nagamba na sila sa ila?
4: Why ni sila igatras kung pamangkuton?
7: Hindi nang iba nga mga konsyal?
4: Oo. Oh,
7: si Vice Mayor din?
4: Ang gusto ko yung unang mangkuton, ginatawagan to ay gasabat. Si Vice Mayor Labla Baronda. Kahit silang directly involved sa balita.
7: Tama na.
4: Kaya hambal ni Sin Mabilog, ginalaw siya ni Vice Mayor Baronda nga ganito na tong slakyan nga to. Vice Mayor Baronda! Oo. Oh, political, political, ali? Political ally ni Jed Mabilog? Sabat ka mo! I-explain yun eh! Kakay mayor ay sa Trenyas,
7: man! Explain mo na eh!
4: Oo. Oh. Ano karon plano mo? Kay gadulog, legal ang claim nyo, garata ka mo, ginapagamit yung pag-inslakyan sa gobyerno, ang mga opisina nila?
7: Sobra-sobra na nayang paglimbong sa pumuluyo.
4: Te! Kung ako kay Presidente Marcos, panghuyapan ko ni sila.
7: Ginapatiga yun, nag-4-day work week
4: ta!
7: Dayon, sige man nagamit yung sasalakyan!
4: Makinot kita kung Biyernes, gililipoton nyo kami sa Bado Domingo mo, losar malang gilik mo gapon!
7: Ginabasa-basa kung ang iyasang kuwa, buwas i-discuss taliwat, dayon balikan talang si Shin.
4: Hmm.
7: Kay may ara gali sa instructions sa Jumanovi, nga ining nasambit sini nga papel nga ginakapta natun, may original gali sini ang driver nga ginahatag sa administrative service upon completion tapos niya.
4: Mm.
7: Then may duplicate tagid ini.
4: Mm.
7: Meaning ining Radumanoving isa nga papel nga ini, duha gali ni ka papel.
4: Mm.
7: So kung may ara ang driver, may another papel pagid kag hindi kambal sa aton si Irene Ong kag si Sean Marie. Nga pangitaon ko pa.
4: Oo. Oh. Kaya dapat unay na
7: siya. Unay niya sa inyo.
4: The fact nga pangitaon niyo pa.
7: Way ka mo trip ticket.
4: So, hindi kita mabasol kahapon. Ganun, medyo
7: nag-batsyag
4: to si Councilor Mabilog. Pero na-admire ko gyapon sang iya politeness. Nga sila niya daw kalain naman ang balon ako. Nga iyan, tidate namon. Nga, kaya dapat unay na sa slakyan.
7: Yeah, unay na sa slakyan.
4: Tingnan unay mo lang na slakyan mo. Nga sila mo, gin-parking man sa balay mo. Nato, dalilang black, makadto ko slakyan ko ang kuto. Oh.
7: Di ba natabo
4: Sunday? Kasi gani, ari, pasen ko sumong driver ko, kaya tutos iya.
7: Di ba natabo Sunday?
4: Iwain nyo na mo, bra.
7: Radyo Manovi, natabo Sunday, way office.
4: Oh.
7: Ti, ang ginakaptan sa driver, pagka Monday na buru ka, ti, ara pa sa inyo eh. Kaya ng ambal diri, apan kumpliso, na mo pa man na napabalik nyo sa inyong administrative service, ti ara sa inyo, sumong ti mambal ka mo nga ara, mawala nyo pa magpakita sa amunaw.
4: Kaga muna ang ambal ni Sir John Tubla, ang naka-picture. Sila niyang lagas kumulangin pabalo sa media, para nga pag-send ko sa inyo, kantuan nyo dayon para nga mabalidate nyo pag-get on your own. Kaya galalaga ng oras. Kaya mo man na sa trip ticket, hindi pwede nga mag-ilipas pang pila ka oras sino kung pangitaan ka. Kaya dapat nakaunay na sa driver nyo. Nakaunay na sa salakyan nyo. Tinga nga wala.
9: Tatak RMN.
4: Kalabisto ka mo tanan. At the end of the day, Sige, linaway ka muda nga mapolitiko. Pero kami asubong sa media, sa bulig sang netizen nga to, sang taxpayer nga to, nabisto ka mo tanan.
7: Nasa namon ka mo ni?
4: Ngang tanan nga tao sa Pilipinas, ginapakinot ninyo,
7: kamuyaga
4: kamuyagali sa pagkamatuod, sa ba lang kamo gakinot, sa pagkamatuod, gaabusar ka mo tanan, gyapon. Te, ano mambal mo? Palam-alam ng undersecretary? Oh. Circular sa opisina mo nang ginadepensa namon nga dapat tumanon. Kapang unam sinuplado.
7: Pwede na kami uras.
4: Eh, bawi na lang tabuas eh.
7: Buwas na kami bawi.
4: Radyo Man, Novi Guaso.
7: Regan Armas.
3: Tatak, RMN.
9: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
10: Community Health Alarm. Kaupo di Papajig.
11: Nots. Herbal Capsule. Ano sa mo, partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka si natamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan kay ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man lang na, partner, kag wala ka man may nabatsagan nga sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man ina, partner. Para siguro partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag burning sensation, kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice kagid niya sang good genital hygiene. Inumda mo tubig, kag dapat adlaw-adlaw nagatumar ka sang NANS Herbal Capsule. Ginapabato niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Ginaregulate ang imong blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang NANS Herbal Capsule. Yara lang sa mga butika. Herbal Capsule. Tutuy. Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala gid ba? Partner, kung doon naga-iraw na gid, hindi na pagulatan nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
12: Megaman. Herbal Capsule.
11: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman may ara maka. Kuligotwi, tungkatali. Kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sa erectile function. Pagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sa nitric oxide negated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
12: Megaman Herbal Capsule.
11: 30 minutos ang partner.
12: Yara la ang panarig.
11: Megaman Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
12: Nons. Minimum oil.
11: Hala, kariski. Sige pa. Iski sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kay nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected nga tao, magamit naman, natural, malap na naman sina partner eh. Kaya ang scabies, makalalapon.
12: Once, liniment oil!
11: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS liniment oil. Marilip kag ideya sang sobra nga palangatol. Pati ng palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha mo niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS liniment oil, hindi na gita mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
12: NANS liniment oil!
11: Instant relief sa tanan niya pala nakit sa lawas. Sila na, rangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
12: NANS liniment oil!
11: Mabakal sa mga butika.
12: NANS Corn Coffee!
11: Partner, niaamo kasi na pagbasa sa imong cellphone now, tingod ang ginatiid mo. hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sang mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat na protect tado ang imong mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kagkabalo ka bala kung ano ang ginatubod ko? NANS Corn Coffee partner.
12: NANS Corn Coffee.
11: Oo partner, kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang AIDS related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang NANS Corn Coffee caffeine free kag non acidic pa. Gani may ikaw kagid sa acid reflux kag panic attack bangod ginadula sini ang pagkanerbiyoso mo.
12: NANS Corn Coffee
11: ang nami pagid sang NANS Corn Coffee partner kay ginapanubo ya sini kini ang imong nga cholesterol. Ang umanang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
12: Non-Scorn Coffee,
11: acid neutralizer, mabakal sa mga butika.
12: Pagkaman, Good Coffee Mix.
11: Partner pareho kamo ni misis mo nga mga workaholic, gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
12: Megaman Gold Coffee Mix. Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
11: Megaman
12: Gold Coffee Mix.
11: Alerto ka na.
12: Power up ka pa.
11: Yara lang sa mga butika.
13: Malamok kita sa pagtulunan na hanunod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang rin sa ato nga Community Health Alarm. Ini naman ang inoalagad, Papa G. Nga nagasiling, bye-bye and I love you.
2: GTH 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: GTX 500. Imo pangalan na partner.
15: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
14: 41.
15: Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score ganin
16: 470.
15: Sang sarok ka nagsugod inom na GTX 500?
16: Nagtake ko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times a day.
15: Ilan na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
16: 160.
15: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mambal mo sa ila?
16: Inom na mo sang GTX 500 kay ako mismo tested and proven, best get ang GTX 500 para sa
2: GTX 500.
17: Aton palakayan subong is all about allergy. Isa ni ka immune system response ang mga foreign substances. Normally, hindi man harmful sa lawas. Sa loob din ang yabok, mga balahibo,
18: asimento.
17: Tuloy, isa ni sa gitawag nga overreaction sa imong ano, abnormal immune system response. Kung gato ka rin allergy, mangoy mo immune system eh. Pero kung healthy, wala man lang yung immune system, kag-alam, hindi ka na mag-allergy ah.
18: Oh, correct, Dr. Mel, no? Take for example, ang allergy sa pagkaon. May mga tao nga hindi allergy sa seafood. Pero later on, nakadevelop siyang allergy sa mga pagkaon nga wala naman siya allergy before. No?
17: Ang iba niya, mga kaon niya, pasayan, kasag, shellfish. Dagakuan na yung panghabal ng panit, hindi makaginawa, ginhapo na yun. Damo lang ginabat kaga. Ang asthma, isa na sa forma sang allergic reaction.

0: papaguin na rules. Anong tingin nyo dito?
1: Papaguin?
0: Hmm.
1: Dapat na doon sa salubing sinabi. Hindi na dapat kailangan baguin. Ano na... Dapat nandun siya sa loob. Hindi sa yung mga anong sabi niya na sa labas dapat sa ano? Boto? Tama sila doon sinabi dahil sasama doon sila eh. Tama doon sila sa loob.
2: Parang talak sa taman sa ating mga kababayan na ayon ang bumarap sa kamera ang nagsabing dapat pagbigyana na makaboto sa impeachment si De La Rosa dahil ito pa rin naman itong senadora na ibinoto ng milyong Pilipino. Pahalagaan nila ang boto ni De La Rosa bilang suporta sa pangalawang pangulo. Kasama mo sa DJXL Arman Manila, Radyo Manjerong, di ulit sa talk, Arman.
3: Mga kasama, tila konektado sa sitwasyon ni Senator Ronald Bato De La Rosa ang mungkahing makadalo online o via teleconference sa mga senador sa sesyon ng Senado. Yan ang sinabi ng constitutional expert na si Attorney Domingo Cayosa. Ito ay kaugnay ng panukalang amyandahan ng Senate rules para payagan ang online participation ng mga senador sa sesyon. Ayon kay Cayosa, malinaw ang layunin ng panukala dahil may kasapi sa mayorya ng Senado ang naharap sa warrant of arrest e sa kinakaharap na kaso. Questionable aniya na payagan ang isang mambabatas na makilahok sa mga sesyon habang nagtatago sa batas. Dagdag pa ni Cayosa, pinayagan lamang noon ang teleconference sa Senado dahil sa pandemya pero wala na itong sapat na dahilan para ibalik sa ngayon.
4: Mukhang tailor fit ito na panukala dun sa question ng ibang mga kasamahan ng majority na kumbaga fugitive from justice, yung mga nagtatago sa batas, yung hinahabol ng mga warrant of arrest. Yun ang nakikita natin na obvious na motivation or reason dito sa panibagong panukala na palitan yung existing rules ng Senado at papayagan uli yung online participation. But of course, dahil iba naman yung circumstance, medyo revolting ang dating nun.
3: Para kay Cayosa, nauunawaan niya ang pag-walkout ng minorya dahil naniniwala itong dapat munang dumaan sa tamang proseso ang anumang pagbabago sa mga patakaran ng Senado.
4: So dahil nagmamadali sila, dapat talagang silang na-organize. And di ba, bago lang yung pagpalit liderato, hindi pa na-reorganize yung committee and rule. Ang ginawa ho, inalik ka agad sa plenaryo at gusto ng pagbotohan. Dun ho yung away nila. Because theoretically also, kung dadaan yan sa proseso at dumaan sa committee and rules, nagbotohan doon, linipot out sa plenaryo at nagbotohan at nanalo pa rin sa majority vote, eh ganun ho ang mangyayari. Pwede nilang palitan yung kanilang rules, whatever reason. No, even if it's objectionable, it is within their power. Pero ang punto ng minorya nga naman ngayon, sige, pero dumaan tayo sa tamang proseso, huwag yung i-shortcut.
3: Yan mga kasama, si Attorney Domingo Cayosa sa panayam ng DZXL RMN Manila. Samantala, hindi naman solusyon ang pag-walkout sa gitna ng debate sa plenaryo ng Senado. Ito ang paniniwala ng political analyst na si Dr. Froilan Kalilong sa bagong drama na nangyari sa sesyon ng Senado nitong Miyerkules o Martes ng gabi. Ayon kay Dr. Kalilong, mistulang inabandona ng mga senador na miyembro ng minorya ang kanilang tungkulin sa biglaang pag-alis sa sesyon. Para sa political analyst, mas makakabuti sana kung hindi umalis ang miyembro ng minorya at isinulong ang kanilang argumento, lalo't dito rin aniya masusubukan ang liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano.
5: Dito natin kasi makikita if the majority or Senate President Alan Peter Cayetano will still push his way. Because I think kung ipipilit niya to, no, despite and in spite of the rational disagreements naman ito presenta ng minority, then they will be put in a bad light here. Kung sakasakali na magkakaroon pa rin siya ng mga misgivings o mga gantong wrong decisions or kung magiging masama yung impression sa kanya ng publiko, maaari talaga nito maging dahilan ng pagkakapalit sa kanya. So, ang sa akin lang sana mas maganda kung napagbigyan ng pagkakataon talaga na madiscuss. No? Madiscuss sa plenaryo, may latag lahat ng mga argumento. Hindi kasi sa pag-walkout.
3: Pero ang malinaw anis na nangyari ay lumabas ang political interest na magkabilang panig at kung sino ang pinoprotektahan ng mga mambabatas.

0: nawawala na talaga yung gentleman atmosphere, no, na supposedly namamayani. Siyempre, nandiyan yung political pressure, no. I surmise that the minority is being backed up by Malacanang. I can really sense that in the same manner that the majority right now is being a little bit more too lenient naman to the Duterte block, no. Mm-hmm. So again, yung dalawang puwersa, yung dalawang makapangyarihang political forces pa rin ang gumagalaw dito, ika nga.
1: Ano man aniya ang nangyayari sa legislatura, pangunahing tinatamaan nito ang taong bayan sa gitna na rin ng nararanasang krisis sa bansa. Naniniwala din ang eksperto ng integridad ng institusyon at mistulang teleserye na lamang ang nakikita ng publiko.
0: Rather than providing temporarily entertainment relief, ano, right now, wala akong talaga nakikitang mahalaga na kinakapuntahan ito, no, lalong-lalo na sa atin ng ordinary mamamayan, because you see, it really takes a lot of time, no, doon sa ating mga mambabatas away from their legislative duties,
2: right,
0: and functions,
2: right,
0: away from the reform agendas that they're supposed to be pursuing, away from, you know, yung mga bills and measures na kinakailangan, lalo na nandito tayo sa gitna ng krisis.
1: Yan mga kasama ang political analyst na si Dr. Froilan Kalilong sa panayam ng DZXL RMN Manila. Pagbabago sa liderato sa Senado, malabo mangyari. Ayon kay Senador Aimee Marcos, ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Mike Guyagoy. RMN
3: Live Report! 13 o 13 na bina ng mga senador ang kinakailangan upang mabago ang Senate Presidency. Ito maring payag ni Senador Aimee Marcos kasunod ng suwestyon ni Senador Pamphilo Lacson at si Senador Win Gatchalian ang tanging makakapagkaisa o unite sa mayorya at minorya sa Senado. Sa Pamphilo Forum kanina, sinabi ni Marcos na hanggang Lunes ay nananatili manong solid at mananatiling 13 ang bilang ng majority. Una na kasi naging mainit ang ugong-ugong na mayroong mga politiko at kahit di politiko na kumikilos upang magkaroon ng pagbabago sa liderato mula ng mapasakamay ni Senador Alan Peter Cayetano ang Senate leadership.
4: Palagay ko, hindi naman sang-ayon yung nakakarami. 13 kami, solid kami. Yung 11, iba naman yun. Kung ano yung kandidato nila, minority pa rin yun.
5: Getting by Monday, yung 13 majority ay 13 pa rin.
4: Dapat naman. Kami solid kami. Yung nga lang, yung kinakasuhan, yung hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari, yan ang problema.
3: Samantala, aminado ang senadora na magulo na ang Senado at maging ang gobyerno dahil sa nangyayaring kaguluhan sa politika. Napapabayaan naman ang tunay na pagtugon sa kalagayan ng mga naghihirap na Pilipino. Kasama sa DZXL RMN Manila, Radyoman, Mike Guyagoy Tatak, RMN.
1: Philippine Truth and Reconciliation Commission inilunsad para magkaroon ng credible public record ang extrajudicial killing sa bansa noong panahon ng war on drugs. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Chelsea Arcilia. RMN
6: Live Report! Inilunsad ng simbahan at civil society group ngayong Miyerkules ang Philippine Truth and Reconciliation Commission para bigyang hustisya ang mga biktima ng extrajudicial killings sa drug on war o panahon ng administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Layo ng komisyon na idokumento o makabuo ng credible public record ng katotohanan mula sa mga testimonya ng biktima na iwan nilang kaanak at mga survivor sa likod ng umano'y pagpatay sa mga individual na sinasabing nanlaban umano noong panahon ng war on drugs, at makabuo ng mga ulat o dokumentong ma-access ng publiko at ng gobyerno kaugnay ng mga biktima ng tukhang para maiwasan din ang mga maling impormasyon na sumakalat tungkol dito. Ayon sa komisyon, mahalagang magkaroon ng grupong magbibigay boses sa mismong mga biktima ng extrajudicial killing na iwan nilang kaanak at mga taong hirap pa rin makapagsalita tungkol sa nasabing insidente para hindi na maulit ang war on drugs sa bansa. i-refer o may recommend sa kinauukulan ang mga makakalap na ebidensya kada ika-anim na buwan. Matukoy ang mga ahensya ng gobyerno na sangkot umano sa pagbubulag-bulagan noong kasagsagan ng war on drugs at para matulungan ang mga biktima, survivor at naiwan nilang kaanak na maghilo. Samantala, pangungunahan naman ng komisyon ni Attorney Raul Pangalanan, dating hukom ng International Criminal Court at siyang uupong chairperson ng komisyon kasama sina Carlos Conde, mamamahayag at human rights researcher, Dr. Raquel Fortun, forensic pathologist, Dr. Alfred Tess, professor at field practitioner ng community-based trauma healing at Father Daniel Pilario, presidente ng Adamson University. Kasama mo sa DZXLRMN Manila, Radyo Manchal si Ercilia at Tatak RMN.
1: Sa iba pang balita, senior citizen na nawawala sa landfill sludge ang po sa barangay New Carmen, Davao City, natagpuan na. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Davao, si Rajuman Karine Beltran.
2: RMN Live Report!
7: Tapos ang anim na araw na paghahanap, kinumpirma ni Barangay Captain Jerry Ceballo sa DXDC Ornament Davao na na-recover na ang bangkay ng isa sa mga senior citizen na natabunan sa landfill slide sa Purok 8, Barangay New Carmen, Tugbuk District, Davao City. Kinilala ang senior citizen na si Luisa Estander, 78 taong gulang, na natagpuan alas 6:01 ng gabi, May 26, 2026, isinagawang search and retrieval operation ng BFP, SRU, at Central 911 User. Matatandaang naganap ang pagguho noong May 20, 2026 at may isa pang individual na si Rosita, 67 years old, ang nananatiling missing at patuloy pang hinahanap ng mga otoridad. Habang nagpapatuloy ang operasyon, pansamantala pa rin nanunuluyan sa Barangay Jim ang 374 na apektadong individual. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Karine Beltran, Katok RMN.
1: Muli namang isa sa ilalim sa yellow alert status ang Visayas Grid ngayong araw dahil pa rin sa manipis sa supply ng kuryente. Sabi sa ng National Grid Corporation of the Philippines, itataas sa yellow alert simula mamayang alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Sa datos pa ng NGCP, mayroong available capacity na 2,682 na megawatts ngayong hapon dyan sa Visayas Grid na halos pumantay sa peak demand ng mga consumers sa 2,415 megawatts. Sa ngayon mga kasama, may 12 planta ang sapilitang tumigil ang operasyon habang 12 planta din ang tumatakbo sa mababang kapasidad. Kabilang sa mga nakakaapekto sa deklarasyon ng yellow alert ay ang hindi magamit ng malaking coal plant sa rehiyon at ang mataas sa demand sa kuryente. Mga kasama, lumakas bilang isang tropical storm ang binabantayang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang tropical storm na Jangmi sa layong 1,295 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 65 kilometers kada oras at pagbugso na 80 kilometers per hour habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers kada oras. Ayon pa sa PAGASA, inaasahang papasok ito sa loob ng bansa bukas at tatawagin na bagyong Domeng. Samantala, 50 lugar sa bansa yung inaasahan naman na makakaranas sa mapanganib na level ng damang init ngayong araw. Pinakamataas ang heat index sa Cavite, Dagupan at Tuguegarao na posibleng pumalo sa 46 degrees Celsius. Nasa 42 hanggang 44 degrees Celsius ang damang init ang inaasahang mararamdaman sa Pasay City at Quezon City. Samantala, 14 anyos na lalaking PWD patay nang masunog ang kanilang bahay sa Cebu. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Ken Galinea ng RMN Cebu.
2: RMN Live Report!
8: Isang 14 anyos na lalaki na may kapansanan ang namatay matapos masunog ang kanilang bahay at hindi na ito nakalabas sa Sitio Calinay, barangay poblasyon sa bayan ng Sambuan sa Southern Cebu. Ang Sambuan ay may layo mayong mahigit 150 kilometers mula sa lungsod ng Cebu. Nakatanggap ng tawag ang PNP at ang Bureau of Fire Protection sa bayan na nasusunog ang isang bahay sa natulang lugar. Ngunit pagdating ng mga bombero ay natupok na ang bahay na gawa sa light materials at kasamang namatay ang biktima. Sa imbisigasyon ng BFP, naiwang mag-isa ang biktima na si Ronel Hiramis Insho dahil pumasok sa trabaho ang kaniyang ina. Hinala ng kabomberohan ang nituluyang napatay na apoy sa dirty kitchen ng bahay ang naging sanhi ng sunog bagamat nagpapatuloy ngayon ang imbestigasyon ng BFP sa pangyayari. Kasama mo sa DYHP, Arimen Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak Arimen.
2: RMN Network News.
1: Maaga naman na eliminate si Alex Iala sa women's singles ng French Open matapos yumuko kay American teen standout Iva Jovic sa score na 6-4, 6-2 sa opening round ng Roland Garros. Nahirapan kasi ang Pinay netter sa matinding baseline attack at service game nitong si Jovic na agad naman nakontrol ang momentum ng laban. Bagamat nagtangkang humabol itong si Iala sa unang set, pero hindi nito nabasag ang depensa ng American rising star. Sa kabila ng kabiguan sa singles, ay mananatili naman si Iala sa doubles competition, katuwang ang Canadian netter na si Victoria Mboko. At sumayin niyo po mga kasama ang mga nangunang mga balita dito po sa RMN Network News. Ako po si Radyo Man Angel Garcia mula sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang tanghali at maraming salamat.
2: RMN Network News.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Nescafe Classic.
10: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural, pinakamanamit nga black coffee.
11: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
13: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ang manubong vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
14: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
16: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Umpisahi ang adlaw sa pag-inom sang Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
18: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong nga balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas maging manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: Life Extension Vitamin D3.
20: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Kasintan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sa Nescafe Classic na pamatunan 100% puro pag natural.
1: Mayo kidan.
0: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakamanamit ng black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
2: Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural, pinakamasarap na black coffee.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
4: Ako si Eduardo Amodya. Ako kita nga pagsalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na batyagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
3: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Kagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Bisan kapoy, kayod yapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anemia. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
6: United Home. Unilab yan.
7: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: D3 Bio with Physio.
10: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3 Bio, ang D3
11: yung may Physio.
9: Ang Physio
11: yung may D3.
9: D3 Bio. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: O galing diyan yan, nagkanto sila kisang nagligad, sikisakit ko dyan katama. Yan ba siyang tiyo ko? Tumar ko sang Mighty C, alkaline vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw. Tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, mamaka sa mga butika. PTX 500.
13: Gina Cano, ang ginibadya ko, ang ako na UTI, kasakit gig sa ako niya, baywang.
14: Sa kadlaw ka pila ka mag-inom.
15: Sa DTX 500.
13: Sa primero ka tatlo, sa subong kadwa na lang.
15: Subong kamusta?
13: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, niko ginibadya.
9: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Ronel Sorbito, kag Rajuman, Don Dolido sa targetanan sa Uto.
16: Mga karajuman, balik sa atong pagpangalaga diri sa reminder kita na isa udong oras sa atong Philippine Standard Time. Tataklas 12:48. Sambay kay Dugay-Dugay, i-check na to ng report ni Radyoman Joel Franco kay ang Liga ng mga Barangay President si Councilor Irene Ong. Nag-attag Master Don nga siya man kunong nagahimo sang mga trip ticket, no? Sang salakyan nga naka-issue sa iya opisina.
17: Mm.
16: Oh, kag kay nagligad kundi dapat kuno admin.
17: No? Admin kay I think ang city administrator. Pero ito yung ginano na ito pa record. Kaya different man niya ang sanggo niyang panglungsod, ang Iladia Head, si Vice Mayor Lablab Baronda.
16: Mm-mm.
17: Sa Liga ng mga Barangay, ito siyempre ang presidente.
16: Siya man
17: niyang nag-atag sa trip ticket. Kagamuto ko nung gamit sang iya sining mga kapdanan ng kapitan sa ilang meeting sa Domingo. Kaya about to sa ano eh, no? Budget para sa mga barangay. Nalipat lang ko sa complete term. Inang scholarship bala. Scholarship agang subumang project sa barangay. So, wala iban ko nung kapitan na kainsindi ko anong ubahondla. So, that's why nga nag-meet sila dito sang Domingo para nga istoryahan ato kag para magdagaan sila sang guidelines, no? But anyway, dugangan nato na. Sambay ka mo dili sa atong pagpangalagad. Ay niya, Fortune, pare ko, inadulong sa inyo sang...
16: Inadulong sa inyo sa kalwan, mga kabiyanan, sang Evergreen Herbal Capsule. Basta produkto ni Dukiko, sigurado nga... Epektibo Evergreen Herbal Capsule, ang tanang sobra buhin, ang tanang kulang dugangan, no? Amo na ang manami sa Evergreen Herbal Capsule, gani kag ginarekomendar ginaton ini sa inyo. Adlaw-adlaw imno naton ini duwa or tatlo ka kapsula. Nagalimpyo, nagababakod, nagabalanse sang sistema sa atong lawas, sobra sugar mo, sobrang kolesterol, uric acid, asin, fats, creatinine, buligan ina normalize sang atong Evergreen Herbal Capsule. Pero kung kulang ka naman sa vitamins and minerals, kanga isang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, dala na diri ang mga minerals like iron, calcium, potassium, magnesium, zinc, kagiban pa, dugangan ina sang Evergreen Herbal Capsule. So kung ako sa inyo, ugali o naton mag-inom, 2 or 3 ka kapsula. May turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, ka gagmay vitamin C.
17: Evergreen Herbal Capsule, the great equalizer. Ang Evergreen Herbal Capsule, ang tanan niya kulang ginadugangan. Kung kulang ikaw sa vitamina kag mineral, sure, bol ina, wala na yan sa pagduwa-duwa, mamasakit ka gid. So para malikawan naton sa ang masakit, bangod sa kakulang or deficiency sa vitamin C minerals, inom kita adlaw-adlaw, 2 to 3 capsule lang sa Evergreen Herbal Capsule, ayos na ang buto-buto. Sarang mabakal sa mga butika sa bilog ng Western Visa.
16: Yaring isa sa mga users nagpamatuod.
11: Sir, ano yung pangalan natin, sir, at anong lugar kayo dyan sa Palawan?
14: Tawagin mo na ko Lindo, Barangay Ismeña, Culion, Palawan.
11: Ano yung napakiramdam mo noong hindi pa kayo nakainom ng Evergreen Herbal Capsule?
14: Yes, grabe, Dok. Para mawalan ako ng pag-asa na mabuhay pa. Hindi ako makalakad. Ang nilalakad ko noong kuwit ko. Makato, hindi ako makagalaw-galaw na nisak to. Balik-balik na ako, Dok. 4 na bisis sa hospital. Parang dinaganan ako ng mundo.
11: Pagkamusta yung pakiramdam mo nung uminom ka na ng Evergreen Herbal Capsule?
14: Yes, ang ganda ba, Dok? Ang ganda. Ganda ng pakiramdam ko. Ang sakit, pananakit ng mga paa ko, nabawasan, nakatulog na ako ng mainding. Dati, hindi ako makatulog, tapos sige ako ihi. Ngayon, minsan na lang ako nakahihin ng gabi. So, saan masasabi ko kung sino yung nakinig dito sa radio? Subukan nyo, ang gaganda ba na hindi ako nagsinungaling? Ang ganda na ng Evergreen Herbal Capsule.
16: Evergreen Herbal Capsule, mga kabiyanan, 2 to 3 capsules every day. Mabakal sa mga butika. Sa siringan mga trinon, Master Don, arana si Radyoman Joel Franco. Ang aton koneksyon na gikarman sa Iloilo City Hall.
9: DYRI, Radyoman, report!
15: May attendance, kag may ticket ang pag-nakat ni Councilor ako, hindi ko na marap para kay President Maria Ilniong sa itong Domingo Kadlao, dito sa may isa coffee shop sa Buang Araw. Hindi ay din klaro, Radyoman Ronel, Radyoman Don, na so sa iya, mga 15 sila, no? Kami absent, pero including sa iya, 15 sila kung nung nag-meeting ang what sa sininya, scholarship, ang barangay scholarship, sinalong sa bawat barangay makikinabang program sa national government. Sa so, ibumangkot natin kung may trip ticket siya, so natin, huwag siya may aras trip ticket, bangod nga siya man, no? Ang nag-obra sa trip ticket. Iklaro man niya, nga niya sa lakay, hindi naka-issue sa iya, kung hindi naka-issue sa liga. That is why sa niya, pwede magamit si ibang ng mga kapitan, no? Ang ininga sa lakyan. Kag, ang mga rason nga, makaklaim man siya sa iya nga representation allowance, kag transportation allowance. Pamagyan natin, ang pagpatag ni liga ng mga barangay president, Maria Irineong.
18: Ano yung attendance yung ikaw po sa bulting sa mga kapitan?
15: Oo.
18: Okay. Ano pa sa bulo?
15: Punta na lab, siyento mo.
18: Okay. Ano po pero mo pero mga kapitan mga kapitan mga kinuha sa bragit man?
15: Diyo. Ay, kinsi sila, pati nila, pati nila, pero si pati ako kinsi.
18: Ano muna nga pag-nakat? Saan ko yung
15: titikin? Oo, titikin ako mali siyo. Alam mo na ang salakyan na yan, hindi mo na exclusive ako.
18: Mm-hmm.
15: Alam mo na na liga ng barangay. Eh, kung ano yung mga kapitan ng Sky? Kung ayaw ko ng salakyan na, alam ko, kung ako lang yung usan. Kung pinahin ako ang man, ha?
18: Pero ang salakyan na daw, maitin mo.
15: Why? Liga ng barangay na.
18: Okay, so ang muna nga, hindi ka makabatong sa ang ulo ng yaratay, no?
15: Oo, hindi man. Kasi liga ng barangay, siya mo. Kung ako nga lang, hindi niti.
18: Nabat yan, no, ang pagpatag ni Liga ng mga Barangay President Maria Irineong, Radyoman Don, Radyoman Manuel. Pero report lang man yun, no, ang yung nasa ibang ako sa simulation.
17: So, bali, do ma-justify yan kagawad Irineong Radyoman Joel. Kaya manti, kung gusto nyo trip ticket, at ibrahan ko kung gusto nyo, kaya ako manggatag sa trip ticket na kaya akong presidente sa Liga ng mga Barangay. Ano to kaning rason niya nalipat lang ko well ano ganito meeting ato party sa ma, sa
18: may gusto maklaruhan ng pila ka mga barangay official ako mga kapitan sa scholarship si Lalo sa bawat barangay makikinabang program
17: bawat barangay makikinabang
18: program
17: okay oh. Nagaling term mo mo nagali so okay kay dapat klaruhan ginila considering ang controversy sang inibalang scholarship component sang 200,000 na ginatag sang presidente sang atong gobyerno. Kay tiambal nila naging controversial ni Radyoman Joel eh kay sa probinsya natong damo reklamo sininga kung sino lapit kay kapitan mga parente ni kapitan o kung parente sang iya barangay treasurer kung sino man da amot yung ginatagaan nila sang nabutang nila sa listahan. So amo ni Guro gusto i-clarify sa mga kapitan Guro kay Liga ng mga Barangay President Irene Ong.
18: Yes, yes. O kagti nang dugan sila yang rima ng gid ang ila sini nga skala ya sa barangay. Hindi sila tugang hindi ka nga sa ibang mga lugar sa iya nga may aratang pulo. Tapos itong alam nila ang ano ini nga cash pero sa ila yan lima nang kuno na ang ila pilion. Tagang poorest of the poor ang pilion nila na wala sa ang ginabato nga naman nga assistance sa government.
17: So basing kung makapangayo kagid sa iya sa dokumento kay subong iya pa malang statement ni kagawad ni Ong ini inang attendance sheet nila Rajuman Joel kag ang trip ticket tapos na ning istorya gilyon period na niya kay kagawad ni Ong.
18: Oh, tiyambal niya, ano niya kuno, i-follow up niya sa iyang staff. So, sukton to siya buwas, no? Kay masasyon sila buwas, no? And si Councilor Shin Marie Mabilog, nag-message mo siya kahapon, nga may ara man siya sang trip ticket, no? Tanong naton, kung anong validity sang sining mga trip tickets nga ginahambal nila. Agod man nga maligitimize no, ang ilang paggamit sa salakyan on Sunday Rajumandol.
17: Inibalawel atong ginsugudan mo report about sa rata sa mga city councilor. I know there's a loophole eh. Ginakumkwa nila ang kompleto nga rata nila. It's because wala man kuno nakapangalan sa ila ang service vehicle nga ginagamit nila. I think this is a loophole eh. No? Ipangalan nila kay dapat ipangalan ko Noel sa isa ka regular employee nga ara sa ila sininga staff. So may ara bala sang regular employee nga naka-detail sa mga councilor nga ini Rajuman Joel?
18: Amo na adamo sa ginapang detail nga mga regular employees actually no. Kaya kung isa ko di normal mo Rajuman doon kung konsyal ka da, siyempre may recommend kay empleyado.
17: Oo.
18: Ibutang sa GSO, ibutang sa morning office. Kung magpungkukas konsyal, pwede mo na yan ma-call, ma-recall ang mong empleyado. Kung gusto mo ipa-detail sa imo, pwede mo na yan maka-detail, no?
17: Mm-hmm.
18: That is why, madamo sa mga empleyado under sa mga konsyal na regular employees, no?
17: Oh,
18: si Councilor Alan Saldivar kahapon, sa tayo sila naton, siling niya, ang iya nga sa nakaka-issue sa iya, naka-issue man ako sa isa ka regular employee man sa siyudad sa Iloilo. Amo na yan, confirmation. Si Councilor ni Del Villar, sa linya, wala siya sa issued vehicle, pero ang issue ang sa lakya ginagamit sa opisina niya, amon ang sa lakya naka-issue sa mental health program sa city.
17: Okay.
18: At yung nagali, siya, hindi siya kung makuha sa lakya niya pick-up kay gubang aircon kagdaan na.
17: So, this is the loophole nga nakita ko, unless otherwise, may mga ibang pagidara ka mga konsyal, no? Basi ba isa-isa mo sila. It's because, yes, ang akon opisina gagamit na, pero wala nakapangalan sa akon. That is why nga kumpleto yung rata ko, 19,000 pesos every month ang rata ko ya kay wala man na nakapangalan sa akon. But in reality, ginagamit sang opisina nila.
18: Ginagamit.
17: That is why nga daw nakita ko bala nga this is a loophole nga dapat kong tanitabunan na ni. Because hindi pwede nga mangin by mere technicality kay nakapangalan sa iban pero staff nila kung naka-detail si ilang tao kung makuha nila yung full rata nila. So, kung baga pa Rajuman Joel, ang para sa transportation allowance ya, ang kumpleto nila nga nabaton. Pero, ang paggamit sang salakyan, kay kumo wala sa pangalan nila, syudad sang Iloilo, mga taxpayer, gyapon ang nagabayad, sang gatong sinang salakyan. So, this is a loophole ga kinanglan guro, maklaro, Rajuman Joel?
18: Kasi, siguro mo nila kita, aman nila, ma-circumvent nila ang
17: pagkakuan
18: Rajuman Don, no?
17: Correct.
16: Para makalusot, ha? Ah. Amo na, Guro, para makalusot. Kasi, siyempre, technically, hindi mo na masya mabasa. Ay, tuway, may ngalan sa ako na yan.
17: Oo.
16: Pero,
18: Namakot natin man gani, si Ms. Joy Fantinaga Gurusal, kasi, siyempre, si Mayor, ay si Tres, may salakyan man mo.
17: Oo.
18: Ang ginagamit. Kasi, ang nga sining, siya si Mayor, gabaton siya rata, pero, run na lang inabaton niya.
16: At nga na lang
18: alon, representation allowance lang, wala sang transportation allowance. Kasi may aras ang issued vehicle in the name gidyan ni Mayor Ray Satranya.
16: Balong ka Rajuman Don, kag Rajuman Joel, siyempre kung sa imo office na partinisar ang salakyan, tapos ginpangalan ko sa lain nga tao. Tido kahapos malang ya pinsaron nga nagpalusot ka?
17: Palusot kid
16: yan. Palusot na yan sinabi. Oh. Hindi niya. Aran niya sa opisina. Ngalan. Ngalan sa nga ako na-stop na.
17: Pero ikaw gagamit. Imo opisina ang gagamit.
16: Para nga mabaton mo yung rata full. Di, doon ka lain ng pamatian. De, palusot na. Radyo Man Joel?
18: Sino amo na ang natabo, no? Amo na ang realidad, no? Kung talawa na ito.
17: Ang problema lang din, nakita naton ini, bangod man sa nagsugod ini kay Kagawad Jean Marie Mabilog, and right now we're digging it up. Nakita naton ini Radyo Man Joel, through man sa report ni Radyo Man Joel, kakwa ni sa isang dokumento, nga dapat siguro lang taon naton ini. Because this is unfair sa mga taxpayer naton. Patay huya ka na gidya, nga batunon mo pa ng rata mo nga kumplito, samtang ginagamit mo ang salakyan nga naparte ni sir sa opisina mo. Kagambalon mo yan nga. Wala mo na sa ako na pangalan.
16: Ti sa dokatag na nga patalang na ti do kinder yung ginahistoryahan mo na sana. Ti atag na yung master doon. Ti galing ko ikaw na ang guru mahuya sana kung ikaw konsyal nga mo nang ginimo mo.
17: Ang pamangkot bayara bala.
16: At ti waye ang amo na eh.
17: Oo. Kung basi may isa
18: kay
17: do. Yes.
18: If you may, ipabati ko lang interview ko sa Councilor Alan Saldivar kung paano man siya nagagamit no sa issued vehicle sa iopisina pero hindi naka-issue siya sa ngalan. Pabati na ko ng explanation sa kung nga nagabaton siya sa full rata niya.
19: Yes, sir, Joel, no, nagabaton ako niya regina eh, pangato niya rata. Pero for the reason nga, wala man kita niya sa vehicle kay for all I know, Olga, you could no longer avail of the rata. So, ano na nga ang ato niya rata ng kinabaton?
20: Wala sa isang issued vehicle sa imo office?
19: Wala, Sir Jewel, ever since no nga naging assumer kita sa ato niya posisyon, wala kita sa vehicle no, na ginalokay para sa ato niya opisina. I mean, yun natin sa opisina natin. So, all I know is, para na siya under sa property accountability receipt na ara sa ako na staff na regular na staff na naging yung ako tatuloy na long before pa kay nga kautay minus kita kagalang ako na status hindi kita pwede no napaka sabato no sa amusina ng mga privileges so instead yung par na siya, property accountability receipt sa isang regular employee natin. So, ang pagkapati ko sina, the augmentation na siya nalit sa office of the mayor na magpadayo natin ang ato ng mga programa, servisyo, kahit ka naman ka mo, Sir Joel, no, kung ano, magka-busy natin ng opisina, na may ara kita may ginakontak ang mga observant tipuan, sa community, may ara kita sa mga bloodletting activity, sa subungan niya, may ara kita ng mga ginagandoon na free x-ray no, sa kabranggaya natin, kaka-operation 2G.
20: Mm-hmm. Pero sir, nagagamit ikaw sa sining government issued vehicle sa imo office?
19: Ara na yan sa office natin, pero kung magamal kita nga ginagamit ko na personally, wala ko gagamit kaya may ara man ako yung sarakyan na ako. Ginagamit lamang ina kung may mga events kami o may mga programa kami sa barangay so mo na ang paggagamit ng salakyan pero for no other reason hindi siya in line no, sa function na ito na ginagamit
20: Kung may mga engagement ikaw sir, sa barangay wala mo na siya ginagamit?
19: Kung may engagement ako sa barangay like for example abi no may mga consultations or pulong-pulong kinakawal ko man nga kami ito inaano kay medyo madako ito isa man ginakagaan nato nga barangay makiti hindi makasunod ang masalakyan nato kung ginagamit na ako nga salakyan ang ako dito nga salakyan pero ang ina nga salakyan nga din issue sa aton sa aton nga staff ginagamit lang ina kung may mga events kita sa barangay may mga medical mission na ginambal na ako observant tinduan para malatian malikawan ga-transport kita ko nisa sa mga bukas kung naghalin
17: well doon nakuha na nato ng
19: piyesa
17: well
16: Kagawad Alan Saldivar.
17: kag sino nang gabenepisyo sa paggamit sina sa imo opisina, ikaw man ang balya gani ginadala sa medical mission, sa mga consultation, so on and so forth. So, but silingon, tanan nga activities ang iya sining opisina, ginagamit inang salakyan.
16: Mm.
17: So, it is ano, it is semantics, no? Gangamito na itong nadra, nga idara sa ngalan niya sang, it's about technicality, ngalan niya sang iya nga staff, because regular dapat, kay ti, kutermino, hindi sila kutermino sa, do ano sila pareko, elected, may posibilidad, kasi sa rason ng eleksyon,
16: hindi na sila magdaog.
17: Oh. Oh, so, dapat may continuous nga tao, nga regular employee, nga nakapangalan inang salakyan, so given na ina. Pero sino ang nagabenepisyo? Ang iya nga opisina? So, with all due respect kay Kagawad Alan Saldivar, and I believe, amo man yung bandra ng mga konsyal, though hindi patas ini, well,
20: o gamang ko kay kita kon di Manila ginagarahe no ining salakyan dahil nga tin daw wala man kita dira sa City Hall kayo wala man dagarahe sa City Hall no pero ang hambal niya ara man kuno sa balay niya na kung kaisa o ara sa balay niya kay kon may mga gilaktan sila aga pa ang kalargahan agod man na ako sila
16: nga padala kuno dira gila na tag na
17: kita na naton
16: well kita pagampangan ang mga tinaga kag ang mga technicalidad lang ano bala nga para hindi masipit hindi masipyat no kuno na nang atag na siya well ang para na sa ila opisina magsiling ka nga para sa opisina mo imo na na
17: imo na kay ikaw gamit pisyo mo
16: oh.
17: No kag staff mo nga regular employee ang kay kagawad ni Dilaliana no ang balya wala sa salakyan kay gubaon kag gubang aircon kag ano ko na Radjoman Joel
20: daan ko nang salakyan no may salakyan na siya ko sa office niya pero iya ko sa race mental health program na
17: tinga ginagamit iya sa race mental health program this is a different entity
20: iya na sa ano iya na sa city government man nga programa so, ang iya mga explanation nga so sa iya kung may ara sa mga activity nga kamutan health kamo na ginagamit niya pero kung mga on
17: sino gatag sa trip ticket nga gamiton niya na si Belchortan
20: wala ko na actually ma-extra pa man ko sa iya
17: okay doon na tabo well doon na DS iya na detail sa iya balay ng salakyan which is konsyal na siya legislative ang iya function and yet inang opisina nga na is under the executive
20: yes kung gusto mo lipos ng mani,
17: kamagyantap
20: lang yan na patahan.
17: Sige.
20: Na tuwag si Nira Jumanto na Jumanto na.
1: Jumanto, kung nagkabato na po sa full. Kung kapalang gabon sa Rajiman Joel, unlike sa tanong niya nga naging government officials o sa mga city council, sa kulang git ang first councilor nga mag-ulang git. So, hindi councilor sin, alam na siya, so na SK President, so ako mag-ulang git. So, kapato na po sa nga full lang. Pero ang iyong issued vehicle sa iyong naka-issued, wala ko siyang issued vehicle under my name. Ang account niya sa Lakyan office, wala siyang issued na ang kanda na property, na property receipt. So wala siyang issue. Property acknowledgement receipt, wala. Pero magiging gamit sa iyong office na property vehicle. Ang government vehicle, yan ang mental health. Okay. Pero kung nasa ang kalanakan ko niya sa barangay, ang ginagamit ko nga sa lakyan, ang sedan ko, orang na, so, kung nasa mo yan, wala. That is why, yung title na ko sa kapon kata. Because, sa Joel, kung anotis mo, sa kantoan mong office, kagpantaon kung si mo, ang may gusto ni kong, automatic, muli mo rata. Okay. Kung wala, is the governance, o wala man buhin sa mura pa. Pero sa inyo nga mga official functions, wala ka tayo nag-adaptable sheet. Wala. Di mo personal na lang yan. Kung ang lahat ang race mental health office, kaya nagkakato na sila sa may program na binan siya sa parangay mental health. Ang sagot po na ko lang sila ay siya po na ang alam ko ang isa sa mga potential sa mental health office sa tulad. Pero wala sa iyo, pwede ko si Bill, sa ating sa tingin. Tanan, parang bumunta, tanan na gubaon naman na. That is why, then, hindi po ako, hindi ang ilan na matik ako, nakahalakad mo kung ba ang aircon. Oh, so hindi na
16: mira mga pick up
1: the old model.
16: Okay. Well, pamangkot lang ko be kumbaga mo ni pwede ni nila ni mauli. Limbawa be masaling ti gibala mo gabaton ko rata complete.
17: Oh.
16: No? Iuli ko na lang ni para wala issue. Pwede na nila mauli ko na mo nang option. Limbawa ma issue subong pwede na nga kung hindi na siya pwede mauli na no.
0: Pwede mauli actually. Why pag ani issue di si Councilor Duro nakauli na sa iya.
16: Okay, okay. Parang malanggali. Gamang mo, well, this is, I think, wala lang mabalaan ni Councilor ni De La Liana, but I think this is the worst. Because sa mga, ano siya kang current siya nga head pa siyang race?
0: Hindi na.
16: So, why is he using? Sa mga event niya, sang salakyan, sang mental, ano nga? Mental health office.
0: Hindi naka-journal siya kung ano kung may mga kantuan ng mga event ang mental health office ng city government of Iloilo.
16: Ah, sa upod lang siya? So, wala din siya siyang issued the vehicle gali yan, coming from the city government?
0: Amo lang iya na pahayag, no?
16: Pero mag-amun natin, okay siya eh. No? Libre may salakyan sa kanya ginagamit ngayon sa gobyerno. Well, why?
0: Wala. Lang niya. Gasabay lang siya kung sa'yo. Mental health program.
16: Okay, mamuti. Either kung nung ginagamit isang iyang sedan or iyang Everest. So, meaning in short, wala agad sa'yo may gina... Pero, dali lang, why man may nakangalan sa... sa iyang mga ano na mga staff?
17: Mga staff.
0: Wala ako ng niya.
16: Wala. Okay. So do okay niya sa ang kay Duron, may ara sa pagin uli niya.
0: Ginuli niya.
16: Diba? Anong rason niya tong ginuli ya gani?
0: Ti kay may sala kay man sana iya.
16: Okay. Damo man tanay ngin bunggo sa kay Duron pero sa sining bagay magri okay niya.
17: Ining okay statement ni kagawad ni Laliana bala basi na miss out lang sing iban. Ang balyati, ano mo na, mga salakyan, nagubao na.
16: Aha.
17: Nagubao na mga so, the next thing niya nga pamangkot mo, wala maintenance ining mga salakyan nga ginahatag.
0: Ginahatag ng salakyan, 2022 lang mo, 2024 lang mo.
17: Yes.
16: Guba na yun.
17: Guba na yun, ha? So, wala gina-maintain sang tao nga gintagaan sina? Nga gubao na. This is a big issue.
0: Sinko nga ang gubao na, sinko yung end man na.
16: Kaya no?
0: Low end man na.
17: Kaya ano kita imo ako ngayon? End?
16: Hindi, bisan low end na siya.
17: Pero yun na siya makina.
16: Pero kung mayo ang imong pag-maintain siya na, hindi na dali-dali mag-uba. 2024 lang galing ko. 2 years pa lang.
0: 2024, 2025 elections na ginatag mo?
17: Oo, dumduman na. Tinamin ko bala, well, isa ini ka different issue. Hindi na itong gusto i-model ini. Pero kanami ini, ang revelation ni kagawa ni De La Liana, nga gubaon na ining mga salakyan nga ini. So, wala sa maintenance coming from the city government or sa gin-issuan sang sining property, Radyo Manjuel, simply man lang ini. No? The most bare minimum ng obraon mo, sundon mo lang kalendaryo mo sa change oil.
16: PMS, ah?
17: Oo, PMS lang, regular PMS lang. So, gubaon, ang aircon ko, no? Guba na. Kaluguba ang aircon, no?
0: Kung madumduman mo, Radyo Manjuel, sa previous post natin, sa mga salakyan na nakatingga sa garahe sang city government of Iloilo, may isa dagto ka pick up nga ginakamangan na sa Balagon.
17: Oh, kita ko to. Ay, ano tong opisina, well?
0: Iyan mo siyang konsyal to, iyan sa konsyal to.
16: Ari, well, nga kung maguba na, sino ang nagapakayo dapat?
0: Tidag siya ng city, kaya ang supplies na iyan sa city mo.
16: Okay, anong himuon sa konsyal? Ba, konsyal ko, naguba na be, maguba be sa makinada ng porsyon. Ipakayo ko, mga yo ko budget sa city?
0: Tiyan mo na mataboy, dalawin mo sa ano eh, dalawin
16: sa
0: may motor pool man yung city mo. May okay. Motor pool man yung city.
16: Parang naman lang gali.
0: Oo.
17: Tulad siya na itong may mga balago na. No? Ginasakaan na, ginakamangan na. Na-identify mo well kung kasino ito sa lakyan, nga konsyal?
0: Hindi ko ma-recall kung kasino ito sa lakyan, pero may arad ako nung sa iyan sa isa ka konsyal, naging balik niya da, nga subong arad para sa sulod sang ano sa
17: basing kay kagawad doon kay siya nagbalik mo?
0: Hindi
17: siya.
0: Hindi ko magin mo no dito kay councilor. Ay dito kay councilor she's na mention sa akin man. Basta may ara ko no da. Iya isa ka konsehal pero hindi na kay councilor doon gigin balik ang salakyan.
16: I see. So kung maibalik mo limbawa akon di kwan, akon bin sa kan konsehal ko binagin balik ko. Like sa ginimo ni Duron ang ginbalik ko ng salakyan pwede ma-sign sa iban.
0: Pwede eh. Pero pagbalik mo sina Radyo Mandon, i-check pa na sa syudad kung in good running condition. Kaya kung hindi, running condition ng imo nga salakyan.
16: Running condition?
0: Pamayaron kasi na
16: ay,
0: ipakayuhon mo na yan, this mo na ibalik.
16: Ikaw,
0: okay. Kinukuha mo siya in running condition, dapat ibalik mo in running condition.
16: Correct.
0: Siya, unless, ya kung tigulan na ganyan sa lakyan, ya hindi nagin man siya serviceable, acceptable siya. Pero di kung ara, papilang, palang katuig, na makita na pwede pa madalaga na sa lakyan, hindi pwede ibalik mo siya, nga hindi siya running condition. Dapat, running condition ang salakyan nga ibalik
17: niya. Tinami ni Palantaw na Ton Rajuman Joel ang kondisyon sang tanan nga naka-assign sa mga konsyal nga ini kung running condition pa o kung running kunduson na. No? Amo ni aton nga pamangkot. Sinikiti daw ang revelation ni Kagawad Nini di Dilaliana. Grabe! Bala mga gubaon naman na! Ang ilang ang mga aircon. Wala naman nag...
0: actually, by experience at observaran ko ha, ang mga konsyal, kumakalabot sila sa city council, makita ko na personal vehicle sa ginasakyan nila.
17: Yes, yes.
0: Kadaman sa ila. Because nabalanda siguro, nabasig ko balag yung mga aircon sa sining mga pickup. Amo na makita ko, amo na observaran ko, tindira ko yung cover mo. Makita ko na nga, nagkasakay sila sa ila personal vehicle, magkato sila sa city hall.
17: Mm-hmm. Tigaling kiting mga na-DS sila ni na assign sa ilang opisina ini ginagamit
0: nagamit sa nila
17: nagamit sa nila sa ilang mga staff sa ilang man siguro ay mga dulong dala mga letter of invitation sa ilang mga committee hearing no
0: yes,
17: yes, so, nato ni na pero dapat tatapon man nila kay ti guba ko no ang balik kagawan ni nila liya na bala makwakwa pa ko na nga gubaon naman na o palantaw ta palantaw taning kondisyon sa mga ano ni kag keep on nan interviewing na well sa ibang pa rin nato nga konsyal because
0: yes,
17: because this is a different situation eh kumbaga bro do ka duwa kami magbayad sa ila mabayad kami sa maintenance and transportation allowance sang GDS namon sa ila sa mga konsyal and yet ang mga konsyal gabaton sang full rata no so do ka duwa ako magbayad sa ila wala ko gabayad sila actually pero diri ako gabayad sa pagbakal sang krudo and maintenance sang sininga salakyan samtang sila ya limpyo nga 19,000 gid ang makuha sa mga konsyal. This is broad daylight all up Radyo Man Joel.
0: Di ma makuha na ano ang ilang explanation sina Radyo Man Don no? I think as of now sang laysura naton si Miss Joy Cantilaga ang isa siya ganing nga permiro nga rason sa aton sa kay guba na permiso sa salakyan nila. Pero sabay ka kuha sila sa transportation allowance. After sina, ang ginabala naman sa aton, na bangod, nga wala naka, sa una, MR na tawag mo.
17: No, MR?
0: Oo, memorandum receipt sa isa ka, ano, sa isa ka official. Subong PAR na tawag nila, no? Property or tawag nila. Basta PAR ang tawag nila, no?
17: Mm.
0: So, amo na yung sining explanation. Isa lang magiging natinglahan ko, Regiman Don, Regiman Rodel, na ang natinglahan sa city government na mag- issues ang sila nga salakyan, pero nga hindi nila pag-indirekta issue mismo sa Kagawad. Kay, kung tanaw natin, ang sitwasyon sa mga konsyal nga na nag-enjoy sila the same benefit sa regular employee mo, by experience, kung anong benefit yung mabaton sa employee, huwag mo nang regular employee, huwag mo nang benefit yung mabaton nila.
17: Mm-hmm.
0: Share sa ITC, share sa pag-ibig, share sa DSIS, bonuses, allowances, no? Ano mo nang mabaton nila? Nga, hindi abi pwede nga ma-issue sa ila ina nga salakyan. Or, intention ng ina, sa way to circumvent the law, na kung abi, hindi pa-issue sa ila para nga maka-receive sila gyapon sa ila na transportation allowance.
17: That's precisely what I'm thinking, Radyo Man Joel. Because do pa maagi ini, tsakto na imo to circumvent no, sang ilang rules dira. Hindi nyo papangalan sa akon para yung rata ko kumplito. Ipangalan lang sa imo, ha? Kay regular employee, kakadto ka din sa opisina ko, dire ka pa DS. Kay para makuha ko yung bilog na 19,000, kag ining yung aton sa lakyan, amo na yung ibalat ato sa city government, sila na yung gasto. Though it's chakto na, it's a way o nga ano mo bla, ang loophole bala. I-take advantage mo.
16: May gray area. No?
0: Hindi na lang actually an issue of issued vehicle, Regiman Don. Oh. Hindi na yung issue sa issued vehicle because kung may issued vehicle ka, covered ka sa gasoline allowance.
16: Amo na, baloka dubli ang gasto, chakto na ang balon ni Master. Gadubli ang gasto, ha? May rata ka na, complete, no? tapos ang ginagamit nga fuel da ginagastoman sa gobyerno kay kun opisina mo man gapon ang ganar bla do mo na bla radyo man Joel so may tani magsiling ka nga kwan tapos inyo yung gasto da sa fuel. Do pwede ta pala madala sa kumod-kumod bisan pa gani well
18: yeah ati amo na eh oo galing kay ti kung alay ka sa mayor may available man lang da karon nga resources mo kaso ko sa imo
17: lang taon ta biwel ang ila sini nga kilometrahe no pa pop danda sa mga reporter ta sa isa unta lang taw ang kilometrahe kung pila na nagamit nila pila na ka kilometro bla nadlagan nila sini well okay kung diri man lang sa syudad kalapit-lapit sini sa mga barangay diri kag kung adlaw-adlaw ina nga ginagamit but silingon gina-exhaust kinila ang paggamit sina hindi siling sa kumiara lang to nga medical mission miara lang to okasyon dito sila amo ng paggamit because makita naton dira sa odometer sa odometer nila kung ano pa within 2024 yung bakal na sumunod 2026 pa lang ta so ginalantaw naton
16: kung abalaan mo na kung lakwat zero
17: kung lakwat yes kati nga nagkalaguba na ina. So, but silingon, kung may
16: hago,
17: hago.
16: Gamit na gamit.
17: Gin-maximize gin nila. Ito, subong kakalaguba na kuno na. No? So, gusto nato may baluan ini mga salakyan ini. Kay taxpayers man ini.
16: Lain
17: tapos, da. Dubli ang karoon ng atag namun sa inyo yung transportation alawa.
16: Abay, amon na ba yung senaryo, guba, no? At eh, budayan ko na magbalik. Iba siya ko rin pa kayo. Siyempre, kaya ang bal ni Radyo Man Joel. Dapat ko na ano pagkuha ko. Amo mo na pagbalik mo.
17: Tingkalulo, ay ang regular employee nga ginpangalanan nila. Kaya amo to yung mapakayo na. Di ba well?
18: Tito kayo pa man siya ma-retire ah.
17: Di ka luluoy siya eh. Hindi ang mabalik.
18: Abot sa retirement age niya, kwa naman na, bukbo ka ng salakyan.
16: Pamangkot, kaya dito nakangalan, kagin gamit siya, nga sa iyan na isyo, hindi sa konsyal. Ang pamangkot na, ang nagagamit, siniya mong ginpangalanan, siya personal, gagamit, well?
18: Precisely, amo ng pamangkot.
16: Oh, kaya kung dapat sa iyan na nakagrahe balay. Isa yan nakapangalan kaya bakit kinarason ta siya mo?
18: Pwede nga igarahe mo sa balay mo Radyo Man Ronel.
16: Oh.
18: Kaya dapat bisan sa isyon sa inyong vehicle because that's a government vehicle.
16: Okay.
18: After sina igarahe mo na sa garahe sa syudad.
17: Pero ang balga ni kagawad Alan Saldivar kung kaysa dito man gobernate siya kaya kung may laktan pag sila kuno dason nga dlaw bla aga pa dito na nag dito nag park sa ila so do wala man na problema gani no? Mas importante safe lang niya. Pero as a matter of rules and policy, dapat ara ginaya within the office, no? Ang pagrahi sina, no? Kay para pagkatapos mo bla, pagtapos mo sang trabaho, ibilin mo dang delivery truck mo kung ga-deliver ka salesman ka sa inyo opisina ka magpuli
16: tapos puli ka.
17: Oo. So

0: Mo?
1: Dito sa City Hall, oh. Galing kay amo na kon hindi alay, siyempre kakabukaran niya isyo, no? Dito lang ako na, doon na dyan doon, ano, may pinapakita ka mga konsihal.
0: Oo.
1: Nga, ano, nga, isuryahon. Actually, gin-message ko si Council City Cabrona, wala ko siya gin-interview, gin-message ko lang siya. I-confirm niya man sa ato, nga ma-issued vehicle siya sa ngalan sang Iyaman ni Empleyado.
2: Na. Eh, common, common nga practice.
0: So, if this is the practice, pamangkoto naton well, sino ang nagdihon sinisang amo sininga practice? Because kami ni Parikoy, including you, Radyo Man Joel, gaduda, nga ginabutang ini sa ngalan sang ilang nga empleyado
2: para makuya full,
0: para
2: ang
0: nga
2: rata.
0: Makuya full ang rata.
2: Ang iba niya ralang. Oh. 80 ang tara na tanida mo.
0: So this is a way of circumventing sang aton siningilay. Makita ang loophole, dire kita magyo.
2: Oh.
0: Okay, amuning rule. So para nga madula ina, ay dare sa mga konsyal na kumiara pa kamuhuya sa pamuluyo sang syudad. Dulaon nyo ng rule, no? Isla nyo ng rule, kag buhi na ng inyong rata.
2: Kung ako mag-arap man lang ka mo ng issued vehicle sa opisina nyo, buhi na yung rata nyo. Raw lang eh. Tunga lang eh. Araw-araw pa. I mean, hindi ba sa silingan
1: ano, pero may... Tanang ang ranang inakuha.
2: Raman no, may mayor na gani na.
0: Mayor na na. Si Mayor Raisa gani ya, kasi may ara man siya sa issued vehicle. No? Representation allowance lang iya sang alkalde. Di mahuya ka mo sa alkalde?
2: Si Doron Dayawan naman mas sa doon. I mean, si, nakontrata man niya siya kung kay isa.
0: Pila ka mga issues.
2: Pila ka mga issues. Pero sa siling bagay, gadayaw ta siya. Di ba kung gagin uli niya? Kay may mga vehicles mas na personal. Si, inuli niya tapos, ang rata niya, kundi mapuli niya eh.
0: And well, sa kay kagawad sin mabilog, kay Mantikaro, may conflict sila. Kay nagambal si Miss Joy Pantilaga Gorsal, nga gintanayan siya sang service vehicle, wala igin baton. Pero sa no, kay kagawad sin Marie Mabilog, sang sanon niyo ni gintanay sa kon? Kaya wala kuyak balusin eh. So may conflicting information sa bong nga nagka-conflict sa ambal ni Miss Joy Pantilaga nga wala man niyang gintanay ni kuno kay kagawad si Marie Mabilog, but that is a different story. Ang subong nga gusto natong tutukan gidya ining rata nga daw double paying ginatag naton sila. Well,
1: imagine monthly inang rata mo.
0: Monthly? Gina-liquidate na nila well before they get another rata for the next month?
1: Non-required ang liquidation sila. Ari. Siya sa incidental expenses.
0: Ari pagid. So, nagalapat. May natutukan ni Radyo Man Joel. So, wala na sila ga-liquidate. Hindi katulad sa aton nga. Oy, Don, di man ay makuha ang imo sining allowance. Kaya wala mo pa na-liquidate ang month of June. Ang May. Ang May ni, ang June mo hold na mo niya sa nga matag mo din mga resibo, mga ano din sa representation mo, sa gasoline mo, mapakita mo sa amon mga resibo din. Ilagali ya, wala na gagi sa liquidation na well.
1: Wala na.
2: Intel funds gili well. Well.
1: Ay, ang yes niya purpose is for incidental expenses during the exercise of your representation.
0: Konami isang kabuhi sa isa kakonsyal gali.
2: Mm-hmm.
0: No, mga 144,000, 147,000, dinagampak ang ilang mga sweldo well, no? Taga bulan.
1: 144.
0: Oh, kaya kita ko di ba nga kakonsyal? 147?
1: Almost 150.
0: Kita ko din, kita ko. T plus ang 19,000 nga rata.
2: Rata 19, no?
0: May iba, ano pag i-dwell ang iban nga para sa mga kunsyal, luwas sa rata?
1: Di, may ara sila si Spidek eh.
0: Ah, yes. So, parang nga project.
1: Oo, ang si Spidek ni Bernardo, pila doon 92,000 a month na o 91,000 a month na ginatag sa ila.
0: Mm. Pero ang iba na sweldo sa empleyado nila, naging pasulod.
1: Sweldo sa empleyado, kung choice of project ni mo.
0: Grabe, no? Ti, anong mayo nga project, man?
2: Balay ko. Balay ko.
0: To amend. To amend by house.
2: Radyo Man Joel, thank you.
1: May mga major bonus man na sila. Kasi pareho sila. Ano sa mo, nag-enjoy sila sa benefits ng regular employee.
0: Grabe, no?
2: Sige. Thank you very much, Radyo Man Joel.
1: Balita ang nag-weekend sa Iloilo City Hall. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
0: Parikoy ka palanindog balahibo ko. I don't know kung ano paningaguyay pakita sa mga konsyal ngayon eh. Regarding sa rata nila, pariyogi kita ginapanumdom. Bako, may rata ka na, kumplito gin 19,000, tapos ginpagwa nyo lang, nga dapat kuno sa regular employee, kaya manti sila elected official lang, base na sunda nga election, wala na sila. Kundi, it's a matter of ano, Parikoy, change mo ang property name. Kung nagdaog tong konsyal nga to, nagdaog abi si Juan de la Cruz, naperdi si Pedro, tibutan ko'y pagpungko, yabay June 1 or July 1, Ti

0: Sir, mabaton ka rin sa lakyan mo. O sige, permaidi, sir. Previously ni kay Juan de la Cruz niya sa lakyan. No? So ikaw na sumo ma-DS kung gusto mo. Ha? Di simple mo lang, you don't need ni butang pa, pero na nalantaw na mo ni Parikoy dire, na ang amuni nga pamaagi, ginbutang nila sa iban nga tao, para during kuwa audit Parikoy, hindi sa ilayan nagalin. So mabato nila bilog. Ang ilang rata?
1: Alam mo, tingwa, di dubli gastos ang pumuluyo.
0: Sang taxpayer.
1: Sang taxpayer's money. Kaya nga, di siyempre, ginkwa mong rata mo, kumplito, transportation allowance mo, complete. Plus, nga ang siling mo, ang issued vehicle, hindi nagpangalan sa imo, pero,
0: ikaw
1: man ang nagagamit, opisina mo gagamit, literally mo na, opisina mo na, ginhire mo lang ng mga empleyado mo, ako baga may mga staff mo, tapos, magluwas na naman sa doon, ang ginagamit nga fuel, ginabayran man sa gobyerno.
0: Ginabayran sa gobyerno, hindi no? Sa rata.
1: Which is, tani ato, ginhatag ang rata na sa imo transportation allowance. So, matugustuhan mo yan, kati kunway ka sa lakyan mo.
0: Oo. So, grabe, gali. This is broad daylight robbery sa mga kautura naton. Hindi naton gusto, ina, nga pangitaan ng pamagi sa mga konsyal na para nabilog ang rata nila. Mahuya ka mo sa pumuluyo. No, magamit pa naton kung tani ang inugbayad sa gasoline allowance, amo to pare ko gusto ko mabalaan ng mga odometer sa salakyan eh. Kaya magluwas lang taon naton, nga nagkalaguba na ini, kanong status yung ilang kondisyon sin eh, kaya kung makita naton na sa odometer kung gamit na gamit.
1: Oo, basi may pagkadura ng inyong salakyan, ti. Ga-explore permibla?
0: Oo.
1: No? Ti, drama balaan kay odometer, may managabutig, unless otherwise, i-tokion nyo naman kayo bago na. Promera na nga doon, hindi mo ginimulag mas
0: tanda sa
1: mga modernos mong pero mga sinauna tiyan mo na eh pero ti ang pamangkot pagid kung bago lang na isyo tapos guba na paano na nagidahalong na
0: isa pagid na ang paghalong pag take care sinang mga salakyan ina nga nagakaguba ina wala naton wear and tear sa salakyan samtang gadugay ti kung kaysa may isa dira ka component isa ka part dira nga napabayaan mo Parikoy nga islan nga dapat islan na kung sa por mga spark plug na battery to isa nagadugang ina sa problema sa salakyan mo kung hindi mayong pag-maintain mo blang
1: balok ako nga nakangalan kag hindi mo kisa ginagamit mo lang para nga gamiton mo eh pero ti pag kuha na maintenance na why na
0: amo na gani Parikoy daming ko bala kung wala mala kung may laktan ako personal ko man yung salakyan ang gamit ko kung kaysa ko lang guro magamit na ang Mitsubishi Strada na. Pero nga, nagkakaguba. That is why gusto naman ni Parikoy o si Saul ang taon ng odometer na kung gamit na gamit ina. Kay Bot Silingon, base bisan dis oras ang gabi, galagaw pa na. Kay Mati, may ara sila Parikoy yung ano mo, nga pulisiya nga pwede yung mabutang mo sa balay mo.
1: Ginaid na Master Don, kay Balokati, kung ang rata, gin-design ina para sa mga pang-transportation nyo.
0: O,
1: kag-representation.
0: Representation allowance and transportation allowance. Amo ng rata.
1: Kaya karon, kung may issued vehicle ka, napapili ka mo doon.
0: Oo.
1: Kung kunsyal ka, ginapapili ka, o ari, may issued vehicle ka, pero rana lang batunan mo. Why nang ta? Pero ang lain da, ginbaton na ang issued vehicle ginbaton, pero ginpangalan sa iban, sa staff, tapos iambal mo nga, ay, why, kay hindi niya ko ngalan, yan ang staff ko.
0: That is why para nga mabilog yung rata ya. Kundi bala pagpanunto na sa aton.
1: Sa tuod man.
0: Kinatunto kita nila.
1: Sa tuod man. Palapaw na nga.
0: Palapaw na ni.
1: Kung ako may issued vehicle ka mula, rana lang pa onyo.
0: Oo.
1: Araw pa.
0: Kung ako naman sa sweldo nyo, tama na ni Abe nga pagpalapaw sa among pabuloyo. Tama rin ako magamit, pero amon yung terminoloya nga nagsulod sumong sa ulo ko. Untatin nyo na Abe pagpangawat sa among pabuloyo. Because this is in one way or the other corruption Parikoy. Ginalit ginislan mo lang alan na sa naka DS na pero ang imo opisina ang nagagamit.
1: Oo, hindi niya siling iya nga gin-issue to siya kay bangod nga siya to magamit.
0: Oo,
1: why na kay bangod nga ra sa office mo.
0: Nga.
1: Ya mo na nga ginbutang
0: ngalan nito. Dugin pag dugin gin ano gibla Parikoy dugin pangitangid pagi.
1: Ani siya na lang nagimo konsyal. Tod man. Kani siya na lang nagkonsyal.
0: Oo. Dami ko mula, palapawon nyo kami, gamiton nyo da nga. Hindi pag-ibutang sa ngalan ko, parang rata, Kuya Bilog. Butang lang sa imo da. No? Hey, para, ang syudad gapon yung mabayad, no? Sa gasoline allowance mo. No? Tinamin ko mula, is this fair sa amon ng mga taxpayer? Hindi bala pagpangawat ini? Hindi bala pagpanunto ini? Si sa mga konsyal na, tun, kung mayara ka mo sa tagapusoon, kung mayara ka mo sa huya,
1: iuli nyo
0: na ni. For those years, na ara naka-DS sa inyo na ang salakyan nga ina kag sige baton nyo sang rata. I dare you nga ibalik.
1: i-either iuli yung salakyan or iuli nyo ang ta.
0: Ang ta.
1: Transportation.
0: See, times mula na number of years nga ara sa inyo da na ginagamit ninyo times 9,500. No, times yun na sa number of months nga inyo nakuha dira. Ibalik na kaya mo na dugangan pa ba si may posible kung pailan ka mo kaso sini pare ko igo gid sila mo
1: tiyo kung padalman mo nang ang kwan igo agida oh pero nami issues ka kisa ganin nami man maglakat-lakat lang kay para maka-exercise ka
0: pero sa mo ning init subong
1: daw dito sa mo ning init ti gabi ka lang lakat kisa guro gabi mo nang mga kwan nyo trip nyo
0: oh
1: pero anyway tumar na lang kamo sang produkto di kalidad ni Tita Aline kag Herbs Med Pharma Corporation ginatawag ini nga Non Super Plus kana mi nga klase produktong Non Super Plus mga kabyanan naman kaya mo ning bag-o mga kabyanan nga produkto nga ginabakal subong sa mga pumuloyo kay ining Non Super Plus mas gin pa improve ini no nga produkto ni Tita Aline so nami Non herbal capsule di ba Non Super Plus kay bangod tatlo ka mga superfoods ang gintingob. May mangustin, may guyabano, may malunggay. Para nga mas mabaskog, mas resistant siya do ang nagainom sini. Dugang iniriya kag mas mapagsik ang lawas adlaw-adlaw. Nans Super Plus, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kakapoy kag pagpalangluyas ang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isa sa Panay kag probinsya sa Guimaras. Proteksyonan ang lawas ha sa natural nga pamaagi. Pilia ang Nans Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni kalidad ni Tita Arlene, kag Herbsmed Pharma Corporation.
0: And of course, ang pambansang liniment ng Pilipinas, Nans Liniment Oil. Nans Liniment Oil, ang aton sining para sa bilog nga pamilya. Nga man, si tatay, si nanay, si tiyo, si tiyay, si lolo, ka si lola, nga pala mo ipoy bilang lawas, abi masaya nyo, haplusin nyo sa Nans Liniment Oil. Kaya madula ina kami soothing and relaxing effect ang Nans Liniment Oil. Karon si Toto kasi hindi may arikis, may alapap, kay iban pag hindi mga skin diseases. Apply lang ang affected area, kay madula, ina. Namian man ako sinay, kay may neem tree extra kumpito. Nagatabog sa lamok ang neem tree. Ginbutangan nila ini para hindi ka makagat sa lamok. Siyempre, kung hindi ka makagat sa lamok, hindi ka magka.
1: Hindi ka magka-dengue eh. Pala nga lang magka-dengue ka, no? Basta huwag ka ging kagat sa lamok, wala dengue. No? Sa atong mga tagpalamati, sa guwa ka man o konsulod sa balay mo, simple lang ang solusyon para sa kagat sang lamok. Pamanyos ka, total barato mo lang eh. Sa mga konsyelda, total sobra man ang mga rata nyo na gamitan nyo. Makakamunans. Basi kanto ko mas barangay, hindi ka mo magpakagat lamok. Ha? Kaya ang dengue, delikado. So wala kagat lamok, wala dengue. Say pa, nami pagamiton, kung pala mo ipoy ang imo kalawasan, dula pala nakit sa kalawasan mo, no? Kag ang mga kaugatan mo, makapahuway gid. Kag dulang arikis, ala pa palipo nga, an-an kag mga skin problems. Ano pang ginahulat? Basta balanyos, isa lang dapat ang inyo panumdumon. Nans Liniment Oil.
0: Kag siyempre sa mga kalalaki na nato na hindi gin magkalipat kag magwa sa balay ninyo nga wala kamo sang dala nga Mega Man Herbal Capsule. Mega Man Herbal Capsule ang talisman sa mga lalaki. May double impact sa lawas ta. First impact sini magatiso mga tigang imoy kog tawo. Ang second impact siyempre madugangan ang resistensya or stamina mo. Gani mga boys, hindi magwa sa balay nga wala sang Mega Man Herbal Capsule.
1: Mega Man, Mega Man, Mega Man.
0: Ay, kanami. Ya. Gasido ba?
1: Sido ba? Gani mga kabyanan, kung gusto nyo pa sidoon ang partner nyo, Mega Man Herbal Capsule ang gamita, mga kabyanan. Sigurado, masido gid sila, pero yun ang sido nga may kalipay, no? Mga kabyanan, Mega Man Herbal Capsule, may tungkat ali, ginseng maca, horny goat weed, ining apat ka mga sangkap, all natural. Kag ini, mga kabyanan, ang barato, kag epektibo katama. Ano pang ginahulat ninyo? Mega Man Herbal Capsule, number one nga kapsula pang lalaki sa bilog ng Panay Island, kag probinsya sa Guimaras. Hindi na magpakuno-kuno nga baskog ka pa, kay kung ka isa loyagid na. Mga kabyanan, Mega Man, balunang Mega Man, Mega Man Herbal Capsule, bakal na sa mga butika.
0: And of course, sa pagkape ng mga gwapo, Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo. Nga man, kigagwapo, yan ang performance mo sa trabaho man o kung sa labing-labing kay misis or sa partner mo. Gani mga boys, kung kape naman lang, dili na kita sa epektibo, Mega Man Gold Coffee Mix.
1: Mega Man Gold Coffee Mix, mga kabyanan, ginahimo sa baw ni Paripol. No? Mega Man Gold Coffee Mix. Gini mo sa baong ibang ganda so na mayara na nga gataon.
0: Oh, kape.
1: Master Don.
0: Kape.
1: No? Kanon lang, rice lang, tapos ang sudan, kape.
0: Kape na. Mayara na yung sa una dumdama mo nung ano, isa ka energy drink. Di ko lang pagyambala.
1: Oo, oh, oh, na, oo. Oh, kuha na.
0: Suliod mo, lumay.
1: Oo. Oh.
0: Lumigli, lumi.
1: Lumi, oh.
0: Lumi, lumi. Lumi.
1: Budlay ba, do? Huwag mo to't ginambal, pero gitagaan mo him.
0: Lumi.
1: No. May loa.
0: Kagi ka na sudan.
1: Dami. Pinigado mo. O, kung hindi, period, kama, pwede man.
0: Oo.
1: No? Pero ito mga kabiyanan, ariyo, Mega Man Gold Coffee Mix, ginihimo sa baw sang iban. Sabaw, kay siling nila, ti napasabaw, tabla, may perabas kong tuhod ta. Ang ako niya pasabaw, Mega Man Gold Coffee Mix. Ariyo, sigurado, hindi 1 hour before sang sparring nyo, ni partner mo. Ha? Labing-labing. Mga kabiyanan, Mega Man Gold Coffee Mix, the best nga kape, manamit, mananama, nga kape, ha? Actually, to lang master, ining bonus na niyang nagapabaskog sa aton nga pagkalalaki. Mm. Bonus na niya. Pung tuod siya na iya, pwede man kayo ng babae, lalaki, binabay, linalaki. Kay bangod, master, doon, manamit siya. Mananam siya. Kung kape, nga the best na ginapangita, Mega Man Gold Coffee Mix. Mix.
0: Oy, parekoy, ari na gid. Ari na. Aton Tok Tok Tok Lechon Manok promo.
2: Na ang aton mapalaron ng winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN nakatutok may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok.
1: Ay, exact location Regiman Jan Markelin.
3: Regiman Ben, Regiman Ramel, exact location aton dire kita sa may Black 15 no Ana Rosa subdivision. Samtang nga naga-liho-liho kita dere, may nabatihan kita nga naga-monitor sa remen, no? Kaga nga atin nga nabatpan, namo si Sir Jack Bilina, no? Bilina, no? Naga-monitor kita remen, samtang nga nagapaminta sa nga yung
1: operador
3: diyo.
1: Gapaminta sa operador, sige monitor?
3: Oo, batihan kayo ko.
1: Ano may trumpa?
3: May... hindi nang
1: kwalan daw trumpang dating eh no inablangga na radyo mo da pero daw bilog na barangay bla batia kabatiao
3: oo na kwan ano ni bidusi no speaker
1: grabe ba abi pa batia ta sang tingog ya
3: are si Sir Jake Cabilina sir sa radyo man doon
1: sir congratulations sa thank you gid sa pag support diri sa RMN Iloilo Sir Jake oh Parekoy, Jake. Oh, mayong hapon gid and congratulations. Thank you gid. Nakapanyaga na way pa?
3: Ah, ganaw la tulat to gid ing lock mo para makapanyaga man ko ah.
1: Kun way ka gali malabyan na nagutman ka.
0: Dugay ka na Mr. Jake naga pamati sa Ademi ni Luilo.
3: Ah, since nga pag kinalahay ta na ko lang ka pamate kag gamonito sa imo programa parekoy kag iban pag yung programa sa nga remene
0: ah ti mayogid no mayogid kay nag kita na ikamu sa banas na duwa ni parekoy no kung nauna mo ba nakilala si Akubi si Radyo Mandon di ba si sa iban ka man na
1: nang natun yung mayo di sabong natuktukan ka
0: na natuktukan
1: kay kung wala nagutman siya kaya mo naging hulat siya kung mo
0: kalaway yung word niya na mayo kay natuktukan
1: meaning itigulang ka lang
0: mayo kay ikaw subong ang winner ta
1: amo na
0: amo na guro at anong ano anong plano mo siyempre kan uning no ano na ipanyaga o kung ipanyapon
3: ay panyaga tangay parikoy
0: ah sige para Jack thank you again
3: o parikoy paridon salamat gid man
0: sige sige
1: thank you
4: kilalay gali ka mo sini.
0: Natabuan mo grabe man ang kilala na mo nagyan mo gali.
1: Grabe nga suot-suot ang imo ba?
0: Basta
1: ganit ka tunog radyo mo tiyo siyempre malabian ka gito okay, na magnet ka na mo
0: tunog-tunog ang radyo ni Parejeko.
1: Thank you again, Janmark. Radyo man, Janmark.
3: Yes, sir. Napatihan si Sir Jake Bilina. No? Congratulations sa iya kay Tisha subong aton mapalaron nga tagdaog no siyang isa kabilong nga lechon manok 1.5 litro nga soft drink no sa iban no nga kaparanggayan patunog lang ang radyo kay basi ka mo naman na matuktukan dag makadaog si isa kabilong nga lechon manok 1.5 litro nga soft drinks tok tok tok lechon manok na kupka promo 2.0 kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Man Jamaka Lumbra tak tak RMN
2: Padayon lang mga kasama sa pagtutok sa RMN Iloilo para ikaw na ang masunod niya winner sa Tok Tok Tok Lechong Manok promo. Kada panuktok basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter niya soft drink kag Lechong Manok. Tatak RMN.
1: Thank you very much, Sir Juman John Mark Alombro.
0: Sabi, magtira si Toto John Mark.
1: Ano nang imo na?
0: Hindi, si pare ko'y Ray Panes, si pare Ray Duran Panes. Padala sa atong pala, Master, Good PM, Ario, pang resistensya, Mega Man, Gold Co. Phoenix.
1: May plano.
0: May plano nga maging membro sa ano ni the Golden Circle.
1: Laba-laba, hindi namin ko pag yung plano. One after 1 hour?
0: Oo, ma.
1: Buti driver ni sila sa taxi. Si sweet lover na.
0: Bala mo naman kinanglanon mo resistensya.
1: Correct, correct, correct. Kibalo ka, hindi mala ni... Amo na ganyan, balko sa imo, mag-inom ka Mega Man, Gold Co. Phoenix. Bonus na yung nagabulig sa pagkalalaki. Pero tuod siya na, kapin pagig kon lapyo ka, kapoy ka, or ang imo ubra sa matagadlaw nga tanan inang pakapoy gid.
0: Oo.
1: Inom ka gid anay.
0: Mga driver naton katulad sa ila ni pare Paul Aranda sa Grab, day pare Ray Duran Panes,
1: mga driver mga Radyo Manibela nato.
0: Radyo Manibela tati kinang pamo kinang lamod pare ko nga wake up ka permi. Gagaling ang Mega Man Gold Coffee Mix, lunsay tanan mga natural ingredient ang ara. So wala kaya kulba. No? Yeah. Nga makapikto sa kidney mo, sa liver mo, natural ingredients nga ara dira mga kabinas
1: sa Mega Man Gold Coffee Mix. Bugtaw ganing ka katulog.
0: Sa mga nag-gobra sa mga restaurant, no? Napangugas pinggan. No? Mega Man, ano yun ang mga shabu man?
1: Shabu? Ligan to, tricycle driver. Ay, gamit si shabu. Kabaligyan pa sa to, tricycle driver lang.
0: Oo.
1: Nakuhaan na minilyon ka, kuhaan, nga shabu. Lapit 3 million.
0: Itong rason nga nito sa nag-ugas pinggan sa karinderiya.
1: Oh, sikad, no? Tisa kaya shabu. Ara Mega Man Gold Co. Phoenix. So, gabugtaw, bugtaw gani ang tawo.
0: Sige bala,
1: hindi gini gini.
0: Dito ma.
1: Tawo man ang ako.
0: Gabugtaw gani
1: ang tawo. Tawo ang...
0: Hindi na, hindi na.
1: Hindi na. Basta gabugtaw ang dapat pa bugtaw na. Pati si Mrs. mo gabugtaw.
0: No? Ang problema da kung ang imo sining Manoy nag-army na bla.
1: Anong but silingon?
0: Tiga kamang lang ang kama.
1: Pisya din dapat ang
0: Mega Man Gold Coffee Mix ang bulong.
1: Ay, pagbalik ta master doon, ang bangkay sa 89 anyos ng tigulang naging patay dira sa lapas. Ipay dalom ini sa autopsy. No? I-autopsy ini. I-check tani karon mga kabiyanan ang report ni Radyo Man Flo Navarrete.
0: Sige. Eksklusibo diri mga kabinan sa Targitanay sa Udto.
1: Ang oras 45 minuto sa kaligad sa launa sa hapon, magabalik ang Targitanay sa Udto.
5: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by United Home Persulfate Iron, Healthy Blood para sa Healthy Glow. This time check is brought to you by Birch 345 Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 750 lang SRP per baso. Bili na!
6: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Cindy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, ako anong lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio! Ang D3 Bio! You may Vizio! Ang Vizio! You may D3! Matakas, mga butika!
2: Tok, tok, tok! Lechong Manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag Lechong Manok. Simple lang ang mechanics. Patunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok! Tok, tok, tok! Manok, Lechong Manok Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink kag Lechong Manok. Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tataak. RMN.

0: responsibly.
1: Sa panahon ngayon, kailangan ng tatak ng tapang. Never say die. Paalala ng Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
2: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Ay hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket, namo sa loob poo, aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
5: Maayong adlaw mga pinalangga natong natagpamati. Upod natong subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala nakaapekto ang diabetes sa imo panulok?
6: Pirmi nagkalabu ang akong panulok. May pareho bala nga pirmi ako nagkataan sa adlaw. Grabe gigat taas ang akong sugar level. Usahay nagagot pagani sa 320.
5: Kag ano bala ang solusyon nga imo nakukiban?
6: May isa ako kaabuhan na nagsuggest sa akong sa iBerry. Tumod natural ang iyang mga ingredients, din sulayan ko. Pag hindi ka magpasakay, amuin mo ang pinakamaayo na desisyon na nahimok ko. Subong, wala na ang pagkalabu sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalantaw na ako TV na wala sa kabudlay.
7: Kilali man ang bagong na produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinak malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Supple Plus Gold.
9: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Tamangkot ko na son kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid gubala kay ama to nadula ang bukol.
8: Supple Plus Gold. Abakan sa mga butika.
10: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Supple Plus Gold.
12: Ako si Jovin, subragid kataas ng akong uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestinan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
8: Supple Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakas ang collagen kag glow. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
8: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santon Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santon Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan, kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santon Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
15: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
16: Gikan

0: Magnolia Feeling Good Setup.
1: Kilabot sa mga balok at binayaan.
2: Yes!
1: Master Rajuman Don Pulido. Kagang pare ko'y sa master. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetan ay sa mundo.
3: Mga Rajuman, balik sa itong pagpangalaga din sa reminder kita na isa o oras. Alauna 57 sa ngapon. Tanpahay kay Durgay ang STL results kagang report mga kabiyanan ni Rajuman Flo Navarrete. Kay i-autopsy ang bangkay sa sining 89 anyos nga tigulang nga ginpatay sang anay man nila trabante nga subong at large pang tuntog yapon, no? Nga ginapangita sa aton diri ka mga otoridad. Dali lang kay alauna 58. Yari na ang STL sa probinsya sang Iloilo. Rajuman Mon, come in.
4: Yari na, Rajuman Don, Rajuman Donel, ang atong sinta-resulta sa STL subong hapon. First draw kita subong adlaw sa Miyerkules, Mayo 27, Tuigdus, Bill 26. At ang sining draw team head, Mr. Adrian, ako na Adrian May Miliasa. At ang sining draw operation specialist, Jorlin Chris Arguilles, sa ganatong sining STL representative, Mr. Glenn Sunio. Yari na, ang atong sining first winning number, 20 seconds para sa atong sining na first winning number sa subong na hapon. Direct Kadri sa may STL Draw Court sa probinsya sang Iloilo. First winning number para sa first draw sa subong na hapon. Numero.
5: Numero
4: 39. First winning number naton sa subong hapon para sa ating first draw diri sa may STL sa probinsya sang Iloilo. Second winning number naton, 20 seconds sa atong sining judge of person Mr. Ryan Melgar, kaputan niya sining mga members Ella Maligat, Aldrin David at Alcid Flores. Second winning number, iniyari na ang ikatubang ang numero.
5: Number
4: 1. 38 pa ka mga bulang na bilhin karon sa may draw machine. At ang first two winning number, 39-1. 20 seconds para sa itong sining third winning number. 38 ka mga bola na gagarambula sa sulod sa draw machine sa subong hapon para sa last winning number. Iyari na ang katatlo ang numero.
5: Last winning number is number 25,
4: number 25. Number 25, number 25. Iyari na kakompleto sa atong sining na resulta sa subong hapon.
5: Hapon, number 1,361. First draw to PMR number 39-1-25.
4: Numero 39-1-25. 39-1-25. Congratulations sa itong siling mga winners sa buong hapon sa probinsya sang Iloilo. Kung sa wala pa, padayon lang kita sa pagtaya para makabulog kita sa Kawanggawa. Direkta din sa STL Draw Court sa PCS Consultant Intel Roll in Incorporation. Rajuman Mon Yales Kapalian, Tatakaramen.
3: Salamat Rajuman Mon Kapalian ng alasot sunga draw karon sa kabibantayan diriman sa Arimen Iloilo. Standby si Rajuman Flo Master Don Kuanta ang report. Nagikan dira sa Higato Abisya, no? Kay Dodragin Dala ang ining tigulang mga kabiyanan nga ginpatay sa katuntong nga klase tao. Tesa subong ay pamagsurendero?
6: Oh, ti pero ti siguro regular filing ni Percoy kay after 72 hours hindi na nila ma-apply ang hatkurso policy, no? In a way, niya porsyon mga kabiyanan dulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the most trusted most popular vitamin D3 brand in the country today. Nga popular siya. Ito siyempre damo ang nakabatyag sang alibyo pag inom nila everyday sang Life Extension Vitamin D3. 2 to 3 soft gels a day lang ayos ng buto-buto. Sarang mabakal ang Life Extension Vitamin D3 sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy kag mga butika diri sa Western Visayas.
3: Yes, mga kabiyanan, sa aton mga taga-Talamantik mag Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Alin sa Amerika gindalagi diri sa Philippines para magatag alibyo sa ginabatyag sa aton sining mga pumuluyo. Gani ko na ko sa inyo, magbakal na sa mga butika ha, sang Life Extension Vitamin D3 inonggid 2 to 3 soft gels kada adlaw. Nagapabakod sa aton nga resistensya gapalayo sa mga balatian. Ang gabi ginaimo nyo agang agag ginaimo nyo gabi baka delikado. Basin ni ka mo kakita adlaw no? Kaya ng ubra nyo pang gabi bla. Titiyo na para mag-inom sang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Kaya siyempre hindi magkalipat sa mga kultura na ito na maggamit mga kabiyanan, no? Sang super fiber. When constipation strikes, super fiber is the answer, no? Kaya puno sa may essential fiber ang super fiber nga sigurado gid makapariya sa mabudlay pagwaon nga higko sa aton sining lawas. Gani mag-stack na kita dira nanay sang super fiber sa aton mga tukador dira kay di nato mapaktan kung saan o mag-strike si constipation. Super fiber sarang na mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
3: Kag syempre mga kabiyanan ari na ang super fiber nga ginainom gid sang aton mga utod nga para maglimpyo ang ila sining lawas. Kay kun tag 3 4 5 anong kadlaw di kaguang higko delikado ka tama na. Rekomendasyon naton inom gid kamo super fiber mga 10 to 15 minutes before kamo magpaniapon. Gani super fiber bakal na sa mga butika. Kag syempre Master Don ari na Vita D Plus coffee mix nagabalik na. Pinakauna nga kape nga may vitamin D3 ang kape nga ginapagitagid kag ginakaidlawan sa tanan bangod nga manamit na mahamot pa ini ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapapakapi ka bisan tungang gabi ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
6: Ang Vita D Plus Coffee Mix may yaras ang ratio mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayaraman sa madamo nga immune boosting properties. Ang tagsa ka sa shay sang Vita D Plus Coffee Mix ang may yara pagidurod nga 200 ayo nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
3: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape, ini ang pinakanamit kag pinakaunang nga kape nga may vitamin D3.
6: Vita D Plus Coffee Mix mabakal na sa tanan ng mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog nga Western Visayas.
3: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. Naka-standby si Radyo Man Flo na balete kami isa pagig ka batunto mga tao. Hindi lang sila nga nagpatiro-tiro lang kung ano. Naniro, ido.
6: Oo, power.
3: O naniro, ido mga kabiyanan. May follow-up report man si Radyo Man Flo plus ang ining pag-autopsy sa bangkay sang 89 anyos nga tigulang. Naka-standby sa line number 1, Radyo Man Flo.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Radyo Man, Ronel, Radyo Man. Radyo Man, Ronel, Radyo Man Don. Ara karon ng bangkay ni Virginia Inayan Haseldo ang ining nga tigulang nga napatay, no? Gras sa may didiskubili sang barangay Tabukso ba, Lapas matapos ini siyang gingkuga, no? Yara sa subong sa may Giyato Abisia Funeral Homes, no? Kay Basi Subong, Nadlaw, suno kay Police Captain Jimmy Lacuesta, ipaidalo mini sa autopsy, no? Ang ining bangkay na ti, para matumod kung ano ginang ginkamatay ni Virginia Inayan Haseldo, no? Kay di, madumduman ng hindi siya ginpatay ni Jerry Munahan Lima, ligal ang edad, taga-tagana, naubusan, mabusaw kapis, no? Ini ang gindesisyonan sang pamilya Haseldo, no? Nga ti ipaidalom sa autopsy ang bangkay sang ila sining himata, no? Kasi ang pamilya nagtanyag naman sang reward money nga 50,000 pesos para kung sino makatudlo, no? Sa din man ang ining suspetsado na si Jerry Munahan Lima inisiyatibo sang pamilya nga magpagwa, no? Sang reward money, Radyo Man Ronel and Radyo Man Don, no? Jerry Munahan si Police Captain Jimmy Lacuesta sang hepe sang lapas sa PNP sang akon sini nga ma-interview.
7: Kung ano makabulog na makatudlo kung hindi ba ano ang suspects sa nahimo niya na surname. Kag inasutibo lang yung isang family para magatag sa reward kung sino man ang makatudlo. Kag makabulig kung diin nagapanago. Kag kung diin makita ang suspect kay willing din ang family maghatag sang tip-tiki nga reward.
8: As of now? Yes,
7: as of now, wala pa man. Hulat-hulat pa kung nalit kung may hara, gusto nga magbulig eh. Kasi mga niya ginapanawagan sang family nga willing sila maghatag sang reward para sa ikadakop sang ano, sang
8: suspect.
7: Suspect.
8: Oo. Sir, why pagid man sang surrender filler ang suspect na sir, sa inyo?
7: Wala pa do, wala pa kami nakabaton na may ano, na may emosina.
8: Oo.
7: So naulat-ulat lang naman kung ito'y willing di kami magano. Mag ano sakali kung may tao nga magano eh, mag initiate siya pag surrender. Pero wala ko man nasab, no.
8: Hindi nang posible sir nga ti panagyuhan niya kay ti sa kiyaman ni Ganes, wala naman to sa kwan, kaya ti kunagay naman sa tangatawa niya. Unless kung magkwan sa itang kabataan niya, nakikita siya.
7: Ti, mula nga ang wala pa maano pa, na ribalaan sila, kung ano ang sa pinsar niya, kung ano ginang sa isip niya. Pero, kung panagawaan man niya, ti, mapalang nangyapon ang kaso mo. Tulugan mangyapon sa isang barang to bar, so yung wanted din ako.
8: Okay.
2: Kasi harap yung radyo man doon, si Police Captain Jimmy La Cuesta, no? Ti panangitan, ti hindi makagawa ang, hindi matakpa ng ining suspect, regular filing, no? Ang mahibo siyang police para nga mapasa, kung mapasaka, kung ito bang unyang kaso na robbery with homicide, no? Ining si Jerry Munahan, Dima. Dito kitang galing sa Gigato, pero white ato ka about si Dr. Pentes kagang iya silinga pamilya but suno kaya hindi mo natwista nati subunggid katigayon nun ang ining autopsy report no? Samtang sa tiyak kabahin patay diri ang 10-month-old niya ito niya si ngalan sang ito si Butod no? Matapos naging tiro ini sa may barangay Irmita Dumangas Iloilo kahapon at sa subong way panimakwa ang lawas ni Butod ang ining ito na asong Pinoy kahit hindi mabatas ang pag-iya no? Na si Ermel Dinson na tiamo ni ang nadangatan sa iya nga ito. Kinpayag yung sini Radyo Maronel ni Ermel Dinson o Radyo Mandon na wala ni nagalagaw ang iya nga ito. No? Kag nagkabalik ini ba yun pagkatapos na madulong ang iya sini mga tinawo sa may pantatang kahit may negosyon na sa may negosyon ni sa Tumanggap Iloilo ang napantata ng ining si Ermel Dinson, taga ko magdulong to ang iya tinawo sa pagkaon, nag-upo ba iba, pero tinagabalik man ba yun? No? Posible, ang nagaling ang lupok sa balay ni Salvador Junior. Salvador Junior. Namo karon ang ginatudlo nga suspect, suno pa kay Demson. No? Kay man, ang ido, nakaagom ini siyang pila sa iya sining abaga, naging tunahan siyang kamatayon kag hindi pa rin matumod kung ano nga armas lupang no, ang ginggamit sa pagpatay o pagtiro patay sa sining hinuptanan nga ido nga si Butod Radyo Manronel Radyo Mandon. Yari si Dimson sa nga kung sining nga ma-interview.
9: Ang pagpatay sang ido sa arimin yung ginagin na ginulang ni sa nga aga nagsunod ang ido ko sa tao ka blakay pero may nagsunod si iya sa likod niya. Tapos ang ideya na sa ido, pag abot na sa dala na nga dira na yon, mabalik na siya. Yung tao ko naglakat lang ang bala kay may deliver bala pagkaon sa pantat. Di maakot sila katinae.
8: Sir, so, di natabo na ganyan, barangay Ermita, no?
9: Oo, sa may pantatan ko, sa gwa. Tapos ang ido na, buhay na sa galagaw, gaya dira na lang. Sa pag-upo na sa amon, kag magbalik. Oo. Kaya karon pagbalis ng tao ko, May ginambalan sa isang taga-diriman nga may naglupok. Alin sa balay sa alin sa balay sa suspect? Tay siya lang tawabing ido. Mo gidu garangol to. Ti pagurangol yun lang sa tay ido gid man to. Tay mo to nagtawag ang tinawo ko sa akon sa mga barangay Managet. Kay dito ako nagtulog sa balay ko. Pero kung sa diriman sa Pantatan. Kay nagalin ako di residente mo. Ti karon pag-abot na, pag-abot ko, ahayang ido ko, wasak-wasak ang abaga. Sir, kadako isang igo, isang bala. Mm. Kaya hinimo ko, natawag ako yung pulis eh.
10: Mm. Okay, responding pulis.
9: Kaya nag-imbestigar man pulis, nga nagambal man, nga hindi order yung bala.
10: Mm.
9: Eh, sorry, ang lupok, gaduhalin sa balay nila. Kaya, sige, daging balater ko din sa barangay eh.
10: Mm-hmm.
9: Tag sa pulis. Teka rin ang nasugo, mag-usap yak nga ibay forward ko itong blatter sa banwa.
10: Mm-hmm.
9: Nga muna, para may blatter itong pulis. Kung mag-init, mag-hula-hula lang sir. Kaya grabe gid ka init, may dadatandaan. Mm-hmm. Sige sir, karon ang ina sir, kung natandaan nyo na, ang suspect na, may kaso mo na sa sir nga illegal possession of firearms ang nadiging tuig.
10: Mm-hmm. Sino nang ginagumod mo nga suspect sir?
9: Ang gin-publish nyo man to sa news blog nga gin-screenshot ko pa ganing ang nadakpan mo lang may armas.
10: Sino nga lang niya?
9: Si Salvador Junio.
10: Ah.
9: O kamo man to nag-publish, may copy pa ganing ako na. Mm-hmm. Eh, tapos na mo sa barangay. Di paano ako magpati nga hindi silang nagtiro kay nabati ang lupok na dira sa balay niya. Kag sila na da nga balay. Mm-hmm. Tapos doon sina, may kaso ka na sa illegal possession of firearms. Tapos singon, amo na nai, tapos ang sang nagligad pag ito, may tao man din nga ido man, gintiro, doa kabilog, galing wala lang sila nagpa-blatter, kay natamad sila sa gamos, siya man ang suspect.
10: Mm-hmm. Ano na sa sir, ang armado na da siya?
9: Wala ko kabalo sir, kaya ang report na sang nagligad, yung nabasahin ko pag-post niyo, ara pa na, da ang barangay ermita, bang obrero, tanapaan, doon sa armas, bilang nga ingram.
2: Ang payag ni Ermel Dimson, Radyoman Ronel, Radyoman
3: Ronel. Ano nga lang liwat sang nagpanirok no ido da?
2: Ang ginatudlo rin nga suspect mo si Salvador Junio no napasakaan sa kaso nga I think hindi ko pa may makita abi sa atong post no nga kagini ko no post kag nabalita sa RNN Iloilo nga may kaso
3: ti delikado subong ido pa lang nada ang ginapang tiro niya base sa sunod blog mga tagihan ha
2: demo gani
3: amo na ginapang ano kuno ano ning background sang nagapaniro ha? Ano ga maoy permit sa barangay ano
2: santo sa pagpayag ni Ermel Dimson no gapakawan sa permisang iya sini nga armas lupang no dira sa may ermita Dumangas kag do ginakadukan no dira sa may iya nga sa area dira sa may Dumangas no kag Maronel i ang plano subong ni Ermel Dimson nga ipablatter niya ini sa may pulis kag pasakaan sang kaso no ako na pagabayular sa Animal Welfare Act, no? Natapo siya sining ido, no? Kahit tama ni kasakit sa iya, ang ining pagkamatayon sa kulo niya kabulan niya ido, nati ginakabig niya nga mabuot na klase sa kinuktanan.
3: Ti, atong may ginmention siya na may mga napatay man nagligad doon mga natiruhan ng mga ido. Amo man ikon ng suspect man?
2: Amo man ingin atun lo, no kay na tapay man to sang damlag lang sang duha ka bilog.
3: Sa energy sa ido ning suspect ba ho?
6: Ano gid mo ya target practice ni? Mga ido dal nga wala man ganong ido siya Garuda.
2: Dani no. Kay na ginpatawag ni si ano si Junio sa barangay no Ermita sa kay kapitan na Annalyn Dungon no. Kag si Ermel Dimson. Pero ti nagapanginwala gid si Junio nuway siya sa nakaway siya nakatiro sang inuptan ng ido ni Dimson sa Juman Ronel no ti way gito mausayay sa barangay pero ti plano ni Dimson mapalapit sa mga Animal Welfare Act para nga ti mapasakaan sang kaso
3: welfare group sang, Animal Welfare group no oh.
2: Animal Welfare Group para mapasakaan sa
3: ano na natong dira ang ebidensya balatlo no hindi pwede ang speculation ngati kay kumo so unang dakpan siya nga may amas siya na itong domo kanala na ano nakita sa CCTV may saksigin niya nakakita nga siya na
6: in fairness man sa iya no in fairness man sa ginatudlo nila Basta wala giman sa tuod ya bla, galing kiting reputasyon niya amo na bla.
3: Do amo nang reputasyon niya sa lugar nila. Ti pero may nakasaksi gidman or nakahutik sa iya nga mo na.
2: Ang nakapanugid siya nga tawo dito ko na nagalin sa balay ni Junyo mo ang lupok. Kagulpi na nagsangak ang iya sini nga ido. Kag dumalagan kag
3: ti ko may saksi man lang sa ti papailan nila ng guro kaso eh.
6: Oh, kung mo nagalang na. Di sila mo sayan, no?
2: Kaga, si, muna, ang sitwasyon sa ido, subong, no? Kaga kaluloy ang ining kaintangan sa ang iyasinin nga ido, Arajuman, Rumian.
6: Patay gid ang ido? Patay gid, no?
2: Patay gid, no?
3: So, pila ka pilas tong nakita?
2: Dako, ang pila, sabi mo sa baga, isaman lang.
3: Tiga na nilabot, guro na nga, kwan, may labot, guro na nga, vital organs ang sapat. Anyway, thank you again sa sining report.
6: Kung makakuha sila tani islag kag makompare ni labla pare
3: ang armas nga labla kay kuno kayo no nga napakawala da no may kuno ha may complete na sa
6: lisensya
3: kag kuan may mga permit na
2: Because according dire kay sa interview ta kay Dimson wala ako no pero ti fairness man wa ta makuha ang bahin sa suspect pero ti tingwan ta na nga manapot ang iya sining nga bahin na radyo maron
3: dapat kay dapat
6: sige.
2: Balikin sa ni Kandri sa may Bigato, Abisia, Pinar Home sa Balabaguharo. Kasama mo sa DIY ng Arimen Ililo, Radyo Man Flow, Consumo na Barete, Tatak RMN.
1: Tatak RMN.
6: Na, so, in fairness man sa ginatudlo nila nga suspect parikoy, dapat may mga ebidensya kita. No? Tsakto ng bali parikoy, may CCTV bla o kung saksi. Hindi pwede nga balon nga. Daw dito halin sa balay niya.
3: Ti may nakatudlo ko no.
6: Oo.
3: Daw dito ti ilan taon to nang tudlo eh daw dito tapos nakita iya basi kun detalyan niya nga daw dito halin pagbalikid ko kita ogid
6: may bit sa ate mo na mas na amo na in fairness man sa ginatudlo nila da eh kung kay sabla parikoy kung ang reputasyon mo sa
3: lang mo na kung reputasyon mo bla mo kana do ikaw permi mo pa si bangan
6: oh asa gini siya
3: albawa reputasyon mo dabi ka pila ka na nga kagi ka na pasakaan ka so kay nagpinalupok ka
6: oo
3: na no, may batian nga lupok mo si kwa naman guro to
6: siya gina na bala
3: ubog naman to pag
6: ginyo ka pinalupok ka pinalupok pag kagi ko to ginom ati siya na no kay gali bla hindi ikaw
3: oh
6: nag-inom ka lang niya pero wala kayo nagpinalupok bla
3: nga dapat sa isa ka lugar ang reputasyon mo kung anong ginihimo mo amo na mga reputasyon mo no amo na nga kung mga religious ka mo sa lugar na ay mga religyoso tao na
6: oh daw mabuot na hindi na daw hindi nila mo brang amo na nga do amo na bla pare ko ido gadwa-duwang tao ido kabuot man ang bata na nga no bra yang i-rape ng babae to
3: ano mga amo na bla
6: o daw na pero kung amo na permi dakpan ko lang gani ng liga to ng lingling sa inablos ko
3: about kay siya na
6: kay siya ni
3: may dinalaga naman to kay why nila mabdan kung sino to pro banaban si Kwan Goro to amo siya man lang na di mo naglingling sa barangay
6: siya man lang din certified
3: kung matubuan at timos ti confirm eh nga ako ginatudlo nyo ha nga ako ginatudlo nyo ha nga may timos ko ha
6: igalik yan muna reputasyon mo bla sa barangay so kung may matabo nga muna daw ikaw di yun ang suspect
3: na daw mo na basulan galikit yan muna eh kung kapakawal ka gimana beperme na nga muna bla
6: kapag mo ti ido nagligat ko na may arap manda tiniro daw siya man ginatudlo
3: siya man ti galing alam mo na si Linchak to nag imo reputasyon niya ginaguro sa barangay bla in a way ara na no kaga kung makaso kaso ka
6: kaso
3: total ti kwan sakit man nga yung mga ido man ta master don mo ti kung napatyang ka sang ido sakit na
6: oo
3: diba sana napatyang ka sa pamilya
6: kalaw ay pare ko isang pamatyagan mo especially kung ang ido mo bala ginpatay ginpatay ah may tani na kung kaysa mabaton
3: baton kaya hindi ka napatay lang sa natural nga
6: oo kung napatay siya sa masakit na siyempre galalaig ba tani so nadugay ko na nagin pa injeksyonan para mo oo para muna ti ano muna kay ulihin ang tanan no wala ka pa kainsindi pero makita mo pare ko yung may gadulugo ang ilong kagulo kay binakol no lalain sa pamatsyag mo do mabalaan mo lang ko si Nuno brado pat yun mo
3: man oh dabakulo naman eh
6: oh So amo na intindihan naton ang side sang tag-iya no sang ido kay manti una bes pare koy napalangga ng pulo ka bulan na ng ido mo napalangga yun na do part of the family na kag every time ko na magdulong sa sang pamahaw sa mga tao niya ang magkato sa uma gaupod yun ang ido do kumpanyon yun na bla pare koy ti sakit kiman so naintindihan ta pero again, ambal na muna ganin ni Pareko, dapat may ebidensya man kita sa tao. No, okay man nga may duda kita, pero tiko mag-file na kita sa kaso, ang korte ya Pareko, gapangita iya sang ebidensya mo.
3: Amo na nato. Ikon na to, may nagsugid sa iya, ti amo tong imuon, guro nga witness. Kon, wala. sang iban nga pamagi.
6: Kay lain niya parekoy nga may nabatian ka nga lupok nga dito lapit sa balay niya, sang sa nakita mo nga may armas siya kag siya gid ang palupok.
3: Galing kiti sa barangay ko noon nga nga mo na.
6: Kung permi nagapakawal, permi nagapalupok, ati siya.
3: Sana. Nablang ebidensya na lang kulang.
6: Abot ka nablang.
3: Amo na gani sa lingko, amo naglingling sa barangay, isama lang ba eh? Pag may nagahuganas naman to, may gano'n pong, may buho naman na.
6: Kaisa ka lang parikoy maano sa mga tao da, amo na ng reputasyon mo sa barangay.
3: Kaisa ka lang madakpan, tananda doy mo na sa... Basta parehas ang krimen.
6: Okay. Bawo nadakpan na sa naligad sa balay, damo sa mga panty sa babae. Na tinangnay na dula panty at labalaban siya gini. No, so, inaligad na ginsumo na inikap mo.
3: Boy simot. Lagi ka gina na saro.
6: Oo,
3: na nadulaan panty.
6: Oo,
3: nadulaan panty.
6: Nadakpan sa iya balay nga. Damo

0: amo na yung ano, amo na yung fetish nila. Dira sila nagaka-arouse, iya pare ko.
1: Gani.
0: Oo. Ay, anyway. Anyway, pare ko, ay niya por siyo, ginadulong sa inyo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Sila ang exclusive authorized dealer sa Kubota Philippines Incorporated sa Bilog ng Panay Island. Ganun makasigurado ka, hindi peke hindi imitation. Kag may promo ha, Kubota kaagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. For every 3,000 pesos worth of purchase sa mga spare parts o kung mga Kubota products, dira, may corresponding ka mga raffle ticket. Dako ng mga papremyo ang nagahulat sa mga lucky winners. Kani katuwi sila sa
1: Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Ara lang ah, sa Barangay Balantang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Exclusive dealer sa genuine Kubota tractors and machinery spare parts sa Panay Island. Nagbaligya man sila sa Kubota Rice Transplanter, Kubota Rice Harvester, Sugarcane Harvester, kag Kubota Cane Loader to Truck. Ano pang ginahulat ninyo? Bisitahin na ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Barangay Balantang Haro, malapit sa Ceres Terminal.
0: Areglado sa ato pagpanabalik pa rin ko yung mga segment sa ato mga Radyoman Reporter.
1: Alas 2:24, magabalik ang Targitanay sa Odo.
2: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. This time check is brought to you by Kelly, Papay Kelly, para everybody, every bubbly. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagaplang luya ang tawo kag nagakadunaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy.

0: sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3. D3 Bio!
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka! Mighty C, alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi kit ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
2: Mighty C, mabaka mga butika. TTX 500.
5: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Kapag sugod ko gamit sang DTX 500. Kaya natapos kaon, 2 times a day, nagtawhay ang pamatsya. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.

0: Panalong sarap, panalong panalo ka.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Kasi yun, miss, may ara ako arthritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayukid ang akon arthritis.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
3: pinahusay.
1: Cellphone Plus Gold.
3: Sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
3: Santum Plus
2: Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maasahan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
4: Santum Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Santum Gold Coffee Mix nga may collagen. Pinkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kaya enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Santum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Santum Plus Gold.
6: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingay ko kuno inom sa Santum Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Isang ginadawadlaw ko inom, wala ang nagsakit ang akong ulo.
4: Santum Plus Gold. Mahal sa mga butika.
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at tagcor.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
8: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at tagcor.ph.
9: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
16: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas pinagaling pa?
16: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
16: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
17: Unilab quality yan.
18: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Life Extension Vitamin D3.
21: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kun rectum. Ginatawag man ini nga colon cancer. Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka di kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
20: Life Extension Vitamin D3. The science of the health. Your life.
21: Importante nga pahanundum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy and digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Vita D Plus Coffee Mix.
21: Vita D Plus Coffee Mix. Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
3: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy nga kape.
1: Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
21: Paano ka makahilway sa cancer ng balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand sa vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Let's go for extra with McSaver Sulit Puso Beers.
22: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
23: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDEB254286 series of 2026.
24: Lux Herbal Capsule. Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balatian,
25: Nance Herbal Capsule
24: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.

0: by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Kilabot sa mga balok at binayaan. Yes! Master Rajuman Don Pulido. Kagang pare ko'y sa masa. Pare ko'y Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetan ay sa Udo.
2: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pangalaga diri sa Reminder Gitan ay sa Udong Oras. Philippine Standard Time, tataklas 2:37 sa Kapon. Sambay kay Arinaton ng mga segment sa Sinigapon. Inanay nga bahin, mga kabiyanang gidadulong sa inyo sa kaluhan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, the Oxygen Capsule. Mga kabiyanan, ari lang ma-advise naton sa inyo, mag-inomgi ka mo 2 or 3 kakapsula sa Dr. Pinoy adaw-adlaw. Nag-burun ba lang inyong mata? Daw wala para sa ang lawas kaginatubuan sa drag ko ng mga punggod. Utod sinyalis inisang kakulang sa vitamin A. Ginarekomendar naton ang mga abiyan na Dr. Pinoy Squalene Capsule bangod amo lang ini ang suplemento nga makahatag proteksyon sa mata. Tungod nga ang squalene kag vitamin A ara dira no, may glowing skin ka pa, may brighter eyesight ka pagid. Para mapunggan ang pagsakas ng grado sa mata kag pagkabulag, mag-inom adaw-adaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kargado sa vitamin A gani mata mo protektado. 17 years nga abiyan nga nagainom ang mga utod naton nga gadulom ang pananawan ha. Pero ang Dr. Pinoy Squalene to the rescue. Dr. Pinoy Squalene Capsule, the Oxygen Capsule, mag-inom 2 or 3 ka kapsula kada adlaw.
3: Oy, kada ay parikoy Mike Montaño sang Wow Chicks bao. Pari Mike, kamusta kada? Ma'am Elenita La Pastora nga nagatamyaw gid kay Tioy Nanding Amora dira sa poblasyon Ilaya San Enrique. Si Broadpet Madira Bistuer, kanday Greg Briones de Nosta Jr. kag of course si parikoy Stephen Panega nga nagatamyaw gid sang happy birthday kay Mary Lou Valencia, Albert Miller kag Ray Cades from High School Batch 74 sang University of San Agustin. Thank you sa inyo sininga pag-upod diri sa aton sininga pag pangalagad. Intay Margie Hindrala, bao ni Margie, how are you dira no? And congratulations sa kay Inday Diana Palyanga. Chakto ako Radyoman Mark Palyanga. Graduation niya na subong. Congratulations no aton sininga intern nagligad. Inday Diana, oh, Diana Palyanga.
2: Congratulations lay. Oy, ari nang aton nga at health news sa sininga hapon. Una kita kay Radyoman Joel Franco.
4: Ang inyong bahin, ginadala sa inyong skaluan sa D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon ninyo isang vitamin D3 para sa mabakod immune system, kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
5: Ang kaspa makatol, kag malaway tulukon kung nagkakahulog na ang dandruff flake sa inyong abaga. Kinapanugyan sa mga dermatologist na hindi kin magamit sang oil sa pagbulong sang kaspa. Ilibangod nga ang oil pagkaon sa microorganisms kung nagatugas sa kaspa, gani ang oil makapalala pa sa inyong kondisyon. Sabay, lumang-apply ka mo sang langga. Ang langgaw makabulong sa katultugas ng dandruff kag makapatay man sa mga fungus kag bacteria na nagatugas ni. Mag-mix lamang sa langgaw kag tubig sa 1:1 nga ratio kag i-apply ni sa scalp sa sunod sa 30 minutos antes bunlawan. Ang baking soda makabulig man sa pag-exfoliate sa inyong scalp kag pagkakas sa mga patay nga skin cells. Isimpon lang ang baking soda sa inyong shampoo samtang ginahugasan ang buhok para malambot ang desired result.
6: Para sa health news, kasama mo sa TYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
4: Inigabahin gidala sa inyo sa ang D3 Bio ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
2: Thank you very much, Radyoman Joel Franco. Inigabahin mga kabiyanan, gidadulong sa inyo sa karuan sa produkto di kalidad nga D3 Bio. Kombinasyon sa vitamin D3 ka virgin coconut oil. Bastante sa MCTs, medium chain triglycerides. May monolaurin, monocaprin, monocaprilin. The best ini mga kabilang nga produkto. Kag dapat imnon ginaton ini 2 to 3 capsules or soft gels kada adlaw. No? Ang aton nga D3 Bio. Aral lang gid sa mga butika. Baklan ninyo ha. Kombinasyon sa vitamin D3 ka virgin coconut oil. Then DOST nakatuon na inay, no? Kung ano ka epektibo ang virgin coconut oil, gani, gintingob ini upod ang vitamin D3. D3 Bio, ara lang sa mga butika.
3: Okay, parikoy Joey Ahino Tormon Esteva, dara sa barangay Pughanan, Lambunaw, Iloilo, kapamatikin sa ato. Parikoy Joey Esteva, thank you again. Inom ka mo ha, sang D3 Bio, the 1-2 punch combination, sang vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses nga mo nagatugas ang ubo si punilanat kag trangka. So, binutangan pa ho, sang vitamin D3 para magtaas ang aton immunity. Gani, para likaw, iwas sakit, isa lang solusyon, mag D3 Bio, every day.
2: Kag ang Mighty C Vitamin C sa ngalan palang very mighty na nanasilig kag alkaline. Ganin hindi magising lining sa tinayo kung sa imo siningat yan. Safe gamito na daw adlaw. Tandaan kung Vitamin C ang inapangita, Mighty C. Why na sa iban? Mighty C Vitamin C, ara lang sa mga butika.
3: Ang Mighty C Vitamin C, abi, puro-puro ini nga vitamin C. That is why mapainat, mapailastik ya ang aton sining maugat para madula dira mga blockages nga muna gatugas ang hypertension. Pero suggestion ko, kung mag-inom ba ka mo sa Mighty C Vitamin C, inom ka man sa partner niya, ang DTX 500, ang aton anti-diabetic food supplement. Nga anti-diabetic kay ginanormalize niya ang blood sugar level sa aton sining lawas. 2 to 3 capsule lang sa DTX 500, layo ka na sa diabetes. DTX 500, sarang na mabakal sa mga butika, diri sa bilog ng Western Visayas.
2: Malo ka, halina sa tubo, ang tubo gingkwaan na kalamay. Ang nabilin dira da, kwan pagigali, gamhanan, gimpuga, ang gimpuga, ang bilin. Ti ang extract sina, the best antioxidant. Kag-ara, ina sa DTX 500, master. Kag nagpabakod ini, sa aton na atay kag kidney, unang dipinsa sa lawas ng tao, kontra traidor no balatian, atay ka kidney, kung 100% ka function, ang balatian hindi ka sulod sa lawas na. Kaya ano pag ginahulat ninyo, mag D3 bio na, upod man ang Mighty C Vitamin C, kagangaton sininga DTX 500. So, DTX 500, kag updan mo sa Mighty C Vitamin C, sila nga duwag natawag nga,
3: Batman and Robin sa patagsang, ikaayong lawas. Yari na aton nga Tourista with Rajuman Lynette Yulatriz.
7: Ginsuggestion sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican nga maghimo sang trend ukon uso sa partikular nga banwa sa probinsya agud nga makaganyat sang dugang nga mga turista nga magbisita sa among lugar. Sunod kay Manican nga hindi na kinahanglan nga magsunod lang sa uso ang probinsya bangod nga sarang man ini magpauso sang butang ukon aktibidades nga makapasanyog sang turismo. Ginpahanumduman ni Manican nga maghimo gid sang online content para sa ini nga mga trend kun mapatuman ini sa probinsya agud nga mas madamo sa mga social media users nga magganyat nga magkadto sa natumod ng mga destinasyon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajuman Lynette Fernandez Sidatriz, Tatak RMN.
2: Thank you very much, Rajuman Lynette. Ini nga bayan mga kabiyanan ginadulong sa inyo sa kalwan sang Santon Plaza Gold. Mga kabiyanan, ang food supplement nga epektibo nga ginapangita mo kontra diabetes, hypertension, may kong adugo, naghatag sang traidor ng mga balatian, no? Ari na, ang solusyon, Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Kaya ini, halin sa extract, halin sa ampalaya, mangustin, malunggay, garlic, at spirulina. Gani, bakal na ka mo sa mga butika, malapit sa inyo ng mga lugar. Santon Plus Gold. Gag siyempre, kung kape naman ang pagambalan, Santon Gold Coffee Mix ang aton sininga imnon. Adlaw-adlaw, madamo. Nga, makuha na ito nga sustansya, kag nagaputi ka pa, kay bangod nga may glutathione ini. Kag may collagen, nagpabakod sa atong atulan, kag nagpanami sang tubo sa aton nga kuko, sa aton buhok, kag naganami pang imosin nga supat. Mga kabiyanan, Santon Gold Coffee Mix, mananam, masustansya nga kape. Gani, bakal na sa mga butika.
3: Hoy, sa mga suki na to da, sa Aramen 774 Targita na Taxi Club, mga Radyo Manibela na ton, Aramen 774 Targita na OFW International ka mga fans club ta, Aramen Iloilo Fans Club Hong Kong, Aramen Iloilo Fans Club Singapore.
2: Singapore, ti sa...
3: Buwas na? Buwas na. Sa Maligad, 24 to di bla? Ang ilang...
2: Tapos na.
3: Ah, tapos na. Okay. Okay, ano gina Armen Iloilo Fans Club main chapter. Thank you man sa pagupod. Ari na aton viral balita subong with Rajuman Mon Kapalian.
8: Ang ini nga bahin ang ginadulong sa inyo sa Nans Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
9: Ang Nans Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa panit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may protection ka kontra dengue. Bago dini ang may nempi extract Nans Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral sa social media ang video nga nakuwaan sa pagkawasak sang karsada matapos kabinkiha dini sang nagaragasa nga tubig. Ang video ang nakuwaan sa Purok 7, Kyukmay, Aguinaldo sa Laak, Davao de Oro sang nagligad nga bulan sang Pebrero. Kun sa diin, makit-an ang amat-amat nga pagkatipag sang karsada samtang nga ginabuhang sang nagaragasa nga tubig ang karsada. Makit-an man sa piyak sa nautod nga karsada ang isa ka lalaki nga ginahingagaw tulod ang motorsiklo palayo sa nagabuka nga karsada para hindi ini mahulog kag madalas ang tubig. Ang video ang viral sa social media. Para sa Viral Balita Subong, Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Hey DJ, kaluta ka na yung
3: ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
4: Thank you very much, Radyo Man. Mohon kapalihan, yari naman ang atong nga trivia. Upod kay Radyo Man, Rezi Bordon.
5: Ang Eid al-Adha o kanang Festival of Sacrifice ang pinakabalaan sa duha ka mayor nga Islamic festivals nga nagakilala sa kahandaan ni Prophet Ibrahim nga isakripisyo ang iya anak nga si Ismail bilang pagsunod sa Ginoo. Ginaselebrar ini sa ikapulo nga Islamic lunar month sang Zulhijja. Nagamarka man ini sang katapusan sang tuigan nga Hajj pilgrimage. Ang ini nga trivia gradulong sa inyo sang Super Fiber. Tinoy ang inyo kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Razuman, Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.
6: Alang-alang nagigita sa tempo.

0: Lebugay Boys. Oh, ilang alang ni kita sa Chempo Master sa ato kapag pangalagad kita rin kita boss nga daw same time same station. Opo diri kay Radyo Man Mark Daniel Socalbito. Kasama mo sa DYRI RM Manililo ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
1: Radyo Man Don Dulito.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Community Health Alarm. Kaupo di Papa Jim.
5: Nuts Urban Capsule.
6: Ano sa mo partner? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, basi na tam ang pisga partner. May mga common causes ina partner nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo bangod sa dried semen, mucus or discharge. O basi nakaagi ka bla infection, injury or scarring. Dala na ang prostate enlargement labi na sa mga nagaedad bla or urinary tract infection ukon UTI. Pero kung occasional man na partner kag wala ka man may nabatsagan nga sakit dugo sa ihi o nabudlayan sa pagpangihi kag naga-normal man ang harmless man na partner. Para makasiguro partner, ipa-check up labi na kung may pain kag burning sensation kag mahina magwa ng ihi. Kag natural partner, practice igidya sang good genital hygiene. Inom damo tubig kag dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
5: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Ginaregulate ang imo blood sugar kag blood pressure. Bangod ini sa kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Kag ini amo ang
5: NANS Herbal Capsule.
6: Yara lang sa mga butika.
5: Herbal Capsule. Herbal Capsule.
6: Tutoy. Tutoy. Ahay. Bisan pangilay na lang. Wala, diba? Partner, kung doon nag-iraw na gin, hindi na magulat nga mapunder na ginatob-tob sa no. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan inaasang nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
5: Megaman. Herbal Capsule.
6: Herbal Capsule. Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistansya, kag imahinasyon mo, partner. Kaya ang Megaman, may ara maka. Hunigot wi tungkat ali kag ginseng nga amo ang nag-boost sang imo libido. Naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function. Paagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow. Kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sambay lo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
5: Megaman,
6: Herbal Capsule.
5: Herbal Capsule.
6: 30 minutos ang partner. Yara la ang panading. Ah!
5: Megaman,
6: Herbal Capsule. Mabakal. Sa mga butika.
5: NANS Lemon Oil.
6: Hala, kariski, sige pa. Kiski sa patudo hasta magkalapakad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot gid na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected na tao, magamit naman, natural, malapnan ka man sina partner eh. Kaya nga Davis makalalaton.
5: NANS Lemon Oil.
6: Gani para mapatahaw ang palangatol sa kapiktado mong lawas partner, dako gid ang mabulig sang NANS Lemon Oil. Marilib ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Lemon Oil, hindi lagi ka mumakagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
5: NANS Lemon Oil.
6: Instant relief sa tanan nga palangakit sa lawas. Sila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
5: NANS Lemon Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
5: NANS Common Coffee.
6: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone now. Sinudang ginatiid mo. Hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imo mga mata partner kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee partner.
5: NANS Corn Coffee.
6: Oo partner, kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age related head eye diseases, pariyosang cataract, kag macular degeneration. Hindi lang ina partner ang Nan's Corn Coffee. Caffeine free kag non-acidic pa. Gani malikaw kagid sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isini ang pagka-nervyoso mo.
5: Nan's Corn Coffee.
6: Ang nami pagid sang Nan's Corn Coffee partner kay ginapanubuya sini ang imong ha cholesterol. Ang uman ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
5: Nan's Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
5: Bergaman Gold Coffee Mix.
6: Partner pariyo ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa ka mo sa kama. Mag-Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
5: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
5: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Alerto ka na. Power up ka pa. Yara lang sa mga butika.
1: Itay naman kita. Madama pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
5: Supple Plus Gold.
7: Ako gali si Van, nirmilang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko eh. Oh, may alipyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulset.
5: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
11: Pindoble, okay! Maundin ni nata sa Supplement 2 in 1.
12: Santo Plus Herbal Capsule.
11: Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
12: Santo Plus Herbal Capsule.
11: Ang Supplement 2 in 1
12: na masalitan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang. Pindoble, okay! Maundin ni nata sa Supplement 2 in 1.
12: Santo Plus Herbal Capsule.
11: Adunay mangustino kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumana sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo.
12: Santo Plus Herbal Capsule.
11: Ang Supplement 2 in 1 na masalitan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
12: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
13: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
14: Naku, DJ, matuod gina. Kung magsapa ang akong blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo galing nga ang akong ginhimo, gindugan ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw na routine.
13: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
14: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako, kag mas klaro na ang akong panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako, naging atipan ko ang akong mga mata, kag panglawas.
15: Kilali man ang bagong produkto na iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
16: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
18: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
17: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Maulan man, no worries na apoy kulob ang damit.
22: Charm, Fabcon, pamumpong makabloom. Tanggang amoy kulob sa pangunan Charm.
23: Charm Fabcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of club causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
25: Charm.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
27: ACS.
28: Hello, anak.
29: Ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
28: Ganyan ang Pinoy!
30: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
28: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
31: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
32: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
33: Ako galing sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit ko yung akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C. Kag subong ka namin isa akong paminsari.
32: Mighty C!
34: Mabaka sa mga butika.
35: Mataas pala ang imo blood sugar.
36: DTX 500.
35: Ikaw ba na ang may diabetes?
36: DTX 500.
35: Ang DTX 500.
36: Ang may powerful compounds.
35: Nagapanupo,
36: kagakontrolar
35: sa imo blood sugar.
36: DTX 500
35: Asal Rica
36: Epic Tipo.
35: DTX 500.
37: This
36: D3 Bio.
0: Ako si Jomner. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
36: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Pumakal sa mga butika.
36: D3 Bio. GTX 500.
2: Si Edding Grace paglumutan.
3: Ako may sakit nga diabetes.
4: Sila ang imo nga gininom nga kapsula.
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
4: Wow.
3: Mabakal na kamo. Sa GTX 500 namigit ingi sa aron nga lawas.
36: GTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa apel. Wala git ko gana magkaon. Kag sa adalang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3-10. After 1 week, nagnamigit ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
36: Mighty C. Mabasa mga butika. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Isa, galagot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bo okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
36: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga butika.
7: Sabad ka, ubo. Ubo. Ubo.
8: Unta tina. Tusiran forte. Unig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na tutunlan due to post-nasal drip. Sabad na ubo. Magtusiran. Tusiran.
9: Tusiran forte.
10: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCl, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ubong makulit? Just stop it.
13: Oras tatak impunto alas tres.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kandungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kandungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kabigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi na iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubot-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigay namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: This newscast is brought to you by Herba Strong, ginhimo sang Unilab.
1: Constipation, tig-a kag budlay na sa imo. Sa imo lawas, kag hindi ina maayo. Nabudlayan ka na gid sa constipation pero hindi mo na gusto tani masakitan? Pwede gid with calcium senosides, senokot. Himo sa extract sang down sang sena na gentle sa colon. Just take it before bedtime for overnight relief. It's a natural solution against constipation. Mamag-an na iwas budlay, iwas aray, sena all. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustin at malunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa rumang uri ng sakit.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ron, nagbago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagkanom nga mataas sa antioxidant.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
5: Ako si JB, paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sang bisyo, nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Santon Plus Gold. Intistingan ko man inong adlaw-adlaw nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
3: Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
6: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa anyo niya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
7: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Plus Gold.
8: Oh, si Mercy. Ara po ang almoranas. Ay pa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala gyapon ko noong pawan. Try ko ang Santon Plus Gold. So, good and duwa ka bulan noong pawan.
3: Santon Plus Gold. Mas pinamakas. Pinagali. Santon Plus Gold.
9: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
10: Kausa.
9: Ari na ang RMN Freedom Run.
10: RMN Freedom Run.
9: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations. Upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nakahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iskan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, second floor Mary Mark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
10: RMN Freedom Run.
9: Tatak, RMN.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: responsibly.
1: Sa oras ng pagsubok, nagpapakita ang tatak ng tapang para sa pangarap, pamilya at bayan. Paalala mula sa Ginebra San Miguel. Drink responsibly.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket na masaloob poo at a mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo!
3: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C,
5: mabaka sa mga butika.
3: Nagapalantulong pala ang imo panulukan.
5: Magandingin pala ang imo nga uha.
3: Masa may nagkapangihi.
5: Masa may ginauhal.
3: Masi may diabetes ka na ha.
5: DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compact.
3: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
5: Garantisado!
3: DTX 500!
5: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, sa ka full-time law student. Mas sapos kung mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, ang ini ang ako nangin sekreto sa law school.
5: D3 Bio, ang D3
3: gamay Physio.
5: Ang Physio
3: gamay D3.
5: D3 Bio.
3: Mighty C,
5: ang alkaline ng vitamin C.
7: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may akong ginasipon kang ginaulo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan.
8: Gigid yan ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C,
3: babaka sa mga butika.
5: Mahig ko bala ang imo dugo.
3: DTX 500.
5: Masamit ka bala ang gina-allergy.
3: DTX 500.
5: Ang DTX 500.
3: Ang nagatindo sang imo mahig ko nga dugo.
5: Nga sa masami,
3: amo naman
5: ang ginahalina sang mga nagkalain ay nga allergy.
3: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
3: D3 Bio.
9: Ako si Gabriel, nagalibogin na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
5: D3 Bio.
3: Ang D3.
5: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
5: Yung may D3.
10: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Grand International All-Stars in Thailand.
11: Show your support now for all Filipino Pride delegates and watch the latest amazing competitions live for free on Playtime Entertainment's YouTube channel.
10: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for more surprising updates.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness. D3

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng PagCor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
2: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No when to stop. Visit responsiblegaming at PagCor.ph.
3: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Cellphone Plus Gold.
5: Kasi yun, miss. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Cellphone Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akon arthritis.
4: Cellphone Plus Gold.
6: Plus pinanakas.
4: Pinagaling.
6: Pinahusay.
4: Cellphone Plus Gold.
7: Sa mga butika.
4: Cellphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga levels ng antioxidants ang Cellphone Gold Coffee Mix.
4: Cellphone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
4: nanakas,
6: at gaganda ka pa.
9: Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Cellphone Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa lumang uri ng sakit.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm Babcon with Blue Fresh technology kills 99.9% of cologne causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulog.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS.
4: Sample Plus Gold.
13: Ako si JL. Pagpangumang pangabuyan ko, hindi ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Baso ko pare ko, magtumar ko sa Cellphone Plus Gold kay okay gid ko nun yung arthritis. Matungagin na luwat na uman ang paginom. Okay gid kay wala nag-atake ng arthritis ko.
4: Cellphone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
14: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka makeup ko. Kun ka isaga kadulaan ko focus kahuluya. Pero subong bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay gid ni sa akon.
15: Try naman bala! Multivitamin stress iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: Oras tatak alas stress 20.
18: This time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day 1. EQ Tinyo mo.
19: Life Extension Vitamin D3.
7: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernion. Maraming Vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States that is instrumental in bringing up all natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
19: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
15: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ba achieve? Mag Super Fiber. The fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
20: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washi!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
26: ACS. Mega Man Gold Coffee Mix.
27: Arden.
26: Gusto mo ba ang natural nga energy booster? Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
27: Mega Man Gold Coffee Mix.
26: May ginseng,
27: tungkat ani,
26: maca,
27: kag so
26: palmetto.
27: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
26: Mega Man Gold Coffee Mix.
27: Yara na sa mga butika.
28: Ang galing! Pang matagalan!
29: Parang tayo lang, han.
30: Everest Appliances.
28: Babe, ano ever best decision mo in life?
29: Siyempre, building a home with you.
28: Aww.
30: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
31: GTX 500.
32: Si Edin Grace, paglimutan.
33: Ako, may sakit nga diabetes.
34: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
32: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar sugo.
34: Wow!
32: Mabakal na ka mo.
33: Sang Detex 500.
32: Inamigit ingi sa akong nga lawas.
31: GTX 500.

0: D3 Bayo.
1: Ang D3 nga may Visio.
0: Ang Visio
1: nga may D3.
0: Kamakang sumang utika.
1: Mighty C,
0: ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C,
0: mabaka sa mga butika.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may max protection.

0: alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ACS!
2: Mapa-on kang sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, Coffee at Tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at original.
5: Gamay lang ang benta kagapon, dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
6: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas pinagaling pa?
6: Oo, hina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
6: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Cellphone Plus Gold.
12: Ako gali si Maya.
13: May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali.
12: Ini-try ko gid inom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
11: Cellphone Plus Gold. Mas pinanakas. Pinagaling. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
14: Gold sa mga butika.
11: Cellphone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
16: Good thing may Cellphone Gold Coffee Mix.
15: Maluwas sa manamit gid,
16: may free collagen
15: ang guta tayong
11: kapa. Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
17: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
18: Cellphone Plus
17: Herbal Capsule.
18: May mangustin at malunggay.
17: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
18: Inumin araw-araw
17: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
18: Cellphone Plus Herbal Capsule,
17: ang Supplemento in 1 na maasahan.
18: Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Supplemento in 1.
18: Cellphone Plus
17: Herbal Capsule.
18: May mangustin at malunggay.
17: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
18: Inumin araw-araw
17: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
18: Cellphone Plus Herbal Capsule,
17: ang Supplemento in 1 na maasahan.
18: Suggested retail price, 13 pesos lang.
9: Mahalagang paalala, ang Cellphone Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
19: Paulit-ulit na lang ang ulam.
10: Momshie!
9: Angeline?
10: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe

0: ng choices, panalo ka!
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si JB. Paborito ko ginabla ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyagin ang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
3: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Ini ang inyong Healthline segment. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kun gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
4: Sang una, to hindi ko na gid makita kung madulom na. Pilang isa ka diabetic na hadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Ang mga nagpangita gid ako sang natural na bulig. Kag maayo na lang makit-an ko ang iBerry.
3: Mas klaro na bala maski gabi?
4: Mas nagaan ang pamatsyag sang akon ta. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg nga lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Oras tatak alas 3:30.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: ACS.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
5: Di ba kauras ang pinaka-regular din nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
6: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever. Aragay po ng pain.
7: Kung magsubrak ang imo body mass index sa time ta, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang yung carrots.
8: Oo, hindi lang carrots, mga kaluran.
4: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani na kung magkaon kubalot, galingin tayo ang ako nungo.
5: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
4: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Gusto rin ko na mabalaan yung mga flowers na namong probiotic.
4: Maitukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ako B-complex, layo ka sa depression.
4: Informasyon sa ikaayong lawas.
6: Nagapananakit bala ang imo mga joints, especially sa tuhod? Nabudlayan magtindog, maglakat, magiho, basi may damage na ang imo nga cartilage. Istoryahan ta kon paano makabulig ang DTX 500 kag Mighty C or Pure C sa pagtapna sang imo pinitensya. Ano bala ining ginatawag nga cartilage, Doc Ramil?
9: Ang aton lawas ang na-design to walk upright, Sir GP.
6: Gusto.
9: Ang elepante, Sir GP, bisan bugat, apat ka tiil ang nagakiri sa yung bilog nga bugat.
6: Mm.
9: Siyempre, design ko apat, no? Siyempre, bugat-bugat ka, tama mo. No, na-design yung aton locomotion sa duha lamang ka tiil kag ang aton nga gituag tulaan. Duha ka party kag ginasugpon sang tuhod. In between sa duha ka tulaan sa tuhod, di ba may ara na sa tunga? Amo na ang gitawag nila nga cartilage, no? Daw kangay ni Sir GP sa ang gitawag shock absorber or gitawag rubber bushing. Agud hindi magidanay ang duha mo katulan sa tuhod. So, di ba? Kita mo na kay kung wala ginaguro, siguro.
6: Uy, isang tikan, sakit-sakit eh.
9: Sigurado may tindihan sa mga ano? Mga
6: may edad-edad na.
9: Ni mga mekaniko.
6: Ah, oo, siyempre.
9: Sa mga ball joints, may mga grasa gina.
6: Hosto. May mga
9: Kung normal ang imo timbang, hubin ka pa, wala man sang problema ang gitawag mo cartilage. Apang once nga ma-damage ni ka nga isang injury, nag-edad ka na, palakaong katamis, dira na nagasugod ang pagbatyag sang sakit, stiffness, gitawag na inflammation o paghubag sini. Ti isa muna nga kondisyon, mas kinahanglanon mo na gid nga mag-inom ka DTX 500 kag Mighty C. Agud nga mahagan-hagan ang pagpalanakit kag paghubag sa imo mga joints. Tuman ka taas ang anti-inflammatory substance ang DTX 500 gani sarang ini nga makabulig sa pag-alibyo sa paghubag sa joint.
4: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Pangod ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapapakot sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkabutod sang imo tiin, pagkagubag sang kidneys, kag paghubag sa imo atay. Kaysa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500.
6: Mayara sang tatlo ka klase ang cartilage. Elastic cartilage, amuning yellow cartilage ka ginatawag. Ini ang makitaan sa mga mata kag ilong, ining blang humok ka portion sang ilong mo. Fibrocartilage, ini man ang pinaka pag-on nga cartilage nga kaya bisan paghakwat sa bugat. Ini makita sa imo spinal column kag mga tulaan sa pelvis. Ang hyaline cartilage, amo ni ang makitaan sa mga ribs kag joints o articular cartilage. Amo ni sang inambali, Dok, na masakit ang imong tuhod.
9: Kung ang hyaline o articular cartilage ang madamit, Sir GP, dira nagasugod ang pagsakit sang tuhod kag ini nga nagahubagi na siya. Now suno sa datos, 35% sa mga Pilipino nga nagaedad 45 pataas ang nagasuprehero sang sakit sa tuhod. Ti DTX 500, Mighty C, or Pure C lang, Sir GP, ang pangbato dari ah. While hubin ka pa, inom ka na DTX 500 kag Mighty C. Nga, ini nga mga kasi nga suplemento, ga-build up ni siya sa imo nga mga na-worn out nga cartilage. Hindi na maghulat pa nga magtigulang ka o nagasakit na ang tuhod mo kag amo pa ang pag-inom mo. Prevention is always better than cure.
6: Nga dugdugay mag-ayo ang sakit sa tuhod haw.
9: Kay wala kag inom ni TX 500 kag mighty C. Seriously, Sir GP, ang cartilage sa abila in sa iban nga tissue, wala sang blood supply ang cartilage. Gani ini ang dugay mag-ayo kun ikumpara sa mga party sang lawas nga ginasuplayan sang dugo. Gani dasig ang gitawag repairs. Sakit pangadaan ng tuhod, dugay pagid mag-ayo, mabudlayan pagid ka magiho, pero imni bala power combination sang DTX 500 sige-sige habla, DTX 500 mighty C or pure C dasig lang maka-recover ang nagasakit ng mga joints mo.
6: Mm, ilabi na ang mga pala-exercise ang hubin pa. Mm. Gaintra sa sports, no? Dayon kalit lang untat kay may pamilya na, nagatrabaho na, wala na chimpo mag-exercise, kay pungko na lang sa opisina ang obra. The more nga mag-DTX 500 kag mighty C kay soon sukton kagid sa sakit sang tuhod pagtugtong mo 50.
9: So, ang oxidative stress or GP o mataas ng level sang free radical so mga tuktok sa lawas ang nagaresulta man sa tissue damage kag ini ang naga-trigger sa gituag inflammatory response. Ari pa Sir GP, suno sa mga pagton ang cartilage tissue ang highly sensitive sa gituag oxidative stress. Ini ang mga resulta sa gituag cartilage senescence o ang pagtigulang sang imo nga cartilage. Gani dapat inom DTX 500 Mighty C or Pure C. Agud indi ka mag-antos pa sa sakit sang tuod kag iban pa nga parte sang inyo nga mga joints. Ang importante, limitahan nato ang pagkaon sa gituag matamis. Bawal gina, pero may ginabalik-balik na mundi. Tapos ginaga-promote ni tungod kay naga-promote ni sa gituag inflammation o paghubag sa mga joints. Mag-exercise to improve elasticity kag flexibility. Inom gid adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
6: Oh, so sa mga nagasakit ng tuhod ha, imnigid DTX 500 kag Mighty C, agud dali ka maka recover.
4: Information sa ikayong gawas.
6: Istoryanta ang iban pa nga mga benefits sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Base sa statistics, ang pagkabulag bangod sa diabetes among pinakamataas nga incidence ang blindness sa hubin pangapangidaron. Ang diabetic retinopathy or pagkabulag bangod sa diabetes amo ang pagkaguba sa mga magagmay nga kaugatan o kon retinal blood vessels sang aton mga mata nga nagaresulta sa pagkabuslot sang ugat, pagdugo o kon retinal hemorrhage. Rason nga nagakadula man ang imong vision o pananawan. Kag kun malala nang kondisyon, ini ang pwede nga mangin irreversible ang natuga nga damage sa retina. Sigurado mabulag kagid. Mag-inom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, agud indi magtaas imo blood sugar kag indi ka magkabadiabetes. Kag kun diabetic ka nagid man, mabalik sa normal ang imo blood sugar kun adlaw-adlaw ka nagainom DTX 500 kag Mighty C.
9: Ang masubo nga kamaturan Sir GP amo nga madamo sang mga tawo ang wala nakahibalo nga may diabetes na sila. Hoy, pa-check up nyo na inyo blood sugar. Kun sigihon pagid kaon sang tamis mga carbohydrates sa pagkaon kag sige abusar sa lawas, mabot ang panahon nga wala na sang ma-produce nga insulin sa imo nga pancreas. Na-bankrupt na. Ti mahulat ka pa nga mabankrupt na imo pancreas. Kontrolon ang pagkaon. Try man bala nga escape ka sa ano, isa ka kalanaan. Ang tawag sila is intermittent fasting, no? 8 lang ka oras ang feasting. Exercise ka oras ang fasting. Tapos exercise, bisan lakat-lakat lang amo lang na. Tapos don't forget, inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
4: DTX 500 makapulig sa pagtinlo sang imo atay, paagi sa pagkuha sang mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidom kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani ini ang power antioxidant nga amo namaan ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamangdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo namaan ang kamangdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagpupak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
9: Ang DTX 500 ang may charantin extract from amarguso. Ini ang may ara sang anti-glycemic properties nga nagapanubo sang imo nga blood sugar levels. Ini man ang nagamimik sang function sang insulin. Amo na nga nami gid maka DTX 500 kag maka Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
10: Ang problema Sir GP sa diabetic retinopathy,
9: amo nga hindi mahibaluan sa pasyente nga nagakadami sa gali ang iyang mga kugatan sa iyang mga mata bangod ini wala sang simptoma. So mahibaluan na lang nga mayara siya sa diabetic retinopathy kung nagasugod na diferensya ang iyang panulukan kung sila nagaburon na blood sa GP so good ina ang rason kung nga madamo ang nagakabulag sa diabetes kakibot ka na lang no gaburon na ang imo panulukan. So kung na kuya maniguro ka na lang ya no mag DTX sa 500 kag mighty C kada adlaw kag hindi pagtagayos ang tsansa nga mabulag ka bangus sa balatian nga diabetes.
10: Kung wala kag DTX 500 kag mighty C prone ka sa diabetes di guba ang mata mo tungod sa diabetes.
11: Over time high blood glucose levels could also damage your organs. Long term effects include damage of the macrovascular or your large blood vessels mga aorta mo. It's not only that those tiny blood vessels ga suffer, also ang mga lagko mo nga ugat ga suffer no? Tungod sa diabetes nga kung taas ang imo blood sugar this cause inflammation damages the lining of your aorta. That's why kung taas ang imo blood sugar most likely damage man mga aorta mo prone ka sa aneurysm no kung aneurysm no katabo dugay-dugay nipis na ang lining sa imo aorta lumalupok ni because of pressure sa imo blood. That's why iwasan ang aneurysm, iwasan ang pagkabulag sa mata, kilayo ka sa diabetes, mag DTX 500 kag mag Mighty C every day.
9: Kada mo gid sang mabulig sir GP sir boy sang lawas mo kung adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C. Di ka mabulag, madjunda, no? Hindi ka magka diabetes. Hindi ka ma stroke. Ma detox pa ang imong atay, imo kidney matinluan pa. Ginatinluan pa imo dugo. Di ka dali magtigulang. Ha? Gahubin lang imo selula. No? Daw edad mo 50 o 30 ka lang. Ano pang ginaulat mo? Mag DTX 500, mag Mighty C na or Pure C adlaw-adlaw.
12: Informasyon sa ikayong lawas.
6: Ang hambal ni Doc, may diabetes, mabulag mo. Pero way po kita nga sa diabetes na dula ang primaho sa ilong mo, tanan nga baho mo sa kamgid, no? Bisa may diabetes ang tupan mo. Paano nga likawan hindi magbaho?
9: Klinika Diopress.
12: Tapos informasyon sa ikayong lawas.
13: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na kilawan apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagpupos na apon ubag nga tiin. Pati apon arthritis wala na magbalik.
13: DTX Coffee Mix.
15: Pabaka sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix. Ang paborito ni Sir Eljan. Hubin ka na, gapangapi ka pa, amuning kape, nga gatinlo sa imo silula habang gapadasig ka sa imo metabolismo kung aga by sipping your hot coffee. That's why, epektibo gid ang DTX Coffee Mix.
9: Hello, Rinalin Lamis Licaros. Daladalagin niya ang habon. Santon Plus and Balsop sa Saudi. Namunan niya ang habon.
6: Huwag sa salig sa mga habon to yan. Sa habon, oh. Iwan mo ko ng habon ng rabo.
9: Uy, easy. Kasi bumbahan tadi.
6: Dami ko, ya, arabuhok.
9: Arabuhok.
6: Arabuhok. Anyway, kung ikaw ya, gusto ya may budget, kung ikaw ya medyo bago sumildo, gaya ka doon, mag DTX Premium Coffee ka. Ang DTX Premium Coffee may ergo thionine, the herb of immortality, another kind of antioxidant that stays the longest in your body, ginduwangan pa sa pinakabakod, the strongest antioxidant ang DSE nga sa DTX 500, gin-combine na tanan nga ara sa DTX Premium, so you have super antioxidants, duwa kabilog, makita sa giyatawag niya DTX Premium Coffee, stevia pa ang sweetener.
9: So kung diabetic ka, degenerative stage ka, tapos may cancer ka, gusto ka mga pipilia ang DTX Premium. Nga because DTX Premium, ang iya nga sugar, hindi iya common nga sugar. It's stevia, zero calories.
10: Puro natural.
9: Meaning pa, hindi makapakancer, hindi makapadiabetes.
6: Correct. Gusto mo puruhon mo na ang protection sa lawas mo, mag-DTX Premium Coffee ka, pugaan mo sa duwa ka D3 Bio. Amuning nga tawag nga bulletproof coffee. It does not only protect you from oxidative stress tungod sa ergotionine kag DSE, may monolaurin ka pa nga rin sa D3 Bio that protects you naman against virus, bacteria, and fungi, and parasites. That's why it's really healthy. Kag may tip ako sa inyo, ha? Kung gusto niyo magniwang, mag-DTX
10: DTX Premium Coffee kamo pugaan nyo sa duwa ka D3 Bayo, may keto coffee na kamo. Mm. Kung nami ang blood flow mo, kailangan mag-extend ka. Mm. Kaya ang extend, wala na ni kapatindog sa imo antenna, sa imo transmitter, no? Gapan nami pa ni sa imo blood flow, nami ang pag-delivery sa mga oxygen and minerals essential for your health of your cells, nami man ang paghimo sa basura sa imo cellula. That's why hubin ka tanawo, no? Mm. Kag you feel young, kung ga-extend ka sa tanan nga bagay.
9: Awon din rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
6: Ang secret ko niya?
9: Milig siya tagoay? Once na panago si Rabaw, gagamit na siya sa DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamitin niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, sino ang kapamasahi siya, pre-edad, sir boy.
6: Dising ko, no? 19, ang it, nag-19 ako nung kailis, last year 18 plus mo. O, 19
9: na. Mga kampiyon ni McPeach. Kabla ko ang beneficio kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, mm-hmm, especially sa mga pinakapunta ni mga makugatan, gamay ni mga kugatan. Kung gapamasads ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mm-hmm. Mga muna nga si Valentin, kakadto, ginadika na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
6: Kung gusto kang malayo sa suya, nag-aatake sa baos ang ilok mo, mm-hmm, ano imuon niya sa boy?
10: Maligo, kadlaw-adlaw, no?
6: Basic.
10: Oh, maligo, basic.
9: Ang paligo is not enough.
10: Maligo ka na, adlaw-adlaw. Now using the correct soap, DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties, meaning to say mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO, ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit, duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kuntito si Doclamil, giputangan sa vitamin C, mm-hmm, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why kung imo sa imo habon DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon DTX Beauty Soap.
6: Paano makabulig ang D3 Bio from head to toe? But silingon, bilog niya lawas mo, halin niya sa imo pamuno sang imo nga hairs, pakatoya sa imo ingrown, putiktado ka sang D3 Bio. Paano si Boy Sulbeta sa Talk ni Doc with D3 Bio?
15: Talk ni Doc!
10: Ang balilad, the miracle of the natural medicine is extra virgin coconut oil. Ang cold press, that is present sa D3 Bio. Subong nga adlaw itong anta, paano bala si D3 Bio magprotekta si imo from head to toe? O, alin sa ulo mo, hasta sa imo tiil, no? Kasi D3 Bio, kailanan mo gidni. Gasulod pa lang ni sa baba mo, it already is task. Gasugod na niya obra, Doc Sam. Mm-hmm. Ha? Ano ang makitaan sa baba mo? 20 billion of bad bacteria. Subong adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio magsugod sang ubra niya sa baba pa lang panaog sa imo lawas, Doc Camille?
9: Nga wala sang may gasapak sa extra virgin coconut oil. Mm. Damo di way gasapak sir.
10: Mm-hmm.
9: Ha? Pero subong ginasapak na. Ano ang special sang extra virgin coconut oil compare mo sa iban? Nga makita mo sa D3 Bio.
10: Mm-hmm.
9: The answer is medium chain triglycerides. Sila ang nahimo nga nangin special ang gituwag D3 Bio. Te kung baka lang ka D3, sayang-sayang lang kwarta mo. Dapat D3 mm-hmm Bio, no, ang baklon mo. Kung kagton mo ang D3 Bio sa imo nga unto, kag malapta sa imo baba, ining medium chain triglycerides will automatically release because tawag nga lingual lipase, mm-hmm, no? Tapos ang matabo sini ining MCT nga naglapta na lauric acid, capric acid, kag caprylic acid will immediately performs. Mahimo dayon siya sir boys nga antiviral, antibacterial activity sa imo nga oral activity.
6: Sa alingagag pala.
9: Alingagag pala na muna nga, malayo ka sa pagbaho, sa mubaba, malayo nga magka-toothache ka, malayo nga magka-tonsillitis ka, ibagid kung adlaw-adlaw, gakagat, gakaon sang D3 Bio.
16: D3 Bio!
17: Ako si Jomer. Katumagit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
18: Pumakang sa mga butika.
16: D3 Bio! D3 Bio!
19: O si Karen, nadamo isang akon hair fall ang hindi manami. Akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buho kang kinis ang akon puti.
16: D3 Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
18: Pumakang sa mga butika.
16: D3 Bio with VCO.
20: Ikaw ba lang may ginabatiyag sa imong lawas? Ikaw ba
15: pala may balatian. Hindi na magkamala ka pa. May libre nga konsulta.

Klinika ang taghimos ng DGX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang pinapangita mo, mag-klinika na. Kaya sa klinika, sigurado mag-aayo pa. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita!

0: saligan mo, say kaayong lawas mo.
1: So ang D3 ba, yung importante na Sir Boys, kasi like, kung ginakagata ba lang mag-tumarta si Neg, nausap na ito, kaya ginapatay niya ni ang ginatawag Streptococcus mutans o kung bakterya, Sir Boy, nga muna kabagdanan sa pagkadunot sa ato niyang ngaunto, no? Balo pagka-produce niya sa acid para madunot ang ato niyang unto. Ti ang D3 bio may hara sa ginatawag lauric acid. Amuna ang tama at epektibo nga magpatay sa ginatawag Streptococcus sa bacteria, Sir Boy, no? Oo, so ginaprevent naman nga hindi kay hindi magbaho ang imong baba, no? Kag kun ara na sa ginatawag stomach ang D3 bio, ang lauric acid, no? Ginapatay niya man ang ginatawag kagaw, labi na gid ini ginatawag E. coli bacteria, no? Nga ara sa aton nga tinai, aton nga tiyan, no? Kag hindi lang ina ang D3 bio, Sir Boy, may ara sang extra virgin coconut oil nga ginapanami niya ang production sa ginatawag hydrochloric acid sa aton nga tiyan. Basta ingon hindi gid mabuhi ang mga bad bacteria nga magsulod sa aton nga tiyan. Kag hindi lang ina, Sir Boy, may ara kag lesa ginatawag acid reflux, syempre madamage ang imong esophagus, no? So kun tunlon ta na o kun usapon ta ang pag-inom sa ginatawag D3 bio, pwede nga mabulong maayo ang aton nga ginatawag esophagus caused by acid reflux, Sir Boy.
2: Gabi ang D3 bio. How does D3 bio manages your stomach acids? Ginapanormalize siya lang ang imo stomach acid. Sakto-sakto lang. Pero kung magsubra ini, ang extra virgin coconut oil found in D3 bio also act as a chloride or it counteracts too much stomach acid in your gut. That's why layo kasi ginatawag nga GERD. Hindi na siya makasaka si imo. Ano pag ginoobra ni D3 bio para protektahan ka sa stomach acid? Ginapatay si E. coli. Si E. coli, isa klase nga bakterya nga gapadamo sa imo stomach acid, gapadipis pagin sa imo lining, sa imo chan. That's why prone kasi ginatawag nga acidity sa D3 bio. Pero hindi ganyan matawaran sa D3 bio. It basically manages your 100 trillion bacteria in your gut. Sa 100 trillion ni, dapat 80 trillion is ni good bacteria, dapat ang 20 lang ang bad bacteria. Pero balance ang imo microbiome. How does D3 bio do this? D3 bio has lauric acid, no? Ang pinakadamo ng medium chain triglycerides na makita mo sa D3 bio is lauric acid. Lauric acid facilitates the enhancement of probiotics in your gut, ang good bacteria mo. Kung damo imo probiotics, nami ang production sa imo gut-derived vitamins like vitamin B's, vitamin B1, B2, B12. Tantanan na padamuon ni probiotics. Ano pagid nami ang production sa imo good hormones, sa imo happy hormones, serotonin, dopamine, nami ang paghimo, ang pag-convert sa tryptophan to ginatawag na serotonin kung damo probiotics kay D3 bio ka everyday. So hindi matawaran ang ubra ni D3 bio sa imo tiyan. It helps metabolism, it helps absorption. That could only be done kung ga D3 bio ka everyday.
3: So kung pala inom ka D3 bio, ang lauric acid nga halin sa D3 bio, ginapadamo niya ang imo nga gitawag good bacteria. Ti kung damo na ang imo good bacteria, hindi lang protektahan ang imo nga gut from bad bacteria, ginapadamo pa niya ang production sang gitawag essential hormone, Sir Boy, nga kinahanglanon sa imo nga cognitive and emotional intelligence. Amo nang iba niya hindi wala anxiety. Hindi irritable. Nami ang mudo. Tungod kay nga man nakainom D3 bio adlaw-adlaw. Kag aside sina, kaya niya patyon ang gitawag candida, no? Isa ka yeast na infection nga kaya patyon sa dira pa lang sa tiyan patay na, Sir Boy. Kag ganami gabulig sa imong nami nga digestion, malayo ka sa inflammation. Kag siyempre ang nakanami pagid ang MCT ni D3 bio, amo nang rason nga ang magamit gid ang tanan nga mga nutrients nga imo nga ginakaon. So once nga nami ang absorption sa imo nga nutrients, strong ang imo nga immune system, kag ang maintenance sa imo nga selula steady. Amo na nakanami kung pala inom ka D3 bio. Kaya halin pa lang sa baba, from head to toe, mabuligan gid ka sa D3 bio.
2: Kampiyon, no? So hindi na sa trangkaso, ubos ipon, kagilanat ikaw, ginapaayos ang D3 bio, pati ang imo bad breath, pati ang imo microbiome imbalance, ha? Pati ang imo pigaw nga tiyan, pamayuhon ni D3Bio pa nami ang imo absorption sa imo pagkaon. Sir JP?
0: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Storyanta ang dugang pagid ng mga binipisyo nga makuha niyo sa adlaw-adlaw ang pag-inom sang D3Bio. Abi niyo hito to lang. Ari pang dugang, Dr. Mil?
3: Ari ang dugang sa mga palainom D3Bio, Sir JP. D3Bio also promotes the absorption sa gitawag vitamin A no sa imong gut.
4: Ikaw nami.
3: Di siyempre, masaling ka vitamin A, importante na sa pagtubo kag pagmature sa imong B cells. Ti membro na sa gitawag soldado sa imong lawas para makaproduce ang gitawag antibodies. So, vitamin A is also crucial in maintaining bone health by promoting osteoblast and osteoclast processes. Wow. Ibagid man kung pala inom ka D3Bio, nami imutulan, magamit ang vitamin A sa imo pagtubo kag pagmature sa imo nga B cells. So, ano pang ginaulat mo, no? Islin na ang imo nga plane nga D3. Mag D3Bio na.
0: D3Bio with Physio. D3Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pa. Matya, isa na nakabulig sa akon. Amo ang D3Bio with the Physio. Nagaduna ang ginabatsag sa
0: akon. D3Bio. Ang D3. Gamay Physio. Ang Physio. Gamay D3. D3Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radio ang D3Bio nga makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan
0: batsagan ko ang epekto ng pagsiklaw. D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
1: Vitamin E, sir, ba importante man siya sa aton niya nga lawas, no? Tungod nga gina-prevent niya nga hindi kita magbalatian sa kurason, magnaming aton nga immune system, ga-prevent man sa ginatawag inflammation, no? Kung panghubag, no? Sa aton niya nga lawas. Kag, ang vitamin E, no? Makabulig para magnami ang aton nga mata, sir boy. Kag, hindi lang yun na, anti-cancer ang vitamin E, pero kung ang vitamin E nga ginatumar naton, why natong gina-updance sa ginatawag D3Bio? Hindi dyan po mapuslan. So, dapat vitamin E updan mo gid sa pagtumar sa D3Bio para maabsorb sang maayo ang ina nga bitamina nga aton nga ginatumar, sir boy.
4: Ang mga bitamina, minerales nga imo makuha alin sa pagkaon kag food supplement, why na pulos kun hindi imo lang maabsorb? Talking about absorption, isa sa pinakaimportante nga mineral nga makita naton is ang magnesium. Ginatawag din ini nga hundreds of, kani may hundreds of biochemical reaction in your body. That's why rockstar mineral ni siya. Maging wala pulos ang magnesium, kung hindi mo maabsorb, tingnan na kayo mo bata, sige mangkaon, grabe, pakaunon nga, ganiwang ng Japon. Kung ga D3Bio ka, ay mo bata, ikaw, nanay, tatay, lolo, lola, kag ini ang maabsorb sa lawas, ang magnesium, kadako sa mabulig. Ang imo exercise champion, why ka ginakapoy? Puwerte mo performance, gapanubo sa blood pressure, gapadula sa mga hubag-hubag sa lawas, mga bukol-bukol, nagapromote sa manami nga tulog, nagapadula sa depresyon, hindi ka na palaakig, hindi ka na plaugtas, why ka na nagakakulbaan, why ka ginanervyos nami imong nga mudo. Ano pinulat nyo? Mag D3Bio na, agon maabsorb yung mayo, ang magnesium sa lawas.
2: But there's more, pagid nung Japon. Ang D3Bio ga-promote man sa absorption sa another fat-soluble vitamin called vitamin K. Ang vitamin K is really good for your clotting factor. It normalizes, hindi ka mapatay sa bleeding, no? May kapilas ka, gatululo lang dugo mo, why ga-clot, kulang ka na sa vitamin K. Ang nami pagid sa vitamin K, it also help in maintaining good bones, no? Kaya ang vitamin K, may ginatawag niya prothrombin, a protein and clotting factor that is important not only for blood clotting, but also for bone metabolism. So, diin ka pa, sa kadamo-damo benepisyo ang makuha mo sa D3Bio, kambiyuhin na ang imo vitamin D3 ang supplement, mag D3Bio ka na.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas, mangabot ka. D3 Bio with Physio.
1: Ato si Jay, nasa kong sugar. Pilasko, dugong mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilasko, dasig nilang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang juice magapakamayo sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto ng mga alternative medicine doctors na pinagmumunahan ni Dr.
4: Oras tatak impunto alas 4.
5: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
6: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
7: This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
8: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
9: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming at tagcor.ph.
6: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
11: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
12: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
13: Wala yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
14: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen. The true global Filipino beer. Maging balikbayan. Baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
15: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
16: Dali lang gid liwat?
17: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
15: Wow! Mas pinagaling pa?
17: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
17: extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Sa opisina, pirmi ka malanag atubang sa computer?
21: Grabe, git akong mata. Pirmi malabo akong panulot. Sakit akong ulo. Kagdasigid ka po yun akong mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
22: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akong mata. Tungod sa sige gamit sa computer.
23: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
21: Sanggin try ko ang iBerry Gold. Nabatyagan ko nga mas klaro akong panulot. Tag-imbi na dasig ka po yun akong mata.
22: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Makabulig protektar sa mata batok sa blue light kag eye strain.
23: Kung pirmi ka sa computer o kung cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
2: Evergreen Herbal Capsule kag subong. Aton pamatian si Doc Hiko.
24: Kung nag-antos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo, magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas.
2: Mabakal sa mga butika.
25: Maayong adlaw, kaupod natong subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, Anay, sa panunok?
26: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako. Feeling sang doktor o pareho sang gabon na pormilang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilan ko kag pagkatapos ang tatlo ka bulan. Dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
27: Tilali man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may ara sang 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
28: Let's go for extra with McSaver's Sulit Pusong Beer.
0: ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa MacSaver Sulit Busog Meals.
1: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. NANS Herbal Capsule. Papaskugon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
3: Charm Cap Con. Among tumakablog, hanggang amoy kulob sa pangon ng Charm.
4: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumakablog sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
5: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo, mabakal sa mga butika.
6: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangkamo sa relax sarap.

0: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS!
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS Sample Plus Gold.
7: Ako galis si Bander, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni Bao Mayali Biyogid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang ako nga polset.
6: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
8: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay.

0: of a hit. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sunfrom Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Sunfrom Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfrom Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sunfrom Plus Herbal Capsule, ang suplemento ng may mangustate at malunggay. Sunfrom Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan, kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sunfrom Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Sunfrom Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin para sa anumang uri ng sakit.

0: man, bro, kalot.
1: O, ito yung bro, kuste.
2: Susubosog, eh.
1: O, tila ka tata. Bayari na tutulilot.
0: O, oh, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
3: Yes, sir.
0: Ay, ay, ay!
1: Ano nga, ay, ay, ay?
0: Bro, kalot, nadulang kahit ako.
1: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga aking dula mo.
0: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, Steng, may kwarta ka da?
2: Kita mo, nagid yung nagtabid lang anit ko sa inyo. Wala, eh!
1: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, imo.
0: Relax lang, bro, bro, kalot. Dala ko di ang puspro.
1: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
0: Abaw! Hindi na! Ari yung puspro! Kita mo niya ang unod?
1: Ba? Uy, hala.
2: Baman.
1: Tanga?
2: Hala. Tanga, matuon.
0: Diskarte lang na iya!
1: Oh, no! Kinbutang mo sa sabaw sa tinula?
0: Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
3: Sir?
0: Waiter! Nakita mo niya nagkalutang sa sabaw sa tinula, ho!
4: Ay, tanga na, sir.
0: Nan! Kita mo? Ikaw na nagkakuha may tangang tinula ninyo? Hindi kami magbayad sa git order na munti. May tanga galit ang mga pagkaw ninyo!
4: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
0: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
4: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid!
0: Ay, ay, ay!

0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Oo, ikaw! Nagapanghimos ka na? Nagapanglaba ka na? Nagapanghugas ka na? Ote, ano oras na?
4: Oras na para tumaron ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule lang ang may alkyl glycerols. Ginagapabakod sa immune system.
4: Ang immune system,
5: amo ang soldado sa lawas para kung may mag-atake ang mga viruses kag bakterya. Ginabatuan nila ini para hindi ka magbalatian. Padayo na gobra? Mag-Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Gikan sa number 1

0: magkaon, sa dalang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no, ang My PC. Tag 1 capsule, 3 after 1 week. Nagnamigit ang akong napaminaw. Salamat sa My PC.
1: My PC!
2: Oras tatak, alas 4.25.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
6: Santum Plus
5: Herbal Capsule.
6: May mangustin at malunggay.
5: Dobling sangkap sa isang kapsula.
6: Inumin araw-araw
5: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santum Plus Herbal Capsule.
5: Ang Suplemento in 1 na
6: maatakan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
6: Santum Plus
5: Herbal Capsule.
6: May mangustin at malunggay.
5: Dobling sangkap sa isang kapsula.
6: Inumin araw-araw
5: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
6: Santum Plus Herbal Capsule.
5: Ang Suplemento in 1 na maatakan.
6: Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
7: Santum Gold Coffee Mix.
8: Ako si Rodel, amo gapamangkot sa akon kung ano kagdaan ang hubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga Santum Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
7: Santum Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit.
11: Charmin, Babcon, pamumpong makaglog. Hanggang amoy kulog sa tungon ng Charm.
12: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulog.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
13: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
14: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
15: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
16: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
17: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
18: Evergreen Herbal Capsule.
19: Ako si May Nano.
20: Dua ka tuwid na nag-bleeding ka?
19: Oo, oh, tumar ko Ibirecrin. Wala na yan, hantid ko ron. Wala na. Ibirecrin Capsule, kaibiktibo kayo.
18: Mangtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
21: G3 Bio with Physio.
22: Ako si Anay. Before problema, kung gida nga kong irregular na regla, isa, galagot, gitatlo, kabulan, blan. Sa pagtumar ko sa G3 Bio, po okay, gidang resulta, subong normal na gid.
21: G3 Bio.
23: Ang G3 Bio.
21: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
21: Yung may G3.
23: Matatas mga butika.
24: Santum Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santum Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Santum Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustin at malunggay. Santum Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
17: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
25: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
26: Hello, Washi!
27: Hello, Mommy!
26: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
27: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
26: Mula noon hanggang ngayon!
28: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
26: ACS!
30: Mataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
31: DTX 500.
30: Ikaw pa lang ang may diabetes.
31: DTX 500.
30: Ang DTX 500
31: ang may powerful compounds.
30: Yan ang gapanupo.
31: Tagakontrolar
30: sa Imo Blood Sugar.
31: DTX 500.
30: Masalikan.
31: Epektibo.
30: DTX 500.
32: Para di madaling masira

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Oras, tatak, alas 4:30.
2: This time check is brought to you by iBerry. This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. RMN.
5: Kagkaroon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kagtulilo.
6: Blay! Blay! Sting!
7: Kalot!
6: Ba? Ay! Aras gusting kiya?
7: Ay, sulod lang de, kalot, tulilot. Sulod ka mo.
6: Chumrita. Anong pamahaw da man?
7: Ay, wala agad kay, wala ko kadigamo.
8: Nag-aaway gani kami, bro. Kalatawan nyo ba lang na himo iya, oh? Gusto lang siya magpungkok. Mag-anus dos ang kalaman si siya, Kwan. Guya.
7: Hapde gali, no? Hambal nila na, ame.
6: Uy.
7: Hapde gali.
6: May pilas gurong guya mo, tiyan mo. Try mo bala ang aloe vera? Inos-nos blas guya mo?
7: Okay. Ito, oy kalot.
6: Oo. To na. Oo.
8: Sige. Basi kung ando na lang panos-nos sa nawong mo, ha? Basi bala mag-abot ang adlaw sa posisyon. Hindi na mapusta ng iyong mukuan, nawong.
6: Sting!

0: Marit, kabilabi ko anay, ha? Kay bagong manicure ako eh.
1: Tiyala Bertada, kuan may ubrahon ko siya. Ah.
0: Ay ako? Nabalibaran mo?
1: Eh, kuan siya? Balikon ko lang balago sa mga lalabahan siya. May lalabahan pa ko, abi, kay kap mo.
0: Ay, hindi na. Hindi ka magbaton sa kwarta ko, ha? Ano kwarta ko? Tansan?
1: Tiyala Bertada.
0: Magpalapit ka sa akong doon kahapos man lang kung magpahulam ako sa imo. Wala ko nagabalibad, bisa nagakumod, o pero nagapahulam ko sa imo. Pero kung ako naganing mag-ayo, nabalibaran mo ko?
1: Ate, sige, Tiyala Bertada, ah. Labhan pa na lang kasubong. Pabahoon ko na lang tong linabhan nga hinuluman ko sa balay nila ni Kapitan.
0: Marit!

0: Kalot, okay na ka mo ha? Sa presisyon, kamo ang mabulig sa amon.
1: Hmm? Okay, Rosilin.
0: Sa peace and order.
1: Okay, Rosilin.
2: Ako ya bisan hindi mo na ko pagambalon basta ara ka tipigan tagit kaya nga hindi ka makagdan na mo
0: eh mo tulot kasi bala mag proseso nagakatulog kaya imo ya man tamad ka nga daan mo
2: ay sobra ka naman imo ya Roslyn my love ko bisan ko ya kapit pa kun ara ka ako na ang madala sa mga pampana nga pampal pag pagwapa mo ako dasig ka ma retouch
0: eh pampaog baka karon.
1: Okay ka na ganito, Lilot, ha? Sa peace and order na gani, hindi ka lang tuya kang magyayayo kay Roslyn, kundi sa tanan.
0: Tubuan ka bala, Lilot. Kaya ang butsi mo, ha? Taro nga ang obra mo. Kay may taglima, kamo bala ka kilo nga bugasalin sa kapilyata.
2: Ngayon! Roslyn!
1: Salamat, kay Roslyn, na. May konsumo naman kami nito, Lilot, na ablo.
2: Ay, iwave ko lang nga ako, na. Iyata ko na lang na sa iyo, Roslyn, total. May ara naman kami ni Bro Kalot sa balay.
1: Ay! Ina tulang panagresi mo, hatag mo pa? Ihatag mo pang animal ka? Kung ihatag mo na ka, Roslyn, dito gaon siya, ha? Isa kasimana, ha? Dito kagaon sila, isa kasimana. Nugay ka, gaon, balay!

0: Rimay, Herbal Capsule.
1: Pagka unsang aton uto, may Ginkgo Biloba nga nagapakampyon memorya. Nagapanami cognitive function, kag blood flow sa utok. May ginseng pa nga nagapa-improve sang mental clarity. Nagapadula sang pagkamanipaton.
0: Rimay, Herbal Capsule.
1: Duha, tugtog tatlo ka kapsula kada adlaw.
0: Rimay, Herbal Capsule.
1: Also available,
0: Rimay, Choco Mix.
2: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo naman gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
3: Mahirap yun, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
4: Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, hindi corrupt!
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, Dilip.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskog nga bone health nga syempre affected by vitamin D levels may ara lower risk sa pagdevelop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
7: Life Extension Vitamin D3. The science of a health your life.
9: Importante nga pahanundom. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swacto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Maayong aga sa tanan nga nagapamati. Hindi ang inyong mga health lines. Kung pirmi nagalabo ang inyong pananaw, labi na gid kong gabi, pamatianta ang istorya ni Aling Maria.
3: Sang una, tong hindi ko nagid makita kung madulom na. Pilang isa ka diabetic na hadlok gid ko sa posible na komplikasyon. Ang mga nagpangita gid ako sang natural nga bulig. Kag maayo na lang, nakitaan ko ang iBerry.
2: Mas klaro na bala mas gigabi?
3: Mas nagaan ang pamatsyag sang akunta. Kag mas klaro na gid bisan gabi. Dako gid ang akon pasalamat sa iBerry. Tilawi man ang bago nga produkto nga iBerry Gold na may aras ang 10 mg sa lutein. Nga bakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
4: Mahal lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang
5: ulam. Oras tatak, alas 4:40.
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This newscast is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatian ko ng Southern Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
6: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Southern Plus Gold.
8: Ako gali si Val, garmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Southern Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko eh. Oh, mayalik yung gid. Salamat gid sa Southern Plus Gold kay nagulang ako nga polset.
6: Southern Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
9: Abyan, nagakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may aras ang super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko na hindi dapat mag-dinner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag life extension vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at daw-adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali kasi napit akong tuhol.
2: Rightness na gali.
3: Pero sa ang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
2: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan.
3: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
2: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Nagkadto ko sa Binalbagan and may pasyente kong 47-year-old ang nahambaya dok sa una niwang-niwang ako. Tapos amo na dok ang ako niya gininom. Nagdami ang ako niya lawas.
5: Wow.
4: Kaya gusto niya pag diyan magniwang kayo pareho ko no sa ako nabay ko kanami nagilang sang lawas mo. Tapos yung compute ko niya nga BMI nasa normal man lang siya nga BMI hambal yan niwang gig ko dok sa unas niya nag-gain ako weight because of your Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
6: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, angkay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
7: Dali lang gid liwat. May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
7: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: ISO certified world class quality. Sample Plus Gold.
1: Ako si Angie, may bukol ako sa breast ko, mangkot ko dasong kung ano maayo diri. Mo ginagambal nga maayo gid ang Sample Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gin tumar nga suplemento. Salamat gid gubalaka at ama to nagula ang bukol.
0: Sample Plus Gold. Abakan sa mga butika.
2: E3Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang E3Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: E3Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3.
3: Uy, concerned lang ko. Kundi pamati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain.

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako galing si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
7: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
8: Maayong adlaw, kaupod nating subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panulok?
9: Ay nako, iho, grabe gid ang labo. May katarata kuno ako, feeling sang doktor o pareho sang gabon na pormilang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilawan ko pag pagkatapos ang tatlo ka bulan. Dako gid nga pagbago, pagbugtaw ko daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
10: Tilali man ang bago na produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg sa lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
11: Pampalala, ang iBerry ay
12: throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
15: Paano ka makahilway sa cancer ni balatian kung ang imong vitamin D3 200 IU lang ang unod? Diri ka na sa Life Extension Vitamin D3 ang unod 1000 IU. Life Extension Vitamin D3, ang brand ng vitamin D3 for cancer patients. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
16: Mrs. Ano gani ka, ma'am?
17: Ikinan. Gagini maras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot ka. May tagas ang uto ko. Nga dugo. Na kumantoso ko po 14 days. May isa ka bottle na ginapainom sa akon. Blood extension, D3. Di ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
15: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
18: Maulan man, no worries na ako.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mighty C. Alkaline. Ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, may listeneria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngayon, hindi ako makabatsyag ng sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kaupad natin si Tita Susan. Tita, matuod ba lang na may koneksyon ang high blood sa panulo?
4: Naku, DJ. Matuod na. Kung magsapa ang akong blood pressure, nagaupod man ang paglabo sa akong panulo. Amo galing nga ang akong hinghimo. Gindugan ko ang iBerry sa akong adlaw-adlaw na routine.
3: So, nakabuligid sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo, gid. Mabatyagan ko gid na may suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ako pag mas klaro na ang akong panulo. Sa iBerry, may peace of mind ako naging atipan ko ang akong mga mata pag panglawas.
5: Kilali man ang bagong na produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oras tatak alas 4:50.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Miracough, Humok, ang tigang aplema, afford pa.
10: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Number 1.

0: Bahala. Sa maabot nga, Santa Cruz, ano ah?
1: Okay, basta ikaw. Okay na ang bayad, wala problema.
2: Amo na bala ang budlay sa imo, Valentina, kay kwarta-kwart, tagi niyang galaw mo iya.
1: Hosue! Kabalo ko naman nga, kapigado bala sa lola mo. Wala, gidrakit-rakit, ah?
0: Ano kaya na, Valentina, ha? Kaya ang kwarta mo, ipanghatag mo lang bala sa mga boylet mo, bro, ah?
1: Kung hindi ko paghihatag ang kwarta ko sa mga lalaki, ayan, makanobyo ko, makapanglalaki ko, home and sleep, ikaw kapanglalaki ka kung hindi magkatagkwarta, ha?
0: Ay, Valentina!

0: Ay, girly. Ano may bayo na si Kapitan para sa sagala?
1: Wala pa ah. Ato ay ho, duman, o ganaga panghilo, no?
0: Ano? Ano nga naga panghilo, no, man?
1: Nagpadarma siya agad ko nung magputi ang guya niya nga ko rin nun.
0: Eh, ano? Ay, bunggang malamba. Damo kwarta.
1: Nagapangpanit-panit ang guya niya, ho? Ay, ambot ah. Do hindi na yaba lang mga ang baba niya kaya nagapanghugot ang panit niya sa guya.
0: Ano? Eh, anong ginhimo, yahaw? Naparitoke siya?
1: Wala ah! Ambot ko na naging panghimo niya sa guya niya nga nagamuto ah! At totoo ay, hindi siya maayo makakaon kaya nagapalang hugot ang guya niya. Nagamantener lang siya, lugaw!
0: O hindi. Ay, tinugang niwang niya eh. Basta'y pag-abot sa prosesyon. 12 na lang ang hawak ya.
1: Chinoyet ah!

0: Josue, putan lang ang akon.
1: Oy, wala rice? Wala soft drink?
0: Ah, oh, wala na. Utan lang gid nga laswa kag tubig.
1: Ay, wala ba? Basi ila naton kasi na chamrieta.
0: Ano?
2: Ang ako niya, duha ka rice liet, isa ka isda nga prito, kag mangayo ko sa bawbi, tubig na lang dayon.
1: Ay, si Roslyn niya nagapatambok. Ikaw yung chamrieta, nagapaslim, nga nagapaslim ka naman nga daan. Ay.
2: Uswe? Kabalo ko, Uswe. Natigana ni Chia Marieta ang body sa maabot nga prosesyon. Lantawa ang guyaya kay naghamis.
1: Oy! Oy! Naghamis gani pero ito man gihapon!
0: Ikaw nga agi ka ha? Kasuyaan gid sa imo ha? Eh, matya ko doon kagapagota gid sa imo manuya ka?
1: Joke lang Chia Marieta ha? Hindi na ba ba akin? Eh, kay aga pa ni bala ha. Bilog mo karon nga adlaw, mabuhisit gina ko mga aking kaaga pa ha. Ganit smile, oh ngirit-ngirit, oh ngirit na, na na smile. Hindi ka magboringot ha, Reina Imperatrice.
0: Posbe.

0: Oras tatak alas 4:55.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: D3 Bio.
3: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio pag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infection tuga sa mga virus at bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
4: Pamakal sa mga butika.
2: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Mabali si Bibi. Masami ko din na allergy. Iski magwala ko kag mga hinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto inuras lang nadula na dayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C.
4: Pamakal sa mga butika.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa fried washing machine detergent.
7: Hello, Washi.
8: Hello, Mommy.
7: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
7: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ng pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko nga tsura ko daw stress bisan naka-makeup ko. Kun ka isaga kadulaan ko focus kahuluya. Pero subong bisan ano ka stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tap, insakto nga diet kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron kag niacinamide nga nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay gid ni sa akon. Try nyo man bala.
12: Di ba mas stress iron is a generic name stress tabs. Simple process, consult your doctor.
13: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Ang lamig!
15: Teka, yakapin kita.
14: Sarap ng feeling.
16: Everest Air Conditioner.
14: Han, ano ever best place mo in the world?
15: Siyempre, right here with you.
14: Oh.
16: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
17: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Birch Tree 45 Twin Pack. 775 lang SRP kada baso. Birch Tree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong. Ginhimo sang Unilab.
2: D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 ng may Physio. Ang Physio ng may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasikon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Gigidyan ako ginadutlan sang balatian.
2: Mighty C, babaka sa mga butika.
1: Mahit ko bala ang imo dugo?
2: DTX 500.
1: Masamit ka bala ang gina-energy?
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500. Ang nagatindo sang imo mahit ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalain. Dahil nga energy.
2: DTX 500. Masalika DTX 500.

0: It's Tri-Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Nance Corn Coffee. Isang diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay? Ang Nance Corn Coffee. Nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una. Magtimpra na sang Nance Corn Coffee para magpabilin ka nga healthy, focused kag energized. Nance Corn Coffee.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: Oras tatak alas 5:05.
2: This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice. This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: That news was brought to you by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
7: Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo nga pwede makahatag sa imo sa mga malalakad baka mamatang isakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pag nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang life extension vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw adlaw sang Super Fiber, mabukal sa mga butika.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
11: Nagpapasalamat kami kasi tulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya, as in naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
8: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
12: Protection?
13: Yakult!
12: With 8 billion live LCS?
13: Yakult!
12: That may reach the intestines alive!
13: Yakult!
12: Helps improve digestion and boost immunity!
13: Yakult!
12: With proper diet and exercise?
13: Yakult!
12: Kaya panalo ka dyan!
14: Sa mga ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
15: Kargado.
16: MaxFit, kargado.
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
17: Unilab quality yan.
20: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
21: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
22: Galabog pala ang imo pananaw? Basi myopia, diabetes, o kon eye strain na hindi na pagantusa. Kay arina ang Iberry.
23: Ako si Ana. Wala taga Mandawi. Alin sang bata pa ako, may myopia na ko. Kataas ang akong grado sa mata. Budlay gid magtulok sa layo kag permisyo sa adlaw-adlaw. Sangga tumarko sang Iberry, naglimpyo ang akong pananaw. Presko na siya, labi na sa kada bugtaw ko sa aga.
22: Ang Iberry, available sa Mercury Drug, Rose Pharmacy, kag sa imo paborito nga buteka. Ilawi ang Iberry Gold na may 10 mg lutein. Available sa mga parmasya nga lapit lang sa imo.
24: In doble, okay! Founding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masalitan. Suggested retail price, 13 pesos lang. In doble, okay! Founding hinata sa Suplemento in 1! Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangustino kamungay. Doble ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masalitan. Suggested retail price, 13 pesos lang.
25: Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
26: Gikan sa number 1,

0: nawala ang kabuglay.
1: Kilala mo ng bagong produkto na iBerry Gold na may aras ng 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
2: Mighty C, mabakal sa mga butika.
4: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS! Sample Plus Gold.
2: Ko si Bigbot, ako with ang pagliwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Sunshine Plus Gold, itestingan ko. Adlaw-adlaw ko na kinainom. Grabe, kitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
2: So si Ricky, isa ko kagard, sige tupo lang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, Vitamin C. Ang Mighty C, the best gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabakal nga buti ka.
3: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. So feel first, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
4: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Visit responsiblegaming@tagcor.ph.
5: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Gamay Visio.
1: Ang Visio.
0: Gamay D3.
1: Mga buti ka.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: O galing siya rin, nagtanto sila yung kisang nagligad, sakit ko dyan katama, di ang basing tiyo ko, tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamaka sa mga butika.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
2: Oras sa Iloilo, Philippine Standard Time, tatag alas 5:23 sa hapon.
1: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMN News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMN News and Public Service. News and Public Service.
2: Mayong hapon mga karadyuman, welcome sa pagpangalagad sa programa RMN News and Public Service. Sa subungad law sa Miyerkules, petsa 27 sa bulan sa Mayo, tag 2026. Live sa gihapon nga makitaan, kagmamatian sa Facebook, DYRI, RMN, Iloilo. Kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyoman Mon Kapalihan, akong inyo alagad, Radyoman Maggie Erasuelo Malariado.
1: RMN News and Public Service.
2: Sa atong nga pagpangalagad sa subong nga hapon, mga karadyoman, ginapatigayon subong nga hapon ang first status conference sa International Criminal Court.

0: will be able to cooperate. As you say, we haven't had a chance. We've met and said hello and had a coffee, but we haven't sat down yet to really discuss what can be agreed on, what can be stipulated to. So hopefully that will make it more efficient. But we've calculated in that date of 30th September that the August break doesn't exist, essentially, and that we will keep going through that period. That does not include everybody taken off for 3 weeks. So I can't really add more, and I'm actually going on too long to be efficient, but rely on our submissions, and we really think that is the date, the time we need.
1: Yeah, well, okay, Mr. Nichols, I mean, I see that. I mean, you're actually assisted in one sense by the fact there has been a change of counsel, because that obviously causes, you're assisted in many senses, I feel, because of the need for them to get to grips with the case. Can I emphasize, however, that you really must do things with expedition? We weren't madly impressed by the delay in asking for the matters in your last motion, as you saw. We'd like you to get on with it. All right, Mr. Haynes.
0: Could I make just one additional point? I'm sorry, didn't. Just that with this schedule we proposed, other than one case, it would be the fastest from confirmation to trial. I know that doesn't mean that those other cases, that should be the measure, but we were thinking in terms of making this as quickly as we could, and I will, you're correct, of course, about the motion you referred to, and I can address that later. That was our mistake. We own that. There was a miscommunication where we believed that those items were not in custody, but I will address that if you wish later.
1: Well, no, I think
2: RMN News and Public Service.
3: Person gid lamang sang kabayan sa pagistoryahan ay nila kay ina sa status conference sang kaso nga crimes against humanity ni former President Rodrigo Duterte sa ICC. Again, wala sila nagisugot sa PESA sang trial kagamo pa ini ang resolbahon sang panel. Kay lain-lain ang PESA nga gin pahayag sang prosecution sa defense as well as ang abogado sang mga biktima para sa pagsugod sang trial sa kaso sang anay presidente sang Pilipinas. Kay ginapunto man diri sang defense ang pagtumod anay kun fit to stand trial si former President Rodrigo Duterte. Ang schedule ginistoryahan, lakip na ang mga lingwahe nga dapat gamiton. Gin-propose man kay nakon sa trial, gamiton ang Tagalog as language para mas mapos na maintindihan sa mga Pilipino nga nagalantaw sini. Kaga ginakonsider man ina, especially though nga kalabanan sa mga Pilipino makabalo maghambal kag makaintindi sang Ingles, pero ginasiling kay ina nga para nga mas maintindihan ilabi na gid sang mga pumuluyo kun sa diin nahimo ni Presidente Rodrigo Duterte ining crimes against humanity niya sa iya madinuguon nga kampanya batok sa illegal nga droga.
2: RMN News and Public Service.
3: Ang oras tatag alas 5:34 sa hapon. Sa balita local check naton kay si Rajman Mon Kapalihan, ginaangan-angan nila ang pagpa-autopsy sang pamilya sa sining tigulang nga ginkuga patay sang iya anay obrero dira sa may isa ka subdivision sa distrito sang La Paz. Lakip na ang sitwasyon sa palibot sang syudad subong nga magaluman sang nga hapon with Rajman Mon Kapalihan.
2: DYRI Rajuman Report.
4: Rajuman Magi, matawahay ang atong sininga palibot sa subong hapon, kay pi holiday kita subong. Pero sa mga plazas na to, no, kag pila ka mga areas ka subong diri sa may areas sang St. Clement's Church. Ito madamo-damo gawa ang tao kay maningad daw tig silimbagid, no, diri sa may St. Clement's Church to hold the ining mga ginapatigayon nga misa. At the same time, mga plazas naton, like sa Aro Plaza, madamo-damo man ang tawo, no, nga naga jogging, naga walking, no, ang iba naga propa hangin, aron man magi wala
3: na. Ito man motivate ka man nga mag-start sang imong fitness goals.
4: Ang inaayaga pa, sige-sige na. Kasi kung diri nga daan sa mga plaza, pag umpisa mo dagan, pag tiyog mo to sa piyak, to may ginaprigya to, no?
3: May ako nag-isaan mo, kung makita mo bilang adukadamo sa mga nag-jogging or may nag-exercise, dirado, maganyat ka man?
4: Yes, so, magaling kiti.
3: Daw lagi na-influensyahan?
4: So, ay, budlay, no? Kung dapat, sige-sige, no? Ang motivation, no? Lagi nang gan, wala gitsang, ano na, isang interaksyon. Para si Man Magi, no? Di, ang utod natin sa buong, damo kita, pili, no? Bisan, hindi sa mga plaza, sa mga esplanad naton, kag sa mga karsada naton, may mga nakita, kita nga nag-matumatoy, walking, no? May iba nga nag-grupo man bisiklita, subong iya nga hapon, no? Pero ti ang kadamuon ra sa salakyan, bulyon sa salakyan, undong kwan subong nga holiday, madamu-damu pagawa kita sa nakita, there is my downtown city proper. Unlike sa iban yung adaw, no, mas gusto tayo pagganing sa lakyan kon adaw sang Domingo. But right now, sa holiday is one magi, damo-damo sang mga utod nato niya nga nagpadulong pa sa may sudad, no, diri sa may sudad niya sang ili, no, sa pila ka mga areas ng kalabanan niya nagpadulong man sa mga lugar, mga malingaw sila, mga dahil sa may areas ang Manduriaw, no? So sa may Smallville area. Sa aton sining balita, patayo na aton nga ginapantayan ini ang update sa Juman Magi, no? Sa kamatayon sining senior citizen diri sa may distrito sa La Paz. Kay inisali kaina sa aga, no? From morning, no? Until sa mga hapon, ginapantayan kay may information nga ipaitalog sa autopsy ang bangkay sining mga tigulang kasapon dira sa sulod niya sa isa ka division. But then, until sumong alas 5 sa hapon, sa alas 5, wala sang sinyalis na may patigayon ng autopsy. Wala sa may pamilya na nagpadulong na nagdanga sa may Ricardo Abisya General home sa Edman na magidiri sa may Balabaguharo. At the same time, wala mo ning police. The latest information naton is sa sumong, nagapadayon ang hot pursuit operation sa aton sining nga kapulisan so panguna ni Police Captain Jimmy Cuesta, no, actually sangin katuan sa may Lapas PNP wala dito, no, kay nagupo sila subong na no? May isa sila ka lugar nga ginakatuan subong ginalagas ining suspect ang Juman Magi nga gintudlo o ginatudlo ka nagpatay sa sining nasambit iya nga biktima, no? But ayun natin, ina-monitor ining update sa sining kaso, nga tigin bantayan mal sa natin sining nga mga kauturan, no? Dugang sinikaroon, kagibad pagin yung mga balita, by the way, dari sa may area naman iya sang Barrio Obrero, no? May ara dari sang film showing, pati kayo, no? Alas 6, dili madugay, no? Subungan nga gabi. Ti kapang-invite pa ning Baribriro Council.
3: Na-confirm na to, Rajuman mo ng judge, ha? Nalipat ko mag-message sa imo.
4: Oo, actually.
3: Para na?
4: Actually, ginkuhan ko yung message ko siya kay silikot ko isa kapabatsyag na okay na.
3: Okay na. Okay na. Grabe, okay hindi na. Basta-basta.
4: Oo. Doon siya ginong ginaulat na.
3: Lapit lang da siya.
4: Oo. Anyway, ito, ano na ako, damo-damo nagawang tao. Yung update na ni Karon, sa ito sining Facebook page, ang ining mga itapo no, sa sining patigayon naman yung film showing sa Barangay Barrio Obrero, amin na kito ginahanas yung mga kabataan sa barrio, no? Mag-ubras ang istorya, kagibutang iya, no?
3: May sports na, may arts pa, ako, kadamo, no, sa aktibidad.
4: So, pang syudad din, hindi niya pang... pang barangay lang niya. Aktibidad sa Juman Magi. Sige. Anyway, patayan nila. Sa so, pagtansin niya update na Dilma Dugay, hindi mga aktibidad sa mong iyang hapon. With Radyo Man Ronald Sanchez, kasama mo sa DYRI, RMN Nililo, Radyo Man Mon, Iales Kapalian,
2: RMN News and Public Service.
3: Nabatian si Radyo Man Mon Kapalihan. Oras tatag alas 5:40 sa hapon. Ang iningabahin ginadulong sa inyo sa Santhon Gold Coffee Mix pampapino kag pampabata sa panit kay mayara sa collagen, natural nga nagapaputi sa panit kay mayara sa glutathione kag may protection pa kag naga-detox sang atay kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga routine ang Santhon Gold Coffee Mix kag Mighty C ang alkaline-based kag vitamin C protect ayang imo kaugalingon. Batok sa kuno naman nga sa isang balatian kag opdi pagid sa DTX 500. Ang pangon sa magkahalalit ka diabetes, likaw iman ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack, mag DTX 500.
2: RMN News and Public Service.
3: Good afternoon kay Lidelia Villanueva, Mila Genicela. Good afternoon sa kay Nick Velasco, Margie Cobilla, Sir Andy C, Sir Stephen Fanega, Nick Velasco, maayong hapon sa kay Sir Joey Eheno Termon Esteva, kay Brad Pet Madera Bistuer. Mayong hapon kag madamog gid nga salamat sa inyong pag-upod sa aton nga pagpangalagad subong hapon.
2: RMN News and Public Service.
3: Tanbay na sa mga balita sa palibot sa pungsod upod ang RMN Network News. Sa ngalan sa serbisyo publiko, sa ngalan ni Radyo Man Mon Kapalihan, ako ang inyong alagad. Radyo Man Magi Eresuelo Maleriado.
2: Tatak RMN. RMN Network News.
5: Malacañang itinuturing na hamon ang pagbagsak ng ratings ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Chanel Salazar.
6: RMN Live Report.
7: Magsisilbing hamon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagbaba ng kanyang satisfaction rating sa pinakahuling survey ng Social Weather Station na SWS. Batay kasi sa survey, bumagsak sa poor na may negative 15 ang net satisfaction rating ng Pangulo sa unang quarter ng 2026 na pinakamababa mula nang maupo siya sa pwesto noong 2022. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, gagamitin ng Pangulo ang resulta para mas mapabuti pa ang trabaho at serbisyo ng gobyerno. Posibleng may mga mamamayan pang hindi nakaramdam ng tulong mula sa pamahalaan. Iginita man ang Malacanang natuloy-tuloy ang pagtatrabaho ng Pangulo lalo na sa pagtugon sa epekto ng krisis sa Middle East. Binanggit din ni Castro ang hiwalay na survey ng Octa Research na nagpapakitang tumaas ang trust at performance ratings ni Pangulong Marcos. Kasama mo sa DZEC sa RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak, RMN.
6: RMN Network News.
5: Tuloy pa rin ang search and rescue operations para sa mga nawawala sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Yan ang sinabi ni Interior Secretary John Vicremulia kasunod ng naunang anunsyo ng ilang opisyal noong Martes na ilipat na sa search and retrieval operation matapos walang makitang signs of life mula Lunes ng gabi. Ayon kay Remulia, hindi pa sila nawawala ng pag-asa na may mga buhay pa ring matatagpuan sa ilalim ng debris. Dagdag pa ng kalihim, may mga kaso umano sa ibang bansa kung saan may mga survivor pang natatagpuan makalipas ang ilang linggo kaya patuloy pa rin gumagamit ng life detection devices ng mga responder. Samantala, bumuo na rin ang DILG ng fact-finding team na mag-iimbestiga sa sanhi o ng sanhi ng pagguho. Matatanda ang apat na ang kumpirmadong nasawi, higit 10 ang nawawala habang 26 naman ang nailigtas sa pagguho ng 9 na palapag ng gusali noong Linggo. Lalaking nagpapanggap na miyembro ng PNPSF arestado sa checkpoint at nakuhanan pa ng baril sa Talavera, Nueva Ecija. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Man Ace Blanca ng RMN Nueva Ecija.
6: RMN Live Report.
8: Dinakip ng pulisya isang lalaki na nagpanggap ang miyembro ng PNP SAF at illegal na nagdadala ng baril matapos masita sa isinagawang checkpoint operation sa bayan ng Talavera dito sa Nueva Ecija. Batay sa ulat ng Talavera Police Station, nagsagawa ng isang checkpoint ang pinagsanib na pwersa ng 2nd Provincial Mobile Force Company at ng Talavera PNP sa kahabaan Mahalika Highway ng Barangay San Miguel Lamunti. Pinara ng mga otoridad ang isang kulay gray na single motorcycle para sa regular na inspeksyon, pero napansin doon ng mga pulis na ang rider isang 36 anyos na lalaki na taga Barangay Poblacion Sur sa Rizal, Nueva Ecija ay nakasuot ng sublimated sweatshirt na may marka ni Special Action Force, insignia ng PNP at apelyidong Diego sa likod. Nang beripikahin ng mga pulis, lumabas na hindi miyembro ng PNP ang suspect dahil upang agad itong arestuhin. Sa isinigawang body search ng mga operatibo, na-recover mula sa suspect ang isang caliber 9mm Taurus pistol na kargado ng 10 bala. Maharap ngayon ang suspect sa kasong paglabag sa Article 179 ng Revised Penal Code, illegal use of uniforms or insignia, gayon din sa Republic Act 10591. Sinabi ni Nueva Ecija Provincial Director Colonel Richie Clarabal, mananatiling mahigpit ang Nueva Ecija Police laban sa mga individual na illegal na gumagamit ng uniforme at insignia ng kapulisan upang linlangin ng publiko at sirain ang integridad ng organisasyon. Kasama mo sa Arimen Nueva Ecija, Radyo Manais Blanca, Tatak Arimen.
5: Truck inararo ang ilang sasakyan sa Rodriguez Rizal, isa patay. Detalye ng balitang iyan mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
6: RNN Live Report.
9: Nasawi ang isang motorcycle rider habang tatlo naman ang nasugatan matapos mawala numano ng preno ang isang 10-wheeler truck at sumalpok sa siyampang sasakyan sa kaba ng Mayon Avenue, Barangay San Jose Rodriguez Rizal. Bale sa paunang investigasyon ng pulisya, naganap ang insidente habang dumaraan pababa ang truck na may kargang mga sako ng simento mula sa San Ildefonso, Bulacan. At sunod-sunod na nabundol ang truck ang mga nakahintong sasakyan, kabilang ang SUV, tricycle, minibus at isang motorsiklo. Diniklarang wala ng buhay ang rider ng dali sa ospital malas maipit sa ilalim ng isang SUV. Sinugod naman sa paggamutan ng driver ng tricycle at dalawang pasahero ng minibus na nagtamo ng minor injuries. Ayon sa pulisya, ay tinuturing na delikadong bahagi ng lansangan ang naturang pababang kalsada dahil sa paulit-ulit na mga pangyayaring nagresulta sa aksidente. Naigpit naman pinaalalahanan ng mga motorista na maghinay-hinay sa pagpapatakbo ng sasakyan upang maiwasan ang kaparehong tragedya. Kasalukuyan lang nasa pangangalaga ng Rodriguez Municipal Police Station ang driver ng truck at naharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injuries at damage to property. Kasama mo sa Arament Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda. Tatak Arament!
6: RNN Weather Report.
5: Magkasama, bahagyang bumilis ang bagyong binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang Tropical Storm Jang Mi sa layong 1,280 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Tagli nito ang lakas ng hangin na umaabot na 65 kilometers per hour at magbugso hanggang 80 kilometers per hour habang kumikilos pahilag ang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan papasok ang bagyo sa bansa bukas at tatawagin ng bagyong Domeng. Samantala, pinaghahanda na ng PAGASA ang publiko sa inaasahang sabay na epekto ng El Nino at habagat na posibleng maramdaman mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon sa PAGASA, humihina na ang tag-init at posibleng matapos ang warm at dry season sa katapusan ng Mayo o unang bahagi ng Hunyo. Department of Social Welfare and Development o DSWD naghahanda na sa epekto ng bagyong Domeng. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Mike Goyagoy.
6: RNN Live Report.
10: Naghahanda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa distribusyon na nasa 4.7 million ng mga boxes ng family food packs sa mga pamilyang maapektuhan ng pagdating ng bagyo. Sa pagtaya kasi ng PAGASA ay nasang bukas tatamang bagyo na tatawaging Domeng, nasang mararamdaman ng bagyo sa Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Ay kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, maliban sa Family Food Box ay naka-standby na rin ang mga non-food items na nagkakalaga ng 589 million pesos. May stockpile na rin ng mga ready-to-eat food na nagkakalaga ng 361 million pesos. May standby funds na rin ang ahensya na nagkakalaga ng 923 million pesos. Patuloy na nakamonitor ang DSWD sa mga lugar na daraanan ng bagyo para sa agarang disaster response operations. Kasama sa PZL, RNN Marila, Rachuman, Mike Tiago, Itatak, RNN.
6: RNN Network News.
5: Naghahanda na ang Department of Environment and Natural Resources o DENR para sa nakaambang krisis sa tubig bunsod ng banta ng isang strong El Nino. Ayon kay DENR Secretary Juan Miguel Cuna, bagamat sa huling bahagi pa ng 2026 inaasahang mararamdaman ang matinding init, ngayon pa lamang ay naghahanap na sila ng mga bagong water resources. Meron na lamang umanong 6 na buwan ang pamahalaan bago pumasok ang taong 2027 kung kailan inaasahang magiging kritikal ang supply ng tubig. Kaya bukod sa pagrepaso sa water allocation ng NWRB, pinag-aaralan na rin ng ahensya ang cloud seeding at mga desalination project. Hinimok din ni Kuna ang publiko at mga local government unit na mag-install ng rain water harvesting systems habang tag-ulan pa. Matatanda ang sinabi ng PAGASA na ang Super El Nino ay magdadala ng matinding tagtuyot sa Southeast Asia at posibleng magdulot ng mas malalakas na bagyo dadaan sa Pilipinas. Kalidad ng mga produktong karne sa Pangasinan mahigpit na binabantayan. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Neil Moyano ng IFM Dagupan. RMN
11: Live Report. Mahigpit na minomonitor ng National Meat Inspection Service o NMIS ang kalidad ng mga produktong karne na pumapasok sa mga pamilyan sa Pangasinan upang matiyak na ligtas sa sariwa at pasado sa tamang pamantay ng mga ito para sa publiko. Sa kabila ng nararanas ng matinding init ng panahon, nananatiling matatag ang presyo ng bakoy, abak at manok sa iba't ibang pamilyan sa lalawigan habang tiniyak naman ng mga meat vendors na sariwa at maayos ang kondisyon ng kanilang mga paninda na direktang nagmumula sa mga accredited slaughterhouse. Sa isinawang webinar ng ahensya, sinabi ni NMIS Senior Meat Control Officer Dr. Paulo Seralte na regular na nagsasagwa ng inspection ang kanilang tangka para upang masiguro ang kalidad at kaligtasan ng mga produktong karne bago ito makarating sa merkato.
12: Kung makakasiguro sa kalidad, of course, para po sa kalidad ng produkto, yun nga po, lagi namin sinasabi, hanapan po ng meat inspection certificate yung mga produkto na binibenta sa palengke. So, dito po sa meat inspection certificate, nakakasiguro po tayo na may kalidad at ligtas or na sumailalim sa tamang pagsusuri yung mga produkto ng karne.
11: Inalala din ng NMIS ang publiko na hanapin ang meat inspection certificate sa mga tindang karne bilang patunay na dumanang mga ito sa tamang proseso ng pagsusuri at inspeksyon. Mayroon ding regional office ang NMIS Urdaneta City na nangangasiwa sa pagbabantay at inspeksyon ng mga produktong karne na pumapasok sa buong Region 1. Kasama mo mula rito sa FM News Tagupan, ito si Idol Nimero, Tagak-RMN.
5: Tutol po ang ilang transport groups sa e-transport loan program ng pamahalaan na magpapahiram ng pondo sa mga driver at operator para sa pagbili ng mga electric vehicle. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Piston President at Chairperson Modi Floranda na abot sa higit 3 milyong piso ang EV units at hindi kayang abutin o butin ng maraming driver at operator. Gayet pa ni Floranda, hindi tugma sa kondisyon sa Pilipinas ang teknolohiyang ito at kailangan pa ng masusing pag-aaral. Limitado na rin ang maaring makaka-avail ng naturang programa at posibleng makaka-apekto rin ang pagtaas ng singil sa kuryente.
13: Nagkakalaga po ito ng 3.3 milyon at sinasabi nila ay kaya tumakbo ng 120 kilometers kung ito ay dire-diretso. Pero siyempre, ang iba naman yung katangian ng kalupaan dito sa Pilipinas, lalo na kung gagamitin dito sa public transport, tahinto-hinto ang biyahe niyan, kailangan talagang masuking pag-aralan. Kasi kung ang sinasabi nila, tumataas ang presyo ng gasolina, ay hindi naman malayo na sa mga susunod na mga panahon na kapag talagang ano, itataas din naman yung kuryente kung papasan. At ngayon pa nga lang, hindi pa pasyado lumalarga yung electric yung mga electric ay tumataas yung presyo ng kuryente. Ano pa sa panahon na sa darating na mga panahon?
5: Dagdag pa ni Floranda, masyadong nakaasa sa imported na teknolohiya ang program imbis na paunlarin ang sariling industriya ng transportasyon sa bansa. Nanawagan ang sektor ng mas malinaw na solusyon at malawak na konsultasyon at giniit na mahalaga ang papel ng mga driver at operators sa pagpapatakbo ng ekonomiya ng bansa.
13: kung yung electric lang, ano yung electric yung magiging ano, dapat ay tayo mismo yung gumawa. Kasi meron naman tayong mga kulay, meron naman tayong mga mina na kung saan ay pwedeng pagkunan. Kaya talagang nga talagang kasi natin tingnan kung ang tayo ay nakaasa lagi sa foreign at walang kakonkretong programa ang gobyerno so sa pinong pagsasayos ng ating public transport, ay talagang ano, talagang hindi uunlad yung muda ng ating public transport.
5: Magkasama si Piston President at Chairperson Modi Floranda. Itinanggi ng Commission on Elections o COMELEC na makompromiso ang datos ng mahigit 88 milyong mga botante sa bansa. Ito'y matapos kumalat sa social media ang aligasyong nagkaroon umano ng data breach na sistema sa sistema ng COMELEC. Ayon sa poll body, walang anumang data breach na nangyari at nananatiling kompleto at ligtas sa mga datos at impormasyon ng mga botante sa kanilang database. Nagsasagawaan nila agad ng verifikasyon at investigasyon ng COMELEC Information Technology Department Security Incident Response Team kaugnay dito. Samantala, hinikayat naman ng poll body ang publiko na maging mapanuri at maingat sa mga nakikita online para maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino sa Japan para sa kanilang sakripisyo at malaking ambag sa pagpapatibay ng ugnay ng Pilipinas at Japan. Sa pakikipagpulong ng Pangulo sa Filipino community sa Tokyo, tiniyak nito na patuloy na paprotektahan ng pamahalaan ang kapakanan, karapatan at kaligtasan ng mga OFW sa nasabing bansa. Ay kay Pangulong Marcos, mahalagang bahagi ng mga Pilipino sa mas matibay na relasyon ng dalawang bansa, kaya silang unang pinuntahan bago makipagpulong sa mga leader ng Japan. Hinimok din ng Pangulo ang mga kabataang Pilipino sa Japan na samantalahin ang mga oportunidad doon habang ipinagmamalaki ang kanilang pagiging Pilipino. Na mababatid na layan ang pagbisita ng Pangulo sa Japan na palalimin pa ang kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng trabaho, kalakalan, seguridad at ugnayang pangmamamayan kasabay ng 70th anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Japan. Laman ng mahigit 100 mabahong container po dyan sa Subic Freeport sinimula ng itapon. Detalye ng balitang yan mula kay Ranchman Mike Sigaral ng RMN Bataan. RMN
14: Live Report. Sinimula na ng Bureau of Customs, Port of Subic ang condemnation ng mahigit 100 overstaying reefer container sa Subic Bay Freeport matapos makatanggap ng mga reklamo kaugnay sa matinding baho mula sa mga abandonadong container na naglalaman ng nabubulok na agricultural products. Ayon sa BOC, dalawa sa mga nasabing reefer containers ang isinailalim na sa condemnation sa pamamagitan ng dumping bilang bahagi ng agarang aksyon sa problema. Tiniyak ng ahensya na paiirali ng tamang proseso upang matiyak ang ligtas at wastong disposal ng mga nabubulok na produktong laman ng mga containers. Samantala, nalawagan ng Subic Bay Metropolitan Authority para sa mas mabilis na condemnation process katuwang ang iba pang ahensya upang mapangalagaan ang pampublikong kalusugan, mapanatili ang kalinisan sa pantalan at matiyak ang maayos at responsableng operasyon sa loob ng Subic Freeport. Kasama sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral Tatak, RMN.
15: Ayon sa National Fisheries Research and Development Institute, 70% ng galunggong sa Metro Manila ay mula sa WBS, kasama ang napakaraming uri ng lamang dagat na pagkain ng bawat Pilipino. Ngunit, unti-unti itong nauubos dahil sa illegal fishing at panghihimasok ng ibang bansa. Lumiliit na ang huli, tumataas pa ang presyo. Dahil dito, naapektuhan ang kabuhayan ng mga mangingisda at lalong-lalo na ang food security ng bansa. Ang pangisdaan sa WPS ay kritikal para sa ating pagkain at kabuhayan ng mahigit 370,000 mga mangingisdang Pilipinong umaasa rito. Hindi lang basta karagatan ang West Philippine Sea, ito rin ay kabuhayan at pagkain ng bawat mamamayang Pilipino.

0: Larong table tennis sa palarong pambansa 2026 balik normal na bukas matapos masunog ang likod na bahagi ng municipal gym sa Talacogon, Agusan del Sur. Detalye po niya mula kay Rajaman Prince de las Marias ng Aroman, Butuan.
1: Balik sa normal na bukas ang larong table tennis matapos masunog ang likod na bahagi ng municipal gym ng Talacogon, Agusan del Sur kaninang tanghali. Wala naman nasugatan sa naturang insidente sa panayam ng Aroman Butuan sa municipal administrator ng Talacogon na si Ma'am Gina Gatab, kung saan kanyang sinabi na makakabalik na sa laro ang mga atleta bukas matapos ang pansamantalang pagsuspende ng mga laban sa table tennis, kung saan tinatayang aabot sa 72 games ang na-delayed dahil sa nangyari.
2: Karon ang atong technical officials mo ay nag-declare sa suspension sa tanan nga mga dula nga naka-schedule karon nga adlaw tungod kay ato pong ipasiguro nga safety ang ato ang kani ang diri sa sulod sa building, and we're trying our best nga kadtong aso o baho diri nga nabilin ato pagyud siyang pagawason, and tomorrow mahimo nang normal ang tanan o mabalik na ang tanang mga schedule sa dula sa table tennis.
1: Habang patuloy pang inaalam ng Bureau of Protection Talacogon ang sanhi sa nangyaring sunog. Kasama mo sa DXBC Aroman Butuan, Radyo Man Prince de las Marias, Tapak Aroman.
0: Barbie Imperial, gaya-gaya nga ba kay Sara Labati? Alamin natin yan mula kay Rajaman Alex Furake.
3: Kasunod ng mga alegasyon ng ilang netizens na ginagaya ni Barbie Imperial si Sara Labati, hindi ito pinalagpas ng aktres. Alam ng lahat na si Sara ay strange wife ng nobyo ngayon ni Barbie na si Richard Gutierrez. Noong May 2026 kasi nagpost si Barbie sa social media ng kanyang larawan habang siya'y nasa harap at sakay ng kanyang Toyota Land Cruiser Prado 250. Caption ng aktres, "Big toy for a small girl." Inintriga naman agad ito ng ilang netizens matapos mapansin ang pagkakapareho ng post ni Barbie sa post ni Sara. Noong May 12 ay una nang ibinahagi ni Sara sa kanyang social media malaraman na nasa harap ng crossover SUV niyang Mazda CX-90 na may caption na Mazda Girl Summer. Sa comment section ng post ni Barbie, ilang netizens ang nagkumpara sa kanila ni Sara at inakusahan siya ng panggagaya. Sinagot naman ito ng aktres at iginiit na hindi niya ginagaya si Sara. Paliwanag niya, matagal na niyang pagmamay-aring kanyang sasakyan at bahagi lamang ng car sponsorship campaign ang kanyang post.
4: Yan ang ating entertainment news. Alex Furake, Tak Aroman.
0: At sumayin niyo po mga mainit na balita. Ako po si Rajaman Jenny Pahilanga mula sa Aroman Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila. Sa mga taga Zamboanga, buenas noches.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
0: Oras 6:03.
5: RMN Network News.
6: Ang mahigkong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-super fiber!

0: Cordero.
1: MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin B3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapahalagaan yung kalusugan, ugaliin mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
6: Narito, Dayon, Senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, utiraan nga. Kung baga, ang piyako ng aspirasyon, ang kitapot ng unang isa, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat kasok gel, day-day. Ang abatsagan ko nga, buwin ako gawagin nga po. Pagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka pa lang ko to, yaka buwin ako. Subong yan, nagawa. Pagto ko to sa ilang balay sa bata ko, takladon. Pinang bago nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Milagro, may ara ko, sir. Hindi ko maka-count sang sakto, pero may lang ko gasuka. Pinpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit patama.
7: Mighty C,
9: mabasa mga butika.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
11: Santong Plus,
10: herbal capsule, may mangustin at malunggay.
11: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
10: Inumin araw-araw,
11: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santong Plus, herbal capsule, ang Suplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
11: Santong Plus,
10: herbal capsule, may mangustin at malunggay.
11: Dobleng sangkap sa isang kapsula.
10: Inumin araw-araw,
11: sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
10: Santong Plus, herbal capsule, ang Suplemento in 1 na maasahan.
11: Suggested retail price, 13 pesos lang.
10: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa anumang uri ng sakit.
5: Gikan!

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS Sample Plus Cold.
2: Kasi yun, miss, may ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
1: Sample Plus Cold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Cold. Pili sa mga butika. Sample Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at manunggay. Sample Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Sample Plus Herbal Capsule, ang suplemento na may mangustin at manunggay. Sample Plus Herbal Capsule, ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Sample Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
3: Mahalagang paalala, ang Sample Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa lumang uri ng sakit.

0: Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ECS.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling si Gondol ko po yan. May blood ka na sa luna?
3: Oo nga, umatog. Bakit lang ngayon doon ko yan? Sa doon sa nakatay ko sa Evergreen Herbal Capsule, yung nagsulahay ng tanan-tanan sa ako.
1: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule at Adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
5: Ilay Lady La Crosse, taas ang akon nga sugar 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Ilan nalang subong imo
7: sugar?
5: Pagtigay ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
4: DTX 500. D3 Bio.
8: O si Karen, damogid sang akon hair fall at hindi man namin akon puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
4: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
9: Pagkakal, sumang butikal.

0: ang D3 Bio.
1: Yumay Visio.
0: Ang Visio.
1: Yumay D3.
0: Mga buti ka.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Amo ito ginerekomendar ko sa mga iba niyong mga pasyente nga ging panglantaw ko, not only to the senior citizens that I saw, but also sa mga middle aged ni naton nga mga pasyente. Kay gin testimony agad pero kami nag-explain ako sa pasyente nga isa nagsalut saya kay ang bayad ko amo nang ako nga ginatake Dr. Pinoy Squalene Capsule and nagbully gid sa akon kag nagnami ang akon nga pamatsyagan on that.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
4: Ang oras alas 6:11 na sa gabi.
5: RMN Evening News. Buong araw na kaganapan. Mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
4: Maayong gabi na mga karadyuman, welcome sa pagbalita diri sa RMN Evening News.
6: Adlaw kita subong sang Miyerkules, Mayo 27 to 2026.
4: Kami ini live nga makitaan kag mabatian sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
6: Kag sa inyo mga radyo sa 774 kHz.
4: Sa ngalan sang serbisyo publiko. Kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Radyoman Joylene Tamayo para Onda.
6: Nag-Radyoman Lynette Fernandez Silatriz.
4: Headlines. Sa mga balita subong adlaw. Iloilo Provincial Capital balik na sa 5-day work week sugod sa Hunyo.
6: Sa balita sa luwas sang pungsod, pag-atake sang US nagalapas sa ceasefire suno sa Iran.
4: Kag sa showbiz, reklamo sang aktor nga si Alfred Vargas bato kay Rob C. ginbasura sang prosecutor's office. Mga karadyuman, sa detalye na sang aton balita lokal. Nagpagwa sang bagong executive order ang Iloilo Provincial Government nga nagatapos sang compressed work week arrangement para sa mga empleyado sang Kapitolyo sa idalom sa Executive Order Number 064, Series of 2026. Gindula na ang pulo ka oras nga compressed work schedule nga una ginpatuman sa idalom sa Executive Order Number 034 bilang kabahin sa mga tikang sa pagkinot sang enerhiya kag gatong sang probinsya. Suno sa mando ang mga empleyado sang Iloilo Provincial Government magabalik na sa regular nga 5 ka adlaw nga work week kumalin Lunes tubto Biyernes opisa Hunyo 1, 2026. Magapabili na ang flexi time arrangement ko sa diin ang mga empleyado kon mga empleyado mahimo makasulod halin last 7 sang aga tubto last 8:30 sang aga basta nga matapos nila ang ginakinahanglan nga oras sang trabaho kag ang ila departure time ukon pagpauli indi maglapaw sa last on o kon last 5:30 sang hapon. Sa piyak sang gendula na ang compressed work week, ginpayag sang provincial government nga padayon nga ipatuman ang mga energy conservation measures sa tanan nga opisina, ospital kag iban pa nga opisina sa probinsya. Ang mando ginpirmahan ni Dr. Raul N. Banyas bilang officer in charge sang governor's office.
6: Sa iban pa nga balita lokal, ginpasalig ni Iloilo City Councilor Shin Marie Mabilog nga may trip ticket siya sa paggamit sang salakyan sang gobyerno sa itong nakaligad nga Domingo. Sa mensahe ni Mabilog sa RMN Iloilo, may kopya siya sang trip ticket apang ara sa iya opisina. Nagpasalig ini nga ipakita ang kopya sa Webes nga adlaw. Ini ang pahayag ni Mabilog matapos ginquestion kung nga nakapark sa GT Mall ang salakyan nga may logo sang Iloilo City Government sa adlaw sang Domingo. Sa muman nga adlaw suno sa konsehal, puno ang iya opisyal nga lakat kag nagpamakal ini sa mga gamit nga iya ipanagtag nga ukon na sa iya ipanagtag nga school kits para sa mga estudyante.

0: Sa iban pagid nga balita mga karadyuman, may trip ticket ang paggamit sang salakyan sang Liga ng mga Barangay sa itong nakaligad nga Domingo. Ini ang panindugan ni Liga President Maria Irene Ong. Suno kay Ong, siya man ang nag-aobra sang trip ticket. Gyan klaro man sini nga hindi naka-issue ang salakyan sa iyang ngalan, kundi sa Liga, gani ginagamit ini nga salakyan sa mga kapitan. Pasalig man sini nga may attendance siya sang meeting sang mga kapitan sa among man nga adlaw, nga nakita ang salakyan nga nakapark sa guwa sang isa ka coffee shop sa Buhang Haro.
1: Sa pihak nga bahin na talanang nga ipadalom sa autopsy ang bangkay sang 89 anyos nga senior citizen matapos ginpatay paagi sa pagkuga sa Ledesco Village, Barangay Tabok Suba, La Paz, Iloilo City sang Mayo 24. Sunod kay Police Captain Jamel Acuesta, ang hepe sang La Paz Police Station nga pamilya mismo sang biktima ang nag-request sa autopsy agud mahibaluan kun ano ang ginkamatay sini. Pahayag pa ni Acuesta nga si Dr. Jo Marie Fuentes ang ma-autopsy sa bangkay sang biktima. Sa madumduman na sapuan nga wala nasang kabuhi si Virginia Inayan Hasildo kasulod sang iya balay. Ang ginatudlo nga suspect amo si Jerry Munahan Lima, legal ang edad kasang barangay na usan Mambusaw Capiz apang temporaryo nga nagapuyo sa barangay Gihaman Laganas Iloilo. Nibaluan nga magahatag sang 50,000 pesos ang pamilya ni Hasildo kung sinuman ang makatudlo sa suspect bilang reward money. Una naman yung ginpagwa ni Acuesta sa press conference sang Mayo 26 nga magsungka na ang suspect o kung ginpanawagan ni Acuesta sa press conference sa Mayo 26 nga magsungka na ang suspect kag atubangon ang konsekwensya sang iya na buhat.
0: Sa iban pa nga balita lokal, patay ang pulo kabulan nga ido matapos sa ginluthang sa Barangay Ermita, Dumangas, Iloilo sang Mayo 26. Isa ka igo sa bagas sang hindi pa matumod nga armas, luthang, ang nagutas sa kabuy isang ginakabig nga mabuot nga hinoptanan. Suno kaya Ermel Dimzon nga amo ang tag-iya sang ido nga gasuno kon gasunod ang hinoptanan sa iya mga tinawo agod nga magdulong sang pagkaon sa lugar sa diinahamtang ang negosyo niya nga pantatan. Ginpayag pa ni Dimzon nga wala nagalagaw ang iya nga ido kay nagabalik ini dayon pagkatapos madulong ang iya mga tinawo. Sa amuman nga adlaw may nanugid kay Dimzon nga isa ka tawo nga may nabatian ini nga lupo kag nagurangol ang iya hinoptanan. Sangin padulungan niya ang iya ido, dito nagtampad nga patay na ang among sapat. Sunod pa kay Dimzon nga ang lupok sang armas luthang halin sa balay ni Salvador Dionio o kan Salvador Dionio nga amo karon ang ginatudlo nga suspect. Gindugang pa ni Dimzon nga may kaso si Dionio sa paghupot sang indi lisensyado nga armas luthang. Bangod sa natabo nga insidente ginpa-blotter ni Dimzon sa Dumangas Police Station kag sa ila barangay kay akon barangay kapitan nga si Annalyn Dungon.
1: Sa katapusan na nga balita lokal, ginauyatan sang Western Visayas sang ikatatlo nga pwesto sa overall medal tally sang palarong pambansa as of May 27, 2026, 1:41 p.m. Base sa official medal standing, nakahakot na ang rehiyon sang pito ka gold medals, 5 ka silver, kag 7 man ka bronze medals. Nagapanguna naman sa tally ang National Capital Region o kun NCR nga may 12 ka gold, 6 ka silver, kag 10 ka bronze medals. Yara naman sa ikaduha nga pwesto ang Calabarzon nga may 9 ka gold, 8 ka silver, kag 6 ka bronze medals. Nagapadayon pa ang hinampang sa palarong pambansa nga ginapatigayon sa Agusan del Sur halin sang Mayo 24, Tubtob Mayo 31.
0: Ang oras sa TAC, alas 6:19 na sa gabi.
2: Balita sa Ibayong Dagat, sa Ibayong Dagat.
0: Nanindugan ang Iran nga naglapas ang United States o kon US sa ceasefire matapos ini nga magpatigayon sang ilagin tawag nga defensive strikes sa southern Iran. Payag sang Foreign Ministry sang Iran, ang US strikes sa southern Hormuzgan province sa Iran isa ka pagpakita sang gross violation sang ceasefire nga ginapatuman sa sulod na sang halos 7 ka semana. Una na nga gipayag sang magtimbang nga bahin ang progreso sa Memorandum of Understanding nga makapauntat sang gera kag makapabalik sang shipping paagi sa Strait of Hormuz. samtang ginahatagan ang negotiators ang 60 days para nga magnegosyar sa mas mabudlay nga mga isyu lakip na ang nuclear program sang Iran.
2: Balitang showbiz.
1: Ginbasura sang Manila Prosecutor's Office ang reklamo sang actor-politician nga si Alfred Vargas batok sa kasubong niyang aktor nga si Rob C. Angot ini sa alegasyon nga ginabuli sang bata ni C ang bata ni Vargas. Sunod sa resolusyon sang piskalya, wala sang nagakaigo nga ebidensya nga may salabton sa day C kag-asawa sini sa ginaligar nga insidente. April 13 sang formal nga nagfile sang criminal complaint sang day Vargas kag iya asawa batok sa mag-asawa nga C. Ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sang Megaman Gold Coffee Mix. Para hindi mahuyan kay partner, ukon kay misis at unsang labing-labing, mag Megaman Gold Coffee Mix. Kasidan proven ang iyong mga ingrediente, ginseng, tongkat ali, makahusupalmeto, na kilalang nag-aamlig sa prostate sa malalaki. Tandaan na kung mapabayan nga magdako, ukon maghubag ang prostate, posibleng nga mahulog ini sa cancer. Good news pagid, bangod in lang na para kay mister, kundi pwede man ini para kay misis. Kag para hindi pagtuyohon, ukon pagkapuyon sa trabaho, mag Megaman Gold Coffee Mix. Quality products ng Herbs Med Pharma Corporation ang taghimuman sa Megaman Herbal Food Supplement Capsule mabakal sa mga butika.
0: Maayong gabigid sa mga nagamonitor sa aton, kanday Joven Aton Dukan, Florencia Socaldito Kalimpay, kanday Sir Broadpet Madera Bestuer, Ramos Camenza, amuman kay Ma'am Rosie Amaho Manihar, kay Sir Stephen Fanega and family, maayong gabi, Koji Ozo, kay Ma'am Alma Agenga and family, kay Mendez Lorgi. Najuman Linaf.
1: Ginatamiyaw man naton sang maayong gabi si Tito San sa Barangay Tiwi Barotok Nuevo, kay Tita Ann, kay Andre, kay Tito Jo, kay Tita Lan, kay Tito Nold sa Calion Family, sa Barangay Santa Rita Oton, sa Barso Family sa Sityo Liktinon Aripdip, kay Tito Arwin, kay Tita Espe Shosan, kay Tita Bingbing, kay Tita Mimi, kay Lola Aida, kay Manang Klingling, kay Baby Luan, kay of course kay Tito Hector sa Tatoy's Manukan and Seafoods, kay Tita Maricho, maayong gabi.
0: Maayong gabi gid, kag syempre natamiyaw ta sang maayong pagpamati sang day Ina Suplico, kanday Francis Cabalfin and family, Romy Olyosa, Mamay Agnes Bermudo Malones Bangkaya and family, Junel Madera, maayong gabi gid, kay Tatay Manuel Malones Sr., maayong nga pagpamati, kag si imuman nga pamilya, amuman kay Conevi Marie Molina Yamado and family, kanday Rebecca Beria, Delia Madria, Lola Julie, Lola Juanit, kay Lolo Mayo, kay Lolo Dikong Madera, kay Abet Lastimoso, maayog niyang pagpamati, amuman kay Nanay Diday, Adelita Argelias Tamayo, Tita Maritas Tamayo, Mandario, Tita Fibian, Mama Eileen, kagpapa Johnny, maayong gabi, kay Tita May Chongko ng Amy Chongko ng Mark Irvin Paclibar, kay Tito Elmer, dala sa Haniway, Iloilo, maayog niyang pagpamati, kay Nanay Pasita Ligo sa Zone 3 Kalumpang, good evening gid, amuman kay day Lola Amalia Sumagaysay, kay Tita Edena Batayola, Tita Malinda Gala, Tita Zenya Pahayupan, kay Tita Lira Tumbukon, Tita Amora Relias and family, maayong gabi, kag syempre kay Nong Georgie Gabiason and family, kag Dominador Pati Galon, maayong niya pagpamati. Ang oras mga kasama, alas 6:24 na sa gabi. Inyo nabatian ang pagbalita diri sa RMN Evening News.
1: Sa liwat adlaw kita subong sang Miyerkules, Mayo 27, 2026.
0: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga tagbalita. Ako si Rajuman Jaylin Tamayo para Onda.
1: Tag-Rajuman Lenneth Fernandez Silatriza.
2: Tatak! RMN!
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN. Mundo Místico. Mundo Místico. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Ang tao na may matubungan levels ng vitamin D sa lawas, daku ang chance na mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorse o gidato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod ginya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayo ng sakit dulot sa pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangimanami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inuman daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lamang kami.
4: Charm and fat, karma mong tumakaglong. Ang amoy tulog sa pangor ng charm.
5: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangkong kumakablaw sa charm.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Ugangan pa sa bisyo. Nagbatya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intistingan ko maninom adlo-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
6: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Sample Gold Coffee Mix.
8: Konsiyan sa sumag, isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kagmay collagen, kaglutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
9: Ito na po yung hinirap kong pera, tulad ng tetsang na pagkasundoan.
10: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino may isang salita.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, dito ako, believe.
15: D3 Bio!
16: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
14: D3 Bio! Ang D3, yung may Vizio! Ang Vizio, yung may D3! Mag-uti ka! PTX 500.
17: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
18: Imo nga blood sugar test.
17: Ilan tong score gani?
18: 470.
17: Nagtiko duwa
18: sa gabi, duwa sa
17: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
18: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
14: PTX 500.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Life Extension, Vitamin D3.
2: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthy life.
0: Super Fiber.
3: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang ka sa Shea ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
0: Super Fibers and Life Extension Philippines. Babaka.

0: Madali na ba mag-cash in sa Bingo Plus? Official partner na namin ng Bayad Center. E-license ba yan ng Tagcor? Kaya responsible gaming lagi and fun gaming na may insurance. Sa Philfirst, insured ang wallet mo ng 1 billion pesos. Safe nga! E talaga naman, e-fast sa Bingo Plus.
1: Tandaan, gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. Visit responsible gaming at Tagcor.ph.
2: Bingo Plus! Bingo sa saya, plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako gali si Maya.
5: May sis ko sa ovary. VCM na gali.
4: Try ko gininom ang Cellphone Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipayig ko sa resulta kay nag-clear gita ng ako ng ultrasound.
3: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagali. Pinahusay. Cellphone Plus Gold.
6: Sa mga butika.
7: Doble, okay! Pauling hinata sa Suplemento in 1! Cellphone Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulit sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masalitan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Doble, okay! Pauling hinata sa Suplemento in 1! Cellphone Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw, kumulit sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Cellphone Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na masalitan. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
3: Santum Plus Gold.
8: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudasan sa butika sa Santum Plus Gold na pamatundaan ko may epektibo git ang Santum Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santum Plus Gold.
3: Santum Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santum Plus Gold.
9: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak. RMN.

0: ang karon sa kasumpunsang atong palatuntunan. Diri sa Mundo Mistiko.
1: Sige! Pagabuntay to, donay ah! Kagipakaon sa mga apo mo nga mga wala po, los!
2: Si Jujut, ay! Alam naman siya, lola, oh! Nagsugod naman ang babay, ah!
3: Pabayida siya. Basta mga buhi kita yung tatlo. Wala man kita nagadanghal sa ila. Sila pagani inang nagapanapo sa kaldero, ta?
2: Sige, lola. Obdata na lang ka sa baryo. Idulong ta kala, kay mabalik lang ko da sun. Kay buligan ko pang hilamon si Manong Mitoy sa kampo ni JB Street.
3: Oo, apo. Ay, kay ang rambutan, ta di ba lang atanom, ho? Lapit na pulo ka tuig. Nagadako lang, pero wala gitsang bunga.
2: Wala mo man na abunuhan na mo. Basi, laki ni nga rambutan la. Ano pa, wala nagapamunga.
3: Hindi.
2: Lola? Ano nakita mo sa ibabaw sa rambutan? Ay, nga nagmurahagi ng mga mata mo? Hala?
3: Ano inang nagakamang sa kahoy? Sa rambutan, iras?
2: Sa diin la?
3: Ato, color green nga iras, nagdabot kon ka dako.
2: Oh, hindi! Ulot nga dako? Ba, iras matuti na lang! Sapagkat ako nga iras na nagkakamang sa lawas ang kahoy ng rambutan!
3: Ba, hindi. Ulot nga dako. Duman ka dako! Kadako!

0: Ano to yung sagad kalaos ang iloy mo kag ni Makay sa puno sang rambutan?
1: Mm-hmm. Bati ko, oh, may dako ko nung era sila nga nakita.
2: Wala, wala, wala, nakita ko pa ito nga nagkakama.
0: Eh, sabiin na dito nagkakama. Amo na ginasiling ko eh. Nga tapso na lang gani ang puno ang inasang rambutan kay man wala may nasang pulos. Wala man ayaga pamunga.
1: Laki na guroy.
0: Laki man. Dason, may iras pa. Tapos damo pa na galinabay ang mga tao. Mayo kon sila yung mga irasan. Kundi, kitabe.
1: Nay! May iras na gani ang puno sang rambutan. Ginasagan niyo pa kalili da. May irasan ka na gani. Kalbuhon ko na si Makay kag ang buhok yung itapdas ko sa lawas mo nga na irasan.
0: Buta lang, gid.
1: Halin ka mo da!

0: No, namit ba na sud antay?
1: Oh, ano makay?
0: Pinamalan ni isda.
1: Tuhod? Wow, nami naman ni karon kaon ta mo.
0: O ganino, dako ba lang benta ni Lola sa pagbaligyas ang pruta sa baryo?
1: Tuhod ka makay? Mayo ba?
0: O anong? Laway lang kapitan ni Lola yan.
1: Eh, sige lang nga kay Buligan kuman si Lola. Mangitang-ita ko blas ang may mga tanom nga prutas sa uma. Dason sa dahon ta lang.
0: Sige ba lang kay mabuligman ko kay Lola kung makatemprano ko tapos pangilamon.
2: Sa din na si Nanay Makay, Mitoy.
0: Chay Daria, ato si Lola sa kusina nagadiga mo.
2: Mayo eh! Kay si Nanay ay nagadiga mo sa inyo. Kamu yan nagapungko lang kamu diya sa berhak nagaistorya. Ba? Nadamugan ang kamo? Wala ka muna huyang ang tigulang pang nagaluto sa pagtao ninyo nga ka mga dalagto na sa mga lawas ninyo? Mga wala, ikamuyay pulos na!
1: Chay Daria?
0: Chay!

0: Dr. Ramil Uy.
1: GX500. Imo pangalan na partner.
2: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
1: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
2: 470.
1: Sang sano ka nagsugod inom na DTX500?
2: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa aga, bali 2 times at it.
1: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
2: 160. Na best get ang DTX500 para sa
0: DTX500.
3: Istoryahan ta subong, paano makaapekto ang dieta sa immune system. Upod na ton sinadiskasyon si Dr. Ramil Uy, masami na ton ginahambal dere that your immune system relies as well on the quality of food that you eat. Nga ah, may mga pagkaon abi nga makapahuyang sa immune system. May mga pagkaon man makapabakod sa immune system. Duwa ang line of defense ang immune system. Pero mintin ginahambal ni Sir Boy, you have the adaptive immunity kag innate immunity. Ang first line of defense, amo ni siya ang ginatawag naton nga innate immunity, no? Amo ni siya nag-include sang your skin as well serves as barrier, no? Kag ang mucous membranes, they are part of innate immunity. Mm. Mucous membrane, inyong skin, chemical and cellular defenses. Mga innate na sila, meaning to say, halimbawa pagkabata mo, ara na naiyang adaan sa imong sinilalawas. Oo. Now, ang problema sa innate immune system, hindi siya specific. Ang iyang response sa tanan nga balatian, palarihos. Hmm. Because hindi siya specific. We have what we call adaptive immune system. Ini siya, ginabukusan sa specialized blood cells, kag proteins, no? Nga target ang specific cause ng kagaw. Dili na din nagabulig sa aton ang DTX 500.
4: Amo ni Sir JP, may kalabutan all the time. Ang antioxidant sa imong immune system, kag mga ginakaon mo nga mga free radicals.
3: Gusto.
4: Kaon man sila bla. Di ba na-discuss nato ng ligad nga mas paborito sa imong immune system, mas unahon niya kaon, kung may tamis nga giyon una mo kaon.
3: Gusto.
4: So once nga tamis ang una kaon nun, di ang matabo Sir Boy, dasig sila magluya. So ma-oxidize na ito mo. Imo lang lawas ga oxidize. So ilaman nga mga ano? Silula, ma... Atong silula. La galuya man. Di kung amo na ang mostly nga ginapasulod mo, sigurado gidyay.
3: Husto.
4: Hina imo immune system. Amo na kapila na balik-balik ng mga results. Hindi magsigi countam is, hindi magsigi countam is, kay dali mapatay imo immune system. Dali magluya imo nga immune system.
5: 27 lo, 57 akong edad.
1: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
1: Kumar mo sang DTX 500 sa isang adlaw kapila ka magino.
5: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
1: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 okay. Over 100.
1: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: What else? Ining aton nga microbiome sa aton silingatian. Pag sige ta kaon karne, way taga kaon sang utan which is a prebiotic. Ini man ang mga probiotics nga kalamatay sa tiyan. And ining pagkaon sang tamis promotes inflammation.
4: Correct.
3: Which is gaga
4: mas damo gapista ang bad bacteria compare sa mga good bacteria kung tamis.
6: Gakapatay sila sa JP ang good bacteria naton.
4: Pero kung palainom ka DTX 500, pala kaon ka prutas, pala kaon ka gulay, grabe ka strong. Bakod ka tama ang imong immune system.
3: So ang advice gan nila do, confirm ko no processed food ang mo ginakaon, gabikon ka da, gahantog ka, gaham ka, ga sausage ka, permi na lang amon abi ang imo nga balik-balik, dapat high in antioxidant ka, no? Correct. Anong imo on? Kung wala ka time magbakal sa mga priska nga prutas, mag DTX 500 ka.
4: Dapat amo na tani, alam ka bla, we are slave of our appetite. As slave kita sa atong appetite. Once nga slave ka sa atong appetite, ti nanamian ta kaon na doksam. So kung nanamian ta kaon, kabalo man ta magpili sang nami nga suplemento. Kung nami ka magkaon sa mga malain nga pagkaon, dapat kabalo man ka magpili sa mga nami nga suplemento. DTX 500 is anas pinaka mayo.
3: Again, if you want a healthy life, dapat healthy diet ka. Oh, hindi ka mag-expect
4: healthy diet plus a healthy supplement.
3: Let your food be thy medicine and thy medicine be your food. Oh, see?
4: If you eat rightly, you don't need a doctor. Because ang imo gin kaon doktor na.
3: Oh, see?
0: DTX 500.
7: Si Catalina Habagat.
1: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
7: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kag domicho may nag, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo ka bilog, isa ka stab, dasun sa isa ka adlaw, ito times ko, tag duwa-duwa ka kapsul, morning, dasun inang pagka-ubos ko, sir, may alivyo gate. So buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, namit, nag-itsakon nga mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Ang husay!
9: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
8: Siyempre, it's you, babe.
9: Aww. Everest washing machine.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Makabuti ka. YTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing sa bigay loser sa estudyante. Na problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Nasakit ko na akong ulo. Tiinom ko YTC alkaline vitamin C. Kagsubong ka namin isa kong paminsari.
0: YTC, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina na ibulig sa D3 Bio. Tungod gina papagonya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabakal sa mga butika.
3: Wala si Mom!
4: Don't worry, Dad's got this.
3: Wow! Fries with dip! Egg sandwich! Egg mac salad!
5: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
6: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
0: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Ako si Mirbesha, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pa sa nga mo.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan. Kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule. Mapalit sa mga butik. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Samsung Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Samsung Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Samsung Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin para sa lumang uri ng sakit.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako si Trans, isa ka baker. Takakon problema sa to, kon atakihon ako sa akon nga arthritis sa kamot sa tiil. No? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
9: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Samsung Plus Gold.
11: Ako galing si Sherry. Permigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag. Naghambal sa ako na inan ko kuno sang Samsung Plus Gold. Sa sunod sa duha ka semana, nagkupos na ang mga hubag ko.
0: Samsung Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold. Sa mga butika. Samsung Gold.

0: Sampit.
1: Sampung Gold, Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Sampung Plus Gold.
2: Ako gali si Val, nirmilang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Sampung Plus Gold sa radyo, hinintistingan ko eh. O mayalipugid. Salamat git sa Sampung Plus Gold. Kay nagulang ako na full set.
1: Sampung Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Gikan sa number 1

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS Life Extension Vitamin D3.
2: Guys, si Dr. Lenny, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Life Extension Vitamin D3.
3: Narito dayon, senyor, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor, operahan nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon, ang kitap ko nga isa, extension vitamin D3. Bale, apat kasot gel, BK. Ang nabatsagan ko nga, doon ako gawagin nga po. Sag to, hindi ko magsakay sa bike eh. Masaka lang ko doon, yaka kapuhin ako. Subong yan, madama. Sag to ko to sa ilang balay sa mata ko. Takladon, pinang bago nga life extension vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Nuns Liniment Oil.
5: Kaspan?
4: Wala problema.
5: Nuns Liniment Oil Partner.
4: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
5: Nuns Liniment Oil.
6: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tata RMN.

0: Ari ka man Daria?
1: May kinahanglan ko sa imo nay ah.
0: May kinahanglan ka sa akon. Dasol ang mga hinablos mo ang ginpangakigan mo.
1: Mara ka naman nay ah. Apinan mo naman ang mga apo mo?
0: Gabi na ang ba mo kagahod.
1: Nga ayaw. Hindi na sila pwede hambalan haw. Nga ikaw yung nagadiga mo sa ipakaon mo sa ila? Sila yato sa birhan nag-istorya?
0: Ano ang kinahanglan mo?
1: Pulma ko na kwarta.
0: Ano? Ako pa ang hulaman mo. Gaginhawa naman gani namon kapangita sang kwarta. Ikaw yung may bana ka nga nagasagod sa inyo.
1: Eh, kadamo, pasang istorya. Tagahil ko na ba laking intos lang?
0: Wala ko kwarta.
1: Nugay na binutig na ya. Nabatian ko ba lang dako ang binta mo sa pagbaligya sa mga pruta sa baryo, ha?
0: Ano? Daria, ginalsada ko lang ato. Pila ba lang ginansya ko? Amo ni ginbakal ko sang istorya.
1: Bullshit! Para mga apo mo gani dasig ka? Pero kung ako gani, nagapaganot ka pa? Hindi ko pala pagtagay, bala kaya abi mo mahalin ko de? Hindi, naging kamukha ron pagpatulogon?

0: Ano, Che Gloria, maulam ka kwarta?
1: Eh, kuan, oo, pinang.
0: Ay, sus, wala gin ko bala kwarta, Chay. Ano nga, Bikay? Eh, may ginapeskwe, laman ko sa banwa mo.
1: Eh, hindi malako ang hulamon ko.
0: Pila, Chay?
1: Siyen lang. Ikapital ko lang sa prutas. Kaya ang ginipit-ipit ko nga 300 kinkuha man ni Daria.
0: Ay, araw pa. Nano, mani ang mga kabataan mo, Che Gloria man. Hindi sila pang matag sa imo, ikaw pa yung kuhaan nila.
1: Amo gani eh. Basta may nakita na sila sa akon, ganitan, gin nila ako sina.
0: Mm-hmm. Ati, sige ah. Paulamon ta ka, Chay.
1: Ay, salamat, Pinang. Ikulo kapital ko lang kay ang iba na alsada ko lang man. O galing, laingid kun may nauyatan ko nga kwarta kay bisan paano. Maayo ko pa ya ang prutas ang sa alsadahon ko lang.
0: Ati, sige, Chay, ah, pahulamon ta ka. Pero sa dason, taguon mo ng kwarta mo agad hindi makuha sa kabataan mo, Chay, ha?

0: Ariston, ari ka man diri sa ugsaran ko. May kinahanglan ka?
1: Wala, kuya, kinahanglan si Munay, ah.
0: Ano? Nagauyat ka sa ispading mo kag nakatangla ka sa puno sang rambutan?
1: May nakita ko nga dako nga iras, eh.
0: Ay, tuod? Pati ikaw kakita man? Nagligad nga adlaw, nakita man namo ni Makay. Color green kag daw butkon ang kadakoon.
1: Butkon man? Daw pa ako gidya kadako, nay. Tuman kadako nga iras kag color pink.
0: Color pink? Green guro.
1: Ipos na iya. Ano ka, bulag? Makita ko lang gidang iras nga to, mapatay ko gidya pro. Eh, basol ko gidya sa ispading ko.
0: Ano?
1: Bo ato siya ho? Bo nagdali-dali gidya sa kapay babaw?
0: Be, hey! Hindi.
1: Na?
0: Tuman ka na ko, gaya iras ang color pink batuan.
1: Na?
0: Ay, hindi. Nag-aidlak ang lawas ang iras.
1: Ari mo, giday. Be! Kahit tigbasun, takang iras ka.
0: Ay! Ay!

0: 400.
1: Chun Yetnol, 56 years old. Ang ako nga blood sugar, 446. Yung kilawan ko dayon, inong GTX 500. Yung 2 times ko, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
0: GTX 500!
2: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galing dito po, naibaluan kong taas ng galing akong blood pressure. Pa inong paninisis ng D3Bio, 3 kabisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubuo na akong blood pressure.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Matatas mga butika! Mighty C! Ang alkaline na vitamin C!
3: Sige, sige, kung una yan, iwang-iwang sa ako. Wala dito ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C. Pag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanggit ang akong nataming nalamat sa Mighty C.
0: Mighty C! Mabaka mga butika! Vita D Plus Coffee Bear.
4: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapin na ba na kamudira? Para kompleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangos fruit extract.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
7: Santum Plus
6: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maatakal. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1. Santum Plus Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo. Santum Plus Herbal Capsule. Ang Suplemento in 1 na maatakal. Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santum Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
0: Santum Plus Cold.
8: Kuya si Mercy, harap ko ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Kaya Japan ko noong pawan. Try ko ang Santum Plus Gold. Sugod yung tuwa kabulan noong pawan.
0: Santum Plus Cold. Mas pinabakas, pinagati, pinahusa. Santum Plus Cold. Sa mga butika. Megaman Herbal Capsule.
9: Ginamintay ng imo resistensya, stamina, kagana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
0: Megaman Herbal Capsule.
9: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
0: Megaman.
9: Mabakal sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kag diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanundong, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?

Natural Silent Killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom at low-adlaos ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: It's Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Para sa matinong na dugo,
2: GTX 500.
1: Para sa healthy gatay,
2: GTX 500.
1: Ang GTX 500 ang may mataas na antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay, happy kanunay.
2: GTX 500.
1: Masaligan.
2: Epektibo.
1: GTX 500.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsaro.
3: D3 Bio ang D3.
5: Yung may Physio.
3: Ang Physio.
5: Yung may D3.
3: D3 Bio.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Mimi, nalig kasi napit akong tuhod. Rites na gali, rosang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Mukap sol 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang rites ko. Tibo, gigkaayo ang Mighty C.
5: Mighty C,
7: mabaka sa mga butika.
8: My family history, ba na ka mausang diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: DDX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanugo sang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado,
9: epektibo,
8: para mismo.
9: DDX 500.
10: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
11: Kausa.
10: Ari na ang RMN Freedom Run.
11: RMN Freedom Run.
10: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwede mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko nga mga cash prizes na nagahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan nga mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique Second Floor Marymark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
11: RMN Freedom Run.
10: Tatak, RMN.
12: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.

0: Juan Laos ang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension, Vitamin D3.
2: I'm Dr. Suzette Su, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 for my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
1: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
3: Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok! Simple lang ang mechanics. Tunuga ang radyo samta nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag online, tatak! RMN!

0: I am Venus Roth, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Huwag maswakit sa akong palabor. Ikaw na kinanglan pa magbakal sa collagen tablo. Bago magyara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako si JL. Pagpangumang pangabuhian ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa tritis ko. Kaso pare ko, magkumar ko Santon Plus Gold, kayo okay. Tunog ni sa tritis. Matungaging nagluwat na uman ang pag-inom. Okay, DJ. Wala nag-atake ng tritis ko.
2: Samsung Plus Go. Mabakal sa mga butika. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustate at manunggay. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang suplemento na may mangustate at manunggay. Samsung Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na makakatulong sa ating kalusugan. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Samsung Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Samsung Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa anumang uri ng sakit.
2: Nuns Liniment Oil.
6: Partner, masakit ang lawas? May lanad ka gumo? O kung ginatake ka sa mga lamok?
2: Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
6: Nuns Liniment Oil.
2: Solusyon sa palanakit sang bilog na lawas.
6: Nuns Liniment Oil.
2: Feel better. Live better.
7: GTX 500. Dina kano ang ginibatya ang ako ni UTI kasakit git sa ako niya baywang.
8: Sa kadlo ka magibig
7: sa
8: GTX 500.
7: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
8: Subong kamusta?
7: Okay na, halin sa nagay kami sa GTX 500. May nigo ginibatya.
2: GTX 500.
9: Maulan man, no worries na ako.

0: manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Sanfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Sa kadicha.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Habis
4: na doble. Okay. Ang dinita sa supplemento in one. Sanfon Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Doble ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw adlaw. Kumbala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Sanfon Plus Herbal Capsule. Ang supplement 2-in-1 na masalita. Suggested retail price, 13 pesos lang. Kung doble, okay! Pounding hinata sa supplement 2-in-1. Santo Plus Herbal Capsule. Adunay mangosteen o kamungay. Dobling ingredients sa usanang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumbala sa sakong pagkaon o pag-ehersisyo. Santo Plus Herbal Capsule. Ang supplement 2-in-1 na masalita. Suggested retail price, 13 pesos lang.
5: Mahalagang paalala, ang Santo Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
1: Sample Plus Gold.
6: Ko si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatunasorm sa butika sa Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo git ang Santon Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Sample Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Sample Plus Gold.
7: Lock, ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balatian.
8: Nance Herbal Capsule.
7: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
9: Mahit ko bala ang imo dugo?
10: TTX 500!
9: Masamit ka bala ang gina-energy?
10: TTX 500!
9: Ang TTX 500!
10: Ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo?
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga energy?
10: TTX 500!
9: Masalikan TTX 500!
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN. Tatak RMN.
12: Isipin na inyo, sinima orasan, oras diri sa DYRI, RMN, Iloilo, the only AM station diri sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligad sa takta alas 7, sang gabi.
13: RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra di honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tao, may hinampalan. RMN, palabra di honor. Alas 7, tutob alas 9 sang gabi, Lunes, tutob Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra di honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang kunan.

0: mga biktima mismo na nag-survive sa mga killings ay hihikayatin namin sila mag-testify dito sa komisyon. At kasama rin yung sa mga iimbitahan namin na pwedeng magsalita or maglahad ng kwento nila sa komisyon ay even yung mga perpetrators.
1: Okay.
0: Ng mga kapulisan na gustong maglahad ng side nila o kung ano yung nangyari. Itong aming purpose dito ay hindi lang siya tipong maglabas ng samaan ng loob yung mga biktima, kundi maghanap ng paraan kung paano mag-reconcile ng bawat panig yung kanilang mga damdamin. Since nabanggit ni Senado, I would just like to take an exception doon sa sinabi ni Alan Peter Cayetano, Senate okay. President, tungkol sa sinabi niya na yung dragwa niya ay isang campaign for human rights. Kalokohan yan. Hindi yan totoo. Isang insulto yan sa napakarami, sa libo-libo mga pinatay ng drug war.
1: Okay.
0: Hindi niya pwedeng sabihin na dahil gumamit ng droga yung mga tao, kailangan ng patayin. Wala pa naman nagpapakita ng mga dokumento talaga o statistika nagsasabing yung mga gumagamit ng droga ay ganito o ganito kadami ang pinatay nila para masabi natin kailangan din silang patayin.
2: Ginrekomendar na sa Criminal Investigation and Detection Group sa National Prosecution Service ang Department of Justice ang pag-file sa kasong obstruction of justice batok kay Senador Robin Hood Padilla. Kagiban pa ang mga individual na involved sa pagpalagyo ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Sa investigasyon sang CIDG, sa ilang konklusyon, nagagwang ang pagsakay ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Fortuner ni Senador Robin Padilla ang ginplanuhan sang maayo para makagwa sang Senado sa tong Mayo 14, tuig 2026. Magluwas diri na hibaluan man nga may isa pa kasalakyan nga nagsunod sa salakyan ni Senador Padilla nga nagserbi naman bilang security escort kag backup car. Yan pa siguro naman sang CIDG nga wala sang exception sa imo nila nga legal nga lihok investigasyon kag pagpatuman sang kasuguan. Kagaina ging kumpirma sang NBI nga ginapanagian sang himata ni Senador Robin Padilla ang ginsalakay nga sang PNP CIDG nga balay sa May Angeles City, Pampanga kung sa diin ginapatihan nga gintago si Senador Ronald Bato de la Rosa. Suno kay NBI Director Melvin Matibag na tumod nga ginapanagian sang himata sang senador ang balay bangod sa mga salakyan nga nakarehistro diri. Subong pa man, wala nakita sa mga otoridad si de la Rosa sa sulod sang among balay. Maglosi na, may tatlo pa ka mga area. Sa noo ito ay nga bahing sang pungsod ang gingkatuan sang PNP sa IDJ kag NBI. Pero wala ang senador. Nagsinggita naman sang paglapas sa kinamatarong ang abogado ni Senador Bato nga si Attorney Israelito Torion nga sila nga ano yun eh? Marshalo! Nagin na pang sulod ninyong balay sang tawo nga wala sang search warrant! Marshalo balay ni! Siyempre wala sang may nagsabat sa iya. Kaya masako pa si Matibog! Masako pa sa pagpangligot sa mga balay nga ginapatihan ka panago si Senador Bato. Ang mga pusil niya sus ginkanselar na mga kasama sang PNP firearms explosive or firearms explosive office, firearms and explosive office or FEO. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga na ang palatuntunan niya, nagapating ang tag sa katinaga sa tiyon yung magkawas na sa imong ba-ba. Kasubong na ina, sang isa kasumpa. Ang palatuntunan, RMN Palabra di Honor.
3: RMN Palabra di Honor.
2: Na-interview ni si Attorney Harold Respicio, Vice Mayor sang Reyna Mercedes Isabela. Recently, mga kasama, ang hambal niya, ang palusot niya. Siya ginasunlog ko lang ang mga tao nga may patyon, no? Siyang patyon, iya corruption. Na-realize niya na siguro nga daw, iguon yun siya.
3: Palabra di Honor.
2: Karanyan lang sa ato, siling apag pangalagad mga kasama, Miyerkules kita, Petsa 27, sa bulan sa Mayo, tuig 2026, ikapat kagatapusan ng Miyerkules ng Lao, sa ikalima nga bulan, sa tuig, sang mga kalayo nga kabayo, Santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa Bilog nga Kalibutan, pagi sa ato nga Facebook Live, DYRI, RMN Iloilo, sa YouTube, RMN Iloilo Official, sa mobile apps, download lamang kag-install ang aton mobile application, DYRI, RMN Iloilo, sa TikTok, RMN Iloilo Official ang aton nga TikTok account. Kag syempre sa inyo tagsag ka mga radio, yara kita sa frequency nga 774 kilohertz.
3: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN. Palabra de Honor. Palabra
2: de Honor. Mga tubig ko mapag-istoryan tagarong nga gabi diri sa aton sining apag pangalagad na mga kasama. Councilor Shin Marie Mabilog, wala paghihapon makapakita sa trip ticket para pa matudan nga indeed official manggid ang iyang pagkanto sa GT Mall sa tong Domingo gamit ang salakyan sang gobyerno. Ang masubo pa, driver's license ang iya sining nga driver, student pa lang, bisan pa nga hamtong na ini nga tawo. Pila nakatuig nga nag-consul si Councilor Shin Marie, di ba? Halin 2025. So more than one year na. Tikon bag-o pa lang abi niya ginkuha ining tao ngayon eh. Kag wala pa san driver's license. Pinakuha niya student permit. Pwede na mga kasama ma-professional ina. Di ba? Hindi naman isa estudyante para hatagan student permit. Liga na mga barangay President Irene Yong, nagathag may trip ticket iyang iyang paggamit sa salakyan sang gobyerno sa tong nakaligad nga Domingo nga adlaw. O, tiko may trip ticket di na. Si Councilor Shin Marie, di naman ang trip ticket. O, kung may trip ticket, di ba? Under sa memorandum circular sa DILG, dapat ang trip ticket available on demand. But silingon kung may nagapangita, ipakita mo dayon. O kung may mangkot, ipakita mo dayon. Hindi nga pila pakadlaw antes mo mapakita sa subong wai pa. Dapat siya arana sa salakyan, hindi bla. Usually ang gina-prescribe gigani sina i-display dira sa may windshield, no? Pero bisan wai na, ibutang landa sa kilid bangko sang driver. Pwede naman na, kung may mamangkot, ipakita mo lang. Available lang, hindi iyang masiling ka. Idali lang, pakitaon ko pa, di ito. Ay sus, nabiling gali ito. Ne, bla? Ay, oo, kadamo na sang ina problema sang kalibutan sa Pilipinas.
3: Itagamo sa bato ang salita na mimistulang sumpa. Radyo Man Henry Lumawag sa RMN. Palabra de Honor.
2: Sa pihak ng bayan Iloilo Provincial Capital, magabalik na sa 5-day work week sugod sa bulan sang Hunyo. Kay daw nag-amat-amat naman stabilize ang presyo sang produktong petrolyo. Duha ka semana subong nagsaka ang presyo sang or duha ka Martes nga nagsaka ang presyo sang produktong petrolyo. Ang diesel daw mga gadlagan sa 4 ang ginsaka niya sa duha ka Martes. Pero may bago nga forecast kabay pang magsigisigi lang ini forecasted price adjustment sa diesel. Kabay pang magsigisigi lang Buwas, Huwebes, Biyernes, Kaglunes. Mga kasama, mga 8 pesos ang iganubo sa diesel, sa gasoline, daw mga 4 pesos. Kabay pang hindi magbago.
3: RMN, Palabra de Honor.
2: Diba, balik na sa 5-day work week mga kasama, no? So, balik naman 5 kadlaw trabaho sa mga empleyado. Ang iba niya, ang mga empleyado sa gobyerno, manog alas 5 pa lang, paubrahon mo, hindi na mag-ubra. Pero kung politiko ya bala, bisan Domingo, golubra sila, no? Pero kasi ila ya kapisan. Pero ang mga empleyado nga sa opisina nga gatubang sa pumuluyo, pera lang sa mga maayo kag mga matarong-tarong. Ibandera, manog alas 5 pa lang, wai pa magpatak alas 5. Hindi na mag-caters pumuluyo, no? Kaya ma-time out na siya, gapila na siya sa bandiklak or sa biometrics.
3: Palabra di Honor.
2: Pero kung mga politiko gani, bala, no? Mga elected official, damo sila yung ginapangkatuan, o damo sila yung ginubra. Sako, iya sila. Bisan Domingo, iya, ralakat sila. May mga baraklon, iya, pamakal sila iya bisan Domingo.
3: RMN, Palabra di Honor.
2: Amo man nga ato yung mga senador, mga kasama, no? Ay, huu. Ang trabaho nila, Asa lang yun gani Miyerkules, tatlo lang kadlaw ang Huwebes kag Biyernes. Halos wala na sila trabaho ay nagre-report ng mga senador kag mga congressman. Kung todos pa na sila sa allowance, no? May hindi pa na sila nagapasyuldo sa ilang staff. Gobyerno pa na nagapasyuldo sa senador. May driver, may bodyguard, no? May kusinero, kusinira. May chief of staff. Hindi magnubo sa 6 million pesos kada bulan ang gina-allocate nga budget sa isa ka senador para sa pagpadalagan sa iyong opisina. Could you imagine that? Ang sweldo niya 300 mil kada bulan. 300 mil pesos kada bulan. Ang obra niya, halin, Lunes, hasta Miyerkules lang, ma-attend sesyon kag mahiring-hiring da. Hindi ba nagani bilog yun niya adlaw? Pagka-Huwebes kag Biyernes, why na sila? Why na sang sesyon? Hasta malang Miyerkules ang sesyon? Kita mo, pag-adjourn nila sang kahapon, Martes, ma-adjourn na sila until Monday, May 25, 4 p.m. because holiday subong kay Huwebes o ay man sila mga kasama sa trabaho sa Senado, mga staff na lang nila gabaralik na. Pagkatapos ang sesyon nilang thrice a week malang i-online pa nila. I-online pa nila ang ultimo nga pumuluyo nga gabako-bako trabaho kagabayad buwes ginadidakan pa sa mga ISSS, mga pag-ibig. Natani gobyerno na sina ang nagalibre. No work, no pay, yeah? Kung wala siya duty, wala siya sweldo. Tapos, ay sweldo, minimum pa na. Pero walo, ginakauras ng iyasin nga duty. Kwan yun na, one day lang ang day off kada simana. Subot sila nga madlagan gid sa 24, 26 days ang iya trabaho sa isa sini kabulan. Oh. Pero hindi siya pwede mag-absent. Hindi siya pwede iya ka-online. Pares na abi, karga tapas ka. Hindi kaya pwede mag-online. Sa senador, madibati ka na sa floor, mapasara ka sang laye. I-online lang yan ni kay Senador Marco Lita kang Senador Alan Peter Cayetano. Through Zoom lang sila ya, no? Hindi sila yung magkanto. Di may mga representation and transportation allowance pa na sila? May mga rata man na sila? No? Di din karoon makanto na ang budget nila. Kaya ara lang siya sa balay niya. Nag-online lang siya ya. Ibalik niya, i-refund niya sa pumuluyo. Ay, balingag na klase yung mga utok. Sa pihagkabahin, update natin sa Palarong Pambansa, mga kasama, Western Visayas, nagapangatlo na karon sa overall medal tally sa Palarong Pambansa 2026 dito sa Agusan del Sur. Nahilig ning tawag-tawag nila ang mga probinsya dito, mga kasama, no? Gina-short, gina-abrebate nila, parehas na Misamis Oriental. Ginatawag nila nila Miss Or. South Cotabato, ginatawag nila nila Sukot. Camarines Sur, ginatawag nila nila Kamsur. Ang Misamis Occidental ay may nagtawag nga Miss Ak. Kinagirog-irog man ang Agusan, no? Ang Agusan, isa mula nakaprobinsya sa una, tinunga agad. Himoon agad Agusan del Norte kag Agusan del Sur, no? So ang Agusan del Sur, ginatawag nga Agsur. Gina-shortcut nila Agsur. Amo man ang Davao, no? Isa mula na sa una kaprobinsya ang Davao. Ti, makreate agad pila nakaprobinsya subong, mga lima, no? May Davao del Norte, Davao del Sur. May Davao Occidental, may Araman Oriental. May Davao de Oro pagid. Ang Compostela Valley sa una, munang Davao de Oro, no? Ang Zamboanga Peninsula naman iya, hindi lang sila kontento sa isa ka Zamboanga, no? May Del Norte kag Del Sur, may Zamboanga Sibugay pa.
3: de Honor.
2: Te na lapawan tanang Negros kay nagligan yung mga inadlaw ba Negros gapang una? Bago pa lang no, una-una sila nakasungkit sang medalya pero laban-laban ni pagtapos ni way na ni sila gold medal. Gapanubo sila gapanubo do si Tikalon ang mga taga Negros sila. Te! Di na mga taga Western Visayas na kay nagbulag kami sa inyo, ari karon no leading kami sa first days of palarong pambansa. Subong. Ah, guoy-uy sila. Lalapawan na naton sila.
3: TY RNN Palabra de Honor.
2: Samtang sa pagpadayaw sa balita to karon sa Aklan nga ginanunsyor ni Aklan Governor Jose Enrique or Joen Miraflores nga hindi na madayon ang Boracay Bridge Project. Nagambala ko no si Ramon Ang sang San Miguel Corporation hindi madayon. Pero gina-interview sang media sa Manila, si RSA, kung tawagon nila, short of Ramon S. Ang.

0: Bukan mo. Ang iba nyo mga lugar, gusto nila magtulay. Ang iba nyo yara sa isla, gusto nila may tulay para mahapos magtabok. Sa Boracay, eh, hindi gusto mo. Mandako nang ginaganar sa mga pambot operators dira sa Boracay. Mga kasama sa pag-cater sa pasero, halin sa may mainland, patabok dito sa Boracay, nga nagapaawat sa travel sa mga turista. Perte ka damo, yan nagasumpa mga kasama sa sistema magpaburakay. Ikaw nga kabudlay. Recently, may isa naman ka-vlogger nga nag, kung naman o, po, tuwa sa Facebook nga kabudlay, gini ang magtabok sa Boracay mga kasama. Pag panaog mo da sa may kwan, kung may dala ka abing salakyan, kung haling ka di sa Panay, or haling ka sa Negros, sabi, nagruro ka haling sa Negros, no? Or sa Mindanao man, pwede man magruro, no? Mga halin sa Mindanao, kahit may ruro man from Dapitan to Dumaguete. Dumaguete to Bacolod, Bacolod to Dumangas, no? O land trip ka na dayon pa Boracay. So, bilhin mo na imo salakyan. Why isang maayong parkingan mga kasama, no? Hindi maka-accommodate ang ila parking area dira. So, mangita ka sa parkingan to, matiyog-tiyog ka to sa Katiklan. Mangita ka to parkingan to, kundi to may mga bakante. Bayad ikaw to!
1: Palabra di honor.
0: Tapos pila ka na, bakal ka sang ticket, hindi mo maintindihan ga kiramutsing, kundi yan ang pilahay, may kwan man dayon, may picture nga nagalibot man siya, gusto mo mga padasig ma'am, bayad ka lang sang amo niyo, oh. Una ka mo dayon sa kais pambot.
1: Palabra di honor.
0: Lantobla. Kagarot, tapos sa linibo, tens of thousands ang passengers nga nagkakadto dira, especially kung mga peak season mga kasama, mga Holy Week ni. Ang X-ray machine, magpasulod ka sa terminal building sa GT Port, sa Malay, or sa Katiklan, isa lang kabilog! So meaning may nagaganar tudo dako dira sa Malay, sa Boracay, mga kasama, nga wala nila gina-invest dira. Perti kabudlay, mga kasama, no? Tapos pag sulod mo to, hindi maintindihan kung ano obrahon mo to sulod. Hindi ka man to makapungko, kaya ang pulungkuan daw para lang sa 50 katawo. Pero ang gaagi sa port, sa terminal building sang port, mga kasama, tens of thousands of people, no? Tiwai, tiririndog ka mo.
1: RMN, palabra di honor.
0: Kagarot, mga kasama, te, sakay ka na sa pambot, pagtabok mo to, although te, nami naman ang pambot, yun improve ni sang Duterte administration eh, no? Mga fiberglass, mga kasama, kag daw nami ang pulungkuan, way nakatig. Pero at least dumaruligwa, kag kuro komportable ka, pag hugpa mo naman to sa Cagban Port, sa Boracay na mismo, sang una, mga 90s, no? College ko na ko pa Boracay kami, dito pa nagadong ka ang mga pambot sa kwan sa station 1, 2, and 3. Hindi ka to dampi ang imo ng mga hotel to or mga resort mo to. Dito ka dampi na idong ka sa kwan sa pambot. Ang mula nagaling, dapat magpaburakay ka, naka-shorts ka, naka-chinilas, kay malusong ka sa tubig. Tisubong, dira na sa pier. Ma peer to peer na tapos masakay ikaw sa tricycle halin diri sa may Cagban Port pakadto kun diin ang imo sining hotel sakay ka sa tricycle electric tricycle e-trike mga kasama dito okay man no pero kung kisa iawan ka pakapinila man sa tricycle kay ga pinamili man ang mga tricycle
1: RMN palabra di honor.
0: Why, mga kasama sa sistema, ano? Sistema inumagid kag binuki.
1: RNN, palabra di honor.
0: Unlike kung may tulay na iya mga kasama, hindi ka na yung mahasol, magsagad ka pinamasaan pa sa imo, sining mga kargamento, dira like kung mag-bakasyon ka sa Boracay, alang-alang matimid ka lang to, no? Siyempre, matiner ka to, tag isa kagabi, duha kagabi, tatlo kagabi, tida mo ginakargamentos mga dala, di mabinakintol kang magkinarga ka pa sa pambot ka budlay-budlay. And like kung may tulay, mga kasama, mahapos na lang, kundi bilin mo lang salakyan mo dira sa may pier, diritso ka na dayon, tricycle na, sakyan mo pagkantutos mga hotel. No? Kung hindi nila pag-iaalaw ang magsulod dito ang mga salakyan, mga private vehicles dito sa Boracay, kaya mga parkingan to.

0: lang ganyang space. La? So, ang convenience ng pasahero, i-deprive iya sang pila ka mga ma-displaced dira, although naintindihan man natin mga kasama, pero ti, sila lang na yung mabinipisyo, ang mga pasahero, dahil ang mga turista, budlayan lang to habla, kay kagamay-gamay na sang taos Burakay. Mga 2018, nakapaburakay kami, si Mana Santa, oh, nag-banding tong arimen, pero ti, kanamu damo, why ka pa to yan net? Gabara siyang taho, damo-damo taho, subong, laka-laka. Damo pa to mga foreigners ang una, Chinese, Koreans, mga Caucasians, Europeans. Subong maisip mo studlo mo mga kwan, mga Europeans or Americans or Caucasians. Halos ay ka na gani makita, no? Ang laban to, domestic tourists na lang, mga Pinoy na lang halin sa Luzon. Kay way naton gina-improve mga kasama kag ginapanami ang tourist experience sa Boracay.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Ti istoryahan tara dugang karon mga kasama no kag ining status conference ni former President Rodrigo Duterte alas 8 da ma-resume kuno naka-break lang subong ang International Criminal Court alas 8 ma-resume ang status conference ano ining status conference mga kasama.
1: Set the man in the bank tutod kay Rajuman Henry Aspera Lumawaw.
0: Gendulong kaginboy lugan ni digabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio. May problema ka bala sa imo kabugaton, diabetes ko kabala, kag permi mataas ang blood pressure mo, relax lang mga kasama, i-D3 Bio mo na. May extra virgin coconut oil nga puno sang HDL, isa ka maayo nga klase sa mantika nga naghimo sang LDL or lain nga klase sa mantika para hindi magbara sa aton siling kaugatan nga ginatunaan naman sang high blood. Ang D3 Bio puro man sang medium chain triglycerides nga nagapadasig sa aton sining nga metabolismo nga nagaresulta naman sa pagkonsume sang sobra nga tambok sa aton lawas, gani wala sila nagabara sa aton kaugatan. Amo na dali ka magniwang kag malikawan ang high blood. Bayohon ang pagdalagan sa dugo sa aton kaugatan para malikawan ang high blood. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. Subong man DTX 500 may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties nga masarangan ang pag nga matap na ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton sining lawas. Likawan ang sarcoma kag iban pa nga sa isang cancer, mag DTX 500 kag MyTC kada adlaw. Puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX 500, agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas, mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang MyTC nga isa ka alkaline nga vitamin C, kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capability sa good patcho na mga guba kasiluyulas ang lawas pagi sa apoptosis antes pa man ini magmutate kag mangin cancerous. Gani din na maghulat pa na magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kagalingon. DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw nga inumon, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Gani pa masyari lang sa Haro, sa Pasig, sa Kalinog, sa Miagao, sa San Jose, sa Colase, Antique, kag sa pinakabago karon nga brand niya sa Sara Iloilo.
1: RMN Palabra di Honor.
2: RMN News Panahon.
0: Yari na pinagkauling ka dalagang sa panahon. Alin sa itong pag-asa Iloilo with Graduman Chan Baron. Kamusta hon tanga aton sininga chimpo kay daw nag-guom-guom na kita kag pinanag-guob na kun hapon. Matingula na bala kita, Karajuman John, mayong gabi, si Rajuman Henry sa RMN Iloilo.
3: Da sir, mayong gabi, kag sa aton man, mga tagpalamati. Latest weather update naton sa adlaw sang Wednesday, May 7, 2026. Sa aton nga latest nga update, sa ginamonitor naton nung tropical storm, currently outside sa aton nga area of responsibility, nasa kalayo ni 1,260 kilometers east of eastern Visayas. May maximum sustained winds nga 65 kilometers per hour malapit sa iyang sentro, kag gustanes nga pwede maglabot sa 80 kilometers per hour. Nagahulag ini northwestward at 20 kilometers per hour. Ang ini nga bagyo outside sa aton nga area of responsibility, malayo pa ini no sa aton nga landmass. Pero diri sa aton tungsod, may mga areas na kita, no, naka-experience siya sa mga pagulan. Ang unay nga southwesterly wind flow, no, nga nag-aapekto kag nagapaulan sa may area sa Palawan kag sa western section sa Mindanao, and ang trough or mga extended nga clouds sa tropical storm nag-aapekto naman kag nagapaulan sa may eastern section sa Mindanao. Dire naman yung saton sa western Visayas, ni-expect naton sa buong gabi maging generally fair weather kita. May mga chances gyapon, no, sang mga isolated nga mga pagulan pangilat kag panag-uob, dala sang mga localized na thunderstorms. So if ever may mga paulan kita, hindi ni siya related, no, sa gina-monitor naton nga bagyo. Ang hangin may natubtob ganhagan sa direksyon na nabagatan na katundan, tubtob na bagatan nga maniyang magadala sang makanay, tubtob kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 26 to 32 degrees Celsius. Forecast nga maximum heat index naton for tomorrow pwede maglabot sa 42 degrees Celsius. Ang adlaw nagtunod 6:08 kinasang hapon, magabotlak ini 5:26 buwas sa aga. Amin natin nga dito sa weather update. Ako si John Baron. Maraming gid nga salamat.
0: Karajuman John. So, do hindi niya makalabot ni sa aton ining si tropical storm si Jiang Mei, no? Kay pa norte ang iya sining dalagan. Hindi na niya makaapekto sa aton diri sa Pilipinas.
3: Yes sir, actually ano ni siya, no, less likely ni siya nga mag landfall sa aton nga pungsod. And kung makita taman ang ano, no, ang track niya, actually medyo malayo giman siya sa aton nga landmass. Pero may ano siya sir, may chance siya actually nga magsulod sa par buwas sa gabi. Kung magsulod man siya sa par, gaantay ni siya local name nga si Domeng. Mga nagaling sir, no, kay ginarantaw na ito, magatinar ni siya sa may Philippine Sea. East of Luzon, ang iyang passage, no. Muna nagaling ginalantaw na ito, basi may hatak niya siya or may butong sa southwest na ito nga hangin. Hmm. So, kung mag, ano ni siya, mag, butong niya sa southwest na ito nga hangin, may, ano ni siya, may posibilidad nga makapaulan diri sa western Visayas. Actually, nalantaw ko niya sa mga forecast na ito, possible over the weekend, may, ano kita, no, may mga paulan kita. And possible pa na siya ganun, mag, ano siya, magpadayon pa hasta early next week ang mga paulan naton diri sa western Visayas.
0: At ito mayo na kay dumabulong-bulong ang kainit sang panahon kag ang mamalang aduta, no. So kay ang dalaga niya sini pa norte gid ni, pero magsiling ka nga par, no, kay tilayo layo pa man ang masudla niya ni siguro ang pinagid ka punta sa Philippine Area of Responsibility nga mga 1,000 ka kilometro ang kalayuan sa duta sang Pilipinas, Karajman Jan.
3: Yes sir, ang ato na binga ano sir, ang pwesto sang aton nga par, kung ano nato, no, kung takso nato ng distance sang aton nga eastern boundary kagang sa aton nga ano, no, nga landmass, mga 1000 plus kilometers man siya, eh. So medyo malayo siya actually, and ang iya nga track do diri lapit sa may eastern boundary sang ano, no, sang par, so medyo malayo siya. Ang ano nang ginato na di sir, ang balantayan talang ginadi kag preparahan ang enhancement sang southwest nga hangin kay amo na siyang most likely makahatag sang paulan, no, kay balanta naman sa aton nga history pag southwest nga hangin mas frequent nang ulan, no, kag ang intensity niya mas makusog na siya compare sa mga ulan nga na-experience naton during sang taginit naton nga season. So ang mga paulan ni nga mga ano naton may experience siya, possible ni siya makatuga sa nga landslide kag baha.
0: Oh, so balantayan gali ina, no? Bisan malayo siya. Sige. With that, Karajuman John Baron sa pag-asa Iloilo. Madamang salamat. Mayong gabi dira sa inyo, sir.
3: Yes, sir. Thank you and mayong gabi.
2: RMN News Panahon.
0: Pinakauli nga talagang sa panahon alin sa atong pag-asa Iloilo, mga kasama. Mayara sang bagyo dito sa nasilian nga bahin sa nga pungsod. Pero sa sagwa pa siya sang par, no, that is around 1,260 kilometers sa nasilan nga bahin sang Eastern Visayas. Pero ang dalaga niya sinipababaw man abi, no, kung ang mapa sang Pilipinas, doon nagabugsok man siya mga kasama, nagatadlong siya pa idalom, amo man na, no, nagapababaw man ang ining bagyo. So amo na nga hindi siya maka-apikto diri sa aton sa landmasta, nga maka-landfall siya, no, pero basi makadala siya mga pag-ulan-ulan sa aton. But makasulod siya sa PAR, Philippine Area of Responsibility, pero hindi ilang siya makahugpa sa duta ta, no, layo lang siya sa duta naton. Tawgon siya nga si Doming. Kaya nagligad to si Kaloy, di ba? So si Doming ang sunod sa iya, no? Kadlogin ang bata kay Doming.
2: RMN, Palabra di Honor.
0: Ang heat index nato niya subong mga kuan gyapon, no, mataas mga kasama, baga gyapon ang heat index nato today sa kalabanan nga parte sang Luzon kag diri sa Visayas sa mga kasama, gapula ang heat index nato, galabot siya hasta pinakamataas kahapon naka 48 kita, subong ang pinakamataas mga kasama yara sa 46 degrees Celsius. Ay hindi 46, no? Wala sa 47 degrees Celsius. Subong 46 degrees Celsius. Dira sa may Dagupan City, Pangasinan. Sa may Tugigaraw City, Cagayan. 46 degrees Celsius sila. Sa may Sangli Point, Cavite. Bo, grabe ni mga lugar ngayon. Pwerte kainit. Okay, ang Sangli Point, abi, ara sa may kwan mo. May Kilidagat sa Manila Bay, no? Sa may Alabat, Quezon. No, ti island gani ining Alabat, Quezon kag kilid lang galing baybay, no? 46 degrees Celsius sila mga kasama. Kita diri sa Western Visayas, ara sa 42 degrees Celsius sa syudad kag subong man sa may Dumangas mga kasama.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Standby sa nagalupad ta nga mga balita with Rajman Joylin Tamayo para onda. Kindulongan ay kaginboy lugan ini kabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed vitamin D3 brand and the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag ina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprer sang type 2 diabetes. Kay man suno sa isa ka published study sa diabetes care ang pagaguba sa atong sininga beta cell function sa pancreas na nagaresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3 nagapasanyo kag nagapaktibo sang beta cell sa aton sininga lawas. Sa atong paginom sang Life Extension Vitamin D3 ang ginaktibar ang pilak may insulin gene sa atong pancreas para makapatubas ang bastanting insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikang lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3 mabakal sa mga butika ilabi na sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Subong man Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix may Reishi Mushroom Extract, Mango Sin Fruit Extract nga clinically proven bilang cancer protective kag kilalaman nga mayara sa madamo siring immune boosting properties ang tagsa ka sachet sang Vita D Plus Coffee Mix. Mayara pagid ini sang 200 ayo nga puro kag dekalidad nga vitamin D3 nga kilala the miracle vitamin hormone. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Yari na nagalupad na itong mga balita. Upod kay Rajman Joylin Tamayo para onda sa mga dalag ko mga balita sa palibot sa pungsod kag internasyonal. Sa aton nga, Tokmo News!
4: Tokmo News!
5: Yari na nga itong Tokmo News sa ginadilong sang Super Fiber. Tinuin yung colon sa agi sa blaadaw nga pag-inom. Sang Super Fiber. Super Fiber was the acting colon cleansing product. Efektibo, garantisado, sa ganado quality products ng Life Extension Philippines. Para sigurado kagapubado mo resulta, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pumahaw, kag-inom sa Super Fiber at usmag panihapon. Ang Super Fiber abakal sa mga butika at Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, hindi lima, hindi pulo, kundi 60 gig tugtog 70, sa mga expert witnesses ang plano nga ipatubang sa prosekusyon sa natalala nga trial ni Anay Presidente Rodrigo Duterte sa International Criminal Court upon ICC. Nalakip diri ang ginapayag 31 ka-insider witnesses sa status case conference sa ICC sining hapon, ipanundong na trial chamber 3 presiding Judge Joanna Corner sa prosekusyon na dapat taliwat-liwat ang ambalon sa mga testigo. Dapat man sa iya nga limitahan ang kalabigon sa ilang presentasyon. Agad ikonsiderar ang health ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Iatagan ang prosekusyon sa 2 of August 24 para nga magsumeter sa lista sa mga witnesses. Sa dugang pang balita, nagpatigayon ang Philippine National Police upon PNP Criminal Investigation and Detection Group upon CIDG, kag National Bureau of Investigation upon NBI sa apat ka simultaneous manhunt operations bato kay Senator Bato de la Rosa. nagpatulong ang mga o nagtulong ang mga otoridad sa Paranaque, Bulacan o Paranaque, Bulacan, Pampanga para nga pangitaon sa eksperbihan sa arestuaran si Senator De La Rosa. Inikasunod sa direktiba sa Department of Justice o DOJ na ipatuman ang arestuaran batok sa Senador na ipagawa sa International Criminal Court o ICC. Di pasarig naman sa PNP na nabase sa katuguan sa nag-arespeto sa constitutional rights ang karanilang atikang batok kay De La Rosa. Sa dugang pagid na balita, liwat naman naging pakamalawat ni Senator Erwin Turso ang iyaging tawag na at hominem questioning ni Senator Rodante Marcoleta angot sa legal na background ni Senator Risa Hontiveros o pan-legal background ni Senator Risa Hontiveros. Sa napakay Turso, disisayin sa ilang ang mga senador at hindi mga abogado. Gani posible na naigo man ang mga ini, bisan pa ang mga mayara o kon mga yara sa majority na mga senador nga wala man sang legal background. Giyatagan man sa pagtamod ni Turso nga bisan wala sang legal background sa Senator Hontiveros, 12 katuig naman ini nga nagserbisyo sa Senado. Samtang itumatupan man ni Senator Hontiveros ang akusasyon ni Senator Marcoleta nga kulang siya sa legal background sa tunga-tunga sa sesyon kahapon. Gindibatihan ang dahil Hontiveros kag Marcoleta ang ginagusto nga pagbag-o sa pagsulundan sa majority sa Senado agad yung makaboto online ang mga absent na senador. Pero kay Hontiveros, imbes nga tutukan ang merit kag demerit sa ginapropaner nga pagbag-o ginpili pa sini nga isutuhon ang nagadebate sa iya. Yatagan man sa pagtamod ng senadora kung nga ang ginakwestiyon ni Marcoleta ang iya legal background sa pagkamatuod, naglawig na siya sa dekada nga nagatrabaho sa institusyon. Ilang pasini, si Marcoleta mismo ang nagpamatuod nga mahuyang ang iya argumento. Tag sa atong panagdaon sa mga gabi, yari ang mga tinagita ni Michelle Obama. There is no limit to what we as women can accomplish. Nagamaya ito ang mga nagalupat na balita sa mga gabi kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Rajuman, Jaylene Tamayo para Onda. Sa Top RMN.
4: Top Mo News.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Salamat gid, Rajman Joylin Tamayo para Onda sa ato nagalupad nga mga balita sa Tokmo News.
1: You keep posted the man in the bank upod kay Rajman Henry Aspera Lumawag.
0: Gindulo naman kag inboy logan ni gabahin sa ato nga palatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo sining panilo sa atong kolon pagkontra sa problema sa constipation, agud maamligan ang kolon ta kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber ang solusyon sa irregular nga pagpamuhin agud hindi magtinera mahigko sa aton nga kolon nga isa sa mga rason sa pagnubo sa aton immune system kag pagtugas sa balatian sa aton lawas. Tinloy ang inyo kolon pagi sa adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado kag mabakal sa mga butika. Subong man, Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakol, nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas, ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan, sobrang sugar, cholesterol, uric acid, asin, fast creatinine, kagiban pa, ang kulang vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Evergreen Herbal Capsule, may turmeric, saluyot, balunggay, margoso, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, gani magtumar na sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Quality products ng Dokiko Alternative Kag Health Food Center. Mabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Balikan tani karon ang party sa Senado kaya status conference ni former President Rodrigo Duterte sa ICC or International Criminal Court. Ginatamyaw tanay happy 20th birthday sa pinalangga nga anak ni kasamang Jesly Lauro, si Lichelle Ann Lauro. No, Lichelle Ann Lauro, happy happy 20th birthday from your loving mother. Mapisan, mabuot, mabinuligon. Si Cas Jesly Lauro, no? Happy happy birthday, no? Sa imo sining anak Cas Jesly Lauro.
1: You deposit the money in the bank upod kay Rajuman Henry Aspera Lumawag.
0: Sige, pagbalik ta mga kasama, ma-STL kita anay. Kaglan taon taning update sa kuano sa siring suspek nagpatay sa tigulang dira sa may Lidisco Village nga ama niya anay. Binalikan niya kag pinatay kag pinangwaan pa sa mga gamit mga kasama. Gahat pursot karon ang aton nga mga kapulisan. Kag ining hot pursot man mga kasama, actually hindi na hot pursot ah. Pero do ala hot pursot sa aton nga NBI kag CIDG kay Senador Bato de la Rosa. So sa apat na ka mga lugar ang inkantuan nila, why Senador Bato? Sige, Senador Bato, tumakbo ka ng tumakbo hanggang may lupa. Kay kung madakpan ka, mapadala ka gid sa The Hague. No? Kaga muna bala, nagay ka mo pinanghangkat-hangkat, kaga buhi sa mga patapos nga istorya, kung hindi ka mo sigurado. Jesus, kita mo subong bumalik sa iya, no? Sige! Trillianes! Ngak-ngak ka ng ngak-ngak! Make my day! Kahit sumama ka pa! Trillianes! Ngak-ngak ka ng ngak-ngak! Te, subong, yum-yuhom ta ng Trillianes. Amo man ni si Kwan, si Harold Respicio, no? May padulungan maning iya sining kahambog, no? Matibag! Pero hinali, madutlan ni sa isang kaso mga kasama, no? Kinangla niya sa mga amo ning sitwasyon. Ang mga eksperyensyado nga tao, kalmado lang, no? Diba, no, gani ambal sa mga monk, no? Kiputa na lang ang baba ni mo, no? Kay sigurado ka, katunga sa problema ni mo, masulbar. No? Ti, nagay ka challenge, no? Kung may mga kaso pariyasin eh, the best thing to do is hipos ka lang, kaghambalon nga ti, tunaan na to na, lantaon ta na, sabton ta na, no? Kung ano man, hindi ka na magpuro pang hangkat kay kung gisa, do ginasunlog ka gani isang kapalaran. Palakra di honor. Ginasunlog ka sa kapalaran, ti ilantawan ni bala mga kasama. Ang amo man ni kay former President Rodrigo Duterte, during the heydays niya mga kasama, medyo naghinambog man gid ang former president. Ti, kadamo-damo nga daan sa aton sa Pilipino ng mga maalam, damo man na ma-insulto. Kagtistingan din nilang imo sining alam mga kasama. Ti, lantawa, kundi priso sa subong. Palakra di honor. Kinanglan iya, humble ka lang, no? Amo man ni kay Senador Marcolita, eksperto ikaw sa laye, no? Damo sa naghahangla sa imo nga nami ka pa diskursohon. Although argumento lang kung kisa mga kasama, daw argumento sang kuana, manog debate sa Biblia bla. Hindi ka namang insulto sa mga hindi iya abogado. Kay madamo man dai isang mga hindi man abogado nga nami pa sa abogado. May iban may mga abogado o pang notaryo malang masarangan sang utok nila. So hindi ka magkuan, hindi ka magpanghikay sa mga wala iyang legal background. Kasi parehas na nagpadayaw pa siya nga ang iya sining mga campaign donations nga nabaton. Hindi niya nakinahanglan kay sila ti karon makwanto. Nami man ang tango-tango sa mga angkor niya sa ila sining reliyon. Yo, tama! Tama yan! Siya kay kung ihambal ko karon kung ibutang ko to sa susi karon nga amo ni sila mga donors ko, siya ti maguba naman ko to sa mga donors ko. Diba? Guti, do may punto man. Kunway ka kainsindis ang laye. Di karon may laye kita nga dapat siya, i-deklaran mo na da mga donors mo, ihambal mo yun na da, no? Kung pilang ilang agin donar, tapos hindi mo na iya pwedeng, hindi mo na pag i-report. Kay karon matuo na iya sa plunder. Magwa na karon kinurakot mo imo yang kwarta. Nagbaton kay imo ya karon sang lagay. Kaya mo niyo, may plunder kay siya o. Basi next week, or sini nga simana, mga kasama hambal ni Remulia, i-submit na nilang information sa Sandigan Bayan. Kaya ano bala kung ang ombudsman mag-submit sa information sa Sandigan Bayan? Sunod sina, waran to bare? I-plunder nga daan, mga kasama. Life imprisonment ang iya sining pinalidan. RMN, Palabra, di honor. Di man nagpropadayo pa siya sa programa nila sa istasyon sang iyang reliyon.
6: nga daw tanda gid sa salaye, nga kain sindi gid sa salaye. Pero ang gwagaliway sa kain sindi. Tikod di may plunder case siya, may indirect bribery, may bribery case mga kasama. Tikaron mawawaw siya nga ginahingabot. Anong hingabot sinang ikaw mismo gani nag-ako sina? No? Hambal ni Remulya, ni Ombudsman Remulya, siya hindi tanang kinahanglan ng mangita pa ebidensya. Ara ng ebidensya sila nyo? Siya na naghambalo? Amo man si Senador Ruben Padilla, mga kasama, no? Wala sang may namasngaan, parte sa laye, daw si ka butsyog-butsyog pa. Kay ko mo, Senador, kay elected ko by the people ko, no? Kamot ko kahapon. Gwa sila ni Aimee, gasunod siya kay Aimee sa after sang caucus nila. Gapuro pa niya, siya kagapang himul sa gasunod kay Aimee. Sila ni Ruben ay...
7: Panlakra, di honor.
6: Ipusit amahan. Matsyagan mo, edo ga paharab lang siya, karbaw lang, magpuro pa niya.
7: Palabra, di honor.
6: Tito, wala si pinamangkot sa media kay Balaan Manila, wala man kuhaon si Aimee na lang yun pamangkot mga kasama, no? Tiyan mo na bala, mga kasama, why sa kahibalo kung may salabton ka da sa kasuguan, sa pagbulig niya kay Senador Bato? Tiyo, dumadalaman gini siya karon, ginrekomenda sang si IDGC Department of Justice. Tiyo, Department of Justice karon, ipasa niya naman sa ombudsman, no? Obstruction of Justice. Kaya masakit din ang obstruction of justice, ang additional penalty sina, perpetual disqualification to hold public office. Te, hinaligin sugo naman akaroon sa Department of Justice, no? Kaya araman na ebidensya, nag-ako man si Ruben yung nagsakay sa iya si Senador Bato. Ano pag inyong ebidensya ang kinahanglan mo sina? May CCTV footage? Hinaligin hatag naman akaroon kay Remulya? Laway-laway naman si Remulya, forward na sa Sandigan Bayan karon. May kaso ka naman da.
7: RNN, palabra di honor.
6: Libla? Dapat medyo kabalo ka mo magkulukimpi sa mga ginapang obra ninyo para hindi ka mo maiguan. Tapos karong kon hanuton ka mo sa gobyerno, masiling ka mo, ginahingabot ka mo.
7: RNN, palabra di honor.
6: Eh ka mo man mismo da nagbalandrada sa social media, nga daw mga tanda ka mo sa kasuguan. Yari na STL na ton sa probinsya sang Iloilo, Podgay Rajuman Mon Kapalihan.
8: Yari na Rajuman, hindi nga itong sinimari sa STL second to rose mong agabi Mayo 27, 2019, first winning number at sa subong agabi numero numero 4, number 4. Ang atong sininga draw din ay Mr. Mitchell Solorin. Ang atong sininga draw operations specialist, Mary Grace Roquero. Special representative, Mr. Glenn Sunio. Second winning number, at para sa supong gabi. May 39 pagka punang napinig sa sunod sa draw machine. Iyari na, ikatuhang winning number sa supong gabi.
9: Our second winning number is number 2, numero 2.
8: Numero 2, single digit sa gapon, no? Numero 4 at numero 2. Number 4 at number 2, another 20 seconds para sa tunsiling third winning number sa subong gabi. Ano yan? Ang tunsiling third winning number sa subong gabi para makakompleto sa tunsiling resulta sa STL, sa probinsya sang Iloilo. Yari na, ikatatlo na numero.
9: Our third winning number is number 11.
8: Numero 11, number 11. Ang ating sininga third winning number. Numero 4, 2, kag 11. 4, 2, kag 11. Ang atong sining register persons, Pam Julie Cabanio, kaupo sa mga sining na members, Mr. Ryan Melgar, Abin Alberante, kag Romy Nusag. Congratulations tapos sa mga kauturan nga nagdaog sa isla sa Subong. Kaya kung wala pa, patayin na kita sa pagtaya para makapulig kita sa Kawanggawa. Direkta diri sa STL, sa Provincia San Willo, STL Grove Court, sa PCSO, at sa Eagle Roar Gini Corporation. Radyo Man, Mon Iales Kapalihan, Patakarmen.
10: RMN, Palabra, Di Honor.
6: Salamat, Gid. Radyo Man, Mon Kapalihan, resulta sa STL sa Provincia San Iloilo, 4-2, kag-11. Wow, ay galing numero ni Cas Jesli Loroho. Basi ang birthday sa anak mo ni Cas, no? 20th birthday to. Tagaling nagbalis ka na, yo. Ang 202 no? Kung balis ka tani.
10: RMN, Palabra, Di Honor.
6: Sa mga nagdaog, congratulations sa wala. Sige, taya lang kayo inyo. Taya nagakanto sa Kawanggawa.
10: You deposit the money in the bank. Putod kay Radyo Man Henry Aspera Lumawag.
6: Pagbalik na mga kasama, check nato ang latest update sa sining hot pursuit sa kapulisan naton sa suspect na nagpatay sa tigulang dira sa Lidisco Village. Mga kasamang tunto niya, no? Amo niya sang una, binalikan niya, sinulod niya, kagpinatay. No? Wala niya lang kinuhaan sa mga gamit. Okay? Ay na, no, ano, lagtok ang ulo.
10: RMN, Palabra, Di Honor.
6: Sige, standby mga kasama. 2 minuto sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
11: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta right med, dahil gusto namin na gumaling kayo.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton, gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Pangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matakas, mga butika! May GC! Ang alkaline nga vitamin C!
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May dinag-recommend ang May GC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung magabot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
13: May GC! Mabaka sa mga butika.
15: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Umpisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kang healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
13: Sample Plus Gold.
16: Ako gali si Maya. May sis ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gig-inom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa kabulan. Nalipagig ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng
13: Sample Plus Gold. Mas pinanakal, sinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
17: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangosteen ug gamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
18: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangabot sa lumang uri ng sakit.
13: Sample Plus Gold.
19: Ako gali si Rhea. Ako nred lang, nagalabot sa duwa kasi mana. May mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santong Plus Gold. Nitisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santong Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
13: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
20: Sabad ka, ubo!
21: Untati na. Tusiran Forte. Bunig mag-untat. Untat. Untat. Wala untat na dry cough. Kagkatul na patunlan due to post-nasal drip. Sabad na, ubo! Mag-tusiran. Tusiran.
22: Tusiran Forte.
23: Unilab quality yan.
24: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ubong makulit? Just stop it.
26: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto niyo matulungan at mapalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
27: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian.
1: NANS Herbal Capsule.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro basakit na akong ulo. Purong hambal sa nanay ko. Sinay ko kung nainom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawag din ako. Isang ginagawad lang ko inom, wala na nagsakit na akong ulo.
3: Sample Plus Gold. Anakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
5: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko tumara ang Sample Plus Gold loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang.
6: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1.
7: Santon Plus
6: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay. Dobling sangkap sa isang kapsula. Inumin araw-araw sabay ng wastong pagkain at pag-ehersisyo.
7: Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ang Suplemento in 1 na maasahan.
8: Suggested retail price, 13 pesos lang. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-abot sa rumang uri ng sakit.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Ethrip Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na ako ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kilawan ko inom ang Ethrip Bio with BCO. Weeks ko pa lang ako mag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na ako ng buyon.
2: Ethrip Bio. Ang Ethrip.
4: Yung may BCO.
2: BCO.
4: Yung may Ethrip.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sang magsulay pa ko sang ulan. Gigidya na ako ginadudlan sang balatian.
2: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Magpasakop sa dalagan nga may kausa.
8: Kausa.
7: Ari na ang RMN Freedom Run.
8: RMN Freedom Run.
7: Ginadulong sa inyo sa RMN Iloilo para sa Independence Day kag 20th relaunching anniversary celebrations upod ang 95.1 IFM Iloilo. Apat ka race categories ang pwedeng mapasakupan. 3 kilometers, 5 kilometers, 10 kilometers kag 20 kilometers. May aragid para sa mga beginners kag experienced runners. Pagahiwaton sa June 12, 2026 sa Festive Walk Mall, Mega World Mandurriao kag Iloilo Sunset Boulevard. Isa ini ka selebrasyon sa kahilwayan, kaligon kag healthy lifestyle kaupod ang Ilonggo Running Community. Dalag ko ang mga cash prizes na nagkahulat sa mga winners kag may mga raffle prizes pa. May singlets, medals kag snacks para sa tanan ng mga participants. Para magparehistro, iscan lang ang QR code sa official Facebook pages ng RMN kag IFM Iloilo. Ukod magpadulong sa RMN Studio kag Performa Boutique, second floor, Mary Mark Mall, Valeria Street, Iloilo City. Registration fees, 3 kilometers, 699 pesos. 5 kilometers, 799 pesos. 10 kilometers, 1,199 pesos. 20 kilometers, 1,699 pesos only. Dali na, magpasakop kag magdalagan sa RMN Freedom Run.
2: RMN Freedom Run.
7: Tatak RMN.
2: Bio.
9: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with VCO.
10: Ako si Ana. Before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio po okay gid ang resulta subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Mabuli si Bibi. Mas masami ko din na allergy. Maski magwala ko kag mga hinan. Damo rin pula-pula sa likod ko sa butkon. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
12: Top, top, top. Lechong manok. Promo. Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter nga soft drink kag lechong manok. Simple lang ang mechanics. Tunuga ang radyo samtang nagapamati sa RMN Iloilo. Magalibot ang RMN Iloilo field team sa mga barangay. Agod mamati kung sino ang nagatutok sa RMN Iloilo. Ang sino man nga balay nga mabatian sa RMN field team nga nagamonitor sa RMN Iloilo, manuktok sa iya puwertahan. Kag, gilayon nga hatagan sa 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Tok, tok, tok! Lechong manok promo! Kada panuktok, basta sa RMN Iloilo nakatutok, may 1.5 liter na soft drink. Kag, lechong manok! Kabahin sa pagpasalamat sa RMN Network sa mga loyal listeners. Basta on air, kag on online, tatak, RMN.
13: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik nga utok kag salambingan with proper diet and exercise.
14: Kargado.
15: MaxFit kargado.
16: Unilab quality yan.
17: Multivitamins, minerals, ginseng and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mag MaxFit para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati salambingan.
19: Evergreen Herbal Capsule.
20: Ako kasi si Capsule, isang batwas ang gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pamatsyag ko.
19: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaing lawas. Mabakal sa mga butika.
2: Sa
1: Downfall Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tirawan na kape. Inbidyang sabor sang Santong Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Taas ini sa antioxidant properties.
1: Santong Gold Coffee Mix. Ang kape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Mabilis ang labot ka.
14: Ini si Governor Maria Lucille Nava nag-iimbitar sa inyo sa Guimaras para sa ulugon ang pinakamatamis na selebrasyon, ang Manggahan Festival 2026. Tilawan ang pinakamatamis nga mangga sa Mango Eat All You Can, kag mag-enjoy sa Manggahan Music Fest, kaupod ang inyong paborito nga OPM artists and bands. Pamatuod nga ang Guimaras is truly mangoes and more. Gani, kita'y kitatanan sa May 15 to 24 sa probinsya sang Guimaras. Experience the sweetest festival. Dali na sa Manggahan.
21: Tingaman Gold Coffee Mix.
22: Partner,
21: gusto mo bala ang natural nga energy booster?
22: Yari na ang perfect nga kombinasyon sang power kag energy.
21: Megaman Gold Coffee Mix.
22: May ginseng,
21: tungkat ani,
22: maca,
21: kag saw,
22: palmetto.
21: Mga natural nga ingredients nga nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
22: Megaman Gold Coffee Mix.
21: Yara na sa mga butika.
23: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
24: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
25: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
26: Wala yan sa lolo ko!
27: Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
28: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Naging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari-Sari Store. Drink responsibly.
29: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
30: Unilab quality yan.
29: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag uri ng sakit.
31: Herba Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
1: Sample Plus Gold.
32: Kuya si Mercy, harap po ang Almoranas. Nagpa-check up po, gintagaan ko bulo. Kaya Japon ko noong pawan. Try ko ang Sample Plus Gold. So, gudong duwa ka bulan noong pawan.
1: Sample Plus Gold. Mas pinabakas.
21: Pinagati.
1: Pinahusa. Sample Plus Gold.
21: Sa mga butika.
33: Oras sa Riway Aray, RMN Iloilo, Philippine Standard Time. 16 minutos na nakiligad sa tak ng alas 8 sa gabi.
34: RMN, Palabra, di Honor.
33: Ang siyudad sang Naga gin-deklarar na bilang highly urbanized city or HUC, no? Ang mga requirements sa Balan under sa Local Government Code of 1991 para mangin highly urbanized city ikaw, dapat ang imo sining annual income hindi magnubo sa 500 million pesos, no? 500 million pesos annually ang imo sining annual income kada tuig. And I guess do i-maintain mo ina for at least 4 fiscal years. And by population, no? Ang imo sining nga population hindi dapat magnubo sa 200,000 pesos, 200,000 pesos. 200,000 people. Amo nang requirement mga kasama under sa laye na to, no? Para mangin kwan ini, no? Para mangin isa ikaw ka highly urbanized city mga kasama, no? Actually ang minimum annual income hindi kali 500 million ano, kundi annual income of at least 50 million, no? Para ma-achieve ang HUC status or highly urbanized city status, dapat may at least 200,000 ikaw ka pumuluyo or resident certified by the Philippine Statistics Authority or PSA, and then at least 50 million pesos based on the 1991 constant prices certified by the city treasurer office, no? Ang conversion process sang guri ang panglungsod resolution, ma-file sila sang resolution nga gina-approve kag gina-endorse sang city mayor, no? And then presidential proclamation, the president of the Philippines formally declares the city as an HUC and i-plebiscite, no? Ang qualified voters dapat mag-ratify sa declaration in a plebiscite conducted by the Commission on Election within 120 days. No? So, ipagi pa sa plebisito. Now, ano ang botsilingon kung mangin highly urbanized city ikaw? No? Kung maangko na nimo ang HUC status? Botsilingon, independent na ikaw sa probinsya, mga kasama? No? Geographically located ikaw sa probinsya, pero mangin independent ka na sa probinsya, ang matabo dire ang mga botante sa syudad hindi na magbuto sa probinsya. Parehas dire sa aton sa syudad sang Iloilo, because ang Iloilo City is a highly urbanized city. Why na siya nagabuto sang gobernador? Why na ta nagabuto sang gobernador dire sa syudad? Amo man sa Bacolod City, bangod highly urbanized city sila, wala na sila nagabuto sang gobernador sang probinsya sa Negros Occidental. Amo man ang Baguio City, ang Butuan City, no, daw pinakaulihin nga naka kuha sa highly urbanized city status ang Butuan City. So ay na siya nagabuto sa probinsya sang Agusan del Sur sa pagkagobernador. Although kalaki pa siya gyapon sa first district sang Agusan del Sur, mga del Norte, I mean. Kaya ang probinsya sang Agusan del Norte kung kwaon mong Butuan. Ang butante niya, edo 300 mil lang. Orang pumuluyo. So, doon may isa pa na kabanwa or doon kabanwa nga upod ang kwan, ang Butuan City nga nagabuto sang congressman. Pero sa gobernador, why na sila nagabuto mga kasama, no? Tapos, pwede mo na ma-separate into one representation. Although, ang requirement under the law para makakreate ka sang isa ka congressional district sa mga kasama, at least may 250,000 siyang population. No? Pero tikon highly urbanized city na ikaw, pwede ka naka-separate nga legislative district. No? Ang Nagasubong, ang population niya daw, 210 mga kasama. No? 210,000, no? So, ginaprubahan na ni Presidente Marcos kay naka-qualify naman ang siyudad sang Naga bilang highly urbanized city. Ang mga siyudad subong sa Pilipinas nga may mga 200,000 na ka-population, ang Legazpi City, Albay, 200,000 na, no? Pero wa pa nagaduso sila sang kwan, wa pa sila nagduso. Pwede naman na mangin highly urbanized city. Ang Coronadal, kung hindi ko magsala, mga kasama, ang Coronadal City, ang population niya daw ara naman sobra 200,000, no? 200,001, no? 201,000, I mean, no? Ang latest population sa 2026 PSA survey sa syudad sang Coronadal. So, pwede naman siya mangin kwan, no? Mangin highly urbanized city. Ang Pagadian city nga population, mga kasama, kung hindi ko magsala do, malapit naman 200,000, no? 206,000, no? So, pwede naman siya mangin highly urbanized city. No? So, congratulations sa suga, syudad sang Naga for HUC status certification. Although, ipaagi pa ini sa plebisito, but I guess, sa mga taga-Naga, ang mga nag-genyo, kung tawag nila mga kasama, hindi manguro magpamatok niya, no? Namangin highly urbanized city na ikaw.
34: RNN, Palabra de Honor.
33: Kung ikaw LGU, ikaw local government chief executive, dapat niinsindihan mo ni dalan isang utok mo. Ang banwa, para maduso ni mo bilang syudad, dapat first class municipality siya. May population siyang 150,000. Kagang land area niya hindi magnubo sa 100 square kilometers, no? Tatlo ang requirement, mga kasama. Ang income, ang income niya daw 100 million annual income, no? For the past 4 fiscal years. Tatlo na mo income, land area, kag population, no? Okay, kung hindi mo makuha ang income, dire ka tira sa population kag sa land area, no? Mga kasama, population kag land area. So, dapat may 150,000 ikaw nga population, kag may land area ikaw nga hindi magnubo sa 1 100 square kilometers, no? Diri sa aton damo sa mga first class municipalities nga pwede na mangin syudad mga kasama, no? Parehas ang sara bago na nag first class municipality. Sa byland area qualified siya kag income, no? Pero sa population hindi pa, kahit ang population niya do 45,000 something. Ang syudad sa Lambunao, first class municipality na ina, pwede na magsyudad. Byland area, lapad-lapad yung Lambunao mga kasama. Sobra iya, I guess, do 400 square kilometers ang iya kalaparon. Kag sa income, no? Pero sa population, hindi pa siya qualified, no? Ang qualified na iya nga magsyudad mga kasama nga nakita na kon sa tanan yung mga banwa sa Pilipinas, by population, nga naka 150,000, ang Pulo Mulok sa South Cotabato. Ang Pulumulok, South Cotabato, 150 or 170,000 na gano'y ang iyong population subong sa 2028 census mga kasama, no? At 2026 census ang Pulumulok, no? 176,000 ang iyong sininga ko, ano? Ang iyong sininga population mga kasama. Ang iyang land area, qualified naman siya mo. Aradang main office or corporate office ang Del Monte, kung hindi ko magsala, no? Plantasyon sa Del Monte. Tama, Del Monte. Or Dole. Ang Del Monte, yes, Bukidno, no? Dole. Mga kasama, dira sa may Pulumulok. Tiyan mo na dako-dako ang iyang sining income. Nagdamo tawag, istarda, dugang pa. Lapit siya sa may kwan. May General Santos City, ang paglaptas ang mga subdivision, pakadto na sa Pulumulok, halin sa Jensan. Ang land area niya, 339,000, no? Tapos, ang iyang, kuan, ang iyang population, 176,000. Sa income, actually, qualified naman siya, no? Ang revenue niya sa 2022, 600 million, no? No? Galing daw bati ko sa mga taga South Cotabato ang mga Ilonggo. Doon hindi magsugot si South Cotabato Governor Rinaldo Tamayo nga himuon syudad ang Pulumulok. Kay ano tong hambal nila doon buhinan ko no ang income sang kwan sang probinsya. Pero ito hindi pa man siya ka HUC status, no? Dali na lang mag HUC status, eh, no? Dasig pag damo sang populasyon sang kwa, no? Sang Pulumulok mga kasama, hamakon mo, 176,000, mga 24,000 na lang kulang, no? Mga 10 years pa. 10 years pa, maka 200,000 na niguro.
34: RNN, Palabra, di Honor.
33: So, muna mga dalag ko ang mga syudad sa Pilipinas nga po

0: ginatiguluhan paghiliusa.
1: Sanga kalatabo subong sa atong mahal nga nasyon. Nadumduman ko halin sa pancharatantra, isa kasugilanon. May mga pispis nga samtang nagatuloka sa lamiga sa talon. Nahulugan sang lambat, gani na bilanggo, hindi makalupad sang tayo yun. Manugpangayam basi maabot na, asila tanan kinulbaan. Gani naglinupad sa lain-lain nga dulong, tinutuyo kahilwayan. Apang ang ila paglinupad isa kabuluhaton nga wala na puslan. Kay sila nag-ina-iya-iya, nagsinaparanay, wala nagsinapakanay. May nahuna-hunaan ang pinakamagulang sang kapispisan. Samtang naglinupad-lupad ang mga nahadlok na kaupdanan. Maghumlad kita sang pakpak, may kakusog, maglupad kita isa lang ang padulungan. Agod makagwa kita sa sining mapinot ni bilangguan kagahimtangan. Naglupad ang tanan yung mga pispis pa ibabaw sa isa lang kadulong. Ululupod sa pagpanikasog, ululupod sa pagantos, pagbatas kag paghalong. Amat-amat sila nga nagsaka, nagsaka dala ang lambat sa kahanginan. Madinalagon nga nahilway sa lambat, naglupad sila sa kalawasan. Mga kauturan, kaangay man sining sugilanon sa mga kapispisan. Ang sugilanon sang paghiliog yon sa atong katilingban. Nga kun kita magpangabudlay sang tampad kag maghiliw sa tanan, aton malampuwasan ang palaligban kag malambot ang kadalagan. Ining tingog giligunon pinagi sa binalaybay ginsulat ni Professor Leo S. Padilla anay talos pangulo sang Sumakwalan Iloilo Incorporated kag ginpaambit sa kahanginan sang iatiayon nga si Dr. Eleonora B. Padilla sang Sumakwalan Iloilo Incorporated. Kamuman ginaagdang ipadala ang inyong mga opinyon, sinulatan kag pananawan. Mahimo ini ipasa sa istasyon sang Aramen Iloilo sa St. Anne Building Luna Street Lapas, Iloilo City, ukon sa official Facebook page ka DYRI RMN Iloilo.
2: RMN Palabra di Honor.
3: Salamat gid, Rajman na Fiamme Otero sa aton nga tingog hiligay nun. Gindolo naman kagin builogan sa Nance Lenement Oil. Number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Gimaras. Standby kay Rajman mon, Rajman Tupe, no? Nance Lenement Oil, naghatag proteksyon kontra sa dengue, malaria kag iban pang balatian dala sang kutot sa lamok, mosquito repellent, dyan nga save ka sa imo pagwa. Orbisan pa sa sulod sa imo balay, may name 3 extract siya, pareho sang performance sang citronila, nga naghatag proteksyon sa exposed mga panit, nagadula sang pasmo-pasmo sa imo kugatan kag maskulo. Nance Lenement Oil, maayo man kontra sa mga skin problems, pareho sang arike sa lap-up, alipunga, anaan, eksema, katol-katol sa panit kag iban pa nga mga skin problems. Nance Lenement Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente, mabakal sa mga butika. Subong man mga kasama sa mga mangunguma kag mga agripreneurs, magpasakop na sa Kubota kagapay sang mangunguma para sa masanag agrikultura raffle promo. Isa ini ka paghatag sang pagpasalamat sa dedikasyon sa mga mangunguma, mga agripreneurs sa inyo sining dedikasyon kag pagpangabudlay paagi sa pagpanguma gani may makaon ang tagsag ka pamilya mga kasama, no? Gani para makapasakop sa Kubota kagapay ng mangunguma para sa masanag agrikultura raffle promo, magbisita lang sa Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, Lawan Village, Balantang Haro, Iloilo City, dira lang sa Unhan sa Ceres Terminal, no? Sa may Haro mga kasama, pamasyaran ninyo da. Pangitaon ninyo si Ma'am Susan Aurelio kag si Sir Earl John Pudadera, no? Kay sa inyo pagbakal sang Kubota products or genuine spare parts, mayara kamo sang in every 3,000 pesos worth, no? Mayara kamo sang isa ka raffle ticket. Ang inang raffle ticket, raffle coupon, i-fill upan ninyo na kag ihulog sa designated outlets sang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Deadline sa paghulog sang entries amo ang December 5, 2 p.m. kay pagka 3 p.m. patigayunon ang raffle draw. Kung sa din ang mga premium na gahulat, may traktura, may transplanter, may power tillers, mga kasama, no? Harvester, no? Transplanter, no? Grand prize, traktura, with rotary tiller, second prize, rice transplanter, third

0: price, special power tiller with diesel engine, kag iban pa rin yung mga prices, diesel engines, kag oil and filter sets. No? Ang drone ini, iga-supervise na sang DTI mga kasama. Gani, magpasakop na sa para sa dugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page, Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated, or hindi gani, magtawag sa cellphone number 0921-792-2941. 0921-792-2941. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubuta na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2020 Series.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Diri sa Visayas, ang mga syudad nga dali na lang mag highly urbanized city mga kasama or pwede naka highly urbanized city, Tacloban, no? Ang Tacloban, bungod ang iyasin nga population, do mga 251,252,000, no? 259,000 na ganyo? Pwede na kasi parar ang Tacloban, no? Basi mo ni plano ni Martin. Ang First District, tungaon niya sa duha ka distrito, no? Ang nabilin bala niya mga banwa dira sa First District sa Tacloban, like ang mga Kwanda, no? Ang mga Palo, the capital town, mga kasama, no, mga ano na da nga banwa, no, Babatngon, no, mga San Miguel, mga Santa Fe, sarang-sarang man 250,000 mabilin bisan ibulag nimo ang kwan, ang Tacloban, no. Galing ginapunggan guro da sa Marumaldes kon tungao nila sa duha ka distrito ang Tacloban kay ti ang resident sa Marumaldes sa Tacloban City. Ang mabilin nga da mga banwa padlaganan sa mga pitilya. Kontra kadaan nila mga pitilya, no? Sang Palo, no? Si Governor Jericho Pitilya. Kag ang mayor sang Palo daw, nanay niya si Remedios. Diba si Enrahan sa mga pitilya, no? Or ba si Way pa residence ang mga Romualdez siya sa outside of Tacloban City, isla kapadlagan, no? Dapat pistohan nila anay. Ang bata ni Martin, pistaro niya sa Palo. Anyway, lapit mo lang ang Palo mga kasama sa kwan mo sa may Tacloban City ang capital gani nila from city proper sa Tacloban yun sa ilo nila diri sa may Palo mga kasama, no, bago nila nga provincial capital diri nila ginbutang ara man da mga regional centers na sa Palo, no. Te do ay pa makwa, no, ay pa mahimo nga highly urbanized city, no? Ang Tacloban mga kasama daw, maunahan pa siya guro sang kwan, maunahan pa siya sang Urmok, no? Ah, so na-classify na galing Palo as a highly urbanized city, no? Ang Palo, ang Tacloban, no? Sang 2008 pagali, oh, ginproklamar ni Presidente Arroyo kag ang plebisito to ratify gin patigayon sang December 18, 2008 pagli, no? Ba gugay na gili yan nag highly urbanized city ang Tacloban. Pero daw maayo pang Urmok sa iya. Ang Urmok, population sa Urmok, dako naman mo, mga 238,000, no? Amula ni Ma Consuelo muda sa mga mag-asawa ni nga Richard kag Lucy Torres, no? Kaysang panahon sa mga kudilyada, ang ex-husband ni Kwan, ni former Cebu Governor Gwen Garcia, tatay ni anay DOT Secretary Cristina Frasco, sila nagagahomda, no? Daw ay improvement ang Urmok sa to mga kasama. So bang medyo progresibong Urmok, damo gahambal nga nami pang Urmok sang sa kwan, sang sa Tacloban. Pero hindi pa yaw, ay pa yung nagduso si Richard Ngimon, highly urbanized city ang Urmok. Nga pwede naman, no? Ang population sa Urmok, qualified na siya. Sobra na siya 200,000. Ang yasining income, galabot naman sa billion. Billion na ang annual budget sa Urmok. So pwede na siya, no? So diri sa Visaya, sa mula na mga progresibo ng mga syudad, no? Ang Dumaguete, yati do lang alang pa ni kay pila lang population sa Dumaguete, gamay-gamay bala ng area sa Dumaguete, no, gamay lang banwa do pirala na 34 square kilometers ang land area niya. Ang population niya do mga 134,000. Otro man sila sang Tagbilaran. ang Bohol niya, mga banwa niya, ito gagmay-gagmay doon, mga barangay lang kalagko. Isa sa mga probinsya na may pinakamadamo nga banwa, mga kasama ang Bohol, no? Tiyang tagbilaran, gamay-gamay lang area niya, ara lang sa mga 101,000 ang iyasin nga population, layo-layo pa siya para mag-highly urbanized city, no? Ang Cebu ni, mga ingod sang Cebu da, mga kasama, parehas ni mga Lapu-Lapu, no? Ang Mandawi daw, highly urbanized city na. Lapu-Lapu gani guro daw, kwa naman, no? Be, check na to, ang Lapu-Lapu. Highly urbanized city na mga kasama, no? Oh, te highly urbanized city ng Lapu-Lapu, kaya population sang Lapu-Lapu, pero tinakadako-dako mga kasama, no? Dako pa sa population sang siyudad sang Iloilo, do 500,000 ang iyasin ng population, no? 497, no? Amo-amo kita di sa siyudad sang Iloilo, mga kasama, kadakoon sang population. Ang siyudad sa Lapu-Lapu kung saan makita ang Mactan Cebu International Airport. No, tiyang iban pa ang mga siyudad sa idalom sang Cebu City, no, nga nawaslikan mga kasama sang development, parehas ni mga Talisay, no, Talisay City Cebu, mga Naga City Cebu na may mga potential ina nga magkuan, no, nga mag highly urbanized city sa Pilakadlao, no? Kay naglapta ang kwan, ang development dira sa ila, no? Naga City, pila population sa Naga City, Cebu, 138,000. Pero ang Talisay, I guess, daw madlaga na ni mga kasama sa kwan, no? Madlaga na ni sa 200,000 ang population sa Talisay, no? So, araw, 263,000 ang kwan, no? Ang population niya. Pwede na gid highly urbanized city dira sa Cebu mga kasama, pero outside that ti mga syudad naton mga parutpot pa.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Check naton si Rajman Mon Kapalihan. Pero ante sina, mainom ta na isang Mega Man Herbal Capsule. Sa tanan yung mga drivers kung nagabiyahe sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, maginom na sa Mega Man Herbal Capsule. Hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis. Magluwas sina, nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule nga proteksyon sa mga kalalakinan nga sobra ka-stress sa trabaho. Sa Mega Man Herbal Capsule, tanan nga problema sa kalalakinan, makuha pero sa prostate problem. So, lang nagatong karo ngayong aniban kung maglabing-labing kay misis, may islan ina sa pag-agresibo. Kung tumaran sa Mega Man Herbal Capsule, duha ka kapsula kada adlaw, solve ng problema, mabaka sa mga butika. Kagsubong man, Mega Man Gold Coffee Mix ang kape para sa matutuon nga mga lalaki nag-aamling sa atong prostate para hindi magdako o kung maghubag kay ang prostate kung mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa labing-labing bangod may ginseng, tungkat ali, maka, kagso palmeto nga kilala nga nag-aamling sa prostate sa mga lalaki manamit ang sabor, nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapuyon sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mega Man Gold Coffee Mix kag Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga butika.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Check na sinema tinon ang latest update mga kasama sa pagpangita sa mga otoridad sa sining suspitsado ang nagpatay sa tigulang dira sa iyang balay sa may Lidesco Village sa distrito sang La Paz. Check na to ng update. Rajuman Mon Kapalihan.
1: DYRI Rajuman Report.
2: Rajuman na Henry, nagapatay yun pa ang grapate kayo niyang hapus of operation sa atong sininga lapas sa police station sa suspect nung nagpatay sa sining senior citizen sa sulod sang subdivision na dira sa may Aladisco Village sa may distrito iya sang lapas. Ining suspect na si Jerry Munahan Lima na tumandok iya sang barangay na Usan, Mambusaw sa may probinsya sang Capiz. Temporary yung nag-apuyo dara sa may area sang barangay Gihaman, Liganes sa Iloilo, no? For information, kaina nag-pull out ng team sa AGA pa, no? Gipunahan na mismo ni Police Captain na Jimuel Acuesta, and information naton nga nabaton nga nagpabalik na sila pero daw wala sang dako nga development. Regiman Henry, no? Sa sining nasambit yung hot pursuit operation. Pero hulat-hulato na ton, kung may dugang mga information karon ang HPS ang lapas sa police station sa ila sinigin na patigayon ng hot pursuit operation. So possibly, subong adlaw, actually, kainang sa aga pang abinantayan ay ni Regiman Pro tuntob na sa buong hapon ang pagkatigayon sa posibli, no, sa autopsy sa bangkay sining biktima. Naging request ni mo sa pamilya pero nag-abot na ang kamunan ng tuntob sa buong yung atak na wala matigayon inira juman na Henry, no, kasi posibli pagod man nga ang concentration sa TNT na itong subong dito sa may at purusot na wala man makapakita ang membro sa pamilya sining biktima diri sa may area iya sa Pahigato Funeral Homes sa Regiman Henry Kutadiin dira patigay yun sa OCD, no? Ining autopsy na ija-conduct ni Dr. Puentes Arjuman Jo Martin Puentes Arjuman Henry sang atong sininga medical legal ang aton sa buong ginabarbantayan kumayara sa may mga development, no, kay manti sa ini sa ginatutukan gid sang lapas sa police station kay mayara na sang inhatag iyang agin tanyag mga amount ang aton sining ang pamilya 50,000 pesos sa makatudlo sa sining nasambit iya na suspitsado Rejuman Henry, no, si Jerry Munahan Lima. Ang permission nga una nga ginigot ni isang kapulisan naton dira sa may yaman nagigot pa itong agabi wala naman dito sa may area nagpakita lang kasi matapos siguro nga natunugan ang presensya sa naton sining mga kapulisan wala na inikita subong Rejuman Henry kasi padayon ang monitoring na ginaimo sa aton sining kapulisan para matikma ini nasambit iya nga suspitsado Rejuman Henry. So ang anangana naton ang duga nga mga development karon, no, basically may ningagaw kita nga mga development, no, sa pag-abot sang team kay medyo malayo-layo ning area nga ila.
0: Medyo laban-laban siguro nagpuli siya to Rejuman Mon.
2: Oo, recording pala sa
0: magamuniway na ni siya kadtuan kunti sa lugar nga comfortable siya, no, hindi yes siya makasalig sa iban yung mga unless nga may mga suot siya ng abyan nga daw mga parehas kay Rubin balang masalungit si iya Rejuman Mon. Pero kuno ay pamilya niya gid ning pulian niya mga himata niya gid ni.
2: Yo, ay na isa mga posibilidad sa Juman Hindi mo nigani nga tingin naktan gid, no, medyo malayo-layo pero tingin biyahe gid sa aton sini nga mga kapulisan. We just hope that mapasabat ining suspect na kay ang pamilya karon luya gid imatagan niya sang hustisya ining kamatayon sining senior citizen, no, nga ginsulod mismo sa isin nga balay sang iya malang anay helper nga wala man maglaob nga matabo ini sa iya.
0: Okay, isa lang ang kwan mo, no? Ang tigulang ini, isa lang sa balay niya.
2: Yes, so, ano ginabulobisitahan ang abid na lang siyang
0: inaplos. Sino man abid maglaob kaysa subdivision yun, na medyo secured naman kay gated man siya kag may guard man Rejuman Mon mo.
2: Ang boga ni, no? Kasi, no, umuling nga mga areas, do, nakakalangin mo yung maka kita nga may mga nagkatakabo ng subong silibla rin siya Henry, no?
0: Medyo kumpiyansa ka man din ati yung mga kaingod mo, kilala mo naman sa kalugayon ni Muda, no? So do, bisan buksan mong pirtahan mo bala, hindi mo na pag-isira sa gabi, do, ay kahadlok bala nga sudlon ka Rejuman Mon, kaya ti, iaway man sa ibang nga tao ang makasulod, ako hindi man ang mga homeowners kay gwardyado na sang, kuhan mo, security agency?
2: Yes. Kasi ang balay puro kwan pa.
0: May kudal pa? Kamay CCTV, no?
2: Oo. Eh, kung ikaw nga suspect ka daw, medyo ka along ka nga ma...
0: Kung may kwan ka, may utok-utok ikaw.
2: Oo.
0: Madalas ang utok mo na ati makilala ka gida kung magsulod ka, no? Galing kay ining suspect ngayon eh, bulayog.
2: O, oh, dito pa rin ni sila sang mga nangawat sa street light sa nga sa may Santa Barbara. Ano, pinamuntun, naka pinamuntun. O, oh, ito po yung may CCTV nga. Tutok sila kayo na-identify sila rin sa Henry, no? Anyway, pagtayan ka, hindi sumong iyang gabi, kung may mga development sa sining nga kasi, no, puli, may positibo iyan, no, nga dalang informasyon at ang sining lapas police station. Apo diri kay Rajman Ronald Sanchez, Rajman Mon Yales Kapalian at Takarga.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Salamat yun kay Rajman Mon Kapalihan. No? We are hoping mga kasama nga pagbalik sa aton sininga lapas sa PNP, may yara na sang resulta, no? Maayo sininga mihura mga kasama.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Parehas ni nga mga hitabo, no? Ini mga krimen nga ini, dapat wa ini ginapalagpas sa aton sining mga otoridad. Agad nga hindi na pagpamarisan kay kon kisa kung hindi magkalasulbar, iban sining mga kriminal nagasaligman na sila yung pulis, pigado na. Eh, antes na sila mag-irimo sang krimen, lang taon man nilang kapasidad sa mga otoridad, no? Kung makita nila nga prosigido man ang mga otoridad, ang pulis naton, para masulbar ang isang kaso, hadlok mo na sila. Kaya makilala sila, magkaladakpan sila. Pero kung mahina, mga kasama, siling siya, medyo safe kita di. Ang problema, kung talang di paano execute ang krimen. Hindi dapat hindi pagluatan ini sa lapas pinpi, tub-tub hindi na malakpan ini yung suspitsado. Kaya identified naman siya, kilala naman siya, di hindi na siya abing managok.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Gindulong kagin boy lugan, inigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sa Nansa Herbal Capsule, may 3C ka vitamin at kagon C ka mineral. Mga kasama, tandaan niyan, sakit sa korason, isa sa marason sa kamatayon, gani halungan tagin ang aton nga kaugalingon, kagpara hindi magbarang atong kaugatan. Nga mo naman ang ginahalinan, nga naga taas ang atong adugo kon blood pressure, nagasupray kita sa mild shock, naganubo ang atong immune system, nga nagaresulta naman sa nagkalilain nga mga balatian, mag-inom na sa Nans Herbal Capsule 3 times a day. Para likaw stroke, kagbalatian, mag-Nans Herbal Capsule. Kagsumong man, Nans Corn Coffee. Mga kasama, umpisay ang imo sining adlaw pagi sa pag-inom sa Nans Corn Coffee and start feeling the difference. Sa mga benepisyong aton makuha sa regular nga pag-inom sa Nans Corn Coffee, nag-boost ang aton immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-detoxify sa lawas, nag-alleviate sa migraine kagsakit sa ulo. Nans Corn Coffee, kag Nans Herbal Capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butika.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Ang ibang pagiling ng mga syudad diri sa nga mga component city sa Visayas, mga kasama nga may mga potential nga mangin highly urbanized city, amot kong dala ni isang utok da ni Mayor Miranda nyo sa Kabangkalan. Pwede na mangin na highly urbanized city ang kano, no? Mga kasama, ang Kabangkalan, kay population sa Kabangkalan subong do mga pila to 110,000, di ba? O, 210,000, no? Currently, nag-apply naman karon. Rank as the second highest city in both gross and net income in Negros Occidental after Bacolod. Okay. At nag-apply na karon ang Kabangkalan. Dati ito, dugay ha. Unahan pa kumusta naga.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Sa Kabangkalan, dako na mga kasama, dira sa Negros, ang Bago City, pwede man na, no? Dako man ang income na sang Bago. Ang population galing nila, do mga 196,000 pa lang as of 2024 nga census, no? Pero subong nga 2026, base mga 200,000 na. Pwede na. Ang Toledo City, Cebu, pwede naman, no? Kaya right now, do mga 206,000 man ang population sa Toledo City, Cebu, kag-billiones naman ang income niya. Di under the law, sa local government code, para mangin highly urbanized city ikaw, kinahanglan mo lang ang income ni mo, 50,000 annual income. Oh, so pwede gini, Toledo City, Cebu, Talisay City, Cebu, pwede na pang highly urbanized city, no? Ang Kabangkalan City sa Negros Occidental, no? Ang ibanda ng mga syudad sa Negros ay pakalabot 200,000, no? Pinakamalapit dira Sagay City kag Cadiz City, no? Pero do ara lang sa do 150,000 ang Cadiz, no? Do 154,000 ang population sa Cadiz, ang Sagay City do 149,000. Ang San Carlos City do mga 134,000 iya population layo. Ang lapit da ang Bago City 196,000, no? Dali nila mag 200, no? Tiko magamuna matatlo ng highly urbanized city sa Negros Occidental mismo. Ang dito sa Oriental to ba kagagmay abis ang mga syudad nila to, no? Like ang Dumaguete ang capital city nila, gamay ang land area. Unless nga i kwanila da ang Sibulan, i-incorporate mga kasama. Galing din, hindi man nagurong pasugot ang sibulan. No? Do gay pa naguro mag-highly urbanized city ang Dumaguete, no? Mapabili lang na component city ba si unahan pa na sang Bayawan City. Sige, pagbalik na mga kasama, tama na sa mga city. Sa 8 naman ta. Eh dapat amo nang topic ko ta na subong hindi na yung mga korupsyon, no? Do makabuloy set mga kasama ang korupsyon kag politika permit topic ta, no? Kita mo ang aton nga ekonomiya, do gabat siyagman, giigudman, ang manggahan sa Gimaras, damo naga-feedback nga daw kagamay sa mga tao nagkaladto. Bisan pa nga tiyan mo na itong pertika na mo damo sa ngin pakao nila nga paho. Kaya man pigado, no? Pigadong income, damo naga-baratsyag. Kaya wais may naga-focus maayo sa aton sininga ekonomiya, no? Ang aton nga mga public official, puro mansigsalbara na isang ilang mga ulo. Kagpuno-una lang sila pangurakot. Alin sa idalom, hasta sa ibabaw. Lantawa diri, bisan sa syudad sang Iloilo, no? Bisan nini mga pag-claim sang rata, kag ang mga paggamit sang salakyan, mga kasama, remedyohan pa. Sabay lang, umasave pa kung dani na para sa mga social services na to, no? Para sa pag-eskwila sa kabataan, para sa medication, hospitalization, sa mga pigado, sa mga indigents na to, yung mga kauturan, mga kasama. Di, why? No? Why? Kay ginamitiran pa? Oh. Tidi na, Councilor Shin Marie Mabilog, ang imo sininga trip ticket! Nga kabudlay, gin sina, kung may trip ticket, ikaw nga away pa na, mapakita as na subong, sa di na ang trip ticket! Para tapos na ini, no? Sige, istoryahan ta na pagbalik ta mga kasama, no? Kay Tani, progress ang gina-istoryahan ta na ni mo, development, no? Dumduman ko sa una panahon ni former sa Aquino administration. Pwerte ka damo sa development mga kasama, no? Ginalantaw ko lang, ginamonitor ko kay mahilig ko mag-sorb-sorb ni sa mapa sang Pilipinas kag kalibutan. That is why balaan ko na ang dalagan subong sa mga construction sa mga airports, no? China gid sining nakaligad nga 10 years. Grabe ang construction sa mga airports sa China, no? Subong improve na sila, gadugang na sila parallel runway like sa Xi'an nila niyo. Xi'an, Xi'an, or ano yung mag-pronounce. Sang una, duha lang, isa lang ng runway, ginhimo duha. Subong apat ng ilang runway, parallel runway sa ilang sining airport, no? Sa Wuhan, may duha ng ilang sining airport. Oh. Tapos subong construct sila sang bagong airport diri sa Xiamen, no? Nag-reclaim sila sang duta malapit sa Kinmen City sang kwan sang Kinmen County sang Taiwan, no? Mga 10 kilometers away lang sa Taiwan ang bagong airport sang kwan sang Xiamen sa Fujian Province, no? Sa may kwan, sa may China, no? Kaya na monitor ito na. Sa una, kwan lang mo. Gasod-asod lang construction sa mga mall. Panahon yun yung former President Noynoy Aquino nag-umpisa si Injap siya sa obra sang City Mall. Gaulhot lang na mga uhong. Subong way na, di ba? Ang mga Vista Mall nga ini sa mga bilyar. Panahon man yung former President Noynoy Aquino yung nagdramo ng mga Vista Mall. Subong, duway na. Kwan na gano'y, nagsirirado na. No? Di, why tas ang maistoryahan mga kasama? Ang mga developments mo, nag-crunol, nag-abot pa gani isang time diri sa syudad, sang Iloilo, nga ang mga siminto naton, ginakulang, no? Baligya ang siminto, kakaubos, kay grabe ang construction boom, no? Grabing damo nagmalanggaranon sa quarry. Subong way, gaigod ang ekonomiya naton. Damo gabaratsyag mga kasama. Dugang pa daw ay man solusyon sa BBM ni sa kwano. No? Ay man solusyon sa pagsinaka sa presyo sa produktong petrolyo. Hopefully, next week, makanubo siya bisan mga 8 pesos lang mga kasama. Pero subong, no? Sige ang taas. No? Pero bisan pa mapanuboan na sa 8 pesos ang diesel, layo pa siya gihapon sa pre-Iran war price niya mga kasama. Oh. Dito sila to ni First Lady, lago-lagaw sila to sa kwano. sa Japan, no? Nami ito puro bangiris nila. Sa batyas ang Japanese government ang ilabiyahe ito mo kay state visit ini. Oh, pati security nila to, hotel nila to sa loosang Japan, wala gasto ang Pilipinas, kabay pa nga wala gasto. Tikita aton diyo nagbararatsyag mga kasama, kamahal sa mga balaklon, kabudlay mangita sang obra. Oh, magkara ospital ang mga tawo. Wala man sa may nagasara popo sa ila, bisan ara na sa government hospital, why sa may nagafacilitate, no? Bisan tani pabutangan nala na sang gobyerno naton da, sa manog tatap gid bala nga o ikaw pigado ka, dali ide diri ka kadto. Hindi ka na konsiderin magpanghapa-hapa ka pa to sa tiilan sa mga politiko sa mga opisina nila to. Hindi bala? Presto sang aton nga bisita diri kagabi mga kasama mga taga-Aklan. So sumakon mo imo hambalon sa nga ma-liver transplant ang iya sining bata ang pinakabarato sa India. Di ko nabi kin facilitate na lang naabis ang gobyerno no masiling ati pwede ka man sa PGH si papila ta ka to tapos ito sa PGH sa sikasuhon man na o sige pirila ka mo de o may operahan de o de na to mga doktor ta de.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Hindi bala? Ay, sus.
1: Palabra di Honor.
0: Tapos ang aton mga senador, iya, ma-kwan sila? Ma-sisyon sila? Ma-online-online lang sila?
1: Palabra di Honor.
0: No? Ma-online lang sila ila? Induso lang yan ni Senador Odante Marcoleta? No? Nga ma-online siya mga kasama? Pa-online, ma-online lang? Magbinutuhay na sila kung may ano da nga butuhan, parehas da, mabuto sila nga ibutang kung sino da chairman sa komite, mabuto da sila baguhon ang roles, ma-online lang sila ila.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Ding kayo mo kakita, sina? Nagpadlagan ka ba, senador ka? Tapos hindi ka mag-attend sa sesyon, ma-online ka lang imo? For justifiable reason? Te ano inang justifiable reason? Gakatolbule mo? Diba? Nga nabutang naman da sa existing rules nga pwede ka ka-online during force majeure. No? Ang force majeure balay ng acts of nature gidabi, pareha sabi na tumba iya ang akasya da na tumbahan ang balay ni Marcolita Rosda. Kay kung sa lakyan niya, ti, pwede man niya masiling, ti, may ibang manda ka sa lakyan. Ti, alang-alang muna, bayaan karon kay Rosnak balay mo.
1: Palabra di Honor.
0: Hindi bala? Ti, kung senador ikaw, sa tong panahon pa ni former senator Miriam Defensor Santiago, ginahambal niya, nga hindi magnubo sa 5 milyones pesos ang budget para sa isa ka senador kada bulan sa iyang opisina. Pangsweldo niya sa iya sining mga staff. Kag kun ano pa dai kung may mga komite ka madugangan pagida. Di sila niya kun hindi kaya magkuha sa damo nga staff, savings mo na.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Kaya ang ginahimo gani sa iba niya senador parinti nilang ginabutang nila pares kay senador Bato de la Rosa. Puro lang parinti niya, asawa niya arada. Saya sining staff mga umagad niya mga hinablos oh pamilya niya ang ginpangkuha niya mga staff and I doubt ko nagaulubra ina mga kasama laban-laban wala.
1: Palabra di Honor.
0: Ang guro brada yang hindi niya mga parinte na amo na guro brada kay niya ginkuha gid niya base sa qualification.
1: Palabra di Honor.
0: Kag laban-laban iba niya mga senador amo man no pero nabalanta iya si Senador Ping Lacson, halin sang una, consistent na siya, wala siya gabaton sang pork barrel. Tapos wala man siya gabaton sa yasining asweldo. Si Senador Tito Soto, do, umo man na, why may gabaton sweldo niya? Ambot sa pork barrel kung gabaton siya. Si Joker Arroyo sang una to? Why gani, stop! Isa lang kabilog nga alalay dalayan ni Joker Arroyo? Wala man siya nag-baton sang pork barrel? No? Tiba niya mga senador, ubuson din nila iya ang pundo para sa ilang opisina. Pati mga himata nila pang butang nila da. Okay ba na? kay legal man na kaginhatag man sa inyo. Pero inang hindi kayo mo yung mag-attend sa sesyon, ma-online ka lang, kay damo ka lang yung rason, ya katulbuli mo, kinutot ka kabagangan, ginkagat ka kamara-mara. Which why, man tiga kakahibalo kung matuod na ako kung hindi. Diba? Hindi lang siya gusto yung mag-report sa opisina. No? Di, ma-online lang siya? Mabuto siya, ma-online siya, hindi isa to magkadto. Nga ginhatagan siya pundos ang gobyerno para mahulag niya na. May driver siya, ang salakyan niya, laban-laban ang salakyan niya, provided by the government man na. Kung hindi man, ilang service vehicle na. Perte ka dako-dako na sang ilarata. No? Representation and transportation allowance. Charge na, permala na da mga kasama sa gasolina, ang ga-drive siya na, ginaswilduhan man sa gobyerno, may bodyguard pa na siya, si Ruben Padilla, gani, may mga Armalite pang bodyguard niya. Gobyerno man ang gabayad siya na. Aside siya na, may staff man na siya, may chief of staff siya, abogado man na chief of staff niya, si Ruben Padilla, may deputy chief of staff, pagit gani. Nga, amo nang maubra para sa ila, amo nang maubra sa resolusyon para sa ila, amo nang maubra sa bill, proposed bill para sa ila. Kaya si Ruben Padilla hindi man nakabalo bisan duha ka linya sang resolusyon. Ti, damo na sila mga tawo nga ginapang swilduhan da gaubra para sa ila. Ang obrahon na lang na nila, pati gani pagtimplas ang kape may gatimplas sina. Pati pag toothbrush gani guro nila may naga toothbrush na. Pati pag suksok kag brief guro gani nila sila may ara pa. Ti, ginapang ayo lang sa tawo sang pumuluyo. Attend ka sang sesyon! Deliberate ka na! Brainstorming ka mo na! Para kapasad ka mo sang layay para sa pumuluyo! Tatlo lang nakadlaw ka na si Mana! Lunes, Biyernes, Lunes, Martes, Miyerkules, tatlo lang nakadlaw ang sesyon! Hindi pa na whole day! Alas 4 pa na sa hapon ko umpisa!
1: RNL, Palabra de Honor.
0: Bala nyo mga kasama, oh, damo kita di mga OFW nagapalamati. Ano oras ka mag-ubra? Di ba kagahon pa? Hasta gabi? Yung mga senador ta, ang ubra nila ni, ang sesyon nila pag-attend sesyon, Lunes, Martes, Miyerkules, tatlo lang kadlaw. Ang sesyon, halila na sa hapon. Alas 4 sa hapon, ang sesyon. Balanta na, kay naka-cover man ta sa House, sa Senate. Naka-cover man ta sa House of Representatives, naka-cover man ta sa Malacanang, sa Supreme Court, Department of Justice, Camp Crame, Camp Aguinaldo, halos na lang nga beat sa Manila, na-cover ko, MMDA. Alas 4 lang na sa ngapon. Although, sa aga, ti damo committee hearings, no? Pero ang mga hearings sa tig alas 9, alas 10, gaumpisa. Matapos na, hasta launa, alas 2, alas 3, kay to give way para sa sesyon naman sa hapon. Pero ang sesyon nila, kung kay isa nag-labot man sa gabi, no? During budget season, galabot man sa kagahon. Kagi ko nga nakakover ko sa Congress sa budget deliberation, hasta magkagahon. Pag alas 12, isang tuwang gabi, kay may ara na sang rules nga daw hindi na kailain naman yung adlaw, dumaiguan sila sa rules, gin-stop nila ang clock. No? May mga amo na, stop the clock! Tingkundi, pag stop sa clock, ma-reflect sa record sa minutes, kuala na gyapon, pareha subong, Miyerkules! Miyerkules ng gabi lang na, hindi na siya matuon sa Wibis. No? Na stop the clock. Tiasta sa kagahon, tag alas 2, alas 3, alas 4, nga bantay man imo kay perte ka init sa deliberasyon. Mga kasama. Pero ti, during budget season malana, hindi ba na adlaw-adlaw nga gakalabutan sila tagkagahon? No? But usually ang ila sesyon sinada, gatapos parehasang kahapon, Martes. Mga kasama, ang sesyon nila nag-adjourn tiprano pa. No? Do mga alas 7 sa gabi or before 8. Di pila ba lang kauras sobra nila? Alas 4, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8. 5 lang kauras!
1: Palabra de Honor.
0: Ang iba nga rito, puro rongko malang, Lito Lapid, gapungko malang, no? Huwag mang interpolate, ibang tong mga senador, nga malang. Huwag mang katindog, Huwag man ga-share sang idea niya. Huwag man nag-debate. Oo. So, huwag yun sa sang naborn nga kalori. So, mula na ila sining obra. Matend ka lang sang sesyon. And then, ang ibang dira nga huwag mga deliberate, mabuto ka lang, bayaw ka lang kamot mo. Actually, may posisyon naman ang inyo sining partido, ang inyo sining grupo. Kung majority ka, lantawon mo lang si Cayetano kung gabayaw kamot o kunwai, hindi ka man magbayaw kamot. Sa minority, kung gabayaw kamot si Meg Subiri kag si Lacson or si Soto, di bayaw ka man kamot. Fuerte ka hapos nga trabaho, mga kasama. Budlay na yung mag-arado kay mo sa umada eh. Budlay na mag-OFW kay mo dahi, no? Nga magsagad ka pinang nos-nos na sang CR. Ti, gareklamo bala mga OFWs naton? Kay wala sila yung choice. Nga hambalo nilang amo nila. Si pwede ko lang na i-online, ma'am. O, sila, abe. Si Marcolita. Si Cayetano. Kay sila gaduso, ni. No? Kay mga public servants sila mo. Sulugoon sila sang pumuluyo. Butuhay niya mo. Importante ni mga kasama. Butuhay ni. Si Dilima, ganun sa unang ginahingyo niya lang, ang ginahingyo lang sa mga kalyado niya sa DO, makaparticipate. Why nagasiling nga physically magpresent siya? Maparticipate lang siya online. Para kapasakop lang siya. Hindi siya magboto. Why sa labot mong binutuhay na? Kaya ra sa sulod sa prison, why ganun yung sugtan? How much more iniiya nga mabuto, gid? Nga i-allow ang senador na hindi present physically sa sesyon, mabuto siya, via teleconference. Kay subong ko nga panahon, hambal ni Rubin, amo na na ang uso, teleconference, video conference, online, Viber, Zoom. Tinga gano ka ho. Ga-seminar ka sa buli ka pa to? Nga ano kaya ho sa corporate world ka? Nga pwede ka lang mag-uro online kung ikaw ang boss mo, uro online ka lang da? Oh, imabi mo chat sabi, magsiling sabi, boss, ma-online lang ko. I-online ko lang ang panghugas pinggan, ma-okay ayahan si Ruben. Kaya siya nagapasildo mo? Siyempre hindi, kaya ginasildohan mo mo. Ikaw gapasildo? Ti, sa siningan tinion, tawo ang nagapasildo, taxpayers ang nagapasildo sa atong mga public official. No? Di ba siya ganyan, masugot ang tawo? Nga ma-online-online lang sila iya? Samtang kita, nga binakabakas ang trabaho? Kapatay-patay ang trabaho, aga pagabulugtaw ang kadamuan sa aton? No? Sila ila, adlaw na gabugtaw? May nagadrive sa ila? May gabadigay sa ila? May gori by Parmalite? Basiway pa na isang lisensya gani? Si Council Ocean Marie Mabilog, oh, student permit ang driver's license ang iya sining driver? Tapos ma-online lang sila? Magbinutuhay na mga kasama? Ma-online lang para padamo-damo lang bayaw kamot? Ay, susto, hindi ko yan mag-agree sina mga kasama. No? Kahapos ang trabaho sang senador. No? Kadamo ka stop na, sugo ka lang, kita mo si Rubin, yan yung senador, si Lito Lapid, ang senador. No? With your respect man sa ila sinang akalam kag experience mga kasama, no? Pero tama na kalayo ang senador naton subong. Sa unang pinaka basic nga qualification mag senador ka, mag congressman ka kay nagabalay ka sang laye, nagaobra ka sang laye, kag magsiling laye kinahanglan abogado sina. No? Dapat abogado ka gid tani. Dili to abala kay ang pinang elect naton. Sa kadamuan sa aton, hindi abogado. Te. Dili to magplastar sang laye, ma-online lang sila ila. Magbinutuhay sa mga ginatakol nila sa plenary, ma-online lang sila. Kaya to sila to priso! Kaya ang pinangboto nato, di may mga kaso! Nga kadama man sa mga matinlo, white mga kaso, hindi corrupt, hindi kawatan. Inagin ang mga may pinangawat, no? Ang may mga pinalasik. Palabra di honor. Amo ginang aton mga kasama nga elect, ti subong si Senador Jesus Cudero. Hinanot naman mga kasama sang kaso, may plunder siya, 500 million pesos plus.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Deposit naman in the bank. Doon maubos din sila mga kasama, no? Ang majority senators, doon mga anom subong ang maathag na may kaso, no? Ari, oh. Mga anom sa ila ang may kaso, si Senador Jingo Estrada, no? At doon at to, ginhambala sa ombudsman yung may plunder charges na nga iga-file batok sa iya. Plunder na eh, bangod sa flood control project na eh. Oh, nagapinangita sa flood control kung sino nagkaligo. Si Bong Rubilla, priso na. No? Ang iban nga mga engineer, nag-witness. Senador Joel Villanueva, no? Hambal ni Ombudsman Rimulya, may plunder complaint man, batok sa iya. Kag inog-file na malang. Oh. Sa flood control man eh. Dito ni sa Bulacan eh. Si Senador Marcoleta, mga kasama, may precautionary hold departure order, batok sa iya, bangod man sa iya plunder case.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Si Ruben Padilla, ginrekomendar na nga paimbestigaran parte sa obstruction of justice.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Si Senador Bunggo, mga kasama, base daw siya gani ni gurong sunod naman yung may waranto bare sa ICC. Kay kalakip man siya sa akusado. No? Although daw medyo mahipos-hipos lang gani si Senador Bunggo kag damo man sa naobrahan mga kasama, no? Pero dalasa siya.
1: RML, Palabra de Honor.
0: No? Ti, amo na bala mga kasama? Tapos hambalon lang ta nila nga kay Kumo sila lang nagabalay sang rules nila, isla ng lila rules nila para ya sa ila convenience. Ano yung labot na tunda ya sa ila kung nagkalapriso na sila? Nga asala na ya sa mga pumuluyo ang nagbuto? Sila man na ya nag-deprive sa ila kaugalingon na hindi sila makatend physically sa session kaya kung ano-ano may mga kabulastugan kang katarantaduhan ang ginahimo nila? Hindi ko din nagkalakasuhan sila?
1: Palabra de Honor.
0: Di nga ang dalahigon na yung pumuluyo man. Diba? Di ko mapriso sila. Magkalapriso sila da ila. Agwantahon nila da eh. Kagantuso nila da eh. At ubango nila na. Hindi nga dalon pa da yung pumuluyo da. Pati ang rules ng Senado islan pa para mag santo lang iya sa ila mga kasama. Ay, hoo. Di istoryahan to ni Dugang Buwas.
1: Palabra de Honor.
0: Yara, kung naging naipito sang traktura o patay gito sa may San Enrique, okay, hinay na isang dalagan sang traktura. Nagkalaipit pa mga kasama. No? Wow. Sige, check tanak ko rin pa follow up kay Rajaman Mon. Ang kaso ni Presidente Duterte, ang trial niya, maumpisa na sa Nobyembre 30 na, no? Gihingyo ang defense team ay abogado, bagong abogado si Peter Haynes. Kasi niya kung pwede, tagaan nyo man kami ligwa nga mabasa naman ang reklamo kay bago kami ng abogado. Kung pwede, sa January na lang ta maumpisa trial. Hambal sang ICC sila do kalayo na gid na. Nobyembre 30, di ano pa lang ta subong Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, September, October, Nobyembre. Ano ka mukha bulan yung mag-review sina araw-araw pa. Yan mo na nahisugtan dito sa status conference sa mga kasama. Kagaina, daw pre-trial court meeting ini, kung sa din ang judge, ang mga prosecutors, kag-defense attorneys, nag-istoryahan ay sa mga administrative and procedural progress ang kaso mga kasama. So, November 30 ang trial proper na. Mga kasama, but silingon plus taranay na ebidensya ang aton sining mga kwan, no? Mga prosecute ang aton sining prosecution kag ang defense mga kasama.
1: RML, Palabra de Honor.
0: Gindulong kagin boy lugaan, hindi kabahin sa atong pala tuntunan mga kasama sa Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, ara na subong, no? May lima inik, hindi basta-basta ang ingrediente, gagin pa idalong gin sa medid nga pagtuon, may aloe vera, may lemon, may eucalyptus, may virgin coconut oil, kag rosemary oil, nga nagapa-relax, nagapahamuok sa tulog, kaginabuligan dula ang kurinot sa panit. Soft Touch Wonder Oil, ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center. Kag subong man ang bago nga kape subong, Kape Henyo, no? 14-in-1 herbal coffee mga kasama. Tilawi, bisan ka isa lang, kay istoryahan naton ang refund kung hindi ka manamitan. Joke lang mga kasama, no? Kape Henyo, may mga ingrediente ini nga collagen, mangosteen, balunggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, gutukola, makarot, ginseng, kag iban pa. Ini nga mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, nagapahilayo sa balatian, nagapanami isang pagpamuhin, nagaparelax ang una-una, nagapautay sa pulao, nagapapagros ang pag-angganay, nga mas maginpatamis pa sang stevia, kag ginpananampagid sang non-dairy creamer. Kapehin nyo, 14-in-1 coffee, pangabuhi nyo, kapehin nyo. Bugtaw nga paminsaron, kag panglawason, aktibo nga paminsaron. Kapehin nyo, 14-in-1 coffee.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: 18 minutos na nakaligad sa takna, sining alas 9 sang gabi.

0: Plus, bingo sa saya. Plus, panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Hi, ako si Angeline, 26 years old, call center agent. Kag sa ubra ko, hindi malikawan ang pulaw, kag sa tuod lang pati stress. Namutikan gani sa mga abyan ko, nga tsura ko daw stress, bisan naka-makeup ko. Kung kaisaga kadulaan ko focus, kahuluya. Pero subong, bisan ano ka-stress sa adlaw ko, fresh na fresh gihapon ko tulukon. I feel nga alert man ko. Bangod ini sa bulig sang stress tabs, insakto nga diet, kag exercise. May ara ini sang vitamin C, E, iron, kag niacinamide, na nakabulig sa akon para fresh kag focus ako sa work. Okay, gindi sa akon. Try nyo man bala.
2: With the vitamin stress iron, is a generic name of stress tabs. It's simple to persist, consult your doctor.
3: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Kamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
5: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, itog-itog lang. Sa tunga,
5: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Piliya ang Unilab quality. Piliya ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
6: Unilab quality yan.
9: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
10: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
11: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN.
12: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
13: Welcome naman mga suki naton sa rimatag palamati sa ato sa ringa pagparayag diri sa The Secrets of Health. Tari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna sa ringa mga informasyon parte sa ato sa ringa ikayong lawas kag ang paghatag sa inyo sa mga ideya kung paano naton mabulong ato sa ringa mga masakit and other medical conditions bangod man kay diri kita mag-diskusyon upod ang ato sa ringa mga guest consultants sa natural sa ringa pamagi sa pagbulong sa ato sa ringa mga masakit. Pwede gid kamo makapasakop sa ato sa ringa pagpangaragad diri sa The Secrets of Health. Still, ato sa niduha ka usual nga kaupod mga sparring partners sa The Secrets of Health. We have Doc Erwin Lapos and Doc Nelson Cadena. Doc Erwin, welcome sa ato sa ringa pagparayag diri sa The Secrets of Health.
14: Yes, madamo nga salamat ka, Sir Jusel, kag sa mga tagpalamati naton. Welcome na naman sa aton na isa ka edisyon sang The Secret of Health. Kag sa aton nga pagpalayag, aton anay kamo gina-invite nga magkuha gid sang bullpen kag papilagod ang itudlo naton, malista ninyo. Kay kung hindi ina malista, may tendency nga malipatan. So sayang ang mga nabal-an ninyo, mga sikreto kung paano naton gamiton ang mga natural nga pagpamulong gamit man sa mga herbal nga yara lang sa aton nga palibot. Sa mga may ginabatyag dira, pwede gid kamo makabisita sa aton nga clinic agod na makapakonsulta nga libre sa aton nga clinic sa Yes to Health and Wellness Center. Nahamtang lang sa may Iyang Building, Iloilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Ara dira ang aton alternative consultant si Doc Ray Impinado nga mo gid magatudlo sa inyo kung paano ninyo i-manage kung may mga balatian kamo, paano hibaloon kung ano ang kulang ng mga suplemento, mga vitamins kag minerals nga yara sa inyo nga lawas kag dira man sa aton nga center mabakal man ang mga epektibo nga produkto sang Yes to Health. Ara dira ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, ang aton Santon Coffee Mix kag Visionix, pati ang aton nga Turbo Mel Supplement for Men kag ang aton nga premium D3 yara dira mabakal sa aton nga center kag sa mga

0: Kautura na ton bukas ina halin adlaw Domingo tob-tob Biyernes halin sa alas 9 sa aga tob-tob alas 4:30 sa hapon. Kag sa aton na mga kauturan, libre gid ang konsulta gamit ang aton nga analyzer machine. Dira sa aton machine mabal-an ang mga kulang, mga kinahanglan punoon nga mga gikinahanglan sa aton lawas agod magbakod kag mag-update labi na kung may ara kita balatian. Pwede ka mo makatext ang aton text line sa 0928874637.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado, a quality product of Yasco Health.
2: Salamat gid sa kay Doc Erwin and also with Doc Nelson. Doc Nelson, welcome sa ato siring programa The Secrets of Health.
3: Yes, welcome gid sa tanan natong mga tagpalambati no, nag-upod sa aton programa The Secrets of Health. Kag siyempre sa tanan natong mga kauturan dira sa mga kaislahanan, sa tanan ng mga kabanuhanan, probinsya kag mga syudad nga nag-upod sa aton sa sini nga dakna. Welcome gid kamo tanan sa aton nga The Secret of Health. Kamusta kamo? Kamusta aton mga tagpalambati? Sir Jusel, kamusta ihan sila subong? Kamusta ang adlaw nila man?
2: Karami yung sini unay pangapi.
3: Oh, siyempre.
2: Oo.
3: First thing ginihimo gid sa aton mga kauturan pagmata dapat painit-inita ng sulok-sulok.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Santon Coffee Mix ang inyo inumon. Start your day sang isa ka healthy nga beverage ang ilim nun. Hindi lang ka basta inom tubig. Ang iban Sir Jusel, pag mata sa aga ilagid ginahimo mainom sila tubig. Inom sila tubig, okay na siya, namin na siya. Labi na kung buta mo sang kalaman si Dr. Erwin sa mga kauturan naton. Tips ha, sa mga kauturan naton nga obese, sa kauturan naton nga may mga fatty liver, may mga tambok ang inyong maatay, this is the best cleansing nga pwede nyo gid himuon, available gid sa inyong balay. Kag pwede ka mo kabakal sa merkado sang iya ingredients, kalamansi lang, 5 to 10 pieces kalamansi in a lukewarm water, a glass of lukewarm water. Hindi masyado kainit katama, inang labaab nga tama-tama.
2: Mainom mo dayon.
3: Mainom mo dayon. Kaya ang vitamin C dira mapatay pagka mataas ang init. So, kinangla na to na kalamansi. Ibutang nyo dira sa isa ka baso ng malabaab ng tubig, 5 to 10 pieces. Ang ibang Dr. Erwin, nakulbaan sila.
0: Mag-acidic.
3: Okay, basi mag-acid chan ko.
0: Basi mag-dugang sulabang sulok.
3: Basi mag-dugang. May ulcer ko. Hindi ko pwede na. Wrong siyang idea.
0: So, unang-una, mag-react Sergio sila nga ton chan. Mag-hapdi gamay. Pero una-una lang na kay is a sign nga ang imong acid sa chan, amat-amat madula. Once mag-inom ka sa ginatudlo ni Doc Nelson nga kalamansi juice with lukewarm water.
3: Yes, the best na siya nga neutralize ang acidity sa aton chan. Kag hindi lang ha, ga-help siya nga magtinlo sang aton nga liver. Pagpigado ang liver ta, ang aton nga atay, pwede maapektuhan pati si abdo, pati ang aton nga gallbladder dira, o sa gakatubuan sang gallstone. Okay nga, ang aton nga bile salt masyado kakulang tungod sang hina ang aton nga atay.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subukan. Santong Plus Gold.
5: Peace and mercy.

0: Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santong Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Ang quality product of Yesco Health. Santong Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide.
1: Si Atay, dapat ipa-strong mo siya.
2: Abis ang iba, Doc Nelson, Sir Jusel, nga si kidney lang ang tagasala, tanan. Wala sila kabalo nga mas importante pa sa kidney ang ginaobra ni Atay. Kaya nga, ang ginasala ni kidney ang mga waste sa aton nga ginainom ka ginakaon. Pero si Atay, ang iaobra ang tanan nga mga ginatawag naton hydrogenated na process na blanga nakaon naton nga may mga poison, may mga
1: additives,
2: preservatives. Si Atay nang gapugong, si Atay nang gasala, amo nang
1: ginapang-convert na neutralize.
3: Amo na siyang classifier, no, hambal mapusla ni hindi ni, mapusla ni hindi ni.
1: Niya daw kunya dapat i-neutralize na
2: kinahanglan, diba? Pero kung sige kakaon sang matambok, siya ang gasaper bug at man katama, amo na aga fatty liver siya, masiling nga namitani kay ga tambok imong Atay. No, as a sign gali nga magmango siya kung ga fatty liver ka, mas mango, magmango siya sa classification niya, sa chemicals nga na-intake mo. Matake subong alcohol, Doc Nelson. Malungo-lungo lang na si Atay. Hindi niya pagsalaon. Matake sa mga food additives, mga preservatives. Wala na si Atay. Galungo-lungo na lang na. Wala na siya nag-obra.
1: Paano mag-function si Atay?
2: Yes.
1: Ang sales ni Atay, nahimo na tambok. Siyempre, was nga pati liver ka, ang cellula sang Atay nasira, nag-scar, ma-change na into fats tungkol sa imo nga pagpagusa.
2: Dira na mag-umpisa nga gawin.
1: Wala na sang mga cellula si Atay dito, da nag-kuan ang proseso. Kung wala na sang cellula, wala na siya puro natambok, to ano pa na mag-function, ano pa na magbulig, cleansing sa lawas na ito, pagtinlo o pag-neutralize ang mga chemicals na bumutang na ito. Mahilig sa sigarilyo, mahilig sa alcohol. Paano naman neutralize ang nicotine? Paano naman neutralize ang alcohol? Kay ang cellula ni Atay kulang-kulang na. Kag nagadugang pa damage sa imo Atay yung imong ginhimo. So, it's atong itudlo na ito, just a part lang, no? Part lang sang madamo-damo nga pwede makabulig tinlo sa aton ni Atay.
2: Yes.
1: Pwede maka-cleansing sa aton ni Atay. Kalamansi plus lukewarm water.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: Sige ako, amigo. Premium D3, ang inunong ko daw ko, no? Kag sukat pag inom ko, nawala na hika ko. Anamin at ikang pang busbo.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may VCO kag moringa.
3: Again, ini nga mga produkto pwede ginyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street, Barangay Arroyo, sa City Proper Fronting Midtown Hotel. Arada nga ito sa inyong clinic. Pwede nyo man imabakal sa mga butika malapit sa inyo sa inyong lugar. Sa mga taga Bacolod kag Negros Occidental, pwede nyo imabakal sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, Bacolod City, at uban lang sa Marayo Bank. Available ang tanan sa inyong mga produkto sa Yes to Health Incorporated, just like sa panglawag ta ng mga produkto a while ago, just like sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, kagiban pa. Kung kaisa, hindi ni party lang sa ginasiling tanga, ay may balatian ako, nagainom na ako bulong, nagainom na ako maintenance, sige gihapon balik-balik niya, why gihapon nag-aayo, high blood ko siling niya, ano gihapon, permi lang gihapon, gataas akong BP, gali kay ang aton niya ginakaon, amo nag-trigger ko nga, permi lang nag-asaka ang aton sininga blood pressure. Amo man, sa mga diabetic, nga wala nagapanaog ang inyo sininga blood sugar level, mataas gihapon, kay gali sa inyo sininga ginakaon. Dok Nelson, Dok Erwin?
2: Yes, no, ang mga kautura naton, nga kung kisa, naging bisyo man naton ang pagkuyam-kuyam, sagi balakaon, sige kaon. Okay lang tani kung ang sige naton kuyam-kuyam, mga prutas, Dok Nelson. Pero aton, kisa, hindi kay kisa, dugay-dugay lang, tapos pagkatapos kalita panyaga, dugay-dugay, mga pikita, tapos makaon, tinapay. Ang iban, hindi man tinapay, waiga pangapi, pero mainom soft drinks. Ang iban, Sir Jusel, makaon sa mga sweets dira, may mga pasta, nga mga salads. Then, amuna, gapadugang weeks ang aton nga Atay.
3: So, magkaon lang man sila ng ano lang bala, bulong sa ira, hindi nga sobra-sobra na because anything basta in excess na sang kinanglan sa lawas ta.
2: Yes.
3: Gadala na sang problema sa lawas ta.
2: Amo na nga sakit, balatian, dugay-dugay balatian. Tapos kita pagka may sakit ulo naton, ginaimnan na dayon naton sa mga pain reliever, labi na mga over the counter. Ang ginatawag bala unprescribed medication, Sir Jocel, isama na ka delikado man sa aton lawas. Gat mato-mato tabla inom sang mga bulong nga pwede lang baklon. OTC man isa nga bulong, ti pwede lang ni. Pero gali, ang aton gali na batyagan, hindi match dira sa ginainom naton nga bulong, nagadugang na napabukat sa aton atay kag sa aton nga kidney, Doc Nelson. So amo nang matabo dira, kung pirmi kita ga himo sina, nga hindi na ton kaya, sige ka na inom dira sa mga pain reliever, hindi na kaya nga iano gali ang pain sa imulawas, di pagkadto ta sa mga ano, sa mga hospital bulungan, makibot ka lang nga hambalon ka sa doktor, grabe naman ni galala sa imo problema. Kaya nga inang sala nga ano konsepto naton nang ginasiling bala nga unprescribed medication, wala sang recommendation nga gihatag, pero nag-inom kaya bulong, okay lang kung suplemento. Kaya suplemento, Sir Jocel, wala kontratiempo. Pero sa aton gani, ang mga Santon products naton, kung gusto gid nila, san ugid inumon, may guide sila, anong mga pagkaon, nga kung kaunon, kung mag-inom ko sang inyong produkto, sang Santon Plus Gold, may guide kita ihatag, dira sa aton nga klinik, amo na bisya, higid ang aton klinik, agad makonsulta man ka mo, mabalaan nga, san umuni inumon aton produkto, anong nga produkto ang pwede sa imo. Sa mga kautura naman, Doc Nelson, labi na subong, normal na gid ang aton nga palibot, pero wala pa matapos ang pandemya, Sir Jocel. Ara pa, may mga hugon-hugon pa nga basi magsaka naman ang kaso sang virus nga ara sa ton palibot. Grabe diyang partihanay, grabe ang kananay, grabe ang exposure sa mga tao, may mga disco-disco, may mga party-party, mga sari-sari nga mga tao ang ma-encounter mo. Pwede nga maglaton, pwede nga magkaka-virus ka. Paano mo proteksyonan imo nga lawas? Balon-balonon mo gid sa imo nga paglagaw ang aton nga premium D3. Ang premium D3, Doc Nelson, hindi lang siya plain nga vitamin D3, hindi lang siya vitamin D3 nga may BCO, kundi vitamin D3 may BCO na, may moringa oil pa.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
5: Ang akong sakit, dysmenorrhea, naay gihatag ako ang Classmate nga Premium D3. Lami na kaya kong tulog o concentrate sa ako ang pag-eskwela.
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
2: Ano ining kombinasyon sang tatlo? Ara ini sa Premium D3. Yes. Ari diri ang antibacterial, high grade nga sahi sang vitamin D3. Ari diri, Sir Jocel. Kag ang nakanami pagid sini, ang moringa oil nga extracted nga oil halin sa malunggay, gina simpon kay nga may ara sobra 100 ka mga medicinal properties nga gikinahanglan gid sa atong lawas, labi na sa pagpabakod pirmi sa aton nga immune system. Kay kung bakod aton immune system, amo ni siyang magkamad o ana idepensa mo na may virus nga magsulod, patyon sang BCO, kay ang BCO mataas man sang antiviral property. Ti kung pirmi kagainom sini, mabawas-bawasan ang imo nga pangamba, ang imo kahadlok nga basi bala maglaton pa ang virus.
3: At tanan nga produkto ay napanglawag ta. For example, kagay na Santon Plus Coffee Mix, pagkanto sa Santon Plus Gold, and the rest, parehas ni sa Premium D3. Initanan, FDA approved.
2: Yes.
3: May ari ini nga pag-examine halin sa FDA, kag nakapasar sa pag-examine sa FDA. And ang isa pa gid para sa mga utudtang Muslim,
2: yes,
3: halal certified.
2: Yes.
0: Premium D3, ang bago nga vitamin D3.
4: Damo na gid kuya na tilawan nga mga bulong, pero kung hindi lang tungod sa Premium D3, why gid kuya nakapahuway sang kangutngot sang akong mga kalawasan?
0: Premium D3, ang mas mabaskog nga vitamin D3 nga may BCO kag moringa.
2: So before kita magpadayon, may mga nag-text na dire sa aton nga text line sa 09282877 4637. Doc Nelson, akon nga po problema doc kay madugay ako makatulog kung gabi, kung makatulog man ako makabugtaw dayon mga 2-3 lang ka oras ulog.
1: Yes, sa tunutod no, ano budlayan siya, budlayan siya magtulog. Recommend ginaton sa iya inom ka Santon Plus Gold 30 minutes antes ka magtulog, 30 minutes to 1 hour antes mo magtulog, inom kasi na kay marami ini siya no, because kumpleto siya sang vitamins, minerals, mo especially ang V vitamins nga nagapakalma sa aton lawas, ang may ara man B12 kag may ara man sang iron nga nagabulig sa aton para magnami ang aton tulog. Kay kung kasi ako lang kasi ayon hindi kami masyado makatulog, may mga vitamins siya nga pa-relax sa lawas naton. Muna ka namin pag-inom sa aton nga Santon Plus Gold sa mga taka-autura naton na mga problema nga hindi sila makatulog. Sa aton makautura niya pagka grabe na gid, bisita ko mo sa clinic naton.
2: Yes,
1: ay may ara yung hindi kailan yung makatulog, may ara yung insomnia na gid ya, may ibang pag gid yung depression bila.
2: Mga ano, ako so, kisa Doc Nelson, may panahon nga hindi ko katulog, labi na mga pizza
3: 14. Oh, okay, pizza 29.
2: Oh, mga susunod to. Ano raw? Hanggang pirmi nagsulod sa pinsar mo si Judith.
1: Judith. Si Judith.
3: Tik ako pirmi lain gid pa matyag ko. Pirmi gid ya lain matyag ko labi na gid mga pizza 13, 14.
2: Okay, mapaminsar ka paano ko ni gasto ni nga kon nga umalabot na
3: si. Pagabot sang sweldo bla, do ka kadula man dayon.
2: Amo na kung isa. May mga
1: okay lang na iya, Doc Erwin, Sir Jocelle, kung excited ka nga magbaton. Pero kung excited ka nga i...
2: Paano mo i-budget?
1: Paano ka mag-budget? Okay lang yan.
2: Makasurvive ka sa pero ang sunod niya, Sildo?
1: Ang pinagid niya kabudla, Doc Erwin, pizza 3 pa lang, may kapanuktok na.
2: Muna gani, umisa, hindi ka makatulog bangod sina. Ang iban, hindi makatulog bangod sang kadako-dako sang utang. O kadagabi, hindi makatulog. It's a part mangyapon nga maka-insomnia na siya. Ang manami ni mga himuon, imo tawgan ang imugin utangan. O kay para nga duha na mo nga hindi man makatulog. Pero kung magkadto ka sa atong clinic, may mga supplement kita dira combination nga ma-relax ka nga biskan ano kadako sa imo utang makatulog ka gid pag buktaw mo ara man gyapon. Ang imo problema ara man gyapon pero
1: nakatulog ka.
2: Nakatulog ka. So amo na sa mga kautura na to no. Inang ano inang hindi makatulog. Amo na siyang makakong maglala na siya makadto na sa ano sa anxiety nga problema. So mas malala na hindi manami.
0: Vision Max, daghan ang natubangan.
6: Di lali magkagloko mo sir. Uy, hey, hindi mo maklaro ang palibot ba? O niya, labi na mag-drive ka. Ito, nga, tumaran at Vision X Plus Capsule. Epektibo kayo, uy. Maurong yun na kapatid na usong mata, sir ba? Salamat yun kayo sa Vision X Plus. Sir Ron, pwede na kong mag-long drive. Kamusad, pag tumarmuan ni, kaya aron normal inyong mata. Jigo ni sa kabanatan.
0: Vision X, sumay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Isa naman kot diri, Doc Nelson.
1: Oo.
2: Anong solusyon daw sa iyang pagpanglabo sa mata? 35 years old ba siya?
1: Bauti, 35 years old. Masyado ka bata, Sir Jocelle? Nga maglabo ang mata mo.
3: Kita ganit siwan na, way pagapanti para.
2: Madamo sang mga kautura naton nga nagproblema sang ilang panulukan. Kay nga aman, timprano pa sila gaabusar. Iban, pulaw sa gabi, tapos pagkaaga maligo. Ang iban, Sir Jocelle, gab-iga obra, tapos adlaw magtulog, makaguba man na sa mata. Ilabi na kung pirmiga tubang sa mga monitors, mga gadgets, no? Aga cellphone, aga pa, hasta sa gab-i, cellphone, walang untat-untat. Ang matabo sina, gakaguba agad yung mata. Plus, kulang ka pa sang ano? Kulang ka lutin. Kulang ka baita karutin. Kulang ka vitamin E. Siyasantin. Kaya nga man, imo sudan pirmi, uga lang. May malunggay to slikod, Sir Jocelle, tapan ka makuha.
1: Mag-green ang ipon ko, Dok Erwin.
2: Yes, oo.
3: Tapos, ayawan ka pa kapang...
2: Ari lang yun nga, may uga man din, sugbahon ko lang. May, ano man din, may ginamos, ano na, tinabal.
1: Tinabal. Ang iban bilo, Dok Erwin, niya, doka pour sa aton kung gakaon tayang malunggay.
3: Hotdog naman.
2: Ang matabo, wala ka kwaon sang beta carotene. Wala ka gakaon carrots, gakaon ka dito sa mga fast food ano, ma-order ka man chapsoy,
3: fried chicken,
2: ibilin mo ang carrots. Gakaon ka dito bisang mga Koreans, may mga Koreans subong sir nga daw ano nang half cook lang ang mga vegetables. Pero kita kong iban ang ginakaon nila ang ano lang,
1: ang beef,
2: ang beef lang ang mga vegetables bilin. Ano sa diin ka makuha sang beta carotene. Ang siyasan din, iwan ni pangitaon ang sa mga pagkaon. Ang lutin.
1: Hindi mo na pangitaon.
2: Ang vitamin A, pwede ka kagkaon ka man isda. May mga vitamin E, may mga vitamin D. Pero laka-laka. Mag-bubrigid ang imo nga matay, imo nga panulukan, magnubugid. Labi na kung abusado kapagid sa mga paggamit sang gadgets. Mga may edad na. Basta maghapon na monitor sang teleserya sa mga... dako-dako pa na monitor. Kulang proteksyon ang mata. Abusado pa sang bataon. Ang matabo sina. Gakago ba?
1: Yes.
2: Gamita gininyo or inom ka mo sang Visionex. Ang Visionex, Doc Nelson, gin-combine siya sa lutein, beta-carotene, vitamin A, kagsiyasan. Ini nga mga suplemento, the best gid ini nga kombinasyon para sa aton mata. Pero mas nami pagid kung parisan nyo sang Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ako si Egon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado, always alert.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Ang Santon Vitamin C, hindi siya acidic. Kag mabulig siya pag repair sa mga nangaguba nga ugat, ilabi na diya sa aton mata.
1: Yes.
2: Amo man siya, kung kulang ta vitamin C, Sergio Sil, gakagabok aton nga artery, aton nga vein. Dira gaagi ang circulation. Plus, ano pa, malapot pa ang dugo nga mag-agi sa imo. So, pwede tendency, pwede labi na magtaas imo pressure, pwede ka magka-stroke. Kaya nga aman, sa kakulangon sang vitamin C, ang imo mga ugat, imo mga artery, imo mga veins, magnipis, kagdali magputok. Pero kung kumpleto ka sang vitamin C, pirmi ka nakasanton vitamin C, ang imo mga ugat sina pirmi baskog. Biskan medyo malapot ang dugo, kung mag-inom ka man sang Santon Plus Gold, maamat-amat na siya kung mga cholesterol deposit, makakuha na siya. Nami ang circulation, tapos may Visionex ka ginainom para sa imong mata, dali ang penetration kag nung mga panglabo ng panulukan, maamat-amat na siya.
1: Yes.
2: Balik. Kag namigid sa mga kauturan na to ng mga lalaki, biskan ano mo pa kamatso, biskan ano mo pa kagwapo, maputi, pero kung pigaw imo performance, galungo ang imong partner.
1: Sa aton mga tatay, abalo ko may ara kita responsibilidad sa aton nga pamilya. Gitrabaho ka mo, responsibilidad para sa aton mga anak. Hindi nyo pagkalimti ang responsibilidad nga inyo ginpirmahan.
3: Responsibilidad o layhon sa katulugon.
2: Labong pasang una nga ano, pirtigid si gigid hayo, bisan hindi pa kasal si gigi hayo nga maamo na. Hayo gid kung sa Cebuano pa hangyo lobo. Nga kautoran na tundra sa Negros kain tindi na sila mo. Si gigid pangulit, pero sang ara may mga bata na, may duha, tatlo ka bata na, no, wala na ang schedule nga. Sang una kung pwede lang before and after meals. Sigihon.
3: Mirang tarde, no?
2: Oo.
1: Ang ambagyan nila, Dok Irwin, niya, pangihi lang Dok nung pahuway.
2: Oo. Pero sang nag, ano, nag edad na, hindi magiging siyang edad na gali kay ga, ano na?
1: Gapalya na.
2: Kay gataas na umpisa ang blood sugar. Ang iban pagid, may problema na gali sa prostate, bangod sa mga unhealthy foods nga gina-intake, plus alcohol. Ang iban, siling nila, ga-aggressive ko, mainom ko alcohol. Gali ang huna-huna na lang ang pinsar among persado, kay nakainom. Pero ang lawas, wala na. Hasta na lang sa plano. Amo nang ginasiling sa iban, pagkatigulang ang mga lalaki, kuno katrupang Josel, nag-engineer na sila. Plano na lang hasta. Pero kung medyo bataon pa, ano na, panday na, pamukpok nga ang obra. Pero biskan engineer ka na, kung makainom ka turbo, mabalik, gigas pagkapanday. Kaya gusto mong gidma, pukpuk na pukpuk. Wala. Sa mga kautoran na tundra, sigihan nyo lang inom ang turbo.
8: Daghan ang utalan na ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og turbo supplement for men. Sulay ganin ninyo. Turbo supplement for men.
9: Oh, yes.
8: Turbo. May maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo supplement for men.
2: Pero hindi ka siling nga bisyan wala si partner inong katurbo kay ikaw mamblema na.
1: Okay. Matingala na ko inyong ano ang inyong maupot sa bala. Di na kaldiro man. Nag-agi mo lang to sa si partner sa may kusina. Nadula ang kaldiro.
2: Wala sa kinakawit-kawit na yung kaldiro.
1: Wala sa kabalok, Erwin. Wala agi na sabit. Kaya katurbo sa eh. Di, wala man sa gamit. Wala yung man gamitan. Ano mo karon kayo once makaturbo ka? Duhalayan na iya?
2: Sa ang nakanamay pagid, isang benepisyo sa turbo, magnami mo nga circulation. Ika tatlo, ang tao nga pirmi nagagamit sa turbo, pirmi malipayon ang iya nga partner.
1: Yes. Ah. So, muna ang pinaka-importante tigid sa ato na.
2: Sa mga kautura naton, padayunan yung pagpamati sa aton nga programa, The Secret of Health, kay madamo pagit kami sa gitudlo sa inyo paano ang liga nato ni kaayong lawas. Kaga siyempre sa aton mga kauturan, inumagid pirmi ang aton nga mga suplemento, a good nga pirmi nga alerto inyo lawas, pirmi kamo healthy. Kaga kung may mga balatian, dali lang mag-ayo. So hasta naman sa dason ha, ini naman inyong alternative medicine doctor, Dr. Erwin Lapos, mayang adlaw git sa tanan.
3: Salamat, Doc Nelson.
1: Yes, sa itong mga kauturan, padayon niyo magsunod sa itong programa, kag-inom sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Vision X, kag Santon Coffee Mix. Kaya siyempre, to spice your life, turbo supplement. Turbo food supplement for men. And naman sa Thornton ka din na nagasiling, anuman aton kaunin, kaya anuman ang aton inumon, himuon naton ini para sa kaayuhan sang aton nga lawas, kagkahimayan sang aton nga Ginoo.
3: Salamat si Doc Nelson Kaden and Doc Erwin Lapos, aton siling mga guest and consultants, eksperto sa alternative medicine practice. There is The Secrets of Health. Ako naman, si Joseph Banyas.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Ising-isi ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS. Welcome sa palatuntunan, edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalamon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix. Ako man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matap na paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Edukasyon para sa igayong lawas.
16: Hello everyone, ari naman kita karon sa pagtamyaw sang maayong adlaw kag pagtalakay na naman sang isa ka simpleng nga kondisyon ukon mabatyagan sa aton sining kalawasan. Nakambal kita simple. Ankle sprain malang mo. Inabalang sa buol-buol naton sa aton sinang intrigatil sa likod. Ankle sprain. Nga kung sa din, ang inyong sinang mga ligaments nag-overstretch kag nag-kagisi or otherwise known as the soft tissue injury. Pwede nga halin sa gamay, pakadto sa dako na damage sa inyong sinang mga ligaments. Simple, pero kung iguon kasi ni, limitado naman ang inyong sinang hulag kag mangin awat sa inyong sinang adlaw-adlaw ng panginawi. patsyagan mong sakit, nagapalanghubag, tapos lumainit, nga daw nagapalamula, kagang hulag mo sinilimitado. Udlay maglakat, doon nagaingkang-ingkang ka, kaladlawan kasi sa talano. Ang sprained ankle o kung ankle sprain, tuga ini o kung halinan sini ang pagkabunggo, especially kung ikaw mahilig sa sports. Ang aton sa Radery tinutuyo, simple lang kung paano i-manage ang kasakit o kung ang pagpalanghubag-hubag.
15: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
16: Pinaagi sa natural approach. Ibaloon natin kung ano ang mabulig sa mga produkto ni Doc Hiko.
15: Evergreen Herbal Capsule.
16: Ang Evergreen Herbal Capsule na may 7 kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalayawit, grass, barley grass, kag vitamin C, kag ang
15: Evergreen
16: Coffee Mix. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Storyahan natin ang mga sangkap sining mga produkto. Kay kung ang produkto lang karon istoryahan ta, matingala kamuit ka na ahaw. Ano ang mga sangkap sa produkto nga ina nga nag-epektibo ina siya. Unahon natin ining mangosteen nga ra sa Evergreen Coffee. Ang mangosteen luwas sa ginagamit ini sa pagbulong sa ubo, infection sa panit, kag iban pa. Ang mangosteen makabulig man nga malikawan ang pagpalanghubag sa din man nga parte sa aton siningalawas. Kag ang mga kasakit nga babatsyagan naton sa nagkalain-lain nga parte sa aton kalawasan. Ari ang turmeric present sa Evergreen Herbal Capsule, present man sa Evergreen Coffee. May analgesic ini na makapaganagan sa kasakit, anti-peretic, na nagapanubo sa temperatura sa lawas, kag anti-inflammatory ka mga kinaiya.
15: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
16: Malunggay o kung malunggay, sangkap maninis ang Evergreen Coffee kag Evergreen Herbal Capsule. Kung bakod tulaan mo, kag kung healthy ang tulaan mo, bisandila na ilampus. Kung may kinanglan taman ng malunggay, kung maaari ni siya phosphorus, kag calcium. Ganyan nagabulig ini sa pagpabakod sa aton mga tulaan. O kung ang aton mga joints, sa aton mga buol-buol, di blang, ankle blang, inastroyan na aton kayo na. Ang amarguso, o kung ang palaya, nag-aaway ini o kung maka-prevent sa pagpalanghubag tungod sa isang anti-inflammatory properties. Mapait ini siya, puno sang polyphenols, isa ka compound nga kilala sa ikasarang nga magpanubo sang pagpalanghubag sa lawas. Ambot nga nito sa iba na ako, mahilig man ako sa sports pero do wala man kuya ankle sprain, siguro mabakod lang akong tulaan. Wala pa man niya kaabot ang mga produkto ni Doc Hikong Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Palakaon na ko ako ni Ebalunggay.
15: Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
16: Kag iban pa nga mga utanon. So ang wheatgrass kay daw laka-laka lang nakita ari sa Evergreen Herbal Capsule, nagabulig inibuhin sang pagpalanghubag. Basko pa immune system mo, ari isa pa, hindi mo na yung paperde ang barley grass. Kung maintain mo yung sining weight, no? Kung di ka overweight, hindi man na siguro magka-ankle sprain. Panumdumon naman ang stress na madulot sa weight o kung overweight sa imo sining mga tiil o kung dapa-dapa. Bastante man sa kalsyum, proteksyon ka nagkapabakod sa tulaan. Tikitaan nyo lang, barley grass hindi man yung paperde. Mo ining rason kung akin ang lanon na itong maintindihan kag maibaluan kung ano ang mga benepisyong mahatag sa mga sangkap na ara sa Evergreen Herbal Capsule kag sa Evergreen Coffee Mix.
15: Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hiko sa 0926-555-4150. Edukasyon! Edukasyon! Para sa igayong lawas!
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tata RMN.
17: Ang oras sa mabiyan diri sa RMN Iloilo Philippines and the time kag oras sa bilog nga Pilipinas. 5 minutos na nagkaligad sa takna nga alas 10 ang gabi.

0: sangkanginan, emergency hotline sang punuligan.
1: Operator.
2: RMN Patrol 774.
0: Searchlight sa kadulong rescue group sa tiyon sang pagkakinanglanon.
2: RMN Patrol 774.
0: Mata kagtulungan sang kagamiwan.
2: RMN Patrol 774.

0: Mayong gabi naman sa aton sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Nagapangaragad na naman ninyo palatuntunan na magahod, magharot kang iskandaloso nga palatuntunan. Ang RMN Patrol 774.
1: RMN Patrol 774.
0: Miyerkules na kita karon ni adlaw pizza 27 na kita mga kabiyanan sa bulan sang Mayo tuig 2026. Natapusan nga Miyerkules sa silingga bulan mga kabiyanan kag ang ini nga adlaw isa kada ko nga celebration mga kabiyanan para sa ato silingga mga Muslim brothers. Bagod mga kabiyanan ini nga adlaw ginatawag nga Feast of Sacrifice. Ang celebration sang Eid al-Adha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gani mga kabiyan na para sa aton sining mga Muslim brothers sa Teresa Ciudad, kaga Subuman, sa palibot sa Western Visayas, sa Panay Island, nagatamyaw gi kita. Wassalamu alaikum.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, kabay pa mga kabiyanan, matawhay kag malingnon ning celebration sang Feast of Sacrifice. Daw na dumduman ko dahil mga kabiyanan ang ining celebration diba sa Feast of Sacrifice ang Eid al-Adha. Nayaran ni sila mga kabiyanan nga ginahalad ng mga kasapatan, mga kabiyanan nga ila ini mga kabiyanan sakripisyo no paagi mga paagi sa pag ihaw eh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nadumduman ko ang ining albino nga bupalo nga ginapabugal kung tani sa mga kauturan tato digani sa mga taga Bangladesh na naging center of attraction kay mga kabiyanan. Maluwas nga ti albino, puti ang kulor, may pilo kaya mga kabiyanan nga ginngalanan nila sa pangalan sang presidente sang Amerika nga si Donald Trump.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dito nagasulusan to, maluwas ang abi kay ti Carabao kagabo palo itsura. Pero ang piloka mga kabiyan daw hindi ginmaglayo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Itadala itong mga kabiyanan sa sakripisyo, sacrifice para sa celebration, sang ginatawag mga kabiyanan nga Feast of Sacrifice, sang aton silinga mga Muslim brothers, sa ila silinga celebration sa Eid al-Adha.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ganigin preserve na lang nila, no? Ginsagod na lang to ang ining albino nga buffalo. Kay mga iban niya mga domestic sa ilang mga lugar. Kaya pangayaw nang magkadto sa ila sining lugar, partikular sa nagsagod sa sining albino nga buffalo, para maglantaw lang mga kaabyanan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ka pinasahi gid man ang iya sining itsura kay diin kay mo kita albino ka daw asin nga kun sa aton diri daw mala Carabao no sa sining nga buffalo ang itsura yang ordinary nga ginalantaw ta pero ato ya maluwas nga albino may pilo ka saya nga pareho kay Donald Trump.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano ka unique na klase sang albino nga buffalo nga gina dayo pa sang mga iba nga mga pangayaw dito sa Bangladesh.
1: RRMN Patrol 774.
0: Speaking of piluka mga kabiyanan 70s, 80s. Apa? Magpangayaw ka sa mga binailihan yung maluwas nga sa mga uma-uma na kumaga-disco na gani ang music. Tapos mga kabin daw ano-ano malang nagagaling ka sa daw nagalabay ang traktora mga kabiyanan sa dalan nga perte mga kabiyanan ng yabok.
1: RRMN Patrol 774.
0: Maluwas nga ti Bill Bottom ang imo sining mga girasoksok sa una 70s, 80s. Ang mga piluka imo mga kabiyanan sa mga solterito, sa mga nagabayli. Asos, daw malabot mga iwaslik mo mga kabiyanan, malabot sa piyak nga pukatod.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nagapilit pa na mga kabiyanan ng santan nga pamada.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ano pa ko mga disco-disco ba? Perting yabok mga kabiyana, papuli mo sa mo? Sus, puno kay yagop, tanan niya yabok, sakam sa buhok mo.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayong gabi na sa aton, sining mga pinalangga nga mga talpalamate. Uy, kumusta na ka mo?
1: RRMN Patrol 774.
0: Kung nagkasunod ka lang sa mga balita, mga kabiyanan sa mga Manila, nagkumpirmi ka, nagkakapot sa imusiling cellphone sa Facebook, ay, daw maabno ka mga kabiyanan sa nagkatabo sa buong Manila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ang kuging ni mga kabiyanan nga nagaruro, ah, damadugangan mga kabiyanan imo, pagka-addict sinisang mga balita sa Manila.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mahulog na gani kuya sa abnoy mga kabiyanang sitwasyon, no? Maling nga nakaagi ka na rehab.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, ambot mga kabiyanan sa mga nagkatabo to Senado. Pero ang pinagka-latest sa aton information, halikanta ni Karon, pari sa aton siling pagpangalagad.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ayad-ayad ang gabi para sa aton siling mga kauturan, sa aton siling mga suki, sa aton siling mga tapalamati. Labi na mga kabiyanan nga nag-upod sa online, na nagalantaw na rin sa aton FB page, sa RMN Iloilo, na nagpamati para sa aton mga kabiyanan ng mga radio set, sa aton frequency sa 774 kHz.
1: RRMN Patrol 774.
0: Tunugtan na naman kita sa sulod sa isang kaoras. Kapagalagad na rin sa inyo palatuntunan. Nagsagyapon, ini ang Yukubus ng Alagad. Radyo Man, Rodel Fulion Agado. Kasiling sa Giyapon sa inyo, welcome aboard.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa ito na nga mga balita, pinaka-latest na nagsunod mga kabiyanan sa kaso ni former President Rodrigo Duterte, itatay digong.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya kaina mga kabiyanan, ginapatigayon ang isa ka international o kunining kaso nga giniring mga kabiyanan sa trial chamber 3 sang international criminal court. So ang schedule kay ginahambalan diri may mga schedule sa tunga sa prosecution kag sa defense mga kabiyanan sa mga abogado ni former president Duterte kag sa prosecution panel. So na hisugtan mga kabiyanan ang scheduled para sa opening sang trial. Amo na ni full blown na ni nga trial.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa kaso mga kabiyanan ni former President Rodrigo Duterte. So na schedule mga kabiyanan November 30, 2026.
1: RRMN Patrol 774.
0: So natuong din mga kabiyanan sa Vermont. Apa mag-Christmas and New Year naman ang former President mga kabiyanan sa iyan na ano ni detention facilities ang The Hague, Netherlands.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero sa Gyapon na wala sang appearance, huwag din makita, nagpakita ang former president sa sining mga kabiyang presentation kay ina sa sining puntani nga ginambalan sa pag-open sining mga kabiyanan niya trial sang chamber 3. So bangod kay may appeal ang defense nga nag-wave mga kabiyanan ng former president nga hindi anay mga kabiyanan mapakita ang appearance niya sa sining mga kabiyanan nga scheduled sang hearing niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: So mag-aulat mga kabiyanan ang prosecution defense ni former President Duterte sa November 30, 2026.
1: RRMN Patrol 774.
0: At least formal na mga kabiyanan ng mga batalya na ni ang full-blown sang trial sa kaso mga kabiyanan ni former President Rodrigo Duterte. So ang defense kuntani ni Baguila Abogado ng pangabay nga kuntani maka-extend sang gamay-gamay bato ay ginapasugot ang prosecution. Amori mga kabiyan nag-compromise sa November 30, 2026 ang full-blown sang trial sang kaso mga kabiyanan ni former President Rodrigo Roa Duterte.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sa lokal na kita, inuna talani kay mga kabiyanan na development to kaya gawalat kay ina. Hindi nga mga development ng kag-update sa mga siyempre mga kabiyanan former president, mga Pilipino nagahangla, nagalantaw kung ano nang pinaka-latest ka development at least nabalanan nila formal na nga scheduled mga kabiyanan sa trial chamber 3 sa November 30, 2026 ang kaso ni former president.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakabahin, mga kabiyanan, hindi nag-controversial nga government-issued vehicle sa mga councilor. Mga kabiyanan, daw may gamay kita diri nga background with regard sa sining pag-issue mga kabiyanan sa government issued the government vehicle intended para sa mga city councilor.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nasundan ta ni mga kabiyanan nga klase sang kaso kay sang una sang 2014 o 15 then the mayor sa to mga kabiyanan si former mayor karon Yusek na sang DILG Jed Patrick Mabilod. Mga kabiyanan, may mga car companies nga nag-open sini mga kabiyanan kuntani sa pag-purchase ang sining mga salakyan intended para sa mga city official. But at that time to mga kabiyanan kaya dumainit, anong issue to mga kabiyanan nga daw medyo mainit-init to sa Iloilo, anong mga party sa mga kautangan to sa mga gina o something, ano basta diba problema mga kabiyanan nga ang concentration to sa city government mabuligan ang mga pigado ng mga kauturan diri sa syudad. So ato gin-reject mga kabiyanan ang offer sa tong car company at that time sang then mayor Jed Patrick Mabilog kay balaan niya mabaklas gito mapurugait gin mga kabiyanan mga Ilunggo. So wala to madayon-dayon ini mga kabiyanan transaksyon.
1: RRMN Patrol 774.
0: So nagibot lang kita sang magbulos na bilang mayor si Jerry Treñas upod ini mga set sa mga city councilor mga kabiyanan liwat nga nag ay doon no kung the same nga company ang nagpalapitri sang time mga kabiyanan na ni former mayor Jerry Treñas sa ila sining mga grupo. But mga kabiyan, ging-grab atong opportunity. Why sa payan mga kabiyanan nga, daw may mga reaction ato, but ginrisgo mga kabiyanan, ginhimo, dripion, kaga mga kabiyanan, punsang then former mayor, mga kabiyanan ni Jerry Treñas, amuni si City Councilor Romil Duron, ibalaan taman, tanda ni sang batano mga kabiyanan, kay former LTIRB attorney.
1: RRMN Patrol 774.
0: So, ging-grant ka, ging-take opportunity ato sa city government, kag mga kabiyanan, nag-purchase sila sa sining government vehicle intended mga kabiyanan para sa mga city councilor. Now, sad to mga kabiyanan, pilaman kabulan nga na walos hindi katulog, sleepless night, si city councilor Duron ang tinagurian mga kabiyanan nga permi gabalik-balik sa Pasi, kay man permi lang gapasi, pasingit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi ko kaintindi mga kabiyanan kay siya City Councilor Duron. Kapamatsyag ko bala kada guwa sang lati. Daw sobra pa sa babae nga nag-administration.
1: RRMN Patrol 774.
0: Muna nga ginabansagan siya nga permi sa kapapasi. Kay permi ng kapasi, pasingit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero in fairness, mga kabiyanan, tuod nga sinulay itong mga bangkaw sa mga negative itong mga reaksyon na lampuwasan, mga kabiyanan, ni Councilor Romil Duron ang tanan niya, mga kainit sa mga Ilonggo. Hasta sa ulihin nga nag-die down na lang ka nagtahaw ng tanan. Subong, mga kabiyanan, na-enjoy na ni sa mga City Councilor, mga kabiyanan, ang tinutuyo si D. Kung tani para mapapos ang mga pagbisita, travel, within city limit sa mga constituents, ang mga councilor. Kaya man balaan ta, mga kabiyanan, pila ka mga councilor asta subong, mga kabiyanan, daw laka lang ang pilang may wala sang salakyan. Halos na may mga salakyan na gani. So, ginatigayon ini nga ginporse sa city government para magpapos-apos man, mga kabiyanan, ang pagbisita sa ilang mga constituents sa mga city councilor.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya mo ginaya, mga kabiyanan, ang purpose. But, mga kabiyanan, sa bylaw sini, kung makakuha ikaw kagin issue sa imo in government issued vehicle, mga kabiyanan, hindi ka na makabaton sa ginatawag nga rata ini, mga kabiyan, gasoline allowance sang tagsa ka mga city councilor. Kesang una kay wala pang bisa salakyan, nagabaton kami, hindi ko magsala, mga kabiyanan, na mga 15,000 a month.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay magwari, mga kabiyanan, nga kuha git personal kay secretary ko maning nagkakuha ka nagaduhon malang, mga kabiyanan, sa lamisa ko.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di, mga kabiyanan, pero ang ining government vehicle, kung sino ang tagaan sini, na-issue ini para sa isa ka city councilor, mga kabiyanan, provided nga ti hindi ka na makakuha sang imo sini nga rata. Pero mga kabiyanan, subong daw hindi amo ang natabo, mga kabiyanan, gimidyosan nila o.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dinidiyahan gina, mga kabiyanan, nga sa baylo sa ngalan ng isang city councilor, mga kabiyanan, daw ang ngalan sa gin-issue nga vehicle sa mga staff nila. Ay, wow! Para makakuha ka mo sang rata, double cropping.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gamiton yung salakyan sang city government, tapos kuha pa ka mo, mga kabiyanan, sang ano ni, kuha pa ka mo sang rata. Amo na ginagkakapal sa mukha nyo, mga batinggilan ka, mga madamol guya, ng mga councilor.
1: RRMN Patrol 774.
0: Pero in fairness, mga kabiyanan, sa kay City Councilor Romero Duron, nagkibot lang kita, mga kabiyanan, galing nga waya ginakuha ini kagin baton ining government vehicle, issued ba government vehicle sang city government. Kaya bala ang kub daw may hugot dari, mga kabiyanan, daw nagsunggudisyon dari si Councilor Duron sa Santo Mayor. Kaya according sa aton nga bubuit, mga kabiyanan, pinabayaan ni sa kadaway na ginasapak sang Santo Ana Mayor. Amo ni nga sa subong nagasinunggod, mga kabiyanan, nga kung kay sasako ang iyang papasi, pasingit.
1: RRMN Patrol 774.
0: Gabon ni nating ala kita kung aangagin issue ang ining mga government vehicle sa iban, mga kabiyanan, sa ngalan sang ilang mga staff kain man mangonya de.
1: RRMN Patrol 774.
0: Eh, munang councilor nyo, mga patay huya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Uy, sit. De, inyo na pangitaa si Sin Mabilog tukag si kwano, si Erineo Ong, sinto ang ulo nila nga duha kay silang ginalinan silitanan nagagamit sang government vehicle sa Domingo ng adlaw. Mas mayo ayon na lang kay Sin Mabilog kay daw nagpamalaklon to sa mga school supply. Pero mga kabiyanan, kay Erineo Ong nangapil at sa namistapa.
1: RRMN Patrol 774.
0: Hindi magkumapating ang mga unyadi na si Erineo Ong, mga kabiyanan, sa muning sitwasyon. Tapos sa alibay niya sinag-meeting sa mga barangay kapitan. Uwe, Luto Udi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Nangunya, di ka naman guro sa pista to nga nagkaon ka naman sa nag-uyog-uyog 4x4 nga layo alauya sa mga kapitan.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di mga kabiyana, nagkakadapat may mga trip ticket ni sila. Sa subong ba'y pa ni mapakita ganin ng mga trip ticket nila? Ang mga kabiyanan, ang ining mga klase sa government vehicle, hindi mo ni mapalakat, kag hindi mo ni mga kabiyan magamit, kada Sabado, Domingo, kag holidays, di Domingo to nagkaladakpan sila nga duwa ho.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kabalog yun ang ginoo mangita paagi mga kabiyanan kung ba basta mga nagapangunyadi ng mga opisyal. Naman niyo, mga kabiyanan, nadiskubrihan ang mga ngalan nga issued the government vehicle. Ginapangalan, amo rin gusto tamay balawan. Pangitaagan ni mga ngalan na kasamang Joe.

0: halab to ni sang sining mga councilor kun amo ni mga kabiyan ang gakatabo ginapangalan nila sa ilang mga staff pagkatapos magsweldo kuha pa sila mga kabiyanan sang rata
1: RRMN Patrol 774
0: mga patay huya
1: RRMN Patrol 774
0: ipacheck ta ni Dagay Radyo Man Joel Franco. Kung mga kabiyan kay sinuogin nga isyo nga mga ngalan sang natagsak ka mga salakyan, daw magkakalasan dagyanin ni mga kabiyan presentar sa to sinisi ginapangamat yan ni tanan nga mga bangkaw nga ginahaboy ni sakay Councilor Duron. Ginasulay niya ni proteksyon na lang ng mayor sa to kay grabing alasas ang tawo. And yet, subong ho, nagapalumba sila kung sino magkuha sang rata kag sino magamit sang salakyan, patay huya.
1: RRMN Patrol 774.
0: O linya ka mo de, kay pang pertatanta.
1: RRMN Patrol 774.
0: Sobra-sobra. Muna yung councilor nyo, mga boy pangunyadi.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ay, Maria Kagusip.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di dapat maghatag ng reaksyon ng mayor. Anong panindugan niya sini? Intolerarya lang yung nag-double crapping mga councilor ya?
1: RRMN Patrol 774.
0: Amo man kinadalahig man diri mga kabiyanan ng Vice Mayor o yaman isalakyan ginulam ni Councilor Mabilog.
1: RRMN Patrol 774.
0: Dopunggit oro to ha, hindi man maglayo mga kabiyanan sa majority sa konsiyo ni, a konsiyo sa Senado.
1: RRMN Patrol 774.
0: Do sa lalamag isan daw.
1: RRMN Patrol 774.
0: Samtang sa piyakamahin mga kabiyanan, ining reaksyon niya ni ni masakit niya mga tinagaginambal kada ka insulto mga kaabyanan ni Senator Marco Licha mga kaabyanan as in niya daw kay abogado siya kisyo abogado siya siya lang yung maalam
1: RRMN Patrol 774
0: pero ay sa kabalo nga may upod siya nga langlang man kaglangka sa ilang nga grupo
1: RRMN Patrol 774
0: kay kisyo mga kabiyanan may legal background saya. Simo-simoon niya na lang mga kabiyan iban nga mga senador. Katulad mga kabiyan sa mag-debate nila ni Senator Risa Himahuntiveros. Now, sa background, nagaguluwa subong. May mga resibo mga kabiyanan sa Facebook. Mga kabiyan nga nagadapta. Na ginainsulto niya diri si Senator Risa Himahuntiveros. Nga dekada na mga kabiyanan nga naging councilor. Sa iya mga kabiyanan daw, source rookie palang ganin ni siya, pero mag-asta daw siling mo mga kabiyanan daw, Supreme Court Justice na nanagalin.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di ang resibo nga nagagalawa subong sa Facebook, mga kabiyanan nga ginaihig-ihig lang kay Kisyo, wala sang legal background, hindi abogada, abogado si Risa Untiveros. Sa iyang pinakalagting abogado, mga kabiyanan sa bilog ng kalibutan.
1: RRMN Patrol 774.
0: No feeling man mga kabiyanan maalang na dapbar top not sir man ang iho di Putin niya.
1: RRMN Patrol 774.
0: Ginaguluwa ang mga resibo, mga kabiyanan si Risa Untiveros, kag ining rookie mga kabiyan nga senador, mga kabiyan si Risa Untiveros, nagagwa mga kabiyan, pinapriso niya dire, nagalias lang ni kanagkaramotsi ng pangabuhi ni Harry Roque. Hindi na gani mga kabiyanan makatulok sa landong niya. Nagalias-lias kang nagkalitsi-litsi ng pangabuhi niya. Ang sunod mga kabiyanan, pinapriso niya man si Kibuloy. Mga kabiyanan, bangod sa tong rape nga kaso, sa mga disipulo niya nga,
1: RRMN Patrol 774.
0: Pagkatapos mga kabiyanan, resibo pagin. Sino na papriso kay Alice Goo? Risa Untiveros.
1: RRMN Patrol 774.
0: Di indiring resibo ni Marculita nga piluka, madagdag na.
1: RRMN Patrol 774.
0: May resibo man siya eh. Proteksyonan niya mga kabiyanan ang kontrakto.

0: flood control project ang mag-asawa nga Diskaya. Amogin lang na mga kabayan na maunod sa utok ni Marcolita. RRMN Patrol 774. Masarangan sang iyang mga kabayan utok. Kag-ulo-unod sang ulo niya nga puro tinabal, puro lang tanan hi kayang buisit niya. RRMN Patrol 774. Yari o, manghilamot pang lintas naman sa plunder. Abi, tanawabi-rabi kaya buligyabing kaugalingon mo na. Kaya na ng kaso mo, kaya maisog ka man kaya may ara, kaya nga legal background. Abi, mo abi na natanan. Kung hindi ka magkatong pilaksin ha. RRMN Patrol 774. Isa lalamang isa daw, isa kabalong mga insulto niya. Mga kabiyan na nga sa legal background. Si Robin Padilla. Nagakutimo-timo, nagayumiyuhon naman ng ihudiputin niya man. Nga isahto mga kabiyanan sa maging palaptikan niya. Nga mga kala-insulto ng klase istorya. Maluwas sa mga minority. Mga kabiyan nga react magani si Erwin Tulpo. Kaya daw hindi maayo mga kabiyanan na mga ba-ba niya sila nga daw. Sobra pa mga kabiyanan sa Marites mga kabiyanan kung maghambal man. RRMN Patrol 774. Ay, kagina tigulang na nga klase sang senador, bro. May lang gani mga kabiyan nang ginabuligan isa sa nga iyang mga disipulo, mga kabiyanan sa iyang mga kabaro, ng mga reliyon mga kabiyanan. Pero ang iban, ng mga membro sang reliyon man sang iglesia ni Tarzan, balaan na ni ginakuritan na ni sa subong. RRMN Patrol 774. Alam mo ni mga kabiyanan, kisyo kay daw maayo ka, nami ka sa prentisyo, tindi ng kaso mo. May gimpadaog ka nga kaso. Daway man batia, maluwas nga, unod din lang sa utok mo, proteksyonan mo ang mga kontraktor nga involved sa flood control. Buisit. RRMN Patrol 774. Ilan taon tani? Kay ang information nga itong rabaton, mga kabiyan, namun yung pinaka-latest, kakun in kaso ipuruso gini, kag panginoa, ano ni, pangabatyan sang majority, mga kabiyanan, ining controversial, ining animal ni mga kabiyanan nga online voting nga niyo, but na ano ni nga danger species, ini mga kabiyanan nga muning ginakamugan sa Senado. RRMN Patrol 774. Di mga kabiyanan sunod diri sa minority, kakunin kaso por kaso mga kabiyanan, nga saliwat i-urso sa majority ini, sa sunod nga session mga kabiyanan sa Senado, kada mapikitid diri mga kabiyanan ng minoriya, maluwas nga tito, gin-walk out sila, nag-walk out mga kabiyanan ng minority, mga kabiyanan, madalaga na lang sila sa kwano, sa Supreme Court. RRMN Patrol 774. Ni according mga kabiyanan, sa minority nga ang ilag-ilang katapusan diri mga kabiyang remedy, amo ang Supreme Court. RRMN Patrol 774. Ginahadlock sila mga kabiyanan, may ginatudos na sila, ginapangsibit na sila, subong pinaginabulo na sila buntis ang ombudsman, no? Kay mga kabiyan sa Wibis, buwas na. Buwas 28, first honor para mga kabiyanan. Best honor diri mga kabiyanan nga i-file ang information sa Sadigan Bayan si Inday nyo Jenki Estrada. RRMN Patrol 774. Sunod Senator Joel Villanueva, tapos Chis Escudero. So, subong mga kabiyanan, no latest Chis Escudero plunder man, no. Sunod diri mga kabiyanan si Omonis Marcolicha, oh, si Piluka. Mga kabiyanan, pag sino pa rin mga sunod-sunod, mo nang ginapangamatyan nilang voting kang teleconference. Kay mga kabiyanan, sa panatong paglanta, kung magkala-preso ni sila, hindi gusto nila mga kabiyanan makabuto. Halimbawa, sa kay Marcolita, punara na sa Cecil Datrice. Mga kabiyanan natin, kinanglan may sa teleconference sa Zoom. Isom sa samtang ginakuan sa uban, mantiway naman siya buhok. Mga kabiyan nanti, munay mabuto siya, i-teleconference, isom siya. Samtang ara sa Silda Trice, mga kabiyanan nga ginahingutan sa kaginakuan uban. RRMN Patrol 774. Sunod naman, kay priso man sa kwan detention cell niya, mga kabyan sa iya mga kabyanan niya silda 12, kasi mag-upo din mga kabyan si Escudero kag si Joel Villanueva, di si kwan, si Joel, na suma, nagapamasay, sasama kwan sa iya sininga mga trustee. No? Samtang si Escudero, kapatato man sa Mayor de Mayores. RRMN Patrol 774. Kamon yung gusto nila nga isom. E para makita ko na ano itong mga kabiyanan, magpatato sila, magpapamasahi. Tapos mga kabiyanan, si Inday New Jinky Estrada naman, isom man siya, matelekonference man, kay nagapariban siya. RRMN Patrol 774. Amo ng purpose na gusto nila mga kabiyan sa booting, online booting, teleconference, para sa pag-zoom sila, makita sila sa ila siling silda, upod ang ilang mga trustee, kaga mga mayor di mayores. RRMN Patrol 774. Ay, but mga kabiyan, nanikay mo, amo rin purpose ganyan yung pangamatya nila kay man may ginadipinsyahan sila mga kabiyanan nga politiko. E si Inday nyo man ay me, mga kabiyan, hindi mo maintindihan, papapreskor ni sangga kuno, ginahingabot ni sa sangga gobyerno. Di, ibidinsya bala mga kabiyanan, ginalantaw ta dere. May matumato dere ombudsman file sa information kung wala sa mga mabakod nga ebidensya. Amo mga kabiyanan nga mga fake news. Ambot ko na mo gimaning resulta sa mga kauturan tabi, sa mga jugilada ng mga kabiyanan ka sa mga transgender. Amo gimaning kung makaagi ka rituke. RRMN Patrol 774. Daw nagganilang ka mga kabiyanan ka nagaluka-luka. RRMN Patrol 774. Di mo maintindihan mga kabiyan. Amo nang ginapaintindi tagid mga kabiyan sa aton sa mga kauturan. Kaya number one, why gini ako haon mga kabiyan ang ginansyahon dari ang RMN Iloilo? Why man ko kaya buto mga kabiyan sa inyo vice presidente? Wala man ko na buto sa inyo sa ringa presidente si PBBM kag Sara Duterte. Mga kabiyanan, ang aton dari ginapaintindi ta. Ang realidad bala, mga kabiyanan, wala man taga silingga sugo sa inyo nga masaylo ka mo diri sa piyak, dito naman ka mo sa piyak. Ang ato na presenta ni, mapaintindi sa inyo, kamo na magbinag-binag, analyze ang sitwasyon. Sala ba lang ginahimo sang gobyerno? Sa administration? Kagbala mga kabiyan, insaktong ginahimo sa grupo identifyan mga kabiyan kay Sara Duterte. Kaya wala ko yan ang buto ni sa ilang aduha. Sa inyo, sininga, Vice Presidente, Kapresidente! RRMN Patrol 774. Lini Robredo ang ginbuto ko. Kaya daw may puturo man kung tani. Galing kay Tigini. Inyo man nga ginasilingan lutang. Why, tamay mo. Pero at least nataas noo kami. Tanawang nga ang ginbuto nyo. Hindi nagkaramot. Sinaga, mga kabiyan na nagkalitsi-litsi ng pangabuhi nyo. RRMN Patrol 774. Scrutinize nyo, evaluate nyo, aga mga kabiyanan, inyo nga baki-bakion, binsakto ni ginahimo subong sang grupo ni Sara Duterte, kag ining ginahimo mga kabiyanan, aligasyon sang inyo, diri nga, ritukin yung ilong senadora, may nalang niya akong kay Bunles ini, sang sa ano mo man ang ilong mga kabiyanan kung may ara nga ginatapal mga kabiyanan nga salsalon. RRMN Patrol 774. Siguro ang ginalain sang utok mga kabiyanan ni Amy Marcos bangod sang iya sininga ritokis lawas. RRMN Patrol 774. Matarong utok mo mga kabiyan, mapresentar ka to sang piki nga mga sus ginimo-himo mga kabiyanan sang Peanut Butter Gallery Network. RRMN Patrol 774. sobra kay mo mga kabiyan kadawan kay mo niya sa mga barangay bisan gani nga sa council mga kabiyanan sang iski mga kabiyanan mas maayo pa presentation sa iski council barangay council mga kabiyanan kay ti pag present mo kumpleto pa may mga dokumento ang iyaya na hulog sa chismis sa mga Marites kag agi RRMN Patrol 774. Di ko matarong, kabawion mo to ang ginambal mga privilege pitch? Kung panindugan mo, balaan niya nga piki, intriga, opinion sa mga palahubog. RRMN Patrol 774. Na muna bulubantayan nyo, why matagasiling malumpat lang kamo dayon? By evaluate nyo man, mga kabiyanan kay kita, nagapaintindi lang sa inyo, kaya huwag ginikwaon din nga rimen sa inyo, ginapa-plastar ta lang, kundiin ang insakto, kagundiin ang sala, ang fake news, kag hindi. Kaya huwag makamiya mga kabiyan ganan sa haon sina diri, ang amon diri pa-presentar lang, papaintindi sa inyo. Kaya bisan huwag sang mga isyo, mga kabiyan, kapatak niyang mitruhan sa nga rimen, sa sweldo ya sa mga empleyado. RRMN Patrol 774. Mga buwisit! RRMN Patrol 774. Ginabuligan na papaintindi pero mga kabiyan may mga ganghal pagid kang mga lagtok. RRMN Patrol 774. Kaya hindi ko man yung mga kabiyan na mga parinti yung inyong mga ginasakdag na gano'ng mapatay ka mo. Simo daw, mga membro ka mo isang kulto. Evaluate nyo. Baburubalansihan nyo. Kung insakto ining mga ginahimo sa inyong mga ginaapinan. Nga mga leader o kung hindi. Mga kabiyan na naman nga gusto tanga. Mariporma na ni ang pag-aton mga kabiyanan nga sistema sang eleksyon para matadlong na why nagkita mga kabiyanan sang mga masaway nga klase sa mga politiko kay gusto nyo mga makawat kag mga planderer kag gusto mga kabiyanan nga mga mag-uluton amo nang namitan nyo RRMN Patrol 774 o makomment dere linya ka mo di kay sungayon ta RRMN Patrol 774. Ay, ako yung willing bako yung Apple magpa-rehab liwat. RRMN Patrol 774. Siling naman itong kilala ko nugay, ganyan. O daw tuod ba? RRMN Patrol 774. Eh, tsindihanay na kita. Samtang sa piyakabahin, mga kabiyanan, ang ining natalupangdan mga kabiyanan ni Ombudsman Rimulya dumduman nyo ni mga kabiyanan yung gipaidalong sa suspension mga kabiyanan na ining nervyoso mga kabiyanan nga sergeant at arms ang Senado si Aplaska mga kabiyan sunod sa report yung ipapanaugan na isang suspension order ini sa Aplaska pero mga kabiyan ang pagduda mga kabiyan ni Ombudsman Jesus Ria Crispin Rimulya kumbala mga kabiyanan gina-implement ini sang insakto ni Senate ako ni Senate President Cayetano kay suno sa report ining gipabot tiyag ni Ombudsman ka Jesus Crispin Rimulya nga kun bala mga kabiyan si Acting Senate President at Sergeant at Arms Mau Aplaska ang nagakomply sang 60-day suspension order batok sa iya sa ginaligar nga papel din sa nagluntad nga May 13 Senate shooting kay suno sa kay Rimulya na alarma siya sa makita niya si Aplaska nga nag-istorya sa mga media. RRMN Patrol 774. So gani nagsulat inisa sa Senate President kay Alan na Peter Cayetano angot sa pagpatuman sa siring preventive suspension. So naibaluan niya siring mga kabiyanan nga nagaduda sa nga wala idigin implement ni Senate President Cayetano kay Kisyo Grupo. Grupo, sulod sa ako. RRMN Patrol 774. Ikang indugan pa rin na Rimulya na wala pa sila kabatong kay ginsulatan niya ni mga kabiyanan si Senator Cayetano wala iniangot sa pag-impose mga kabiyan sa preventive suspension nga ginhatag mga kabiyan na ginpaidalom inisalin sa opisina sang ombudsman. Pero ginpahayag na rin ni Rimulya na wala pa sila nakabaton sang reply gikan sa kay Cayetano kung sa diin dirin nila matumod kung bala nagasunod si Aplasca sang siningamando sang ombudsman. RRMN Patrol 774. Kaisang damlag lang mga kabiyan ng office ang ombudsman nagpaidalom kay sa Aplasca sa preventive suspension for 6 months without pay sa pagpalupok sang iyasining nga armas kay ginervyos kay pantulong turosang kape sa Senado kay libre amuring natabo sa sining shooting incident. Di amo pal ginahulat na lang mga kabiyan ng kay nakita ni Ombudsman Rimulya nga duwas in mga kabiyan na wala lang sa kalang sang siningin suspended mga kabiyan nga nervyoso nga klase sang Major da Retired General mga kabiyanan nga si Aplasca. RRMN Patrol 774. Di ba balaan tagini kamurugot ng gadaan si Ombudsman Rimulya? Aba, punggit urot gini gina. RRMN Patrol 774. Ay, ambot mga kabiyanan. Daw gadugang kuging ko sa sini mga balita mga kabiyan sa Manila. RRMN Patrol 774. Hindi ka po siya ng mga kabiyan ginadoloran sa inyo. Gamit kita sang Mega Man Herbal Capsule. Sa mga kalalakihan, kaya mo ini ang number one niya kapsula pang lalaki sa Bilunga, Panay Island, kay Gimaran. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule, gatag resistensya kay Mister sa paglabing-labing kay Mrs. Nagabato sa mga pampulaw, nagapapagsit ka nagadugang sang resistensya sa isang kalalaki. Kay man ang Mega Man Herbal Capsule, safe katama kay Purunga Herbal ang ingredient. May tungkat ali, ginseng, makakagoni gutwin. Safe sa hat kay wala ini sang side effect. Mag-inom sa Megaman duha ka kapsula bago maglabing-labing, pero kung kada adlaw ka nga nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw mga kabiyanan. Megaman Herbal Capsule, babakal sa mga butika sa Panay Island kag Gimaras, equality product ni Tita Arlene kang sang Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sang FDA o kung sa Food and Drug Administration. Yan sa mga kalalakihan, mag-Megaman Herbal Capsule na now na! RRMN Patrol 774. Ang darugadugang report mga kabiyanan sa aton sini patrol, aton sining boarding mga kabiyanan sa aton sa onboard sa aton patrol si Radyoman Mon Kapalihan. I-check darugadugang mga kabiyanan natipon yung mga balita kag i-check tala ni kumatuloy ning information may ginlapak to mga kabiyan sa traktura sa San Enrique. Kahinay man yung mga kabiyanan sa dalagan. Paano na inalalapak? Basi hubog ining nalapakan? RRMN Patrol 774. Ang galing portion man ginadulong sa inyo, gamit kita sa D3 Bio Food Supplement kay isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Epektibo ginatap na sa D3 Bio ang mga virus nga nagapantrangkaso o mga mikrobyo nga nagapailanat, pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3 Bio Food Supplement. Kay man ang D3 Bio magaranong sa medium chain triglyceride nga nagabulig pabakot sang resistensya sang ato sa ningalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Siyempre, nagabulig man sa pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang aton metabolismo sa aton siringalawas. Kinitaran niya benepisyo sa ramaangkon pagi sa pagsuplemento sang D3 Bio Food Supplement adlaw-adlaw. Trangkaso ilanat kagubo, relax i D3 Bio. RRMN Patrol 774. Yari na mga kabi ang mga natipon yung mga report kay check ta kung na kumustang palibot sang syudan. Nagaulan-ulan bala. Nagangod mga kabi nagpasulod ang ining mga kabiyanan nga posibleng nga mangin bagyo nga si Dome. Yari mga kabi sa linya naton patrol upon sa kay Radyo Man Mon Kapalihan.
1: TYRI Radyo Man Report.
2: Mayong gabi, Radyoman, nandang kagsaton sining mga tagpalamati sa palibot sa syudad kay probinsya sa Angililo. Matauhay ang atong sininga palibot subong, no? Atong sininga chimpo, wala man sang ulan, no? Manami ining panahon para sa atong sininga mga kauturan nga nagapadayon pa, no? Sa pagpangita sa palangamboyan pagi sa pagbiyahe diri subong sa may syudad, no? May arap pagid man sa mga tao karon, no, particularly sa mga kalanaan nga bukas para juman Rodel, kasi ang iban sinidiri, no, nagapaliwa-liwa kay Subong Holiday, no, bukas break man sa trabaho ang aton sining mga kauturan. Wala man sang mga dalagpo gid nga insidente nagluntad diri sa palibot sang syudad da naton sa Subong iyang gabi, no, ang isa sa kinatutukan naton ining kaso iya, no, sa pagsulbar sang kamatayon sang senior citizen na nasa puan sa sulod iya sang ila sige nga puro iyan dira sa may area sa Lidisco Village. Yung latest information, agin patigayon sa kapulisan ng hot pursuit, no? Gindigot nila to ang lugar kung sa diin nagaling din yung suspeko kung gindakuan din sa may area sa probinsya sa Capiz. Pero nangin negatibo, no? Ang ilasini nga pag pangita, may mga information nito, ari na sa may probinsya sang Iloilo nagalimot-libot ining suspek hindi gali ini dito ka balik sa ila sini nga banwa sa probinsya sang Capiz sa Region Rodel kay madabo man to sang gin pangutangan ini nadudabo man kaso dito sa mga
0: tao duon man nga glasik la tawo
2: di kompleto eh kun sa violation pa sa motor na kompleto.
0: Do nagmaluwas, maluwas nga daw nagkuging ning ulo ay sinag naglagtok kaya damo pagali to mga problema man sa iya to lugar to sa bao kasi manuwa ko pa na may dugong kurukukok man ang animalya.
2: Dito
0: mambusaw.
2: Mambusaw.
0: Ti bala na daw mga ka kurukukok ito nga mga kasi manuwa to ah.
2: Oh, galing kay wala dito siya ka kalapit no, according man sa polis naton sa gipatigay nila kinabilugat daw mo ang at pursuit operation aga pa kay na dinagali na ang polis naton gabi na kinakaabot diri si ang grupo ni police captain Jibel Acuesta pero tinangin negatibo but may information sila nga daw ara kuno gan balik-balik kadra sa balay sang iya sini nga ugangan sa may Gihaman Liganes, no? Ang muning rason ko nga ang from time to time, kinamonitor nila Rajuman na Rodel kay kadelikado kaya isini na may armas kadaan ining suspect na
0: doon nag bakal ginisa gali sa mga armas nga tiro mo makawat igo tagiya. Oo, nga mga kwan bala, homemade nga mga kwan, delikado gimana eh, kaya basi ko na muning gamito niya kumapikitib la.
2: Oo, di ang ambal gani isang mga nakakilala sini sa iya previously sa pag-responde o pag-upod sa mga isang aton sining news team no sa area pag-imbestigar man nga kun lagsun ini kaga takpon sa kapulisan dapat nga preparado man ang kapulisan na kahit may armas inisya rin duman Rodel no?
0: Posda ka niya na lang kay para mabuhin-buhin na naman ang mga kuan mga tulisan sa kalibutan?
2: At okay, may nag ano man yung daan, no? Kung sa kuwan pa bilang nagpangita na lang manipatas, no? Ah, kasi,
0: na rin na dapat nga mga tao nga hindi mo pagpadamuon ng rasa kasama ng mon?
2: Amo na ganing gurong at nagka-problema man yung saya nga.
0: Ti yan yung problema, ang ginago ya bala, ti hinduga nga niya pag isang ginago, kundi gago na gid.
2: Kaya mo nang dapat nga halungan sa aton sining mga polis, kasi pinakibang man gani karon ang iya sini nga ginalinan dara nga barangay sa may Liganes bakod man sa sining insidente latest nga insidente no so we do hope nga matigayon ini nga makitaan sang kapulisan no pero dapat nga may ara gid sang bastante man nga informasyon no bago ini parangitan nga tikmaon ini para man nga wala man sa may madisgrasya sa abain iya sang aton sini nga mga pulis regiment nga Rodel no ti malinong ang aton sini nga palibot wala man sa turong insidente subong nga gabi kag pangamuyo ko lang ang maging dalayon ini no pero congratulations sa gali dira sa may barangay Barrio Obrero kay ang The Assumption Parish no sa Barrio Obrero napatigayon ini sila sang pagsinalig short film festival Regiman na Rubel, no? Ang mga kabataan na nag-enjoy, mga kabataan, no? Pagkita arte, no? Naghimo sang ila sining script sa pelikula, masadya man, no? Isang nga wala premyo, enjoy ang kabataan, at least ang ambal ni punong barangay James Kunlong at hindi bala sila mag malayo sa ila sining barangay kung sila pulapuloyan subong iyang bakasyon kag may ara sila sang kalingawan kag ma-enhance pagit nila, no? Ining nasabit iya nga aktibidad. So congratulations sa tanan yung mga nagdaog na daw sila mo daw pang ano ganun yung sa mga pelikula ano daw Metro Manila Film Festival, no? Kalipay iya sa kabataan pero sa may Barrio Obrero. Kasi sa iba na ito yung mga listeners, salamat yun na sa pag-tutok kami kayo pagkamati sa may Arimen Ilihino. Ang mga sitwasyon sa atong sining nga palibot, same time mga atong sining mga balita, may information, galing kita nga ginam para Regiman Rodel, no? Sa may area sa San Enrique, kay kaina nang in negatibo, kay may patong kitang information, pero ginabalik-balikan pa ni time to time, kasi may mga development plan, kasi kung makainagaw karo, no? I-check to one balik dari sa pagpangalagad sa Patrol 774. With Regiman Ronald Sanchez, kasama mo sa DYRI, Aramen Ilo, Regiman Mon, Yales Kapalihan, sa Takaramen.
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat sa report ni Radyo Manamon Kapalian. Ginasta ng Dero Dalaga ni sa suspect yung napatay sa 89 years old. Huwag gori mga kabiyanan sang lula gorong gagong ni. Kaya nga daw nagkuging goro ni nga utok sa sinang nami Ibunggo Spader.
1: RRMN Patrol 774.
0: Kaya nga po siya naginaduluman sa inyo gamit kita sang Life Extension Vitamin D3. Kasong tangato sila vitamin D3 level sa ato sila gadugo para magkabato kita sa anumang niya klase sa balatian, ilabi na sa makabamatay nga kanser. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin Life Extension Vitamin D3, mabagana sa tanan niyo mga branches ang Life Extension Clinic kabanga butika, malapit sa inyo mga lugar. Magkanto lang sa Life Extension Clinic, namtang sa lower ground floor, Robinson's Mall, G. Delio Street, Iloilo City, Tagbakaro, Iria Street, Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, kag ang pinagkabago sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libreng medical consultation, kaupo sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
1: RRMN Patrol 774.
0: Mga taman mga kabiyan ng report dugay-dugay ni Radyo Man Joel Franco. Nagiging ka po siya na ginadulungan sa inyo gamit kita sang Evergreen Herbal Capsule. Kaya mga kabiyanan, amoni ang nagalimpyo, nagpabako, nagbalansi sa mga sistema sa atong tiningalawan. Nga kung kamo sobra sa sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine kag acid, kung kulang magkamo sa vitamins kag minerals katulad sa vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium kag zinc, tumar kita sang Evergreen Herbal Capsule kay ini nagabalanse sa acid kag alkaline, sugar, cholesterol nga indi magsobra karubo kag indi man magsobra kataas. Kay man ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap na turmeric, saloy at malunggay, ang palaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Quality product ni Dukiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drugs Administration o kung FDA. Mabakal sa mga butika, malapit sa inyo mga lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: 7,500 ka mga Ilonggos makabenepisyo sa Emergency Employment Program sa Iloilo City Government. Italian ka reporto po sa kaya Radyo Man Joel Franco.
1: TYRI Radyo Man Report.
3: Ang inigabahin gindala sa inyo si Kalawan sang Santo Blas Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balakian kagay sa COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nilawas. Kaini ang Santo Blas Gold, nagbabakod sa immune system, kinapunggan ang pagtubo sa cancer, kinabakod ang atong koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol levels sa atong gitubo, kinapanubo ang risgo sa hypertension, pinapayong panunaw, ginatinuan ang lawas sa ginapunggan ang pagkinan sa atong memoria. Ganin sa tagsagad now, mag Santo Blas Gold na kita.
4: Mahatagan sa emergency employment employment ang 7,500 kamaresidente sa siyudad sang Iloilo sa idalom sang Kayakon at Kabulig Pangkabuhayan Emergency Employment Program sang City Government. Magasugod ang implementasyon sa unang trans sa bulan sang Hunyo. Tatlo ka bulan ang implementasyon nga may 2,500 ka-beneficiaries kada batch halin Hunyo, Tugdob, Agosto. Suno kay Gabriel Felix Samadhay, Head sa Public Employment Service Office kung peso sang Iloilo City Government. Ang programa magahatag sa madasing livelihood assistance sa Maylongo na naapektuhan sa pagtasang presyo sang petrolyo. Magabatol sang 4,000 pesos ang tag sa ka-beneficiaries para sa ila pulo kadlaw nga trabaho o kon 400 pesos kadlaw nga sweldo. Ila sa mga kaya workers ay ga-deploy sa barangay agad mabuli sa pagpanilo sa mga kanal ng waterways bilang kabahin sang flood mitigation program kaya pagpigbato sa dengue. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajman Joel Franco Tatak RMN.
3: Tingabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Saturn Plus Gold ang atong panagang sa balatian kag kagpabakod sa atong nawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
1: RRMN Patrol 774.
0: Salamat man sa report ni Radyo Man Joel Franco. May report na rin mga kabiyanan kainan isang aga. Mga kabiyanan basang CBL na bungguan sa pribado nga salakyan sa banuwasang haniway lukobit check abin ni kasamang mon na bungguan sa pribado nga salakyan ang Kalinog bus line sa barangay Patong-Patong. Gigilala diri ang driver sa ang CBL nga si alias Nilo. Presidente sang Dumalag Kapis ba kasi manuwa ko pa ni mga kabiyanan nung pilido yung siniman kag ang samtang ang driver sang Fortuner mo si alias Roger 47 years old. May check tani karo mga kabiyanan kung anong update siya ni standby
1: RRMN Patrol 774.
0: Magiging ka portion mga kabiyang ginaduluman sa inyo gamit kita ng DTX 500. Mataas ba lang imo sininga blood sugar? May family history ka ba na sa diabetes? Hindi na pagulatang ang maglalapang imo mga balatian? Gani mag DTX 500 ka na. Tema ng DTX 500 na may powerful extra kaling sa margoso kag disugard sugar cane. Nga, epektibo sa pagkontrolar sa imo sininga mataas nga blood sugar bangod sa diabetes. So, hindi na mapadugay pa, mag DTX 500 ka na. Updan mo na lang sang Mighty C. Kaya ang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C, makaburing sa pagtaptas sa taranya mga skin diseases kung mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakanan sa mga butika kag iniprodukto ni kalidad ni Doc Ramil Oy.
1: RRMN Patrol 774.
0: Wala po naman kita sa aton latin, no? Mga kabiyanan, puro pasinsagin. May utang naman ako mga kabiyanan sa aton sininga mga naga. Online diri sa aton palatuntunan. Bawi lang ko karon sa gabi, ha? Para mga kabiyanan. Kaya kasi kung kusiyon tani karon ni Tiyoy Panso, ay tani kung magkaburubuylo kita, tiyari na siya, nagbalik na siya. So, buwas naman, ha? May utang lang ko, ha? Sa inyo, salamat yun sa inyo pag-upod diri sa inyo palatuntunan. In behalf sa aton sininga technical partner, upod sa kay Radyo Man Christopher Tupi Mondihar, hindi naman ninyo Uncle Man Radyo Man Rodelfo Lunagado, Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, Tata RMN.
6: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala,
7: unique toothpaste for brushing every after kumain.
6: Dahil ang unique toothpaste, may max protection.

0: Yeah, aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Carmel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: D3Pilot Health News! D3Pilot!
2: Ako si Richard, isa ka transplant driver. Ang galing ko lang po, naibaluan ko ng taas. Nagali ako ng blood pressure. Pahin ng paninisis ng D3Bio. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang, anong ganyan sa ulo ko. Nagbubuo na ako ng blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Mga buti ka!
3: Kung mainom ka ordinary nga rin D3 kumpara sa D3Bio, ang D3Bio, gapadamo sang?
4: Probiotics.
3: Probiotics. Ang D3 nga ordinary lang nga play.
4: Ay, wala.
3: Wala
4: na siya. X siya. Check si D3Bio X ang ordinary nga vitamin
3: D3. So, dinapadamo niya ang imo nga probiotics. Tikabalo naman ta, kapila na ito i-discuss kung ano ang mga bintaha.
4: Benefits sa probiotics. Ano pagkit kung D3Bio kadamo ka medium chain triglycerides?
3: Amo din ang pinaka-superstar.
4: Ano yung superstar?
3: Medium chain triglycerides. Isa sa mga pinaka-superstar is the monolaurin.
4: Monolaurin.
3: Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin, amo tumagwardya sa imo nga selula against bacteria and virus.
1: D3Bio.
4: Diyan ka mo kita gwardya nga gabantay sa imo selula, gatag pa kuryente sa imo, no?
3: Grabe, no?
4: Say,
3: no? Gwardya na siya, siniko pa siya.
4: Siniko pa siya.
3: Kung sa panay pa, gwardya na siya, more power pa siya.
4: More power pa siya. Amo na ang D3Bio.
3: Sana all. Ang imo nga pindi, D3 may amo na. Wala, sir boy. Imagine na, halin sa mahimo, makapahingihimo siya probiotics. Gada mo ang probiotics, tapusan, may MCT siya, like monolaurin. Nga ang padidion mo imong bata, ikaw nanay, padidion mo. The reason why para mag-strong ang iyakuan,
4: immune system.
3: Kamilo ka, anong ara sa gata sa bata? It's the lauric acid nga ara man sa D3Bio. The question is, may lauric acid ba ang imong plain D3?
4: Ah, wala.
3: Wala. May monolaurin ba imong plain D3? Wala. D3Bio lang na. So meaning pa, kung gainom ka D3Bio, sir boy, na pariho man ka nga gadidi sa imong nanay.
4: Correct.
3: Wala untat nga didi sa imong nanay, tungod kayo naka D3Bio ka.
1: D3Bio.
5: Kagina-enhance nga itong nga alpha lipoic acid.
4: Ay, napagin.
5: May kwan sa may capric acid sa no? Kaya nga siyang discuss ni Sir Kevin. Antioxidants na eh.
4: Ang nasuluyantan ng permi, lauric acid. May caprylic acid. May caproic. May capric.
1: D3Bio with Physio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Mod sa D3Bio, ang ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
3: Kag na, may ara siya nami nga antioxidant nga makita mo sa BCO, sir boy, nga kaya mo makombine sa DTX 500. The question is, may bastante ka bang antioxidant ang imo nga plain D3 kumpara mo sa D3Bio?
4: Wala.
3: Kaya ang imo nga plain D3 wala sang BCO. So if I were you, kung gusto ka makatipid nga ginapaaman lang ang vitamin D3, D3Bio ka na lang.
4: Ano bakit? Lipid oxidation. Ang lipid oxidation is a kind of oxidative stress, no? Free radicals niya. Ang D3Bio tungod ni sa iya glutathione, magpapadamo sa glutathione, ginabatuan ang ginatawag nga lipid oxidation o ang pag-usa sang imo fats to energy. Kayang-kaya na iya kwaon ni D3Bio ang iya natak, kayang-kaya ni D3Bio pagit. Ano pagid si D3Bio nga paalam sa aton utak tungod sa ketones. Kung na may ketones ang imo lawas, ang imo brain, nami ang energy sa imo brain. 2 to 3 times better compared to glucose.
3: Ang ketone, sir boy, the best ginangapagkaon sa imo brain. Especially wala na glucose.
4: Why na glucose?
3: Hindi pagot mi ang imo nga brain. Labi na kung lawig na, sir boy. Travel ka, sobra na 8 hours, wala kakaon. Kinanglan may ara, gika D3Bio.
4: Okay.
3: Kaya ang purpose ato, ang ketones nga ara sa D3Bio, amo na itong ma-feed, kaunon sa imo nga utok.
5: Food for the brain.
4: Food for the brain.
3: Food for the brain. Amo na gani, permi na mo, ginasuggest sa amon nga programa. If you do the fasting, tapos nalanganin ka, kinang may balon ka, mga nuts, pero subungay may D3Bio na, may D3Bio ka. Because of the ketones, ang ketones, amo nang pinaka the best nga fuel. Kung fuel ang paghambalan sa salakyan, fuel na sa ano, sa aeroplano, sir.
4: Correct.
3: High octane.
4: High octane, no?
3: Less ang aso, less ang biro, list ang usok. The question is, ang imo nga vitamin D3 may ketones? Wala. D3Bio lang ang may ketones. D3Bio lang ang bukas. Klaro ka tama. Bisan ka mo mag-research. How BCO and vitamin D3 sa imo lawas kaysa ordinary lang ang plain D3. Time to upgrade.
4: In life, amo man gina.
1: D3Bio!
7: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Uma na gid ka malipaton. Itry na mo patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Mangod ina sa D3Bio.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Magabuti ka! D3Bio Health News!
8: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street. Malapit sa Robinson's Haro sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
9: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. RMN.
10: Oras sa Radio Pungsod Pilipinas, Tatak RMN Time, alas 11:13.
9: Tatak RMN.
11: Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata.

0: Maayong gabi mga karajman. Hello mga kasama. Kamusta ang holiday? Kamusta ang bakasyon? Long weekend ba? Very long kay damo ka mo absent. Welcome sa programa Isugid kay Tioy. Nga mabatian on air and online. Diri sa RMN Iloilo. Basta naka-RMN, sigurado balitang bago mapapa sa inyo. Para sa mga paunahing mga balita, check lang atin the Facebook page, DYRI RMN Iloilo. We're on YouTube and RMN apps, Kita Kits, mga kasama. And sa Radyo 774, kabusa sa atong mga suki. Diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo, sa mga drivers nga nagatris na dala noon, nagsaka ang presyo sa gatong. Pero ambot ko masaka pag itin eh. Kaya daw may good news kuno to sa may Iran, sa may Strait of Hormuz, kaga daw madayon nagidining abrihan ang Strait of Hormuz. So para hindi ka mga mauli sa balita, tutok lang sa RMN Iloilo. Alas 11, DC size, check na ito, dugay-dugay ang balita sa itong palibot. Ang weather update, kagang palarong pambansa update, nagahakot, nagahakot sa Bulawan, ng medalya ang Western Visayas, pero sa masamang palad, yara kita sa ika-apat na pwesto. Nami ang aton nga ball games, basketball naton St. Roberts, so galing ni Rose. Do ako pa hampangon blaw. Tapos ang aton nga baseball, mataga Barotac. Kinastigo kontra labinigid ang softball, elementary girls. Abaw, Timan. May iba na abing mga region, no region, correct ano? May iba ng mga region hindi lang naton pag ito tumudo na no. Kaya naga-trainer da mga bats naton sang una mo. Bao may isa ka region. Dako-dako bayad sa mga trainer. Would you believe it, ha? As much as 5,000 pesos per day. Hindi pera no sa diri sa Western Visayas per month yan eh, 5,000 para i-train sa isa ka rehiyon diri sa aton sa Pilipinas. Nagbayad gid sila, naggastos, hindi na natural magbayad pero ang naggastos gid sila sa 5,000 no kapisos kada adlaw, hindi lang isa-isa ka trainer, duwa ka trainer. Sa athletics ganito, 10,000 to. Puro mga Philippine team, yung mga former Philippine team ang ilang mga trainer. Pero anong ginimo sila sa Western Visayas? Sa babae ay kinastigo nila. Regulation. Dami tayong mga balita kay impormasyon. Tutukan diri sa programa Isugid kay Tioy. You're in good hands with the Tioy Punch Show all the way 12 o'clock. It's a Wednesday. Holiday gani. Idil Adha. Sa aton mga OFWs working and living abroad, labinigid na sa may United Arab Emirates, no, bapart sa UAE, kay Saudi, no, long vacation, long weekend gid sila subong, ano? So just enjoy, and tutok lang sa mga mainit ng mga balita. Unahon ta ang aton nga mga, ang unahon ta ang balitang panahon.
1: RMN News, panahon!
0: Sa aton weather update, ining nga na ginabulubantayan ng bagyo, nga si Tropical Storm Jiang Mi, yara na sa 1,260 kilometers ng east ng Eastern Visayas. So sa guapay ni sa aton nga Philippine Area of Responsibility, may hangin nga nagalabot 65 kilometers per hour near the center, and may gustiness o ining pagbadlos nga nagalabot 80 kilometers per hour. Pero sunod sa aton nga Weather Bureau, ang pag-asa daw ang nubo ang chance ini mga kasama nga makaapekto sa aton dire o makasulod sa Western Visayas. So samtang nagapalapit daw malusaw. Amo ni ang rason kung nga mapaang man gyapon aton timpo. Pero subong gabi daw medyo manayanayang aton timpo, no?
1: RMN News, panahon.
0: Ang Zamboanga Peninsula, Barm, Lanao del Norte, Misamis Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani and Palawan will experience cloudy to partly cloudy skies with scattered rain showers in it due to southwesterly wind flow. Ang Davao Oriental and Davao Occidental, maka-experience naman sa cloudy skies and scattered rain showers and thunderstorms due to the throw ng ining tropical cyclone. And ang Metro Manila kag labinagid ang Western Visayas, partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers due to localized thunderstorms, mga kasama. So may posibilidad nga magtupa ang pag-ulan, no, sa ibang parts ng Western Visayas. So amo na ang ginapangamuyta nga medyo mag-ulan. And daw manugsulod naman ang tag-ulunan. So medyo bulubantay na namin ni kay mga June 15. Manug-abri na ang klase. Banako, preparado naman, naka-enroll naman ang iban ng mga estudyante. It's a time nga i-bakli na sa mga rain gears, mga kapote, jacket, raincoat, kapote gani, kapote, ang kapote, abisamon sa dalom namon. Ang raincoat para sa bilog galawas. Bakal na, samtang temprano pa. And sa ato mga kauturan, ining weather update, dulong na sa ato sa nga kape ng bayan, ang Santon Plus Coffee Mix. Sa mga kababayanhan, kung may ara ka mo sa nga dysmenorrhea or mga hormonal imbalance, ini ang kape nga inyo imnon, makabulig din sa inyo ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod sa sangkap niya nga soya, may xanthons and may malunggay. Santon Plus Coffee Mix, manamit, mahamot, kag saboroso and masustansya nga kape. Kape mo, adlaw-adlaw, Santon Plus Coffee Mix, sigurado. Hindi magsulab ang imo nga sulok-sulok kay caffeine-free coffee. Inang Santon Plus Coffee Mix, available sa mga butika, kag sa Yes to Health Clinic ni Doc Remeli Tuuy. Parisan sa nga Santon Plus Gold. Epektibo naman ini para sa aton nga may mga diabetes. Labinigid ang mga nag-edad-edad 40 up, hypertension, maduming dugo, nandudulot ni iba't ibang sahin ng sakit, yung mga bukol-bukol. Hindi namin inyo tulog, hindi muok ang tulog ninyo. Try nyo Santon Plus Gold. Ini ang may pinakamataas na super antioxidant sa tanan ng herbal capsule. Santon Plus Gold, mas pinahusay, mas pinabisa, at mas pinagaling. Murang-mura, $14.50, and it is FDA approved. Produkto ni kalidad ni Doc Remeli Tuuy. Pwede mga kamukabisita sa Yes to Health Clinic sa 125 A Young Building, Yulo Street, City Proper, malapit sa Midtown Hotel. Abre na Domingo hasta Biyernes. Alas 11:22 ang Guimaras Bridge daw dayon gid niya. Tuloy gid ang Guimaras Bridge ang hindi madayon ining Boracay, Aklan Boracay Bridge. Nakay damo ang mga nagapamalabag. Ginanunsyo ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores nga hindi na madayon ang pagpatukod sang 7.78 billion pesos nga Boracay Bridge. Ang rason, nag-back out na si CEO, San Miguel Corporation CEO or Chief Executive Officer Ramon Ang sa proyekto.
1: Tata! RMN.
0: Matapos ini nga madamo sa mga residente, environmental group, local stakeholder, kag iban pa ang nagpamatok diri. Hindi sila gusto sang change. Hindi nila gusto ina, gusto nila mapapay berman gapo. And sa ibang pagkidaton mga balita, it might be good news, a little slim chance of good news. Nauyatan na kuno sang Tehran ang draft sang initial kag unofficial framework para sa Memorandum of Understanding or MOU sa United States. Iniagod mauntat na kuno ang tensyon sa tungas ang US kag Iran. Sa idalom sa nasambit nga framework, ibalik sang Iran ang commercial shipping bahagi sa Strait of Hormuz, no, abrihan ng Strait of Hormuz, wala na pagpugong sa mga nagabiyahe dito. Kabaylo sang pagbawi sang Estados Unidos sang ilang military forces sa nasakupan sang Iran kag pag-lift sang naval blockade. Sa sumo, wala pa sang finalize na framework. Kag hindi na acto diri ang Tehran kung wala tangible verification. Mayon nga balita, pero the question is, maisulayhan ining si Donald Trump. Si US President Donald Trump nga i-pull out niya ang tanan nga military forces o US military forces sa sulod sang Iran. Hindi kung padayuno naman to ang nuclear experiment. Nuclear nila to. Ate, malabong istorya. Nay naman eh. Kaya bal ni Trump, siya ang mabutang dira kung ano ang mga hisugtan. Pirmahan sang Iran, kag hindi pirmahan sang Iran na face the consequences. Amo na ang kaya US President Donald Trump, mga kasama. Kag in the lighter news, mga kasama, sa balitang palarong pambansa, balako excited na mga ginikanan. Noong iban to sa may Pasig City, nagatanil-talnyag na to sa premium ang ano tawag ni gani? Nagataliyar na to sila sa incentives, no? Sa mga atleta sa Pasig City nga makasungkit sa medalya from 30,000, 20,000 to 10,000. That's for gold, silver, and bronze medal, no? Grabe ning pag-suporta sa syudad sa Pasig sa ilang mga atleta. I'm sure ma-boost ang moral sa mga aton mga atleta, no? Ang talking about athletes, nagadamo pag ida mga medalyang natipon sa mga atleta gikan sa Western Visayas sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. As of May 27, no, 6:18 PM, nakuha na sa rehiyon, nakakuha ang rehiyon sa 7, no, 7 ka mga gold medals, 10 ka silver, kag 10 man ka bronze. Pila ka mga iniyang bangod sa pagdominar sa team Pencak Silat Boys, Pencak Silat Girls sa secondary finals, at din sila nakakuha sang gold medals. Nagapanguna man sa at nga man ang atleta sa Western Visayas nga si Reyanath A. Moreno sa elementary athletics finals, silver medalist and Daniel Paul Geronca kag Alexis John Serba sa secondary Muay Thai final, kag bronze medalist and John Rainier Pasadilla kag Cassandra Hamandre sa secondary swimming final. Sa karon, yara kita sa ikaapat nga pwesto sa Western Visayas sa overall medal tally sa palarong pambansa. Sa baseball boys secondary, no, kinastigo sa Barotac at sa Lemery. No, mo nang nag-represent sa aton Western Visayas, Lemery, combined with Barotac Viejo. No, nagdaog sila sa ilang hampang. Gindominar nila, no, ang ilang kontra. So, congratulations sa the gold hunt is still on. Kag sa softball elementary, no, girls, 11-0 sa fourth inning. Congratulations! Ang Eastern Visayas or Ivra ang ilang nakontra. 11-0. Mayunin kayo nakapuno pa huway ang mga pitcher. Kaya mga player, congratulations sa aton nga mga teams. Dira sa may agusan sa nagapadayon nga palaro.

0: leads ka mo nga mga 1 week na mahampang para sa conditioning, dapat ginapainom nyo adlaw-adlaw. Sa nga klinika D3 Bio, kay ini, natural ini nga antiviral kag antibacterial specialist. Sigurado, malikawan yung ubo, sipon, hilana, trangkaso. Kag kung ginaubo, sipon, hilana, trangkaso ka mo, basta nagainom ka mo sa klinika D3 Bio, dali ka mo ini maumpawan. Tungod may ara ini isang extra virgin coconut oil nga bugana sa lauric acid, kagin paamanan pa sang vitamin D3. Ining klinika D3 Bio, sigurado no, patay ang mga bakterya o mga virus nga nagatiner sang imo nga lawas. Inang hindi matupungan ng mga benepisyo para sa ikayong lawas, ang sarang mahatag sang D3 Bio para sa inyo. Adlaw-adlaw, tumar kita sang D3 Bio nga may extra virgin coconut oil naging paamanan sang vitamin D3. Kasama ba sa ubo, sipon, hilana, trangkaso? Hindi na maglungulungo pa. Inom na, Klinika D3 Bio.
1: Tatak! RMN.
0: Mabakal sa mga suki niyong mga butika kaga sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Pwede mga kamo kapacheck up kaupo ng mga doctors of alternative medicine. At to inyo da, no, Domingo hasta Sabado, hasta Biyernes, no, mga kasama. Nahamtang ang ilang mga clinic sa kilid sa Robinson's Haro, Salvacion Street sa Ciudad Sampasi, Barangay Baybay, Miagao, Kulasi Antique, San Jose Antique, kaga ang pinakabago nga branch dira sa may Apologista Street, sa 5th District, sa Sara Iloilo, lapit lang sa may Sara Public Terminal. Kumbalanyos, Nans Liniment Oil. Sa mga atleta, na binagin sa mga boxing guru niya, nga ito ng mga player, athletics, mga track and field, javelin throw, shot put, ang mga aerobics ka. Wala aerobics, athletics ka ne. Manyos ka mo, Nans Liniment Oil. Pati na sa ato mga sales lady, construction worker, para sigurado makaubra ka mo buhas, palakit ng lawas, Nans Liniment Oil. Yun na, produkto de kalidad sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene. Ang Nans Liniment Oil, ang pinaka-epektibo na pain reliever, kag insect repellent. Ang balanyos ng bayan, Nans Liniment Oil.
1: Tatak! RMN.
0: Uy, si... Si... Tawag ni si... Ang taas na player na wala. Sino na ganila? Si Kai Soto, mga kasama sa ating showbiz news. Officially, naging pakaslan na si Rere Madrid. Amo niyang utol ni Roro. Sabi mga ngalan nila, no? Roro Madrid, lalaki ni, di ba? Ang amigo ni Bianca Umalis. Tapos si Rere Madrid, dami ning lawas ni Rere Madrid. May agot pa ni si... Rare-ri-ro-ro. So, ipakibahin sa ilang Instagram ang ilang intimate wedding. So, si Kai Soto, is this his good luck charm? Si Rere Madrid, bulubantayan nato nini. Grabe, no? Mga amo ni mga bata mo, no? Mga magpakasal. Siguradong bata yan, eh. Hindi ni maglubo sa 6 feet. Taas man si Rere. Amo kami kataas ni Rere Madrid mo. Mga 5'9". Amo kami ni kataas. Siguro ito si Kay Soto, 7 footer. Laban-laban ng bata na. Andre the Giant. Amo na gani si Linko. Kung putot kao, ngita ka partner mo, medyo taas-taas. Kaya kung putot kao, tapos putot, pag inapakasalan mo, pao ang bata mo, putot-putot. Yan. Depende, tiyo. Eh, putot, gindiya eh. Yan, mga bata ko, 5'2 lang ko, si misis ko, 5'1. Bebe, ano ni? Depende, tiyo, yan. Ako gani, 5'2 lang ko, si misis ko, 5'1. Ang height sa bata ko, 5'3. Ayos na tayo, at least mas taas yung bata mo, correct? Sa ibang pagit naton nga sports balita, mga kasama, ang Meralco, wow, mayo kay nakagwali sa TNT. At tied niyang serye sa Meralco 2-2 na sila. And sa tennis, si Coco Gauff, daw kahapos-hapos ang daog ni Kuko Gaup Subo.

0: sa French Open, yaran sa second round. Sa men's category, si Jannik Singer, pasok naman sa second round. And syempre, ang ginaulat-hulat din eh, ining playoffs, kayang nabilin nga hampang, ining San Antonio Spurs na lang, kag OKC Thunders, no? Oklahoma City Thunders. Kagin, pinakita sang OKC kung sinugid ang defending champion sa depensa kag sa opensa. Kinastigo nila ni ang San Antonio Spurs sa bulig man ni Jared McCain, mga kasama sa Game 5. So, abansin na sang isa kahampang ang OKC Thunders. So, butselingon, isa na lang kadaog ang kinahanglan sang Oklahoma City Thunders para makasulod sa NBA Finals. Kung sa diin, nagahulat-hulat na digto, nagapanihol-nihol na lang ang New York Knicks. Pero sa balita sa New York, no, kay kadamos ang aton ako mga kaparentiyan ara sa New York, ang mga fans sa New York, ang ginasinggit nila, we want Wembenyama. Gusto sang New York Knicks nga madaog ang San Antonio Spurs. Kay gusto nila ipakita to sa New York Knicks na kaya nila ni si Wembenyama. Galing si Wembenyama to daw. Kulang pagit sa experience. So, ining mga playoffs, ining NBA Finals, sakitanay na gitini nga hampang. Hindi na nilang ulango, tutuod na gitini ha. So, I think Wembenyama is not really built for it. Kaya nga San Antonio Spurs. Sorry ha, sa mga fans ng San Antonio Spurs. Kaya daw, kulang pagit, ano? Kulang pagit sa muscle. Sa Wembenyama, kag makita man at makita nyo man, sa hampang, no, daw, sa kung madula si Wembenyama, hindi man madula nga maitip, ha? Aning saban sa bila si Wembenyama, diri nag-push, no, diri nagatulod nga nagatulod ang Oklahoma City Thunders, no? Kung baka banse sang 15-12, daw yawa na lagas ang San Antonio Spurs. Kulang sa mga veterans ang San Antonio Spurs. Mga kasama, antes kita magkwento ng buhay mo, inumit muna tayo ng Evergreen Herbal Capsule for cleansing, nourishing, and para sa balancing. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse ini isang sistema sa ato ni Kayong Lawas. Sigurado, basta naga-Evergreen ka, ang sobra ginabuhinan, kag ang kulang ginadugangan. Ano ang mga sobra nga dapat buhinan, nga kabangdanan sa mga balatian? Ang sobrang sugar, cholesterol, uric acid. Sobra natin sa asin, fats, creatinine, acid, constipation. Nagmarami pa pong iba. Sigurado i-maintain o balansihon ini sang Evergreen. And at the same time, samtang ginabuhinan niya ang mga sobra, ginadugangan niya naman ang tanan nga mga vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton nga selula para mapabakod ang aton immune system.
1: Tatak! RMN.
0: Ang iban, may abo na? Wala ay. So try mo, mag-inom ka biskan 1 week lang sang Evergreen Herbal Capsule. Sigurado, no, siguradong sigurado, mamayo ang imong mapamatyag. Sa mga naghahandom nga magka-baby, try nyo mag-inom sang Evergreen Herbal Capsule. Tutuod gid ina iya. Ako gani ang bali message. Oh, nag-Evergreen ka ba? Tuyo ka man dugangan. May balancing effect ang Evergreen. Nagabalanses ang acid, alkaline, sugar, and cholesterol. Tandaan, ang Evergreen, gintingob niya ni ang puwersa sampito para sa ato ni Kayong Lawas, kumpleto ang benepisyo. May sangkap na turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. So, pwede sa mga teenagers, pwede sa aton mga kiddos. Kinapainom niyo sang vitamin C, paimnas ang Evergreen. Kadamo blasabo sa mga kabataan at a very young age diabetic. Kadamo sang atong mga kabataan subong wala pa teenager pa lang, mga obese na, 'di ba? Dagko. May mga iba na to kabataan ay sus, wala pa gani ka grade 6 nagaulo antipara na. Paim na ninyo Evergreen Herbal Capsule. May sangkap ini nga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Quality product of Doc Kiko Alternative and Health Food Center. Aprobado pa. sang FDA mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar kag magtumar sang Evergreen Herbal Capsule at dawadlaw ini ang inyo katimbang sa inyong ikaayong lawas. And sa dugang kasayuran, text lang si Dr. Crispin Hico sa 0910-126-4595. Tandaan, para solid, solid ang lawas, Evergreen Herbal Capsule.
1: Tatak! RMN.
0: Si nanay, hiway hindi ka pamuhin. Delikado hindi ka pamuhin. Delikado na, dapat adlaw-adlaw. Sorry sa mga nagkakaon. No? Pero this is true. These are facts that we're talking about. Ang isa ka tao, dapat adlaw-adlaw nagkapamuhin. Kung nagkakaon ka, dapat ipupamamuhin ka. Kaya man ang mga sobra, mga higko, dapat mo pagwaon. Kahit kung hindi na gani makagwa, basura sa lawas, yun na, amo ng kabangdanan, sang colorectal cancer or colon cancer, kay tamaan kahigko na sang inyo nga colon, huwag papagwa, hindi regular ang inyo nga pagpamuhin, yan ang delikado. Hindi nyo na paghulaton nga maghantong, humantong pasadira ang inyo nga balatian. Tinlui ang inyo nga colon. Pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, nagprodukto de kalidad sang Life Extension Philippines ni Sir Jonathan Granada. Para sigurado ang resulta, kada gabi, mag-inom sang Evergreen Herbal Capsule antes ka mo manyapo.
2: Isugid kay Tihoy.
0: At kaysa ng aton kwento ng buhay mo, tamyaw nato ng aton mga suke sa kahanginan. Mayong gabi kay Lina Alerta, no Len, mayong aga si mo Len sa may Gimaras. Si Caproni paguntalan sa pararasortigbawan Turbo Mateo sa Molo. Tamyaw si Gold Star, si Andre Canonicato. Thank you, Ma'am Ruby. Mayong gabi man kay Ma'am Susan Pieces Car, kay Sir Jaspal, kay Ma'am Avec Paez Esmeralda, Ma'am Margie Cubillas, Ma'am Aliza Friedrich, si Ma'am Telly Piefer, Ma'am Mary Recabar, kay Ma'am Christophe Morris, Ma'am Evelyn Gigaxway, kita kakitaan na sa Gimaras pa! Ma'am Gemma Pendon, Ma'am Jenny Halyorina, mayong gabi, Nanay Flor Kahilig. Mayong gabi kay Rajuman Lynette Fernandez Yulatriz. Yes, Ma'am Ari, sa subong sa News Center. As usual, nagakaon na naman. Margarito Maramento, Tristan Abonado de Aces, kay Tristan Wyatt Gulay, Barino Manzano, Gadrigid Gapamati Permisi Tatay sa buhi pa siya. Ahay. Rest in peace sa erpat mo, Sir Barino Manzano. Kaya Sir Boss Totong Montejo, get well soon. Kay Ma'am Rosie Montejo sang City Furniture Appliances Store. Kagawad Noel Coscoluela. Apa shoutout sa family Manzano and Barino sa Kawayan Negros Occidental. Nanay Charlene Alegria. Margarito Maramento, good evening kay Elbing Parman, kag N. Car Oscares. Thank you. Si Madam Island Dizen Paraico, Snooki Galon, Ma'am Gemma Pendon, watching from Gimaras, Ma'am Inday, Mary Luis Celiore Patino, good evening sa imo. Aniko Cordova, uy, kay Ma'am Nelia, mayang gabi si Ma'am Nelia. Sir Dicoy, Katalan Lampreya, kaya Taling Kadabos, Arlene Saiton, JB Ministros, Nanay Rod, mayang agaman si Mo Kaberting, Papangmiling, Kakitatay Ensyong, Ami Jane Lacuesta, Almer Bermejo, Rosal Nenita, Ma'am Avic Paez Esmeralda, Agosto 5, Rosalie Alba, kay Vicente Fenequito, kag Nenet Portillo. Kag ano ni tuod niyang balita dira sa may Kalaparan. Damo da sa magpamati sa aton sa barangay Kalaparan, no, sa may bahin sang Arevalo. Anong balita nga may aswang ko na sa Zona 11? Sino nakakita sang aswang? Kaya mo na yung balita ko nung may aswang sa Zona 11. Tingala ko lagaw-lagaw ko to, may ano ganing ginabutang na kung may aswang ang daw vine sa may mga tunok-tunok, ano ganing tawag na? Ako si Manasan, tabla mo ng ginahampak hakbla sa mga kabataan, hindi man hampak na tututo, dugi na pepe. Ano tawag niyan eh? Ang daw vine siya, daw damo ko kita to. Sa atop, baka lang asin sa sunaunso sila. Halos na nanto sila, nagapanabang sa buwag to sang asin. Sino na nakakita tutod sang aswang sa sunaunso? Aswang pakita, kasi ako ko mapuli to. Damo aswang ang munggo eh. Talaga kagakibot man kita sa balita sa inyo nga may aswang sa sunaunso. Hindi gid maglagaw sa iban nga sunay ng aswang sa sunaunsi lang gid yayaya. Para mero Argel, good evening tiyo ya. Kay lingaw-lingaw ano ni Argel, may nga ga Lori may Graciano. Kaya kagawad din na Hermano, Mama Delsa Hermano, kay Ma'am Grace Soberano, Durem de Solusta, Ma'am Mafe Pedregosa, Andaya, Ma'am Angel Cuevas, Sister Gilfred Dionio, dudes, kay Ma'am Jocelyn, mga Pilyora, kay Pudena Family. Mayong gabi man, and good day kay Sir Shokoy Shokokoy, Romeo Manae Jr., Buds Jr., Sir Marlon Franco Supremo, Sir Ruter Infante, Sir Kim Yvonne Ferrares, and tanan-tanan na nga nagapamati sa aton. Sa programa, Lori May Graciano. Yoy, sino tong student permit? Ha? Driver? Grabe to, driver, isog-isog. Student permit, yaya galaya. Manunggal, ang ba ni Ma'am Nelia Corbo? Libot ka sa kalaparan, subong. Tingala ka nga, may manunggal sa gate. Kada bintana, may manunggal. Abi, pakakilala nyo sa ako ng aswang na karoon sa Zona 11 kay Bunalo. Paimpakanon sa blasang Boy Bawang. Todo, para mabalaan mo guro, patanan to. Pakao ka mo, Boy Bawang. Ang hindi magkaon, Boy Bawang, aswang. Aswang-aswang. Si may mga pamati, may mga nagapati, may mga wala. Pasyawan. Pasyawan ba? O ano eh? Manunggal, no? Manunggal to, Ma'am Malore. Manunggal, takto si Ma'am Nelia Cordoba. Ang pasyawan, kag manunggal, pariyasaw.
1: Tatak! RMN!
0: Pero aswang-aswang, kung may high blood ka, tumba patis kagid mo. Mas mayo, inom ka mo sang Life Extension Vitamin D3. Ini ang doctors recommended most prescribed vitamin D3 brand. At numero uno ini, nga ginasaligan sang vitamin D3 sa Pilipinas. Pataas ang vitamin D3 level sa dugo, ha? Bata, tigulang, nagabusong, nagapatiti, o nagatiti. Inom ka mo sang Life Extension Vitamin D3. Lain gidya, basta taas ang vitamin D3 level sa dugo. Malikawan yung narisaring yung mga balatin, ilabinigid ang makamamatay nga cancer. Amo na yung aprobado ini sa FDA USA, kag Philippine FDA. Ang ginasaligan ng vitamin D3 sa bilog na Pilipinas, Life Extension Vitamin D3. Para epektibo ang resulta, kada aga, inom ka Life Extension Vitamin D3. Pagtapos pamahaw ka, pagtapos mo panyapon, mag-super fiber. Mabakal yun eh sa mga butika malapit sa inyong lugar. Kaya syempre sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, kung sa diin, pwede ka mo kabakal, may discount ka mo dira. Plus, pwede ka mo pa-check up sa mga doctors, mga doktor of alternative medicine. Katuin nyo sila, magpa-check up ka mo, gusto nyo karon, pwede. Sa Life Extension Clinic sa may lower ground floor ng Robinson's Mall, J. De Leon area, Tagbakharo, Barangay Poblasyon Zone 1, sa Estancia, Simeon Aguilar Street sa Siyudad sang Pasig, SM City, Iloilo, lower ground floor. Guwapa da ang mga nurse mo, di na ako permanent pa-check up. Sa Bangga, Dama, Santa Barbara, sa Santos Arcade, JC Zulueta Uto naman, sa Tubang Isang Iglesia ni Cristo, sa San Miguel, Jordan Guimaras.
1: Tatak! RMN!
0: Butang eh, CCTV yoy, para makita ang aswang. Amo ganin! Kaya mako ganin, di man guro mapakita ang aswang, ano ganun, nagtigbaliw! Pagtigbaliw, amo to nakita nila! May CCTV, pero alam ang aswang sumong, hindi maglabay sa CCTV kasi mapicturan sila. Pamati sa aton si Buds Jr. Soon to be, taga Guimaras na ini si Sir Buds Jr.
3: May pinasahi ka ba lang nga istorya nga gusto mo i-share? Nakasentro man ina sa pagpanikasog, paglaom, pagbangon o kun paghinulsod, Tiyoy Pancho got you! Let your story inspire others! Comment down your number on DYRIRMN Iloilo Facebook Live. Kay base ang imo nga istorya na, ang sunod nga pamatian kagpagga sa gilanunan. Kwento ng buhay mo sa Isugid kay Tiyoy. Kaupod si Tiyoy Pancho. Ipabugal ang imo istorya. Ini nga pahibalo ginadulong sa inyo ni WVSU intern Darlene Berdan.
0: Mga kasama, welcome sa Kwento ng Buhay Mo. Ngayon, basahon nato ng sulat ni Mika. Babae ni siya, Mika. Yoy, may nga adlaw sa imo. Tabi na subong iya. Tawagan lang ko sa ngalan nga Mika. Isa ko kadalaga nga may boyfriend na. Pero Tiyoy, daw naka-maximum security ang amon balay. Wala paltos Tiyoy kung balan man sang family ko labi na gid sa akon nga amay nga may boyfriend. Kaya mo nang ginasure ko Tiyoy nung eskwela, kaga kung makarelasyon man, kung maka-boyfriend, is ipahibalo sa mga ginikanan, which kinpahibalo ko ang akon mga ginikanan. Total legal naman ang akon nga edad, nagpasugot naman sila. Galing Tiyoy ang balay do maximum security, sobra pa Tiyoy sa BJMP. Wala nga lakad Tiyoy nga wala kami lakat ni akon nga amigo, buot man ang akon nga amigo may stable job naman siya. Wala kami nga lakad nga daw hapos tanan iagigid sa akon nga amay. Daw parehas bla Tiyoy nga kung may date kami na kinahanglan ko pa magawad sang passport. Adaw, guwane bantay sarado ang amay. Hindi man ako Tiyoy pasaway nga bata, wala man ko bisyo halin sang elementary, high school kag college. Parehas man sa akon nga boyfriend subong. Kilala man ni tatay, kilala man nila nagkag ni nanay, kilala man nila ni ang ginikanan sang akon nga boyfriend kay yari lang kami sa isa ka subdivision diri sa may distrito sang Haro. Wala man conflict kang akon nga ginikanan kag ginikanan sang akon nga boyfriend Tiyoy. Actually, sang una, upod pa ini sila sa Homeowners Association sa amon nga village, no, nga amon nga mga ginikanan. Pareho kami Tiyoy sang akon boyfriend nga hindi kami gala. Hindi parehas ang iban nga lagaw lang lagaw, nature trip, nothing against them Tiyoy. Pero sa amon the homeboy and homegirl. Pero kung kisa Tiyoy, nag-schedule man kami sang date like watching a movie, malagaw-lagaw sa mga mall, no. Mga simple lang gid niya man ang amon nga magusto. Hindi kami maluho, no. Ang amon niya is, when we go out for a date, Tiyoy, we make sure nga it's a quality time nga magkaupod kami. Like, mag-inom, mag-upod kami makakadto sa mall, mainom-inom lang kami sang milk tea, mag-istoryahanay, ilantaw sang sine, na kung kisa may mga kaupod man kami nga amon yung mga batch, amon yung mga best friends. Simple, maglakat-lakat lang sa Sunset Boulevard, okay na kami. Kaso Tiyoy ang problema, ang akon nga amay. Perdeya pa Tiyoy ang PSG or Presidential Security Guard. Daw matsag ko may built-in alarm system si tatay. Okay sa, kasubo kay man wala man kaming balak nga maglapaw violate sa mga boundaries na gintukod man sang akon nga amay nga hindi pwede nga mag-iping sa kama, hindi pwede mag-sex, hindi pa pwede makabusong. O tanan nga respeto, pareho kami nga may respeto sa amon nga mga ginikanan. Pero hindi namon ma-enjoy kung kisang amon nga relasyon tungod sa akon nga amay. Akon gintiyoy nga amay. O kisa, Laban kami, Tiyoy. Kung maglisin siya kayo madate, o hindi mapasugot si tatay, labinigit kung lapaw na alas 8 sang gabi. Daw matsag na sa akin, Tiyoy, daw high school pa lang. Kung kisa, hasta na lang kami nga online ni boy, isang boyfriend ko. Nagat siya tanay lang kami antes magtulog, dira kay kung kisa. May mga bestie nga makatuwang akon nga amigo sa balay, mag-abot ang alas 10 daw. Kung kisa, mabastusan man ko sa akon amay. Mag-abot ang alas 10 daw, ginatabog yan ang akon nga boyfriend. Nga magpuli na. Kay gabi na, pangitaon, ti parehas man kami, Tiyoy, nga legal ng pamon nga pang idaron. I am 22, ang akon nga boyfriend is, amanog 23. Mas magulang galing boyfriend. Palangga ko, Tiyoy, ang akon nga amaya mo na nga ginasunod ko gid siya, Tiyoy, naintindihan man sang akon nga boyfriend. Kaugaling, kung kisa, nakakasakit ng kalooban, nakakasakit ng kalooban na patuloy akong sumusunod sa kanya. Kung kisa, gusto ko tani nga maintindihan niya ni tatay ang part ko, ang akon nga balatsagon. Pero paano ko na mahimo paintindi sa iya nga porket may boyfriend ako, daw siguro ang ginakulbaan man ni tatay na madula ako kay bugtong ko nga bata, Tiyoy. Amo na ganig siguro nga overprotective si tatay. Kaya hindi niya man guro nga maglihis ang akong landas. Hindi niya man guro gusto ako nga masakitan. Hindi man guro gusto, hindi guro gusto ni tatay nga magbusong ako nga wala sang amay. Pero Tiyoy, ano ang pwede ko himuon? No, ano ang pag-explicar ko sa akong nga amay? Kag nga amo ni Tiyoy, ang iban nga amay, wala gidblambila sa sila salig sa amon nga mga kabataan. Damo nga salamat, Tiyoy, and bantayan ko ang mga laygay halin sa mga tagpalamati sa programa Isugid kay Tiyoy. Saliwa, Tiyoy, tawga na lang ko sa ngalan niya, Mika. Daw, mahambal ko nga, daw ako man ba? Nakakasama nga kwento ng buhay mo, dulong na sa aton sang Mega Man Herbal Capsule, ang numero uno nga kapsula panlalaki. Sa bilog na isa sa Panay, kahit probinsya sang Guimaras. Kung nagka-problema ka sang imong paglabing-labing, no, kung kisa nagatindog kung aga, pero pagtapos mo pangihi, nagakupos na, yawang ka na patigang. Try mo ba si may erectile dysfunction ka na? Kusa sa edad man ini, kusa stress ka man. Try mo anay, inom ka sang Mega Man Herbal Capsule, promise. Titigas yan. Walang side effect. Puro frontal ang epekto. Di mo ini sa mga natural nga mga ingrediente. Aman ang rason nga hindi ka magpalpitate. No, walang side effect. Try mo mag-inom duwa ka kapsula sang Mega Man Herbal Capsule. An hour, no, one hour before labing-labing. Sigurado, magiging happy ang life mo kasi happy ang wife mo. Mega Man Herbal Capsule, mabakal sa mga suki niyong mga butika. Kahit sa bilog na isa sa Panay, kahit probinsya sa Guimaras, mag Mega Man! Titigas yan. Alang isa pa kayo kaprodukto sa Herbs Med Pharma ni Tita Arlene, ang NANS Super Plus, the new and improved NANS Super Plus, mas gin pa epektibo kag mas gin pa baskog. Gintigo bang mangustin, guyabano, malunggay para sa mabaskog na resistensya, dugang enerhiya, kag mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Kung gusto mo na mapagsik ang lawas adlaw-adlaw, bakod resistensya kag layo sa mga balatian, ano adhimuon mo? Inom ka adlaw-adlaw sang NANS Herbal Capsule Super Plus. Natural ini nga proteksyon sa lawas. Manggaranon pa sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag masakit. Pilia ang NANS Super Plus Natural na Anti-Cancer Food Supplement. Produkto de kalidad ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Sige, diri na kita sa stricto nga amay. Ako, mahambal ko siguro nga guilty. Kasi kay ako ya, hindi bugto o bugtong gid. Isa lang gid ang akon nga bata nga babayi. So, gusto gid, no, ang hangad sang isa ka amay is makagraduar. Kag hindi gid namon, hindi gid gusto nga masakitan. That's number one. Yes, you call us defensive. Sometimes we're out of bounds sa pag disiplina sa bata, ano, pero that's the way it is. And napasalamat lang gani sa ako na bata man nakagraduate, may bata, nakapangasawa, no, nakapamana, kag nakasal sa simbahan. No? Ate Yoy, manunggal, epektibo gid ina sa aswang hambalin nanay Morita kaysang una, aswang mangko. Ayos ha, ba't isa na mati kita sang testimonya sang isa kaaswang manunggal, hambal ni 7199. Manunggal, Tiyoy, epektibo ina sa mga aswang. Hi, Tiyoy, good morning. Good evening pa lang, alas 11:58 pa lang. Edna Mohal, si Rebecca Tres Palacios. Melanie Aranda, Edna Mohal, kay Rom Pareño, Basyawa na Teor or Manunggal. Ay, okay. Bao daw kilala ko ng aswang dira sa kalaparan ng bal ni Sir Marlon Franco Supremo. Sige be, sino be Sir Marlon? Maayong gabi ito, watching from Fabric Kahamtikan Tiki. Tamiyaw ko lang si Kunol, mabal ni Marthy Alejandro. Mamarulo Villalobos, mayong aga. Bao bantay sarado galiang amay. Mga bantay sarado ng amay, kung kisa, no. Ang mga masiling natin nga wala salig sa ila kabataan. O galing, ang balya gani, mayo man siya nga bata, hindi man siya pasaway. Nga wala salig. Isa, mamba ng hambal sang iban ng mga texters sa Amika. Dapat gina, kung kisa ginapabayan dapat ang atong mga kabataan. Let them do, learn their mistakes. Let them learn. Let them commit mistakes. Man, masakit man ang gini, nga makasala sila, nga makadasma sila. Pero importante sa isa ka tao, nga madasma. Importante gini, this is a cycle of life na dapat natong ma-experiensyahan. Mayas madasma, ito. Biskan pila ka pieces ka pa madasma, wala problema. Importante da kung kapila ka beses ka makabangon kag makatuon sa imong mga sala. Tiyoy, pareha sa akon, Tiyoy, siguro sobragid ka palangga sa amay niya. Pero tay, ang laigayan ko di, Tiyoy, ang tatay. Tay, saligi man ang imong bata. No, saligi man ang imong bata. Tutod, budlay, nga buyan ang imong bata, labi na gid babae na, pero dapat masaligan mo gid sila, no. Dapat maging independent man ni sila. Kay pila ka adlaw tay, wala ka na da nga mag-guide sa ila. Kung ikaw pirmi ang nag-guide, nagabuhi mo sa mga lahi para sa kabataan mo, paano sila makatuon, labi na gid kung may mga pamilya na sila. Agosto 5 sa Kuwait, mayong gabi. Hahamo gid man na. Tapos mo mabalik Japon sa panit na may bulong kag wala gusto. Tibas kong awan. Yoy, para kay Mika, dapat storyahan nila ni tatay niya upod ang boyfriend niya. Dapat upod sila nga mag-promisa nga ang lalaki, no, ano na mo, assignment, responsibilidad ini sa imong boyfriend nga mag-istorya sa imong amay. Nga siya, mag-promisa, no, sa imong amay, nga planggaon ka, pakaslan ka, kag-atipanun ka, kaya hindi ka pagsakiton. Wala dapat responsibilidad ina sa lalaki. Wala ka dapat ikaakig, Mika, sa imong amay, kaya ginaprotektahan niya ka ina. Iskan, tigulang ka na, Mika. Remember, you are still your papa's little girl. Oh, no? Ay, te, alas 12 na. Alas 12-2 na! Pero bantayan nyo next week. Bantayan na dason nga semana. Kaya may posibilidad nga magbalik na ang isugid kay Tiyoy sa regular time slot. Bulo bantayan nyo na ina. Excited naman ko ha. So pasensya lang git kung medyo bitin kita. Pero spread the good news. Mga next week, base makabalik na kita sa regular time slot, alas 12, tub-tub alas 3:30 sang kaagahon. Amat-amat na bakal sang Cafe Genio 14-in-1 herbal coffee. Ay, wow! Meron palang 14-in-1. Nga mabakal ka 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1 kung may ara sang 14-in-1.
1: Tatak! RMN.
0: Di rin ako sa kapihin nyo, 14-in-1 Herbal Coffee. May mga sangkapi ni nga collagen, mangosteen, malunggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, kokwa, goto cola, maca root, may ginseng, kag may kape. Ang kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee, nagabuligi din sa ato nga pagpamuhin, nagapahubin tungod sang collagen, nagapaliw sang balatian, gapanami sang ato nga digestive system, nagaparelax ini sang ato nga panghunahuna, gapautay sang pulaw, ginpatamis ini sang stevia. Ang patamis nga pwede sa mga diabetic kung mga mataas ang blood sugar. Stevia, mahal-mahal ining stevia mo. Pero ara lang ini sa kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee. Kagagin pa nami pa ini isang non-dairy creamer. Libutan, bilog na panay. Wala sang 14-in-1. Isa lang, kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee. Manamit na, masustansya pa. Available sa inyong mga suki, mga botika. Pero kung wala, pwede ka mga kadto. Pasugo ka mo da sa may Zamara Shop, sa may Mary Mart Mall Activity Center. Iping lang sang Sarabia Optical. Dira nyo man mabagal ang Soft Touch Wonder Oil. Pero tandaan mga tatay kag nanay ha, basta kape, kapehen nyo 14-in-1 Herbal Coffee na. Alas 12:05, adlaw na kita sang Huwebes, dasig ang adlaw subong. Ato na tamyawon sang happy birthday si Anthony Guevara, kay Andre Agoncillo, kay Jerry Hakar, Edgar Bukayan, Marisa Aldamar, happy birthday kay Kimberly Pumarin, and kay Ma'am Marisa Camino.
1: Tatak! RMN.
0: Para sa tanan-tanan nga nag-celebrar sa ilang kadlawan subong, happy birthday! Hasta rin lang atong pagpangalagad. Kita na'y naman kita karon sa gabi, Thursday edition. And Thursday edition, ang segmenta is kaalamang sexual. Kung may sex problem ka, padala na kay Tiyoy Pancho. Adri lamang sa programa Isugid kay Tiyoy.
1: Tatak! RMN.
0: Sa ngalan sa aking technical partner na si Radyoman Christopher Tope Mondihar, ini ang inyong alagad, Tiyoy Pancho. Have a beautiful morning. Have a good morning. See you later.

0: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
1: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
0: Wow! Mas pinagaling pa?
1: Oo, pina-extra dasig.

0: Kung 40 ho na, may maintenance na sa diabetes, kag-cholesterol. Updain is ang granular with high levels of 5B vitamins, tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanular.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
3: Sa mga Ilonggo nga magkatubag sang hangkat sang kinabuhi, dapat kargado. Ang MaxFit, may 19 vitamins, minerals, ginseng, kag royal jelly. Gabulig para kargado ang kusog sang lawas. Abtik ng utok, kag salambingan. With proper diet and exercise.
4: Kargado.
5: MaxFit, kargado.
1: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
7: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit, kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
1: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
7: Herbal Strong Herbal Supplement. Ginhimo sang Unilab.
0: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
2: United Home. Unilab yan.
0: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Maayong adlaw sa tanan naton nga mga tagpalamati all over Western Visayas sa panibagong adlaw. Panibagong na naman nga episode ang aton nga pag-istoryahan sa aton nga programa Kadalagan sa Agrikultura. We are airing via our radio frequencies kag sa aton subuman sa aton nga mga Facebook live. Gani sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga fisher folks, maayong adlaw sa aton tanan subuman. Ginatanyaw nato ng aton nga regional executive director, Director Dennis R. Arpia, kag ang aton duha ka mga aktibo nga regional technical director. For operation and extensions, we have Director Maria Teresa Solis, and for research and regulation, we have Director Zerlina Coelho. Ang aton yung mga katapo sa Department of Agriculture Western Visayas, ang aton yung mga attached bureaus, mga attached agencies naton sa idalam sa aton nga talatapan nga padayon nga nagasakdag sa sektor sa agrikultura. Agud nga aton man masiguro nga ang aton nga mga tagsa-tagsa ka mga Ilonggo, mga Pilipino may ara gid nga pagkaon sa lamesa. Kag subong adlaw pag-istoryahan naton ang pila ka mga butang sa idalam naman niya sa Philippine Crop Insurance Corporation Regional Field Office 6. Ginatamyo naton ang regional manager sa PCIC 6. We have Ma'am Eva Yuli Laod. At the same time, ang tanan ng mga empleyado sa PCIC diri sa aton nga rehiyon, maayong adlaw sa aton kag malipayon nga pagpamati kag paglantaw sa aton nga programa Kadalagan sa Agrikultura. Subong episode, maging kaupod nato ng aton nga resource speaker all the way from Philippine Crop Insurance Corporation sa Region 6. We have the insurance processor 2, si Ma'am Sheila P. Aguho. Ma'am, ang aton nga pag-tamyaw, greetings naton sa aton nga mga tagpalamati.
1: Sa aton tanan nga mga tagpalamati, sa aton pinalangga nga mga farmers, mga fishers, maayong adlaw gid sa inyo nga tanan.
0: Yes, for those na wala pa gid iya ma'am no sa ideya na hanungod sa pila ka mga programs sa Philippine Crop Insurance Corporation, pwede mo bala mapatpat sa aton mga listeners, sa aton mga viewers kung ano ang PCIC o kung ano ang tinutuyo sini.
1: Salamat gid Sir John. Ang PCIC o kung ang Philippine Crop Insurance Corporation, isa ka government-owned and controlled corporation. So, ginapanagiyahan kita sa gobyerno,
0: yes.
1: Attached agency kita sa Department of Agriculture. Mm-hmm. So, ang PCIC may ara sa mandato nga maghatag sa insurance.
0: Mm-hmm.
1: Ukon kasiguruhan sa aton nga mga agricultural stakeholders.
0: Yes.
1: Kaupo din ang aton nga mga farmers.
0: Mm-hmm.
1: And of course, ginapasangkad man aton ang aton serbisyo para sa aton nga mga mangingisda.
0: Mm-hmm. There you have it, ang aton nga background, ang brief background kung ano naman niya ang PCIC. So at the moment ma'am, ano ang mga serbisyo na ginatanyag naman niya sa PCIC?
1: So ang PCIC sir, base sa amon kasuguan nga maghatag kami sa insurance protection sa aton mga farmers kag fishers, nagahatag kita sa insurance,
0: yes.
1: Para sa aton nga mga farmers sa ilang mga ulumhan nga humay, may ara kita sa insurance para sa aton kamaisan,
0: yes.
1: May ara kita sa insurance para sa aton high value crops, na upo dira ang aton nga mga utanon, ang aton nga mga kalubihan na upo dira. We also have insurance para sa aton nga mga kasapatan, ginatabag naton nga livestock mortality insurance. May ara man kita sang insurance para sa aton nga sektor sang pangisdaan, no? So sa mga nagaculture sang bangro, sang tilapia, iban pang fishery commodities, may insurance kita para dira.
0: Yes.
1: Also sir, may ara man kita nga insurance para sa aton nga non-crop agricultural assets. So kaupo dira ang para sa aton nga mga farm machineries,
0: yes.
1: Equipment naton, ang aton nga mga poultry houses, no, ang ginagamit naton sa aton nga livestock raising, upod man dira ang aton nga mga fishing gears, fishing boats, mga fish cages, kag fish pens. So makita naton pag-abot sa aton nga non-crop agricultural asset insurance, tama na gid kasangkad sang aton nga coverage,
0: yes.
1: Agud man nga matagaan sang nagakaigo nga protection ang aton nga mga stakeholders. Of course, hindi natin pwede makalipatan, sir, na kung na-insure ang palangapuhian sa aton nga mga farmers and fishers, dapat ang aton mismo nga mga stakeholders,
0: yes.
1: Aton mga partners sa sektor sa agrikultura, matagaan man sa nagakaigo nga insurance para mismo sa ilang mga kaugalingon.
0: Yes, I agree to that, Ma'am Nook. And you mentioned ang pila ka mga insurances related sa aton na pila ka mga commodities. So, Ma'am, is it the same requirement ang kinahanglanan o kung ano ang mga requirements para maka-avail sa pila ka mga insurance na gin-mention mo?
1: Ang aton na paghatag sang insurance o kung kasiguruhan, sir, sa aton nga mga agricultural stakeholders, mga pinalangga naton nga farmers kag fishers, hindi ini mabudlay.
0: Yes.
1: Ang ang hambal gani namon permis sa PCIC, ang kapital lang gid nila ang mo ang ilang kapisan kag kahugod sa pag-fill out sang ilang mga forms. So para maka-avail sang libre nga insurance, no, sa PCIC, nagakadapat ni ang aton nga mga farmers and fishers na lista sa RSBSA, no, sa aton nga registry system for basic sectors, yes, in agriculture, and also nakalista sa FISHR, no, sa Fisher Folk Registration ni BFAR. So encourage gid kita sa ila nga basta may ara sila sang insurable interest. Both silingon may ara sila sang agricultural projects nga gigastuhan nila, ini nagahatag sa ila sang pribilehiyo nga maka-avail sang aton nga agricultural insurance.
0: And since you mentioned ang pila ka mga requirements, ma'am, can you tell our viewers, our listeners ko na ano naman iya ang proseso o kung paano magparehistro sa insurance?
1: Okay. Para sa pagparehistro sang insurance ang aton nga mga farmers kag fishers, mas ginpalapit ni PCIC, no, ang serbisyo sa aton. So once nga nahibaloan naton nga may ara kita nga insurable interest, butang kung sa diin nga amo na ang gingastuhan bala naton,
0: yes, huh,
1: agod sa makaprodukto kita, dapat magkadto kita sa aton nga LGU, LGU Office of the Municipal Agriculture.
0: Yes.
1: Kag dito mag-signify kita sa aton nga mga agricultural technicians nga may ara kita sang uma, mais, ukon, humay, may ara kita kasapatan, ukon may ara kita sa mga agricultural assets or high value crops nga luyag naton ipa-insure sa kay PCIC. Bangod ang aton, sir, ng mga agricultural technicians, no, ang aton ng mga LGU municipal offices naton,
0: yes,
1: very equipped and knowledgeable sing ila when it comes sa mga proseso gid ni PCIC. In fact, sila ang dako gid naton nga partner agud nga maghatag, mag-extend sang aton ni insurance services sa aton ng mga fishers. So ang aton gid nga pinakamalapit nga pwede palapitan agud magparehistro sa insurance amo ang aton nga local government unit, Office of the Municipal Agriculture.
0: Yes, klaro sa aton ng mga tagpalamati kung ano ang mga tikang o kung mga steps kung paano kita magpa-register. Sa ato ng mga farmers and fishers, ma'am, madamo sa gihapon ang nagapamangkot, may ara ang nagapamangkot, kung may ara bala nga bayad kung magpa-insure sa ato ng mga talagang kagkasapatan?
1: Ang PCIC, sir, may ara sang nagakalain-lain nga programa. So may ara kita ginatawag nga regular program.
0: Yes.
1: Kung sa diin si farmer o kung si fisher amo ang mabayad sang premium agod nga ma-insure ang iyang palangabuhian. Pero subong ang aton nga flagship program ni PCIC amo ang RSBSA.
0: Okay.
1: Kung sa diin kung si farmer or si fisher na lista sa RSBSA o kung sa FISHR, maka-avail gid siya sang libre,
0: yes,
1: no? 100% government premium subsidy sa iyang inugpa-insure nga palangabuhian. So buot silingon wala sing iya bayad.
0: Wala bayad.
1: Subject siya sa aton nga cover ang ceiling. So may ara kita nga area, maximum area nga pwede naton ipa-insure sang libre sa kay PCIC.
0: And sa aton ng mga farmers, may dala ba lang coverage para sa mga farmers? For example, wala man naton ginapangayo in case nga mapatay, kun may ara pila naman niya ang premium.
1: Thank you gid sa sinaang question, sir, no. So madamo sa aton nga mga farmers and fishers, tama gid ka exposed sa risgo.
0: Yes.
1: Hindi lamang risgo sa ilang atalamnan o kung mga palaisdaan, kung kaisa maskin ang mga risgo sa dalano, no, on the way sila sa ilang mga talamnan. Now may ara kita sang ginatawag nga insurance para sa aton nga mga farmers and fishers. So may ara kita nga ginatawag nga accident and dismemberment security scheme. So amo ni siya ang pinaka madamo namon ni insurance subong. This is 0.125% sang amount of cover naton. So ang amount of cover naton is 50,000 ina, no? 50,000 in case nga magtaliwan si farmer bangod sa aksidente. Ang bayaran lamang dira is 0.125%.
0: Okay.
1: So kung i-compute naton sa 50,000, mga 60 to 50
0: yes,
1: na ang bayaran. Libre ang tanan nga talangabuhian, mm-hmm. ang bayaran lang ni farmer is amo ang coverage para sa iyang accident insurance.
0: Mm-hmm. And according naman iya sa aton nga data, subong ma'am, ano ang pinakamataas nga claim sa first quarter sang sininga tuing?
1: Kung i-review naton sir no sa data ni PCIC, mm-hmm. Sa subong nga tuig from January year to date no, ang aton mm-hmm. nag-claim ng farmers, mm-hmm. 19,072 okay. na ka number of farmers. No, ang pinakadako dira amo ang sa sektor sang mm-hmm. aton nga talamnan sa Humay, that is 17,652 mm-hmm. na ka rice farmers naton ang nag-claim. Mm-hmm.
0: And speaking of amount naman niya, ma'am, pila ang amount nga na-release aton ng mga farmers if meron kita sa record mo kung sa aton nga data?
1: Base sa aton nga data, sir, year to date, ang aton nga na-release sa aton nga mga farmers, all in all, naglabot na sa 64.6 mm-hmm. million.
0: Okay. And sa aton nga mga farmers naman niya, ma'am, this is very important. Agad nga, mahibaloan nila kung ano ang dapat nga i-tandaan. Ano ang dapat nga tandaan sa aton ng mga farmers sa pag-claim naman niya sa insurance?
1: Okay, so ang dapat gitandaan sa aton ng mga farmers sa pag-claim sa ilang insurance, numero uno, gid mm-hmm. nga lehitimo ang kapirdihan.
0: Okay.
1: Kung nahibaluan ni farmer nga tuod-tuod, gid nga may damage ang iya nga talamnan, mm-hmm. ang iya nga kamaisan o kung kahumayan, kaginhimo niya man ang nagakaigo yes. mapagtapna sang pamalatian, mm-hmm. ginhimo niya man ang nagakaigo nga farm a package of technology, mm-hmm. no? So dira kag maka-file sing iya dayon sang iya nga mm-hmm. Notice of loss or pahibalo sang kapirdihan sa kay PCIC. Mm-hmm. So aton gid ini nga ginakampanya no sa aton nga mga farmers nga kung wala sang kapirdihan, hindi mag-file.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung nahibaluan sang aton farmers, kag nakita gid nga may lehitimo nga kapirdihan, then magkigangot gid kita, gilayon sa opisina sang PCIC. Agud nga mabato naton ang nagakaigo nga kabayaran sa aton.
0: Mm-hmm. Do ano naman kalawig, iya ma'am, ang proseso sa pag-claim sa insurance?
1: Ang claim settlement response time ni PCIC Sir John is 20 days.
0: 20 days.
1: Under ina siya sa normal conditions. Okay. Maghambal kami ng normal conditions. Individual nga farmer mm-hmm. nga nag-file sang iya nga notice of loss sa kay mm-hmm. PCIC.
0: Mm-hmm.
1: Kung makita naton may ara ang mga tinion nga naga-extend no
0: yes.
1: ay kita diri sa aton nga claim settlement response time inibangod sa mga bulto na sa mm-hmm. mga notices of loss nga ginapasa sa amon nga opisina mm-hmm. ilabi na gid sa tinion nga may mga kalamidad
0: mm-hmm.
1: but rest assured sa aton nga mga farmers and fishers nga mas ginapadasig pag gid ni PCIC mm-hmm. ang paghatag sang kabayaran sa inyo sa pinaagi nga nagagamit na kita subong mm-hmm. sang una no si PCIC kung magbayad pinaagi lang sa cheque
0: mm-hmm. yes.
1: subong may lagakalain-lain na kita nga modes of payment
0: mm-hmm.
1: mahimo na makabayad si PCIC pinaagi sa GCash sa aton nga mga farmers kung ilang apilion nga amuin na ang pinaagi nga pagabaydan sila and of course pinaagi man sa Palawan Express
0: okay.
1: no ginapadala ang reference number sa kay farmer kag si farmer na mismo ang makuha sang iyang claim for ang iyang indemnity dito sa aton nga mga Palawan Express branches.
0: Mm-hmm. And so far, subong ma'am, if mayara kita nung kopya sa aton nga record, pwede mo ba lang matatpat sa aton nga mga tagpalamati kung pila ang budget naman niya sang PCIC sa mga tuig diri sa Western Visayas, my counterpart bala ang aton nga local government para sa pagpa-insure sang ilang mga farmers?
1: Okay, so sa sina, Sir John, nga pamangkot sa subong nga tuig para sa aton nga libre nga insurance, may ara kitang government premium subsidy
0: mm-hmm.
1: nga 640,927,000. So kung makita naton ang nagsaka ina siya compared mm-hmm. sa budget nga ginhatag sa allocation nga ginhatag sa aton
0: okay.
1: last year kag ini para sa 363,188
0: mm-hmm.
1: ka farmers naton all mm-hmm. over sa Western Visayas.
0: Mm-hmm.
1: So for Aklan, we have more than 50 million mm-hmm. na allocated na premium subsidy. For Antique, 65 million.
0: Mm-hmm.
1: For Capiz, 126 mm-hmm. million. For Guimaras, 26 million. ang pinakadako naton sir among Iloilo, no, that's almost 244 okay. million kag ang Negros Occident, ang Northern Negros Occidental kay ti under pa siya sa PCIC 6, that is 128 million. So all in all 641 million almost ang aton nga premium subsidy.
0: And sa subong mga nagahilapit na ang aton first cropping, ano ang mga pagpanghanda especially sa ating side from the PCIC ang aton ginahimo para naman niya sa naghilapit ng first cropping?
1: So far sir, no, sa aton nga bahin sa PCIC daw kun sa Tagalog papuspusan gid ang amon nga paghanda, knowing nga may ara kita nga forecast sang El Nino. Sa pangulo sang amon nga president si Sir Attorney Jovi Bernabe kag ni Regional Manager Eva Yuli de Laod, nag-hold na kami sang nagkalain-lain nga trainings, no, to further capacitate sang aton nga mga empleyado agud nga maka-ready kita para sa aton nga mga activities for the incoming first cropping. Also, nag-conduct naman kita sang meeting sa aton nga mga partners, sa aton nga municipal agriculturists, sa aton nga mga PCIC focal sa nagakalain-lain ng municipal agriculture offices. In fact, kaghapon lang dito kami sa Aklan and by next week ang last namon sa legs ang amon nga pag-conduct sang meetings amo ang sa Antique. Tapos naman ang aton nga strategic planning. So sa kada munisipyo, naka-allocate na si PCIC sang budget kung pila ang pwede nga magamit ang para sa allocation base ini sa historical data kung pila ang ilang nga napa-insure sang nagliligad nga tatlo ka tuig. So ang aton nga ginabasihan diri subong kung pila ang nagpa-insure sa kada munisipyo sang nagliligad nga tinuig, amo na ang gin-allocate naton para sa ila. Also nag-solicit man kita sang ilang mga feedback kung diin pa bala nga mga serbisyo sang PCIC ang nagakadapat na i-improve namon. And we are so thankful nga by this time masilinggid namon nga halin sa amon sa Admin and Finance Division, sa Marketing and Sales Division, sa Claims Adjustment Division, in place na ang manpower ni PCIC kaghanda na gid nga mag-serve sa aton nga mga farmers kag fishers.
0: There you have it, sa aton nga mga ka-agree na batian ang pagpanghanda nga nasigurado man niya sang PCIC nga handa na kag preparado naman niya sa palaabuton nga cropping season sa mga 2026. And finally ma'am, anang imong mga mensahe sa aton nga mga farmers, sa aton nga mga fishers nga nagapamati sa buong behalf sa Philippine Crop Insurance Corporation 6.
1: So sa aton nga mga farmers and fishers, madamo gid nga salamat sa padayon nga pag salig sa PCIC kag inyo padayon nga saligan nga ang amon nga serbisyo para sa inyo mas ginapasanyog naton, mas ginapaayo naton, mas ginapanami naton agud nga ang nagakaigo ng mga serbisyo kag insurance services mabato ninyo. So ang PCIC ang amon mandato para maghatag sang kabayaran sa inyo sa tinion sa inyo nga kaperdihan. So padayon lang kita sa pagpanguma, padayon kita sa pagsunod sa mga ginarekomendar sang DA ng mga package of technology, no, makigangot gid kita sa aton nga provincial sa aton nga mga municipal agriculture offices. Kag saliga naton nga as long as may ara kita kabuha palangabuhian nga aton nga ginapangabudlayan agud nga mapasanyog, no, si PCIC ara sa likod ninyo agud maghatag sang protection sa inyo. So suno gani sa amon nga tagline nga sa pagbato sa kaimulon kagutom ang PCIC kaupod ninyo sa pagbangon.
0: Wow, there you have it. Once again, ang aton nga nangin resource speaker, klaro kag komprehensibo ang nangin diskusyon naton. May kaangtanan sa pila ka mga serbisyo kung paano maka-avail sa sining insurance under the Philippine Crop Insurance Corporation kag klaro man kung diin kita makanto kung ano ang aton nga pag-aobra na nangin nga masiguro naton ang aton nga pagpanguma sa diin man nga bahin sa Western Visayas. Once again, si Ma'am Sheila Guhob, ang insurance processor 2 from the PCIC 26 and on behalf sa Department of Agriculture Western Visayas, nagapasalamat kita sa management sa PCIC6 nga din-share subong ning adlaw ug nga mahatagan sa pila ka updates, pila ka mga information ng aton mga farmers and fishers all over Western Visayas. Sa liwat, sa ngalan sa aton ni Chief sa Regional Agriculture and Fisheries Information Section, Sir James Sir Logatis. Ako si John Candelario, kaginiang kadalagan sa agrikultura.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at unang Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawani ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang pahintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipagkaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayan ng Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyon silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanda buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon.

0: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Different file. Oh, si Karen. Kandaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin. Akon puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon puti.
2: D3 Bio. Ang D3 ngamay Visio. Ang Visio ngamay D3.
3: Kamagal, sumang muti ka. Gikan sa number 1.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:08 na sa kaagahon.
4: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na! Unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
3: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan kagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
5: Adlaw na kita sang Webes, pizza 28 sa bulan sang Mayo, 2026.
3: Sa karun nga kagahon, sa gihapon mangin kaupod ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona.
5: Kag ako naman si Radyo Man Benroy Bernal.
3: Sa ginaanda, nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad, 42 ka mga kabanwahanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig.
5: Subong man sa mga kaiping nga kaprobinsyanan sa bilog nga Western Visayas kag tubtob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag, maayong aga sa aton tanan.
3: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa Nilisuan sang inyo mga radyo kag sa YouTube pangitaalang at RMN Iloilo Official.
5: Kaga nga ito naman official Facebook page, please like, share kag i-follow ninyo DYRI RMN Iloilo kag RMN Iloilo 774.
3: Gani din man kamo nga bahin sang kalibutan sa sini nga mga tinion, ilabi ra gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangaragad sang RMN, unang radyo, unang balita.
2: Radyoman Eric John Pamplona. Kag Radyoman Benroy Bernal sa unang radyo, unang balita.
6: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: mga Ilonggo. Mugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kabo mga karadyuman? Diri sa palibot sang syudad kaga probinsya sang Iloilo. Radyuman Binroy, mayong aga.
2: Mayong aga, Radyuman Eric. Mayong aga sa aton nga mga pinalangga ka mga tagpalamati.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
2: Kagaroon sa aton nga Know Your History, May 28, 1964, ang Palestinian Liberation Organization o kon PLO ang gintukod. Kag ang ilanangin labing unang leader, amo si Yasser Arafat.
3: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday.
4: Know your history.
5: Unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Update sa tensyon sa Middle East. Ginauyatan na sang Tehran ang draft sang initial kag unofficial framework para sa Memorandum of Understanding sa pungsod Estados Unidos. Nagud nga mauntat na ang tensyon sa tunga sang US kag Iran. Si dalom sa nasabit nga framework, igabalik sang Iran ang commercial shipping pagi sa Strait of Hormuz kabaylo sa pagbawi sang US sang ilang military forces nga nasakupan o kung sa nasakupan sang Iran kag pag-lift sang naval blockade. Nasubong wala pa sang final ang framework kag hindi mag-acto dire ang Tehran kung wala sang tangible verification. Apang kon may sugdan ini sa sunod sang 60 ka adlaw, mahimo ini nga maaprubahan bilang nag-isa nga UN Security Council resolution. At least dumasanag-sanag na ni Radyuman Binroy kay finally ang draft no sang magtimbang sila nga bahin ang natigayo na nga matapos. Depende na lang sa Iran, depende man sa Amerika, but siguro ti amo na ni kay prior sang ilang pag-draft may mga initials na sila kag may mga pag-inistoryahan ay.
2: Grabe gyud man ang presence sang US no. Kay mabatyagan gyud man sang Iran ang pwersa sang Estados Unidos ang ila sini nga naval blockade nga ti sadto gin control nila ang Strait of Hormuz nga amo nag-epekto sa ekonomiya sa iban nga rehiyon sang kalibutan. Tigin kwanto gin control sang US tapos ang pwersa sang US nagapalibot almost nagapalibot ni sa pungsod Iran. So bangod sini daw medyo ginahilanat gimagurong Iran sa Estados Unidos. That's why isa ini o pila ini sa mga conditions para nga ti dalayon nga matapos ining crisis.
1: Siguro ti duha man dira ang factor ay nasang mga leaders no. Mga radical leaders nila ti gusto kalamatay. Subo at least ang mga nabilin ang very rational nga mga leaders.
2: Open-minded leaders na ni.
1: But silingon nag-acto sila base sa rason. Samtang ay kaluwa siguro ti base kun naubos-ubos do gid man mga missile ka Iran eh.
2: Ang persa nila do naguyang naguyang na gid man hindi man mag
1: ilang missile city to nga naubos sa pudpod to.
2: Oh, kaga hindi man guro magtaya gid ang ibang pungsod totally. Amo nang bali lang ati may mo nga proxy war ini pero hindi sila magsugbo nga sila di magupod sa imo tapungulay. Butang balon masuporta lang sila sa likod pero hindi sila mag tapungol ti way krimo kun gamay ka. Di ka ginabi makagtukod.
1: Kaga posible isa pagin sa mga nagpanasik na Juman Binroy sang ila sining Memorandum of Agreement ni. Laban-laban ang bulig sang China. Adunduman mo nagkanto si US President Donald Trump sa China.
2: Yeah.
1: So kung what mga purpose to nga dako, din man makadto si Trump sa China man.
2: May pinpart na to sang kwan. Sa negosyasyon nga dapat idandil na ni. Kaya ti makwanta, istorya ta, ekonomiya, No? Bala mo, pero, development mental niya katama ang China mo.
1: Pero abi mo, no, ang kabaylo, in-stop sa Amerika ang pagbaligya sa armas sa Taiwan. Oh, di siguro isa sa mga dealings nila sa China.
2: Hindi na back up man to Amerika ang Taiwan. Think Taiwan ang bato man to sa gira. Bisan region ng sila ka China. Mabato man sa gira sa China. Di karoon ko na Amerika sa likod. Wala man mahimong China.
1: Pero siyempre, mamba man ang Amerika. Basta hindi nyo lang pagtanduga ang China.
2: Ang Taiwan. Tigali, pamakot sila.
1: Problema,
2: pamakot sila makontrol blasan China. Ang Taiwan, I don't think so. Nga matabo ina. Pero anyway, ang good news ini nga ti ma almost done deal na ni. And hopefully nga ma-enjoy na naton ang epekto sini sa bilog nga kalibutan.
1: Ang kabay pa nga ti sa masunod nga semana, third day subong sang trading sa world market.
2: So, wala na rason
1: dani. Kabay pa nga sa masunod nga semana, hindi na magtaas ang presyo sang diesel. Kaga subong man gasolina kay subong naghampa kita sa masobra 80.
2: 80 plus naman, no?
1: Kani mamatamat naman ini balik, no? Kay tinagi 73 na ni Radjuman Benroy nila. So tani mapanubo ini. Sa arat na lang sa Mauro Hamboy na lang tani sa 60 to 70.
2: Oh.
1: At least daw mayo ayo na.
2: 70 pana og tani okay na hindi lang maglapaw mag
1: subo nga mga companies Radjuman Benroy nga tinagligad daw nag cost cutting gid man. Nagbalik na sa 5-day work week. Sa gani ang iban nga mga local government units before nag-implementar sa 4 days sa work week, nagbalik na sa mabalik na no sa 5 days sa work week sa masunod iyang bulan. So muna rin mangin epekto, mangin impact niya no kon mabalik sa normal ang presyo sa diesel kag mahuman man ang memorandum of agreement sa tunga sa Amerika kag Iran.
2: Sa biyak ka bahin, maga nagapangatubang na sa 586 million plunder complaint si Senator Chis Escudero. Ginfile sa Office of the Ombudsman ang nasambit nga kaso sa counter affidavit ni Escudero. Nakasaad nga ginrekomendar sa Field Investigation Office sa nga ombudsman sa nga April 16 ang pagfile sa nga kaso nga plunder, graft, kaga indirect bribery batok sa iya. Iniangot sa ginapasuri pagbaton sang senador sang 306 million kag 280 million nga kickback nagikan sa nagkalain-lain nga flood control projects. Ginpanginwala naman ni Escudero ang allegation batok sa iya kag ginpakamalaot ang pagtawag siya bilang Master Plunderer.
1: Masadya ini, no? Sang nagligad nga sesyon to bala nga nag-walk out ang mga members sa minority. Why to si Senator Chis Escudero? Absent to siya, Radjuman Benroy. Pero bisan, kwan pa, bisan na present pa siya, usually, why na nagawa na nagatindog si Escudero? No? So, kumbaga, ang impact sini sa iya, hindi man basta-basta. Imagine mo nga plunder ni. No? Tandaan mo kung plunder, Radjuman Benroy, while ginahira imo sini nga kaso, dagdagan ka sa warrant of arrest. Dapat dakpon ka, kag wala sang bail bond ini. So, mag-stay ikaw sa sunod sang presuhan. 280 million pesos kag 306 million pesos ang ginaligar kickbacks niya no sa flood control.
2: Ang kasakit siya ang ombudsman because ako untaman kag sa indi align niyang ombudsman sa administrasyon niya ni to be frank no sa sining nga sitwasyon tadi kulutuon ginya tanan ni kwani ombudsman Arimulya. Laban-laban niya, mapapanaugan ganyan sila sang warrant of arrest. Konsekwensya na ini sa kung ano man ang nagkalatamo previously. Wala ini, no? Sa kadugay, umalain pa nagligay at tuwig, wala pa sila mapang-imbestiga o dugay ang investigasyon, dugay ang kaso against sila. Subong lang sila ginpang filean ini sa kaso. Kaga posible ti ma-resolve ini, pag na-resolve ini, masaka sandigan bayan ang korte naton sa graft cases. Kag mapapanaugan sa sang warrant of arrest. Kaya ti, ang ombudsman na nga-diktati, siyempre si ombudsman Rimulya eh. Ti kung i-resolve yun na karon, ipasaka yung sandigan bayan, pag-abot sandigan bayan, automatically may issue na sa warrant while i-schedule yung ang kwan eh. Ang hearing sa panumbungo na batok ka sa imo.
1: Pero ang problem, Radjuman Benroy, ang ombudsman ti siyempre administrasyon ni iya mo. No? Pero ako yan nagapatiya ko yan kung wai ka sang ginhimo nga malain.
2: Makakalutsan mo na gyapon.
1: Ano pagkagad na tawag nila nga lutuon sang maayo sang ombudsman ang kaso batok sa imo. Kung wai man sila sang lutuon. Tiwai man na gyapon. Diyan mo rin wala maluto kaman sang isa kaputahe bala. Paano mo na maluto isang mo kaputahe kung wai mat panakot? Di ba? Sino nag-provide sang panakot tau? Si Escudero man nag-provide sang panakot sa kaugalingan niya. Meaning, naghimo man siya sa mga kasaypanan. Kaya nakitaan man sa sang ombudsman sang probable cause nila, that is why, again, proseso man nila, again, file ang kaso batok sa ito.
2: Amo lang nagaling, kung medyo may kuhan ka da, may connection ka sa ombudsman, medyo may kuhan ka lang da, madali-dali. Pero, sa pag-prosecute kasi mo yung kaso, kung may aray yun isang bastanteng ebidensya, sigurado gini ma-prosecute, ma-prosecute gina iya.
1: Ang muna ngambal na lang naman, Bidoro, iban sini, sa kung nakambal mo, kung medyo may kuro-connection ka, na matabo sina sa kaso mo, nagka-archive lang.
2: Oo, madelay ka lang.
1: Hindi pag-aktuhan ba? Siyempre, kung kontrakas politika, di pareho sining kanday Chis Escudero, Jinggoy Estrada, kagmahimo, Joel Villanueva, di laban-laban ni kiti, may kuhan niya ako, di ba ko magpating away sa mga bahid politika na di no part and parcel ini tanan-tanan sa mga naratibo sa magtimbang sini ng bahid di galing kay ti siguro sanday Escudero Estrada Villanueva kasi mataya na lang ginman sila Radyo Man Binroy itaya nila kay Sara Duterte ang ilang mga political career di basi para sa ila sure win nga madaog si
2: basi kon si
1: Sara sa 2028
2: kaga ti si Sara ang ila mangin saving grace kon dumaog ini sa pagka-presidente
1: kay konti ini kanami kon matabo nga gin kuan sila gin-convict sila sang sandigan bayan sa ulihi pero pagabot nga presidente si inday nila Sara
2: tapos
1: ipang pardon sila
2: pero it's high time no sa mga senador nga ini mga congressman kay ban pa nga mga official kasi ito bangon nila ang kaso it's high time nga ti pangkasuhan ini sila regardless kung ano man ang sa likod sining tanan importante tanawon ta kung ano ang merito sang mga kaso nga gin pang file sa ila magwa man gyapon kun ara na
1: masakit-sakit lang man sa political career ni Chis Escudero
2: wala nagta abi si Chis
1: kay once sa Radyo Man Binroy isa ini sa mga may potential nga mangin bisi presidente or bisan pangani presidente
2: dapat
1: ang pungsod na Pilipinas pero subong medyo naigo gid siya tang mga kwanga ini mga kaso nga ini gin pang file batok sa iyo
2: ang sakit siri kay the fact nga gin filean ka pa lang sang kaso hindi ka pa man guilty no kag kun wala guro ni sang politika di malutsan ni Chis Escudero Kiti, damo man sa mga mga lagting man sila ng mga abogado, ang inyong firm nila, lagting man ng mga abogado, mga kilala man ng mga abogado, galing kiti kung political driven nga klase ni ka, kwanti, way kagidami mo, dugangan pa, sa ebidensya at hand, kiti, nagatudlo gid sa imo, ti mahapos kay prosecute, ti, the fact kagin filean ka sa nga kaso, sakit na ni sa part ni Chis Escudero, sa bilog yung nga karir, wala, never, no? Ngayon, basakaan sa isang kaso, may kaangtanan sa graft and corruption. Subong pala ng administrasyon. And possibly, base kung mapapanaogan pa siya sa mandamento ni Aristo, kag arestoon siya, patal pagiging istorya sa bahay sa mga Escudero. Sa kay Jinggoy, not much. Kaya ti, mabal si Jinggoy, mareconcile lang ko to kay Bong Rebilla. Sanay naman ni sila.
1: Kaya na kuya. Ikatatlo na niya ni Jinggoy.
2: Amo manigani, guro nga nagasulit-sulit ang offense, no? Nga ti, mahimok nila because nga ti, malutsan taman na. Makakuan lang tato, maarigay lang tato kung sinong presidente. Malutsan ta niya. Kaya kung hindi, mag-iti at tumangon ta.
1: Pero kay Jinggoy Estrada, kung di ba na-convict man ni sila Radyo Man Binroy sa plunder cases man, pero pagpungko ni President Rodrigo Duterte,
2: absilto na sila dayon.
1: Sa kay gin-pardon sa ni Duterte. Sa kay gin-mapatay sila kdipinsa ni kay Duterte because yung mga utang sa nangakabaraslan. Ano man na si Senator Robin Hood na Padilla, nga nga na mapatay gin sa kdipinsa sa mga Duterte. Siya nag-atag siya sa nga pardon na.
2: Absolute pardon, no? Absolute
1: pardon na. Si Duterte, ano na nga matingala ka mo nga, abe nyo, maamogin sila sinay kung hindi sa kabaraslan. Pero mangin matay gin sila kay Duterte. Kay because nga, na hatagan sila sang absolute pardon. Because iya sang paghatag ni Duterte sa
2: iya. Si Duterte, mo kung wala sa mga amuni, wala sa ilinaway sa administrasyon, wala gidya ta, hindi gidya matagaan ang tsansa ang publiko, ngati makakoosti siya sa mga nanghawat sa gobyerno. Wala nga tsay nga, guilty na gini sila, pero matagaan man bala kita ustisya, matagaan, kung matuod, inisa uli, kung gumawa nga nanghawat, timanin sila sa kaban sa gobyerno, ti kundi matagaan mati tsansa, ngati, ma-prosecute nato, mapaprosecute nato, mapapriso nato ng kawatan sa gobyerno. Pero kung wala, wala gigali kita yasang tsansa, ngati, matagaan ustisya ang kwarta naton nga ara sa kaban sa gobyerno, Radyo Manirek. So, it's a time, kimpo na ni, o, ti, hindi lang ni si Chis Escudero, hindi lang ni si Jinggoy.
1: Amo na blang rabalanon, nga kadamo man sa mga kawatan. Pero, so far sila pa lang
2: pero munabi kay kaong unas line
1: ang, up ang ganito ang party ganito sa flood control projects to nga kung saan ang mga mastermind dito
2: ang mga congressman to daw nalimunaw lang yan no?
1: Nalimunaw na
2: ato pinanglawag na sa mga diskaya
1: si kuang gani si Martin Romualdez gani si Saldico ito nung ipatanta na
2: no, wala niya tuod no? Ato mga kuang itong isa ka balagubay ganyan yung panglawag ni ang diskaya bala ang
1: crate nito bala nga ICC bala
2: oo
1: eh ano na tabo sa to kay gin dissolve na to
2: oo
1: di, ano na to
2: ti ano nahon na yung mga senador
1: yung nga lang nila to ang chimpo sang mga nagiserve to mga commissioner to
2: eh kaya mga ni ano ano unahon na amo manikong kis ang budlay bala kati unahon na niya ang kontra sa politika
1: ay gin kita
2: duga na nyo tanan
1: way kita magsala nga tanan to drama lang eh kanugon lang to sang bottled water. Samtang si Batagin yung mga balita na tala na nga i-refer sa nga Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o kon PNPCIDG sa National Prosecution Service sa Department of Justice ang reklamo ng obstruction of justice bato kay Senator Ruben Padilla kay iban pagid yung mga individual ang utili sa ginaligar nga nangin papel nila sa pagpalagyo ni Senator Bato de la Rosa sa Senado sa nagligad nga May 14 sang kagahon. Payag sang CIDG, hindi lang hits ride ang pagsakay ni De La Rosa sa sarakyan ni Padilla bago natukiban nila sa investigasyon nga may isa pagid ka sarakyan nga nagsurod sa sarakyan ni Padilla nga nagsirbi nga security escort kag car backup. Actually, may taga SPD ko no, Southern Police District, no, nga patrol pag isang police nga nagbaka pag Radyo Man Binroy. Tapos, ang sasalakyan ni Ruben, duwa kabilog ini nga nagkasundanay, pagwa sa compound sang Senado. Na naging panginwala ni Padilla, nga ginpapalagyo niya, si De La Rosa sa premises sang Senate. Nagdiyahanay gini, nagkakambal ko, sa mga senador ngayon nga ara subong sa majority, hindi kasi dapat maghimo sa nga si Piatda.
2: Gamay lang litib mo.
1: Gamay lang ang Department of Justice, ang Ombudsman, kaya maybe ang PNP.
2: Kaya mga gani nga si Jinggoy, si Chis, araya may kaso na, kaga posible na nga masaka na ang kaso. May apat pagig ka mga senador nga naka-line up ko, no? Sa party sa corruption na issue ti way takabalo kung sino na sa amang sa majority kay sigurado ara lang na da ang apat ka mga senador plus si Ruben Padilla plus si Marcolita ining kalon nga klase ka senador makapangikay sa kapariho ano matyaga mo doon siya ang pinakaalam nga abogado sa bilog nga Pilipinas
1: pero according sa mga luminaris Radyo Man Binroy yung mga legal luminaris yung mga grabigid why manikuno ah way sa kwan sa kwan gin sa mga litigations gin ginakandawan man lang si kanin anday Associate Justice Antonio Carpio ang iban pagin yung mga abogado day kwan bala mga sikat bala ng mga abogado doay magin ni siya kaya kaya tini simin nag senador lang pag senador niya kumunga ti abogado sa iya mga upod niya ng mga senador ginahikaya niya nga way kuno sa mga legal background ang masadya kaya mga upod niya mismo sa majority sanday Robin Hood Padilla sanday pila mo lang apat mo lang sila ng abogado tingin tamo ka
2: ambal. Tiyan balit sa joke no gani sila niya ti kon man ni sila iguan man ni sila.
1: Sin ang hurt man da si Bunggo, si Jinggoy.
2: Tutob sa hindi abogado,
1: si Ruben, pati si Amy Marcos gani na hurt man kuno. Ayway man sa gani legal background man.
2: Di man sila aludin to ah. Balaan man ni Santa Rosa sin ong gina tumo ja da time.
1: Eh bisan
2: Pero kita mo picture ni ni Marcolita ba? Hindi imbutang ang text niya. Ito ito pong mahirap kasi kasi kung wala po tayong legal background dito. Sa controversial yung payag sa kay Rizal Tumiros, pero ang picture ginagamit si Marcolita, ang sa likod niya si Ruben nga nagatanga.
1: Tanay ko na ang dragan sang logic ni Marcolita. Aningin balabagan niya si Ruben Padilla, kamangin chairman sang Senate Committee on
2: Education, Basic Education.
1: Kwan ang sa constitutional amendment. Kinanan mo dayang mga lawyers na sa
2: legal minds. Amendment. Legal minds
1: sa iya. Ang balabagan niya man si Ruben Padilla, kamangin vice chairman sang Senate Committee on Basic Education. Okay, wala mga espirito, kung background mo lang din na istoryahan ta.
2: O kung namo malanggali na nga, ton sining istoryahan. Kag, remember, sa mga...
1: Galing mag- ito yung bako ni Ruben, yung fake news man ang ambal, hindi mo naman na kambal si Ruben, pero ito, ang mga ginapang, kung wala kaiban, ginapang share nila. Basic education, malaran?
2: Basic ka. Ito, basic gani.
1: Galing ka tindi na. Pwede na kambal si Ruben sa nga muna.
2: Ang namin sa picture ng Marcolita, background si Ruben. Ganda mo kambal. Yata, i-crop yung manapin na. Kaya si May malicious mo lang.
1: Galing ka tindi na kasi Ruben. Yan, imo daw ka pamati. Pero why?
2: Si May malicious mo lang. Inang sarcastic ko mo lang. Isang post mo lang. I-crop

0: Kasi nador niya si... Ang muna gani kung wala ka malang mayo nga may tugda, pay munong ka na lang. Tanong pala si Lito Lapid. Tiki, wala gi man siya tuod may matugda. Bisan committee chair siya gani asang isa ka committee ba? Do hindi siya makatugda. Tiki, ano muna kayo wala sa may matugda?
1: Ang pagdumdum ko, joke na niya ni Rajuman Binroy, ang ginhambal niya bala kay Senator Pia, kay Tano, na gusto kong malaman mo
0: na mahal kita,
1: na mahal na mahal kita. Oh, kay si gin research ko gid ni si Pia gali, di bulag gali ni sa bana niya. 2012 pa lang bulag na ni sa bana niya Rajuman Binroy. Siguro nga puro palang ticket ba kay pirmiya ni ko gid padala ang pagkaon
0: si. Oh, ginapayan gay suman kuno ka suman kuno.
1: Oo.
0: Amo tong ginpasalamatan siya ni ni Pia.
1: Oo.
0: Basi eh, basi may namumuuman.
1: Sabi ko si Lorna Tolentino nung...
0: Tika grupo mo sa Rita Boy, mahuya man sa guro.
1: Why na yung huya-huya?
0: Araw-araw po may mo.
1: Why na yung...
0: Laka liga tugda si Lito Lapid. Ya, pero... Mario, si balita yung kadaga.
1: Kaya balan mo, si... Si Torito Lapid, kung may dito may mga grabbing ng restoryahan, Andy Rajuman Binroy, nag-may go out siya. Tingin nakita siya ni Senator Marcolita na magwa tali sa asang magbutuhay do bala. Bala siya mo ni mabilong sa majority or isa ni siya mabilong sa minority. Pinunggan siya ni ni Senator Marcolita. Magwa bala. Tisang uli na pinitan sa nga magtindog kung kambal nga tisili niya. With all due respect, kiti isli mga parangga kung maling mga sa minority.
0: Aral lang siya.
1: Sa majority. Pero sila niya, diri kuya sa minority.
0: Oh.
1: Ang gusto kong, for the record.
0: Bisan ara sa to nagpabilin.
1: Oo. Pwede sila for the record. Diri kuya sa majority. Sa minority. Pero sila yung naklaro ko, nga, atani, sila niya, untatanta.
0: Magkaisa na tayo.
1: Magkaisa na tayo.
0: Ang mga kwan sa likod.
1: Ang muna ganyan ang balsa kaya, kung why sa magdumdum sa iyang akabuhi, nga mapabor siya kay Lito Lapid kag sa kay Tito Soto nga mga sila kay maway ko gidiway ko gini may managi na pang buto pero sila nga wala ko magdumdum nga maabot ang tion nga ma-root ako sa kay Lito Lapid kay Tito Soto kasi na mo na gini kalalaya ang aton sila nga set of senator
0: grabe no. Pero si amo na gani embalta si Robin niya halaka dada ng dada nga wala man sang punto kay hindi man maintindihan kay bisan parliamentary procedure hindi gani kaintindi pero do matyaga mo do abogado siya.
1: I move gani.
0: I move nila to bo mayo si para sa session live hindi ka kabalo way ka gani patudlo sa mga abogado sa palibot mo.
1: Subong guro medyo verbalan niya naman Rajuman Binroy.
0: Oo, ti dapat ta procedure basic nga procedure na
1: kuha naman sa tuig mo.
0: Oh, kauluya. Ti pro do kwan pa siya do abogado siya sa sunod sa senado.
1: Wala man da, wala man question kun ni mo pa sa ulado. Ang question man da ko pa as if ka nga ni sa ulado mo na git tapos palaan man.
0: Ang budlay sina ya.
1: Kabalo nga sa lagli.
0: Ang budlay sina kun sagad ka pinasikat nga wala ka man may naintindihan. Kung wala ka kaintindi, patudlo. Tiko nagaprangka ka nga hindi ka kabalo, hindi ka kaintindi. Pwede ka kapatudlo, di ba? Kaya ano ginabi nga magpatudlo ka, kaya ano muna kayo hindi kabalo. Pero kung hindi ka na gani kabalo, hungang ka na gani, pagkatapos, magpinasikat, pinas, if ka pa nga, nga maalam kang klase katawo, tiina iyaw.
1: Noon naman nila nga, hindi malain, kung mag-prangka ka, hindi ka kamaan,
0: kaya
1: ka. Ano mo na? Nga manan mo hindi ka kamaan, as if ka nga nakamaan ka, ano yung pinakalala.
0: Gagawa sa gani sa pandiblan, nagagawa sa hall, upon sa kay sinoto ko senador, gawa propaniol si Ruben.
1: Ang post no! It feels good, so good, ganun ko nung. Kaya kaya niya kakita ka, senador.
0: Gawa propaniol.
1: Kaya naging rinaway lang mga kaopdanan sa sulod. Nanamian sa iya kay ti sininga it feels good so good
0: no ba tanga yo do shooting sa pelikula nga Bibi Amam la
1: do nga lipatan niya bala ang institusyon ng ini sang senado.
0: Oh,
1: it doesn't matter kung minority ka or majority ka.
0: Oh, isa kabalo sa neutrality nga.
1: Kumbaga, ang purpose dir tanan is kwan mo para mapaayo ang aton siri nga pungsod. It doesn't matter kung minority ka or majority ka. Di ba? Amo na nga dapat nag-isa ka muna tanan. Hindi man sila nga malamo may araw sa minority man sa majority. security ra imo na bilong a party.
0: Pat
1: pag-abyan ka mo.
0: Hindi tanin kayo han dito ka.
1: Si siya yati kung git siya bala nga kun kontra
0: may lining
1: niya. Ang purpose ko no kaysa sa minority sila, sila yung purpose ka minority.

0: Ito is pugan ang majority. Ah. Ito pa ni Usip Santisima, din timo nakakita sa naman.
1: Kapro pa niyo sa ganyan.
0: Do. Why ang why ka bot silingon nga kun minority ka? Ang tanantong nga mga ginaduso sa majority punggan mo.
1: Punggan mo.
0: Dapat makabalo ka mag-screen, di ba? Nakita mo na hindi maayo, punggan mo. Pero kung nakita mo kung maayo man sa para sa pangapumuluyo, para sa pungsod, suportahan.
1: Dira ka gani
0: sa... Ako na yung tawag na statesman, Radyo Man Binrol.
1: Dapat mangin bias ka sa kayuhan. Kung di itong kayuhan, dito ka bias sa kayuhan. Kay para ina sa pumuluyo. Hindi yung kayuhan mo.
0: Hindi kayo mo yung statesman na kung ang imo yung interes para sa kagalingon mo para sa mga tao nga gina... hangla mo
1: tayo ng mga bata mo.
0: Samtang formal nang pagkasugudan ang trial sang kaso ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court sa November 30, 2026. Ini ang nadesisyonan sang ICC Trial Chamber 3 kadugan sang inpatigayon nga status case conference sang anay official. Pero kay Presiding Judge sa Juana Corner. Patigayonon ang hearings kada adlaw tubtob December break apang gintumod nga magadepende pa ang proceedings sa rekomendasyon sang mga eksperto. Mag-issue man ang Office of the Prosecutor kag defense sang joint letter of instruction para sa mga panel of experts nga mo ang mag-examine sa ex-president kung kapabli ini nga magtambong sa trial. So finally, after sa mga ginpang suggesto nga mga date, ginpang rekomendar nga mga pizza, finally, nadesisyonan na Radyo Man Binroy nga sa November 30 na buhay, no?
1: It's a long way gida, no?
0: Tuig man ba?
1: Long way gida kay President Duterte, no?
0: Maumpisa na ang trial. Imagine mo.
1: Pila na sa tuig? Sobra na isa mo, no?
0: Sobra na isa. Maumpisa kag-umpisa ng trial.
1: Pagkabot sa November, mga dua, trial pa lang na. Trial team, ha? Kumusta trial? Pila katuig, guro ni nga trial. May isa lang guro katuig nga trial. Ni
0: okay, ang isa ka na katuig, dasig na gani.
1: Ah? Oo.
0: Okay, dagat ini ko na mga 2 to 3 years.
1: Okay, may sentensya ka pa?
0: Oo. Hindi, dala na mo lang na.
1: Oo.
0: Yung presoban mo, alin pag yung
1: nakopsi mo. Okay, since kagin priso ka, isip na na.
0: Oo. Ay. Sabi ka, dugay ni. Tekta mga sa aton sering patrol, kamusta hontang aton nga palibot, nag-standby na Radyo Man Flo Navarrete.
2: TYRI Radyo Man Report.
0: Toto Flo, mayong aga.
3: Mayong aga, Radyo Man Eric, kag Radyo Man Nabimboy, no? Kag dati, diri kita ka rin sa may Iloilo Terminal Market, no? Kag aton karon na hibaloon ang mga presyo naman sa mga ugas, no? Sinisinig ang mga trinyon, atensyon sa kung sino ang bumalapal, no? Nga rapat sila ng panimaray, pagluya gumanindahan rin sa may Iloilo Terminal Market, pag mamakal sa Iloilo Terminal Market, paglabi na ang ining mga presyo sa uga. Yari mga masunod yung presyo sa uga, surib, mabakal sa 100 pesos ang kada 1 pork. Sabagat, mabakal sa 40 pesos ang kada 1 pork. Ang gatas ng uga, mabakal sa 120 pesos ang kada 1 pork. Mabahita, mabakal sa 100 pesos ang kada 1 pork. Samtang, ang tumaa, no, mabakal ini sa 150 pesos ang kada kilo. Bibi pusit, no? 120 pesos ang kada kilo. Balingon, mabakal sa 110 pesos ang kada kilo. O kung 110 pesos ang kada kilo. Lubo-lubo, 150 pesos ang kada kilo. No, samtang ang presyo sa dinamos, banati ni kung halin, no? 20 pesos ang kada 1 pork, 280 pesos ang kada kilo. Samtang ang presyo naman sa ibang pang ng mga baraklon, no, sa mga ugat, adria sa may ang lupoy subong, mabakal sa 80 pesos ang kada kilo, Radyo Man na Eric Tog, Radyo Man Binroy, no. Ganun pa, presyo naman sa mga masami yung ginabakal sa mga kauturan natin. Ang karun mo na sila ang positive na nato.
4: Ang poseta, may arata baby poseta, umunan ng gagmay, ang blubaratola na 1-2. Ang medium size, 1-4. Ang large size, 1-3. Ang dangge, 300. Ang 1-4, 1-2 ang kilo. Ah, nga mo na yung Michelle nga, sweet and spicy, bagoong, wali, per bottle na siya, 100 na siya nga mo natag. Tapos may spicy dilis, man kami 100 man per bottle. Ang tahong tanga per bottle man, 100 man. Ang tinabalta, 60 per bottle man siya. Ay, usually, te, ang partner, gali, puset kagdanggit, eh. Te, tapos, pinakas, lubo-lubo, kag tosino, mag ng solibakal, kag, once mga pre-taste nila sa nato, niya yung boss, dilis, eh, da, lugang na lang siya, bakal kayo, na may anong sila pang pulutan. Ang speed race na, isa pa man nagali, ang mga nalipatan ko, ang 114 ang kilo, kay puset kini siya nga gina, kalamares.
5: Ang muniko ka?
4: Ay, hindi, stand sensor. Na-teller na na mo na.
5: Tugulios na ito. Hindi magpapalik na sa abroad. Gabakal din sila.
4: Oo, tumamagay na ang trend ginila. Nga ba sa pag-abot nila sa Ilino? Higar makakon sila uga. Kung magpabalik sila, madalagi sila uga.
5: Sige. Anong panugyan nyo? Imbitaha sila ang atong sila yung mga tagpanamati subong.
4: Ginapanawagan ulit ang mga tagpanamati isang ayon nga makabisita ka mo dito sa amin sa second floor sa Iloilo Terminal Public Market, Ruben and Annabelle Dried Fish. Damo na din mga lain-laing uga, barato pag nami ang servisyo magbakal na ka mo dito.
5: Okay.
4: Thank you.
5: Si Ronel, no? Ang bata sa tagiya ni bata ni Ruben sa ni Annabelle Dried Fish Store dito sa may Iloilo Terminal Market. Samtang sa tiyak na labahin sa tiyak na tundri nga balita, patay dri ang 10-month-old ng ido nga si Butod, no? Matapos nga gintiro sa kinatudlo nga suspect nga si Junyo, no? Salvador Junyo, dira sa may barangay Ermita, Dumangas, Ililo, kahapon. Sumudri kay Mr. Dimson, Ermil Dimson, nga why ni kalagaw ang yasinin nga ido? Magliwas. Nga kung may mga tinawo siya nga magkadto sa may alin siya pala, pagkadto sa may dalan, sa may iyang, sa iyang negosyo nga pagkatan, ginadulong niyang mga tinawo kung magbalik man dayon, no? Kaga sang nakibot na lang siya na may nabatian ini nga lupok, no? Halin ko, no? Sa balay ni Salvador Junyo, kagkulti nagkurang mo lang iya siningaydo, kaga sang kinpalapitan niya, waay nasang kabuhi ang iya siningaydo nga may igo o sang bala, sa iya sining abaga, Rajuman Eric, Rajuman Bindoy. Yari si Ermel Dimson sa nga akong sining nga ma-interview.
0: Sino ma-play na?
5: Son, arada din chat ko si mo.
6: Arada, playing.
5: Why pa?
6: Why pa? Nag-con pa?
5: Na-traffic? Di na ako pala din chat.
0: Di ati yung kaduanag saga.
6: Na traffic? Sige.
5: Balita sa sports ang ginadulong. Sige lang ati, amun na, madulong na ito information dahil ti sumo kay Ames Dimson na subong adlaw magpasaka in isang kaso na paglapas sa Animal Welfare Act, no? Kahit yung mga ayaw ni siya bilig sa mga Animal Welfare Group, Rajuman Eric, Rajuman Dimroy, no? Agati subong asta dito asta subong wa tan ning gani makwa dito ng ido nong gintatay bangote
0: anong ginagamit niya sa pagtiro
5: siguro 12 gauge shotgun no
0: shotgun head
5: oh 12 gauge shotgun kay dako tong pilas ang buho siya sinilawas lawas
0: yali kun 12 gauge shotgun damo na ya Rajuman Flo nga kwan mo nga buho
5: tipo basi sige man, or basi ibang yung size ng armas, no?
6: Ti isa malang balang igo, ya? Ang, ba, ang igo bala?
5: Sa baga?
0: Ti isa lang, ti hindi man guro mag-shotgun, ah.
6: Hindi, basi kong 22 guro.
5: Basi, no?
0: Ay, kita on, di igo gina-heart guro sang igo niyo. So, grabe man yung klase. Diri sa babaw sa ti Iliaw.
6: Ay, na sa kam. Basi kong 3.8
0: bala. Diri sa lumo, yagid bala?
6: Hindi, guro 22 na. Basi 3.8 guro na.
0: Meron na name M guro ni?
6: Oo.
5: May ito, nabot ko rong kwan, vital organs yung ido, no? Nga na napatay
0: yun. Dampi ng baga sang ido? Or ang ilangid nga kwan, ang heart, dalong dampi sang kwan niya?
5: Kasi sa heart ng law, kay ido, baga mo, pinaglapos pa ng bala, Rajuman Eric, Rajuman Lindoy, no?
6: Oo.
5: si ano ni subong ang ginapala paligban kay ti inigin mo sa inis na kapon ay Kap Annalyn Dumon siyang barangay Ermita na si kaging katawag yun si Salvador Junior sinyo why ko na ya why ko na ya kahimo siyang pagtiro siyang ito no?
6: May witness man bala?
5: Ha?
6: May witness man?
5: Oh, may witness no? May witness pero ti ano ni mapayag niya kaso si
6: luwas nga man nagfile sa kaso din ang pusil nga ni
5: Wala, may na-recover, no?
6: Okay, kaya si... Kaya tani ni ka search warrant sang... Kwan, sang police?
0: Wala nila mabalaan, tani mga slag to na recover dapat to sa...
6: Oo, kagin search nila, tani ni, may witness na gina, may deponent na nasa korte kung gusto o nila nga, ti... may bit-bit siya nga pusil during the time? Ano nga ka?
5: Tinatikod ni si Salvador Junior sang sinilikdan yung mga bilan.
6: Kung gani nga kasupog sa kampanya ta against loose firearm, ari gani niya hayag na niya nakatiro siya. Tapos may rason ka nagin para playan sa sang search warrant kay may aras sa firearm. We don't know kung loose ini kung ano na nga firearm. Di wala may ginihin mo yung pulis tada iya.
5: Nag-imbestigar man sila, pero ito astama na sa investigasyon, no?
6: Hindi, kita na ginuna nila, nai, why nag-investigate sila? Kaya may witness gali, kita na gin-check nila ng pusil nga, nai, basi na-recover pa taning pusil.
0: Kaya ano? Kaya nabes na balaan ko din ang lupok.
5: Oo. Pati, matagal yung isang ustisya, no? Ang kamatayon, isang ido ni Ems, no? Si Butod, Rajaman Derek, Rajaman Binoy, no? So, duwagan tali, no? Ang mga angot siling pagkapatay sa dito sa pila ka mga programa sa Ngarimay ni Lilo. Samtang, ang inigabahin, ginadulong sinyo sa kaluan sa Nance Lemement Oil, no? Ang pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal non-slenement oil. May arthritis, rayuma, varicose, palamuypoy, palamanol, pananakit sa kalawasan, na ipiting na paralizar ng mga kaugatan. Pwede ba ni panghaplas sa mga gaubok, palakit sa lihog, naundan yung mga balikag sa mga nagadugong apilas. Yan ipatugunon, taon-taton, buboy lang sa non-slenement oil. Ang non-slenement oil, ang produkto ni Tita Aileen sa Ebsmed Pharma Corporation, available na sa mga butika sa bilog ng isla sa Panay, kag probinsya sa Guimaras, kag Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo, nagapabakon, nagabalansi sa mga sistema sa aton nga lawas. Himpingo ka persa sa tuto para ikayong lawas kompletong benepisyo, aprobado sa FDA, mabakalman sa mga butika sa malapit sa inyong malugar, kag sa may Green Food Supplement Shopping Center sa Mabuno Delgado City Proper. Produkto ini ni Doc Crispin Hico, kag Tatoy Sunukan ng Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park, Sumrapayan sa Distrito ng Mandriyaw, ang ilasin ni Ngamain sa Santo Niño Sur Arevalo. Only managed by Nay Consio Consing Espinosa, Panitay Honorato, Tatoy Espinosa, Tatoy Sumunokan, and Seafood. Sa Grace and Con Ugahan, kag sa may Ruben and Annabelle, kag sa may Andre sa may Alfie and Ami, kag Linlin and Juban, no? Dried fish na pamati. Subong ginatamyo tagib. Madamang salamat sa inyong pagpamati. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Flow, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
0: Salamat gid kay Radyoman Flow Navarrete. Ang inigabay na sa aton nga pagpangalagad, gadulong na sa inyo sa nga nan sa corn coffee. Umpisaan tarang aton aga, pagi sa pag-inom sang nan sa corn coffee, kag experience yanta mga benepisyo nga aton nga makuha, kapin pa kung regular ang aton nga paggamit sini. Aring mga health benefits nga puwita makuha sa regular nga pag-inom sang nan sa corn coffee. Kapanubos ang risgo sang colon cancer, magaranon sa vitamins kag minerals, nag-reduce ang risk of hemorrhoids, nag-boost sa immune system, kaya nag-prevent sa anemia, nag-reduce man sa cholesterol absorption sa aton siningalawas, nag-prevent sa Alzheimer's disease, nag-control sa diabetes kag hypertension, nag-improve sa aton sininga bone strength, kaya nag-reduce ang risk of cardiovascular diseases. Nance Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sa Herbsmed Pharma Corporation, mabakal nyo sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Kag sa aton nga mga kauturan sa aton nga mga karadyuman, Murang gidabat tiyag mo may pagpangaslom nga may upod sakit sang tiyan. Lain na ina nga istorya. Posible hyperacidity na ina. Gani, hindi gid magpati-pati sa istorya lang. Sa hyperacidity, krimen establish gid dapat na pamatud-an ko na. Nagabuli gid bato sa mga pagpangaslom. Masakit kaya nagabutod nga tiyan. Marasig ang pag-ayota sa krimen establish in as fast as 5 minutes. Gani ako, wala na nagapakot-pakot kaya nagailis-ilis pa. Kung hyperacidity, krimen establish ang piliyon ko. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticon is the generic name of krimen S. If symptoms persist, consult your doctor. Standby, pagbalita dugay-dugay, madalag ko na nga mga balita nga natipon sa RMN News Center. Plus 4:53 na sa kaagahon.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This Time Check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang. This Time Check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Sample Plus Gold.
9: Kasi Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makakudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko ng epektibo git ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
10: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
11: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa-flight natin?
10: Ay, malabo.
11: Tingin ko sa ticket, PM pa-flight natin eh.
10: Para malinaw.
12: Authorized check for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
7: EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
13: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kag-isa sa mga vitamins nga akon ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take care Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang. Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
16: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabal sa lumang uri ng sakit.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Magulis si Bibi. Mas masamay ko din na allergy. Maski magwalaan ko kag mga hinan, damo din pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mababaka sa mga butika.
3: DJ

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Sanfon Gold Coffee Mix.
2: O sirote, damo ka pamangkot sa akon kung ano kagaan ang hubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Api nga Sanfon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
1: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sanfon Plus Gold.
3: O si Mercy, ara po ang almoranas. Nagpa-check up ko, gintagaan ko bulo. Wala Japon ko noong pawan. Try ko ang Sanfon Plus Gold. So, gudang gawa ka mula noong pawan.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinabakas. Pinagali. Pinahusa. Sanfon Plus Gold. Sa mga butika.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit. Charm,
5: Fabricon, pamungkong makablo. Tanggal amoy kulo sa pangalan Charm.
6: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of club-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after maayo mong Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa

0: Adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1!
3: Santun Plus
2: Herbal Capsule. May mangustin at malunggay.
3: Dobling sangkap sa isang kapsula.
2: Inumin araw-araw, sabay ng wastong pagkain at pag-ersisyo.
3: Santun Plus Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in 1 na mas!
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Kapag doble, okay! Kaya dito na tayo sa Suplemento in 1!
3: Santun Plus
2: Herbal Capsule.
3: May mangustin at malunggay.
2: Dobling sangkap sa isang kapsula.
3: Inumin araw-araw,
2: sabay ng wastong pagkain at pag-ersisyo.
3: Santun Plus Herbal Capsule.
2: Ang Suplemento in 1 na mas!
4: Suggested retail price, 13 pesos lang.
2: Mahalagang paalala, ang Santun Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkabot sa lumang uri ng sakit.
5: D3 Bio.
6: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawan.
5: D3 Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Ang
7: sumanguti ka. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
5: Mighty C, alkaline ng vitamin C.
11: Edgar Santiago, saka tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kang ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Sa magsulay pa ko sang ulan, gigit yan. Ako ginadutlan sang balatian.
5: Mighty C,
12: babaka sa mga butika.
13: Ako si Irish Magno, first Filipina Olympian. Kagisa sa mga vitamins nga akong ginagamit, amo ang Life Extension Vitamin D3. Stay safe and healthy lang kita always. And don't forget to take care Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthy your life.
5: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan na ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
14: Life Extension Vitamin D3.
16: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang Unique toothpaste, may max protection.

0: alaga. Max protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Hindi ko vaccine na da siya. May mga nutritional facts na da, nga arada na kabutang. Kaya hindi ka basta-basta makabutang sina kung wala ng kaagi laboratory, hindi ba, Doc?
3: Correct, Sir Gerard, yes. So may basis siya ginatawag. So very happy gid ako na may-ari kita sa amusining Dr. Pinoy Squalene Capsule. Every day, okay na. Kung hindi ka pa kumpurmi sa isa, you can take it 2 to 3 capsules a day. Yes. Pero ako ya 1 capsule, okay na ko.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
4: Makikiraan.
5: Lola, ang dami niyong dala. Sa inyo na po itong upuan ko.
4: Salamat, iho.
6: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, matulungin sa kapwa.
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Evergreen Herbal Capsule.
10: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule. Kanami na sang pamatsyago bisan permi kulang ang tulog ko.
9: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
11: Makayong adlaw mga pinalangga na kung nagtagpamati. Upod natin subong si Tatay Antonio. Tay, paano bala naka-apekto ang diabetes sa imo panulok?
12: Pero nung nagaklabo ang akong panulok, no pareho bala nga, pero ni ako nagatanaw sa adlaw, grabe gig at taas ang akong sugar level. Usahay nag-abot na sa 320.
11: Kag ano bala ang solusyon nga imo natukiban?
12: May isa ako kaabuhan na nag-suggest sa akong sang iBerry. Tungod natural ang iyang mga ingredients, dun sulayan ko. At hindi ka magpasakay. Ano ini ang pinakamaayo na desisyon na mahimok ko? Subong, wala na ang pagkalabo sa akong panulok. Kag makabasa na kag makalangtaw na ako TV na wala sang kabudlay.
13: Kilali man ang bagong na produkto nga iBerry Gold na may aras ng 10 mg sa lutein. Mabakal na ini sa pinaka malapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS.
15: This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality. ACS.
1: Alas 5:05 ang oras dere sa aton nga pagpangalaga. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
2: Unang radyo, unang balita.
1: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN News Center. Ang bahin dulong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang sabat sa diabetes mao dinhi ang nagapadubo sang imo nga blood sugar, nagatinlo sa imo nga dugo kay nagapabakod sang imo nga mga ugat. Sa DTX sa 500 malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo nga tiil, kag pagguba sa imo nga kidneys, kag paghubag sang imo nga atay. Sa DTX sa 500 sigurado nga kontrolado ang imo nga blood sugar levels. Gani sa mga diabetiko, mag DTX sa 500 kamo. Kag siyempre, kung naga DTX sa 500 ka, pare si ina sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ginapabakod, ginaedukar, ginabalanse, ginapabakod ang aton nga mga, ang aton nga immune system. Nagatap na tanan nga mga infeksyon o bosip ontrang kaso TB pneumonia, kag iban pagid nga mga balatian. Para sa manami nga kombinasyon, mag-inom sang Mighty C kag DTX sa 500. Mapakal nyo ini sa mga butika produkto ni Doc Ramil Uy. Unang balita mga karadyuman, 350 ka mga Muslims nagatipon sa distrito sang Molo para sa prayer sa celebration sang Eid al-Adha kahapon nga daw. Kasama mo sa balita, Radyoman Mon Kapalihan.
2: TYRI Radyoman Report.
3: Tinloy ang inyo colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa indi regular nga pagpamuhin agud indi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtuga sang balatian sa aton lawas.
4: Naglabot sa 350 ka Muslim ang nagupod sa pagpangamuyo sa selebrasyon sang Eid al-Adha kahapon sang aga sa Cover Gym sang Barangay San Pedro sa distrito sang Molo. Maluwas sa Molo, nagpatigayon man sang kasubong aktibidad ang iban pa nga Muslim community sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang Eid al-Adha, ikadwa sa pinakadako nga selebrasyon sang Islam kalakip ang Eid al-Fitr. Natuon ini sa ikapulo sang Dulhijja, ang ikadusi kagatapusan sa Islamic calendar. Nauna nga gindeklarar sang Malacañang ang Mayo 27 kahapon nga adlaw bilang non-working holiday para hatagan sang panahon nga makasilibrar ang Islamic community sa bilog nga Pilipinas. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
3: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
2: Tatak RMN.
1: Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3, ang Vita D Plus sa coffee mix. Ang kape ang ginapangita kag ginakaidawan sang tanan bakod nga manamit na mahamot pa. Nikargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas, ang pinakabago nga kape nga sigurado makakapi ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagkaunod ini sa Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract kag ang tagsaka sa session may unod pagin nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kinalangan the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit yung pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Bakal na ini sa mga butika, sumuman sa mga grocery stores kag supermarkets sa bilog ga Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix.
5: Kag mag DTX 500, mataas ba ang presyon sang imo dugo? Ikaw bala ang may hypertension? Basi mataas ang sugar mo, basi may diabetes, kakagula ka makahibalo. Ang mataas nga blood sugar levels, nagapatigas ang arterial walls, kag nagapalapuyot sang dugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagka-hypertension o kung high blood pressure. Ang diabetic hypertension nagaresulta man sa pagkabulag, pagka-damage sa kidneys, kag madamo nga komplikasyon. Kangay na ginamang sang stroke, heart disease, hindi pag-ayos ang pilas, pagkautod sang tiil, kag bisan pa impotent sa mga lalaki. Hindi na pagulatan nga maglala ang kondisyon, mag DTX 500 kaladlaw. Ang DTX 500 may charantin na lin sa marguso nga nagamimix ang insulin function, kunubo ang blood sugar mo, kontrolado man ng BP mo. Ang pag-inom sang DTX 500 kadadlaw, nagapanami sang tulog, nagatap na sang hyperacidity, jarred fatty liver, skin wrinkles, alopecia, kag madamo pa nga iban. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Kag parisan mo sang may TC. Dugay ka na bala nagaantos ang katol-katol sa panit. Problema mo bala pilas, dugay magayo, mag-may TC. Ang alkaline nga vitamin C, makabulig sa pagtapna sang tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. May TC kag DTX 500 sa manaming nga kombinasyon, mabakal sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Uy. Samtang dugang pang mga balita sa police report, din paidalom sa autopsy ang bangkay sang 89 anyos nga tiulang nga ginpatay sa Lidisco Village Barangay Tabok Suba Lapas sa itong Mayo 24. Sunok kay Police Captain Jimmy Laquesta, hepe sang Lapas Police Station nga pamilya mismo sang biktima ang nag-request sa autopsy agud may baluan kung paano iniginpatay. Ang autopsy ang ginpatay ni Dr. Joe Martin Fuentes sa madumduman na sapuan nga wala na sang kabuhi si Virginia inayan na Hasildo sa sulod sang iyang balay. Ang ginatudlo nga suspect amo si Jerry Munan Lima, legal ang pangidaron sa barangay Nausan na Mambusaw Kapis, apang temporaryo nga nagapuyo sa Giaman Ligres. Naibaluan nga nagatag sang 50,000 ang pamilya ni Hasildo kung sino man ang makatudlo sa suspect bilang reward money. Una naman nga ginapanawagan ni Cuesta sa press conference ang Mayo 26 nga magsungka na ang suspek kag atubangon ang konsekwensya sang iya sini nga ginbuhat.
2: Tatak RMN.
5: Nga mag-megaman herbal capsule number 1 nga kapsula pang lalaki sa Biloga Panay Island kag gimaras ang megaman herbal capsule nagatag resistensya kay mister sa paglabing-labing kay missis nagabato sa pulaw nagapapagsik nagapadugang sang resistensya sang isa ka lalaki. Ang Mega Man Herbal Capsule safe katama kay puro ng herbal ang ingrediente. May tungkat ali ginseng maca kagone goat weed. Safe ini sa heart kay wala sang side effects. Frontal effect siya may ara. Mag-inom sang Mega Man duha ka kapsula bago maglabing-labing pero kung kada adlaw ka nagainom pwede isa kada adlaw. Mega Man Herbal Capsule mabakal sa mga butika sa Panay Island kag Imaras. Quality product ni Tita Arlene kag sa Herbs Med Pharma Corporation.
1: Kung may Mega Man Herbal Food Supplement Capsule na nakakapsula, may ara man kita sa nakakape. Ang Mega Man Gold the Coffee Mix. Among ini ang kape sang matuntuod ng mga lalaki. Nagapatindog sa inyo ng mga ikog tawo kag nagahatag sang dugang nga resistensya. Nagaamligman sang aton nga prostate para hindi magdako kon maghubag kay ang prostate problem. Kung napabayaan mo, pwede ini nga mahulog sa cancer. Mega Man Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kon kay misis sa tiyon sa inyo nga paglabing-labing. Tested and proven ang mga sangkap niya may ginseng, tungkat ali, maca kag supalmito. Na kwan ganit sang iban, ang guwanta galing ginseng lang. How much more iniya may tungkat ali, maca kag supalmito. Kinalaili nga nag-amligman sa prostate sang mga lalaki. Maramit ang sabor niya, si partner, si misis, pwede gin makainom. Di ba lang ipampatindog lang sang ikong tawo kundi naghahatag ba rin isang dugang nga resistensya. Kag, simpre, nag-bulig kung ikaw ang nagapulaw sa imong nga obra. Buligan niya ikaw para hindi pagtuyuhon kag pagkapuyon. Mega Man Gold the Coffee Mix. Another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag mabakal niyo sa mga butika sa Bilog nga isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Kaya siyempre Super Fiber ang pinaka-epektibo nga panino sang aton nga kolon kay pangontra sa problema sa constipation. Kagod nga mamligan ang aton nga kolon kontra sa balatian nga cancer. Dinluoy ang inyo kolon pag-isadlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo garantisado kay another quality product sang Life Extension of Philippines. Kaya para sa sigurado ha, aprobado nga resulta, inom ka mo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pamahaw tapos sa gabi mga 30 minutes before ka mo nga magpaniapon gamit ka mo Super Fiber. Mabakal ini sa mga butika kag subuman sa mga Life Extension Medical Clinics and Pharmacy nga malapit sa inyo nga mga lugar. Super Fiber. Dugang pagid nga balita sa City Hall. Dugang balita sa City Hall. Councilor Mabilog nagpasalig nga may trip ticket ang iyag paggamit sang government vehicle sang nakaligad nga adlaw sang Domingo. Sama mo sa Balita Radyo Man, Joel Franco.
6: City Hall Report.
7: Mga maigil na lang sa inyo sa Non-Sport Coffee. Mga kasama ko, isa inyong adlaw, pag-isipinom sa Non-Sport Coffee and start feeling the difference. Mga benefisyo nga itong nakuha ko na igilar nga itong paggamit sa Non-Sport Coffee. Nagpapakuha sa katong immune system. Nagpapakuha sa weight loss sa mga overweight. Nagpapakuha sa immunosistensya. Nagpapakuha sa immunology. Nagpapakuha sa proper blood sugar levels. Nagpapakuha sa blood circulation. Nagpapakuha sa immune digestion problems. Nagpapakuha sa pagbuton sa imutsyan. Nagpapakuha sa lawas. Nagpapakuha sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Non-Sport Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, pakubadong sa FDA, kagpapakala sa mga butika, malapit sa inyo ka.
8: Ginpasalin ni Councilor Shane Marie Mabilog ang My Trip Ticket siya sa paggamit sa salakyan sa ang Gobyerno Santong Naligad ka Domingo. Sa mensahe ni Mabilog sa RMN Ililo, may kopya siya sa trip ticket apang aras sa opisina. Nagpasalagin niya ipakita ang kopya subong adlaw sa Webes. Ini ang pahay ni Mabilog matapos yung question kung nga nakapark sa GT Mall ang salakyan ka may logo sa Ililo City Government sa adlaw sa Domingo. Sa mumang adlaw so sa konsyal. Sa mumang nga adlaw so sa konsyal, puno ang iya opisyal nga lakad ay nagpamakal siya sa gamit sa ipinagtag ng school kits para sa mga estudyante. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
7: Ingabahin gindala sa inyo sa Non-Sport Coffee. Non-Sport Coffee, lupo sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, ikaw mamakal sa mabutikang malapit sa inyong lugar.
2: Tatak RMN.
1: Ari na ang new and improved Non-Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangosteen, guyabano, kag malunggay para sa mas mabaskog ng resistensya, dugang nga enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabaskog nga korason, bulig kutra sa kapoy, kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa Bilog nga isla sang Panay, kag provinsya sang Gimaras. Proteksyonan ang lawas, natural nga pamaagi. Pili a Non-Super Plus sa capsule, the anti-cancer food supplement. Produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
5: Kag Magnans Liniment Oil kay number one manini nga balanyo sa Bilog nga Panay Island kag Gimaras, nagahatag pa sang proteksyon kontra dengue, malaria kag iban pang balatian, dala sang lamok, mosquito repellent kani safe kasi mo pagwa bisan pa sa sulod sang imo sining nga balay. May entry extract nga pareho ang performance sa citronella, nagahatag proteksyon sa exposed nimo sining nga panit. Ang Nans Liniment Oil maayo man kontra sa skin problems kang isang arikis, alap-ap, alipunga, nga an eczema, katol-katol sa panit, kagiban pa nga mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit, kagol, natural ang ingrediente. Ang Nans Liniment Oil, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, mabakal ini sa mga butika. Samtang balita naman sa Kapitolyo Provincial, mga estudyante sa NUS sa gin-turnover na ang gin-panamig nga gym sa Banwa sang Kabatuan, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Fia May Otero.
9: Ang inihabahin ginadulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabot at ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado ng mga medical doctors. Formal nga gin-turnover sa mga estudyante gikan sa National University of Singapore o kun NUS sa idalam sang ikaduwa nga Project Orion ang gin-upgrade kag ginpatahom nga covered gym sa Mateo Elementary School sa Barangay Manguna, Kabatuan, Iloilo. Nagtambong sa turnover ceremony si Kabatuan Mayor Boboy Pueyo, Mateo Elementary School Principal Ernel Caniega kag Barangay Captain Joven Calubia. Nagupod man sa nasambit nga programa si Provincial Administrator Dr. Olmanyas. Duha ka semana nga nagtiner sa Barangay Manguna ang mga estudyante sang NUS agad personal nga ipatuman kag tapuson ang nasambit nga proyekto. Ang pondo para diri nagalin sa ila kaugalingon nga mga fundraising activities. Ginpangunahan ang youth expedition sa mga personnel gikan sa Office of the Provincial Planning and Development Coordinator kag Office of the Local Youth Development Officer. Sa nagligid nga tuig, ginpunduhan man sa mga estudyante sang NUS sa pagtukod sang water system with Wash Era Project sa Layog Elementary School sa Banwa sang Maasin, Iloilo. Balita nagikan sa Kapitolyo Provincial. Kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyoman, Fia Panes Otero, Tatak RMN. Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Small, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, Reyes Avenue, Poblacion Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, JC Zulueta Street, Poblacion South, Oton, Kagakilas Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
2: Tatak RMN
5: Super Fiber, pinakabago kagipiktibo nga produkto para sa hindi regular ko normal nga pagpagwa sa aton mga higko. Ginimo ni pagi sa nagkalainlain kag purong ingrediente nga nagalain sa oat fiber with fiber, spirulina powder, mixed fruits kag vegetable fiber, apple, pectin, cordyceps, mushrooms kag lainlain nga klase sa mga berries. Agod tagaan sa nagkaigo nga pag-amlig ang aton chan colon kag bilog nga gastrointestinal tract o congat para sa posible nga problema sa constipation, pagtugas ang ulcers or pila sa chan kag colon, obesity, manubo nga immune system, mataas ka blood sugar, mataas ka bad cholesterol level, kapagkatugas ang cancer sa colon. Super Fiber, epektibo kag garantisado nga proteksyon sa matinlo nga colon kag regular nga pagpamuhin. Super Fiber, another quality product of Life Extension Philippines, mabakalini sa mga butika.
2: RMN News Panahon.
1: Sekta pinakauli nga lakat sang panahon upod sa pag-asa, Iloilo upod ta dyan, Baron Jan, mayong aga.
10: Hello sir, mayong aga kag sa aton man mga tagpalamati. Latest nga weather update naton sa adlaw sa nga Thursday, May 28, 2026. Based aton nga update sa ginamonitor naton nga bagyo, si Tropical Storm Jangmi, may kalayoon nga 1,195 kilometers east of eastern Visayas. Maximum sustained winds nga 65 kilometers per hour malapit sa iyang sentro. Kaga gustiness nga pwede maglabot sa 80 kilometers per hour. Nagadalaga nini pa north-northwestward at 20 kilometers per hour. Ang ining bagyo, gine-expect na ton nga magsulod sa par, possible siguro karon sa gabi or buwas sa aga. And once magsulod siya sa aton nga par, gaantay ni siya local name nga si Doming. Once magsulod na siya sa aton nga par, gina-expect pagid na ito no, nga mag-intensify pa ini siya sa isa ka typhoon category. Medyo good news lang kay daw manubo ang chance ano, nga mag-landfall siya sa aton nga pungsod. Pero despite nga ano no, wala magid siya maging direct tagid nga epekto diri sa aton nga landmass, pero ang craft sininiya no, or mga extended niya nga clouds nag-apekto na ini sa may eastern section sa Mindanao. Ang ato naman nga southwesterly wind flow nag-apekto naman sa may Palawan kag sa may western section sa Visayas kag sa Mindanao. So sa mo naman niya nga sistema, diri sa aton sa western Visayas sa may bahin nga Magulugalom, tubtob magalumon nga kalangitan ang aton ma-experiencehan sa buong adlaw. Kag may mga tsansa sa mga isolated nga mga pagulan, pangilat kag panagob. Ang hangin mahina tubtubaganagan sa direksyon na nabagatnan, nakatundan, tubtob nabagatnan. Muni ang magadala sa makanay tubtob kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature na ton is 26 to 34 degrees Celsius. Forecast ng maximum heat index naton pwede maglabot sa 42 degrees Celsius. Ang adlaw magabotlak 5:26 sa aga, magatuno din 6:08 karon sa hapon. Ang neto nga latest weather update, ako si John Baron. Maramugid nga, salamat.
2: RMN News Panahon.
1: Maramugid nga, salamat John Baron, nagikan sa Pag-asa, Iloilo. Hari na pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal ang Nance Liniment Oil. Mayugid ini sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit kana paralisar nga mga kaugatan. Pwede man ini nga panghaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga surok-surok, sa mga nasipon, sa mga napungtan. Pwede nga gamitan Nance Liniment Oil. Kag sa mga cases dira sa nga dengue sa ilang nga mga lugar, kuanao gasugod ng ulan-ulan, pinanika ka adlaw nga ulan-ulan kasi may alat na naman sang dengue, no? Para nga ni makagat sang lamok, dapat magwa sa balay panghaplas Nans Liniment Oil. Isang kap ini nga NEM3, kilala kang epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amuning ginagamit nila ito ganiliwat para hindi kao pagkanton kalamok, magwa sa balay, panghaplas kao Nans Liniment Oil. Mabakal nyo ini sa mga butika sa Bilogay sa Sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Another quality product ni Tita Arlene, sang Herbs Med Pharma Corporation. Dugang pagid nga balita, balita naman sa patag sang hinampang. Oklahoma City Thunder daog kontra sa San Antonio Spurs 127-114 sa ilang Game 5 sa Western Conference sa Finals. Kasama mo sa balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
11: RMN News Sports.
12: Balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kaluan sang new and improved Nan Super Plus maskin paipitibo kag maskin pabasko gintingo mag mangustin plus guyabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik nga lawas at lawadlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kag palangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Abansin na sang isa kadaog ang Oklahoma City Thunder matapos ginluto sang San Antonio Spurs 127-114 sa ilang Game 5 sa NBA Western Conference Finals Mayo 27. Nagpanguna sa kadalagan sang Thunder si Shai Gilgeous-Alexander matapos nagkamada sang 32 points kag 9 assists. Nagbulig pagid sa Thunder si Alex Caruso nga may 22 points kag Jared McCain nga may 20 points samtang 24 points kag 6 assists ang ginbalag ni Stephen Castle para sa nalutos nga Spurs. Ito naman ang Game 6 sa Mayo 29 sa home court sang Spurs. Proteksyonan ang lawas sa natural nga pamagi, piliang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete, Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
1: Alas 5.26 ang oras dere sa aton nga pagpangalagad. Nakita user sang Evergreen Herbal Capsule.
13: Sa kung wala po ko naka kagamit sang Evergreen, ang ako nga ta, ako magigasak. Hindi kid ako makahigda nga nagatikilid bala sa right ko. So, taubong, 90% magigid ang ako nga pagtulog nga nagatikilid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
14: So, subong makatulog, mayon ang tulog mo.
13: Yes, yun okay. Akong tulog. Oh. Wala akong hyperacidity. Hindi ang muscle spasm ko, wala na. Hindi makapindog na ako nga, dango strong na lang ako nga pagpindog. Mrs. Remy Sintinalis, patong-patong haniway.
1: Nabatian user ta, Evergreen Herbal Capsule. Pang-cleansing, pang-nourishing, pang-balance. Nagalimpyo, nagpapakon, nagabalance sa mga sistema sang aton siningalawas. Ano ba nang ipikto sang Evergreen Herbal Capsule sa aton lawas? Ang sobrang ginabuhinan, kagang kunang ginadugangan. Ano ang sobrang dapat buhinan nga nagkabangdan sang balatian? Ang sobrang sugar, sobrang kolesterol, sobrang uric acid, asin, fats, mataas ng creatinine, dapat nikawan nyo ang constipation. O rin kinatawag yun o Crispin Hicko ng mother of all diseases. Ano naman ang mga kulang na dapat dugangan ng nagresulta man sa nagkalain-lain ng mga balatian? Ang kakulang sang vitamins at minerals sa aton sininga lawas. Dapat ang lawas ta, bastante ginpirme sang vitamin A, C, E, potassium, iron, magnesium, kag zinc, radioman binroy.
5: Ang Evergreen Herbal Capsule gin tingo bininga pwersa sang pito para sa kayong lawas. Kumpleto ang benepisyo ang mga sangkap turmeric for managing general inflammation. Saluyo itong GBT and Beauty Vegetable, Malunggay the Miracle Vegetable, ang palayan ng Ultimate Blood Purifier, Wheatgrass the Green Blood Therapy, Barley Grass APH or Acid Alkaline Balancer, and Vitamin C the Healing Nutrient. Quality product of the Kiko Alternative and Health Food Center, aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal ini sa mga butika, malapit sa inyong mga lugar. Tumarkita sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, katimbang naton sa ikayong lawas. Sa dugang nga kasayuran, mag-contact kay Doc Crispinico sa numero 0910-126 4595. Tag sa aton nga hello attorney pamangkot sang tag palamati kun bala ano ang mga layi nga nagaproteher sa kinamatarong sa mga kababayan sa Pilipinas. Kasama mo sa balita Radyo Man Joylin para onda.
15: Hello attorney.
16: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark Piad kung bala ano ang mga layi nga nagaproteher sa kinamatarong sang kababaihan sa Pilipinas. Attorney?
17: Well, ang isa sa mga leading laws naton is the Magna Carta for Women, which is amone ang isa sa mga layihin na naghahatag sa equal opportunities sa mga babae sa mga lalaki, no? Tapos din syempre isa sa mga most recent legislations, no? Well, aside sa regular niya, pati ang mga violence against women and their children, tapos din ang isa sa mga pinaka latest na layina doon specifically protecting women is ining ginatawag natin na Safe Spaces Act, no? Or otherwise being referred to as the anti-bastos law.
16: Hibaloon kagintindihon ng aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyoman Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
2: RMN.
5: Mga kasama ring good news para sa inyo no mo kapalangga, si Lolo kag si Lola mo, ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso. Ara na sa inyo mga butika ang Soft Touch Wonder Oil. Mahilmay ni kada basta-basta ang ingredient nga ginpaidalom sa maidid nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanag sang panit, nagapakupos ang singaw kag nagapatubo sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas man sang collagen. Ang eucalyptus nagipalayo sa kagat sang lamok kag sapat sapat, mayuman nga pangontra sa arkis kag katol-katol, dalasang fungus kag skin infection. Nagapalo gini sang pungot sa ilong kaginawa kag nagapapalik man sang pilas. May virgin coconut oil para kutis guwapo kag guwapa, makabato sa artista mangin kutis bata ka pa. May rosemary oil nga nagaparelax kag nagapamuhok sang tulog. Ginabuligan dula ang kurinot naton nga mga panit gani, mag Soft Touch Wonder Oil, balanyos nga may vitamin C. Ingagaw na kay bago pa lang pero paubos na ang Soft Touch Wonder Oil, haplos na mula sa puso. Mabakal sa mga butika, kagya sa may Merimart Mall, available dira sa main entrance ng Activity Center. Pwede ka man kabakal online, check mong FB page nga Soft Touch Wonder Oil. Kagmayong aga sa aton nga mga mangunguma, sa aton nga mga agripreneur, sa aton nga mga kasaka. Exciting gid ini ang Iloilo New Agri kag kubuta, nagahatag sa pagpasalamat sa inyo dedikasyon kag pagpakabudlay. Makigbayin sa kubuta kagapay sa mangunguma para sa masanag nga agrikultura. Isa ini ka raffle promo sa di may chance kag magdaog sa mga dekalidad kag syempre brand new nga kubuta products. Bisan sino magbakal sang kubuta equipment genuine spare parts, makakuha sang raffle coupon. Sa every 3,000 di mo nga bakal, may isa ka raffle coupon. Pero kung dako man binaklan mo, damo man nga raffle coupon. Kung damo raffle coupon mo, dako man chance mo nga magdaog. Kung may raffle coupon ka na, sulatiin na sang pangalan, contact number kag official receipt number, kag ibutang sa designated drop box sa Iloilo New Agri o kon sa mga outlets. Ang raffle draw pati kayo noon sa December 5, no? Sini nga tuig sa Ina Farmers Learning Site in Agri Farm sa Barangay Kewan Kalsada, Barotac, Nuevo, Iloilo. Ang mga grand prize, isa ka brand new nga traktura, bago nga traktura. Ang second prize, isa ka kubuta rice transplanter. Kaya third prize, kubuta special power tiller. Magluwas ni, may mga exciting man nga mga premyo pagid nga sarang mo madagan. Gani, magpasakop na sa raffle promo sang kubuta kag Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated.
1: Kagamisay na lagi kan sa

0: para nga makaboliglikaw sa mga cardiovascular diseases. Vitamin A pa nga nagaprotekta sa nga cornea sa aton nga mata kag taas man ini ang iyang level sa nga antioxidant agud nga malikaw kita sa risgo sang pagkabulag. May vitamin A pagid nga nagahatag proteksyon sa aton nga panit batok sa UV rays sang adlaw kag nagasuporta man ini sa aton nga immune system. Sa sakit nga nagbatsagan, may Dr. Pinoy nga madangpan. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, masaligan mo sa tanan nga tiempo. Mabakal na ini sa ABC Pharmacy kag sa tanan nga mga butika malapit sa imo nga mga lugar o kon sa inyo nga mga lugar. Kung ang informasyon, mag-contact lang kamo sa numero 0948-5876-329. 0948-5876-329. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pagbalik na lugay na ay madarag ko na nga mga balita lokal. Alas 5.34 na sa kaagahon.
1: This Time Check is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap. This Time Check is brought to you by Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo. This Time Check is brought to you by Kelly, Popeye Kelly, para everybody, every bubbly.
2: This Time Check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoth, Humok, ang tigang aplema, afford pa.
1: This Time Check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na, up to 3 times faster versus Alaksan FR, new Alaksan Extra.
3: Sample Plus Gold.
4: Ako gali sa Rhea. Akong red la, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya gali. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayog it ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako na operahan. Normal ang akong nga regla.
3: Sample Plus Gold. Bakal sa mga butika.
5: Mighty C, alkaline na vitamin C.
6: So si Ricky, isa ko ka guard. Sige ko pulang. Buti ko buntag gabi mo. Nang lunch ako nga kubra. Alutugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, the best gate pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C, mabakal nga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Nagapalanturong pala ang imong panulukan.
2: Magalingin pala ang imong nga uha.
1: Masami nagkapangihi.
2: Masami ginauha.
1: Masi may diabetes ka na ha.
2: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Ang may powerful compact.
1: Nga nagapanubo.
2: Sang imong blood sugar.
1: DTX 500.
2: Garantisado.
1: DTX 500.
0: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Maya. Misis ko sa ovary. GCM na gali. Try ko gininom ang Sample Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear gitang ako ng ultrasound.
0: Sample Plus Gold.
2: Mas pinalakas.
0: Pinagaling.
2: Pinahusay.
0: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Herbal ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis kag kun ano pang balatian.
6: Nance Herbal Capsule
5: may kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika.
7: That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Lady's Choice.
0: DTX 500.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ilang score gani?
9: 470.
8: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa
9: ilan agad. Na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
0: DTX 500.

0: Jen Caglota tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, panakas. At gaganda ka pa. Okay, sa bagot ka.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
2: Pride! Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
1: Supple Plus Gold.
6: Oh, si Arlene, may aragin ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sa Santon Plus Gold na pamatudaan ko ng epektibo git ang Santon Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mamakal sa mga butika. Santon Plus Gold.
7: Vita D Plus Coffee Mix. Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi Mushroom kag Mangosteen Fruit Extract.
8: Mamahal sa mga butika.
9: May problema ka ba sa imo pagpamuhin? Mag-super

0: Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Konsiyansa sumag sa kasudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kag pagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kapa active, kagapa sharp sa mind. Kag may kulat.

0: say mo sa mga malalaki baka mamatay sa sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inumadlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Your bill, sir.
2: What? 40,000 pesos for dinner?
1: 1,400 only, sir.
3: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
1: Your bill, sir.
2: Order for more. Dessert?
3: EO. Love your eyes.
4: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
5: Sa opisina, pwede ka wala ng atubang sa computer?
6: Grabe, git akong mata. Pirmi malabo akong kiss, ah. Masilaw pigit sa screen.
7: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akong mata tungod sa sige gamit sa computer.
8: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
6: Sanggit try ko ang iBerry Gold. Napatyagan ko nga mas klaro akong panulo. Pag imbi na dasig kapulun akong mata.
7: Salamat.

0: kontak sa mga suking butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. This newscast is brought to you by Herba Strong, Ginhimo sang Unilab.
1: This newscast is brought to you by iBerry.
3: Ako si Regan Pambrawan at isa akong COVID survivor. Nag-take ako agad nito with high dosage. Ang bilis ng recovery ko at yes, negative na rin ko. Napaka-effective ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: Pinoy's Squalene Capsule.
6: Ano bala kuno ang rason niya may dugo sa imuhig ko?
7: Pwede nga ulcer, pwede nga hemorrhoids, or pilas malapit sa imo nga ginaguan sa aton nga pagpamukin. Salamat, kids, sa oportunidad na ginagawa.

0: any other discomfort sa aton nga lawas.
1: Dr. Pinoy's Qualing Capsule.
2: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Namakal sa mga butika.
1: Vita C, alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC, efektibo.
1: Vita C, mabaka sa mga butika.
4: Alas 5.42 ang oras diri sa aton nga pangalagad. Na sa RMN, unang radyo, unang balita.
5: Radyo Man, Eric John Pamplona.
6: Eric John Pamplona.
5: Kag Radyo Man, Benroy Bernal.
6: Benroy Bernal.
5: Back to back sa unang radyo, unang balita.
7: Life Extension Vitamin D3. Pataason ang vitamin D3 level sa dugo para magkabato sa anuman nga klase sa balatian na bayan na makamamatay nga cancer. Mag-inom at least 2 ka kapsula sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctor sa syudad kag probinsya. Ang numero 1 da super vitamin ni Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3, mabakal sa tanan nga branches sa Life Extension

0: Vision Clinic kag butika malapit sa inyo mga lugar. Magbisita man kag mag-avail sa libre nga medical consultation ko po ng mga medical doctors sa Life Extension Clinic. Hindi na pagulatan nga maglala ang balatian kag magdako ang galastoson sa hospital. Kadto ka sa Life Extension Clinic samtang sa may lower ground floor Robinson Small J. Dillon City at sa Iloilo, Tagbak Distrito sang Haro, poblasyon sa may istansya Simeon Aguilar Street sa may Pasi, SM City Iloilo, Bangga Dama sa Santa Barbara kag JC Solita Street sa may Oton. Kaupo ninyo ang Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation kaupo ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the signs of longer life.
1: Unang balitang kailangan mong malaman, mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita, unang radyo, unang balita.
2: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga. Unahon ta ni Radyo Band Binroy ang pinaka-latest sining middle tally sa nagkaparayon nga palarong pambansa dito sa may Agusan del Sur, o kung sa diin ang Western Visayas ang ara sa pang-apat nga pwesto. O medyo manubo ang ating standingaw. Nagligad, nag-number 2 na kita, nag-number 3, but subong, naraog na naman kita sa number 4. O, halin sa ikatatlo nga pwesto, nagpanaog kita sa ikanapat nga pwesto sa nagapanayon sining palarong pambansa 2026 dito sa may Agusan del Sur. Ang latest nga middle tally ang region 6 mga karadyuman ang may arasang 7 ka gold, 10 ka silver kag 10 ka mga bronze medal. May kita may nakuha nga gold abi kahapon. That is why kinalapawan kita sang region 7 nga may 8 ka mga gold, 8 ka silver kag 7 ka mga bronze medal. Samtang ang Region 4A may ara na subong sang 13 golds, 13 silver kag 9 bronze medal. Siyempre ang nagapanguna nga Tiger Mimanis na nagapanguna nga National Capital Region nga may ara sang 20 na ka mga gold, 11 ka mga silver kag 17 ka mga bronze medal.
0: Makita mo gidang kinalain kag ang advantage ka kwa na ka National Capital Region kay bisan bisan sa athletic subong ang trend Radyo Manirek no ga compete ng National Capital Region unlike sa mga previous nga palarong pambansa nga dominated ni permis ang Western Visayas no kagiban nga mga region pero subong ang NCR grabe pagid pag step up nila. So kung tanaw mo ang trend daw medyo gasaka gataas nga gataas ang ila sinigaban si when it comes to gold medal tally.
2: Ang iba na binabantayan nila kung ano maging performance ang Western Visayas kaya nabugusan subong sang Iloilo, Capiz, Antique, Aklan, kag Guimaras. No? Kaya kita, 5 provinces kita, Radyo Man Binroy. Sa pagbulag naton, or sa pagbulag ay isang 5 ka mga provinsya sa Negros Island Region, kon NIR. First day sang palarong pambansa, napuasan kita sa NIR. Pero subong, ang Western Visayas, number 4, but na number ano ang kwana, number ano ang NIR, daw medyo layo-layo.
0: Tikibala mo sa NIR. Umpisa pa lang, nakauna sila, siyempre depende sa event, no? Tiko nakauna, kaya kwasang gold sa medal tali, mauna kagiman. Ara gyud sa taas naka number 2 number 1 pa sila gani naka
2: gasundan ay malang gili kita Radyo Man Binroy.
0: Gali kay una na sila nakakuha sa aton Bulawan tay isang uli third day.
2: Ara gyud ko ano ara gyud ang latest to kay may as of 11 PM kagabi. Ang National Capital Region mayra sang 24 golds, 15 silver kag 21 bronze medal. Ang Region 4A nga among kalabarson amo ni ang Cavite, Laguna,
0: Batangas.
2: Batangas, Rizal kag
0: Quezon.
2: Quezon, no? Abera sila sang 18 golds, 16 silver kag 10 bronze. Ang Central Visayas number 3 nga muni ang Cebu may 13 golds, 11 silver kag 10 bronze. Number 4 kita nga may ara sang 9 golds, 14 silver kag 10 bronze medal. Samtang ang Negros Island Region o kon NIR may 7 gold, 6 silvers kag 3 bronze.
0: Grabe ka competitive. Grabe ka competitive man ka NIR no. galing kong sumagay, ti ang mga atleta nila, mga...
2: Amo na, Radyo Man Binroy, hindi mo na kita maasiasihalin sang una.
0: Oh.
2: Kay Kabaluka, ang mag-upod ang Negros kag ang Panay, ayawan gid man iyang iban man nga mga region.
0: Kaya makon mo sa medal tally ni, kay siyempre, separate sila. Ang pito ni nila, iatag mo di sa aton, ganang bertotas ni.
2: Correct.
0: Di ba? Kag mabudlayan ng kuhan ang kalabarson permi sa aton, ang Region 4A, kakabudlayan permi ni sa second spot, no? Galing kay ti, nagbuka kita, pero anyway, ti okay lang man ha, away man sa problema. Galing doon, naghina-ina kita subong sa athletics, kaya ang baltagan eh, kita mo man ang mga results eh, no? Sa athletics, nga isa sa pundasyon nato na di gabakas man in IR mo. Sila may mga ara man to, na iban niya mga region, nang baltalap-talapta na, hindi mo na ma-dominate subong kay kanya-kanya, kundi nang din sila mahina dito, sila gaya invest Radyo Man Eric mo, ang mga regions ngayon eh.
2: Correct.
0: So, that's why nga dapat step up kita, Permi.
2: Sige lang, may pinapakaan daw ang nabilin, no? Asta ka mag-labot kita sa mga championship games, sa mga bowl games, no? Isa sa mga ginapabugalta, ang ato niya ng mga team sa mga bowl games, Radyo Man Binroy, ang makadaogman
0: ang...
2: sa mga hampang.
0: Ato niya mga baseball, wala pa pierde. Ang basketball tang St. Roberts, nga nag-represent sa St. Roberts 2-0, wala pa sa pierde sila bracket. Pero tinubungguo nila ni in ang National Capital Region, kagang Davrao. Sadya ni.
2: Si Juan Iblao, si Rose ni Blang ang point guard.
0: Point guard niya, si Elijah Rose, taga... taga Aklan na siya.
2: May lang, pero sus Mario Sip Santisima, mga pull-up jumper niya, mga lusot niya.
0: Tagipusoon ka,
2: player. Kwano, ang LA Tenorio of Western Visayas niyo. Amumanabi ang Kwan, amumanabi, pero mas nubo pagin siya kay LA. 5'8 niya si LA, niya daw mga 5'5 na ni 5'6.
0: Ibig sabihin nila nga isa pa yun nga si Villaluna, nga point guard ng gamay pagin, taga Negros na. Sila ilang atsimpo, nakapa-champion na sila sa kwan, sa palaro, sa elementary sila, tingin ko sa St. Roberts, amo ng backup point guard subong, pirti yung mga kabataan pampangon.
2: So, bantayan ta, mga karadyuman, ibang pagiging mga bowl games, ang football, kasi usually nagka-champion kita. Bantayan ta na, no? Update lang inipirme sa aton siling medal tally. Hindi nga in-IR lang yung bantayan ta kung din maglutsanay. Dapat halin to sa number one. Iba yan nagalantaw. Dapat hindi lang kita maperde sa in-IR. Hindi, dapat tag-untagin din. May ilan na yung in-IR kaya nagtinguha man na sila. Tinguha man kita sa aton. Marangati magdamo man ang aton sining mga medals nga mga
0: tinguha kita yung mag saka pagid muna yung pinaka-importante na
2: kaya karong mo nagapili tara ka bantayan tayo kontrahon kasi kita pa ang marimalaso muna ka dapat concentrate na yung sampang para nga ti papakita lang ang best mo bla kumanapin
0: rin. Sa biyak kabahin sa ilo kita diri sa mga balita lokal, si Pavia, ang chief sa nga Pavia PNP, nga si Police Major Brian Alamo, bao lima palang kaadlaw Radyo Man Eric, gin-relieved na sa pwesto. Wala pa makapagwa statement ang aton sining Iloilo Police Provincial Office as to sa kung anong rason, no, sa pag-relieve sa sining... isa man sa mga performer nga police, no, diri sa may province of Iloilo, pero wala pa rin nag-init ang buli ni Alamo sa may Pavia, ay ginkakas na.
2: Mga kwan pala, mga isa lang ka
0: 5 days
2: simana, no?
0: Way pagani.
2: Pagani, no? Ang kwan ni, ang natabo ni Radyo Man Binroy, may gin-raid sanday police major Brian Alamo, sa naligad lang adlaw, ay value individual ini, it's IV ini, it's VI gali, it's VI ini, kaya nagpan, ang trupa, dira sa may Pavia Municipal Police Station. Pero kita nagkamba nga naangot na diyan sa pagdakop. Kasi may pagani makapagawa statement ang
0: IPPO.
2: So man ang Prusix. Kung ano naman ang rason, nga naging relieved naman ni si Police Major Brian Alamo. Nagligan to do, damo to sila nga napang-relieve. Lima palang kadlaw.
0: Gin-retraining ato sila iya. No?
2: Tatapos naman tong refresh.
0: Pero as to sa performance, doon wala man tayo may nakita sa pututan, di ba? Pati mga makawat o sang kanding. panglagas to ni alam mo.
2: Pati ganito ang nagi
0: pati mga
2: dudoto sa mga kwanto bla, mga superheroes.
0: Oh, sa mga superheroes to pinangguban ng mga tuntong mga kabataan to labutin ni alam mo. Ang mga tanan nga mga tuntong da sa pututan, ang mga durugista da sa pututan ginapanglaris ni Palom ni alam mo. Pating patrol car nilang perte kigko kaga mga gupi na ginpakayo ni alam mo. Ang ila police station ginpanami ni alam mo. O, tiwala sa katapos ang iyasin nga tour of duty. Tidiri sa may pabiya, chansa na ni Tani. Kiti, ega reklamo man bla kita da sa performance ang mga police adto. O, tiari kay may aras ang isa ka police nga willing nga magservisyo sa inyo da sa may pabiya. Ti ano natabo si ni police Colonel Bayani Rasalan. Although wala pa kita kabalos ang mayor sininga rason Radyo Manila. Nanugunan ng bala kita. Base may araman sa balido nga rason.
2: I don't know, din inimahalin from IPPO ang pagparilim or mahambal naman sila from Police Regional Office number 6.
0: Pero ti, ano gadya ka special ang pabiya nga sa tanan niya may police station? Do wala man sang reshuffling?
2: Alamo,
0: nga si, alam mo lang niya ang gin-relevaw?
2: Alam mo ang pabiya namin manadiabi ng police station mo. Ti siyempre adjacent to Iloilo City. Kaya actually, ang pabiya isa sa pinakamasako ng police station ni. No? Diri sa probinsya sang Iloilo. So, bantayan ta ni kung ano ang rason kay... kinanlan ko rin, video may explicar ta ni. Kiti, bago pa lang nagpungko, relieved na yun.
0: Yung mga ini ano, mga...
2: Ano ba ginbato yun isang, isang pagani. Kaya usually, Radyo Man Binroy, kung magipapungko ka o hipi, nagahatag na ang IPPO sang...
0: hindi man nakapungko kung hindi gusto sang...
2: Kaya usually, abi ang procedure sinidere sa pag... butang sang chief of police. Una sila ma kun irisla na ang chief of police. Ma-kwan na sa ma courtesy call na sa LGO ang staff sang IPPO. Amo ni may bagong hiping amo ni ang ipabulos dira. Usually ang mayor tinagahatag bra na sa sang kwan, naghatag bra na sa sang chance man, isak bulan. Kumagi okay na malang na siya na malang na Radyo Man Binroy ang ginahimo lang nga
0: i-full pledge sa malang
2: na dahil sa malang na kayo usually ginahimo anay da gina officer in charge ti kung magustuhan sa mayor ti munay tinero siya dahil pero kung hindi ti after a month or 2 months pwede mo manaka pwede ka manaka request sa IPPO nga isla naman pwede at 5 kadlaw doon hindi manima intindihan nga 5 pa lang ani kadlaw kaya pagkatapos sa pagpungko ka isa da within 5 days gani na kapatigayon sa nga
0: five-month
2: operation.
0: Alam mo yun yung mga mayo ng mga officers. Ti, amo na gani, wala man sila sa mga ginaubrada. Kaya ti, women sila ginatagaan sa assignment. Taga, yo break ini mga mayo ng mga officers kay matrabaho na sila iya. Sobra pa gani iya sa operation ng ila sila iya nga trabaho.
2: So, iba loon ta niya. Subong iya nga daw. Ano ang rason siya ni? Manabaw bala or madalom ang rason? Kung nga ang 5 pa lang kadlaw na si Police Major Brian Alamo at na-relieve tayo sa pwesto. Samtang sulit permit lang ano yatan sang driver sang salakyan nga gingamit ni Councilor Shen Marie Mabilog sa nagdigan nga daw sang Domingo kung nagparatong-patong ang problema ni sa
0: nagululuwa
2: ni
0: naglulukmat ang sakit
2: sa simple nga pagsiplat mga karadyuman sang mga kwan manaton mga vigilant manaton nga mga kauturan sang salakyan nga gingamit kaya naka-parking dira sa GT Mall sa Mulo, tinaka-red plate mo, siyempre, mga vigilant nato yung mga kauturan. Picturan gina yung Radyo Man Binroy. Kaya siyempre, ginapasa dira sa remen. No? Di, pag double check sin si Councilor Shen Marie Mabilog ang nagagamit, hambal niya ganit, may trip ticket sa kunong ginauyatan.
0: Kaya wala pa man napagwa ni, nagligad pa ni.
2: Kaya holiday kahapon. Hambal niya, nga subong kunong adaw ipakita yan yung trip ticket, kay may copy kunong aras sa opisina niya. Pero ti gumawa pagin niya o, natukiban pagin niya, akuan lang niyo.
0: Student permit. Hindi pa niya ka-drive.
2: Di mo sinigun, kung student permit, hindi ka maka-drive.
0: No, preparatory pala niya sa...
2: Maka-drive kasi na, pero dapat may professional da, ikawag mo. Pero hindi kaya pwede mabiyaan nga ikaw gina ma-drive.
0: No, hindi pwede na gani. Violation gina iya. Ti... kung public official ka, damorgani nga dapat mag-kwan ikaw, mangin ma-id-id ikaw sa mga amuni nga bagay. dapat i-discourage mo na. Hindi lang i-discourage, hindi mo giniyapagimuon. Kaya dapat mangin mo dilo kita. Oh. Pero kalaw ay na. Nga ti, matukid ba na lang balay? Nga amuna galiya ang sistema ya. Nga ti, ang imo ya driver, wala isang bisan non-proof lang, wala. Ti, pwede ba lang hindi pwede? Pwede ba lang hindi pwede?
2: Mugani,
0: hindi na yan pwede.
2: Tinatag ini kay ti, ang nagpagwa sa record si ni mga karadyuman, ang Land Transportation Office.
0: Ginawagan ni sa mga...
2: Ang iyang nauyatan ni Kwan ni... Charles La Pascua.
0: Ang mga ordinaryo tagani nga mga utod, ginawa gani nga pa bakas nga makanan-proof sila o mga profesional ang ila sini nga mga license.
2: Balan mo?
0: Grabe nga baka-baka mo, abi mo hindi lang-ulango makakuha ka sa ang lisensya.
2: Ang Kwansinibig ni Radyo Man Bidro, abi mo ano, command responsibility.
0: Oo.
2: Ginapa-drive nyo ang driver.
0: Mabalik niya sa imo gapon.
2: Student permit lang.
0: Ginaalaw yun ya.
2: Nag-hire ka mo din ya, tapos mo drive on yun, tapos why get lisensya?
0: I-allow mo ya ang hindi pwede. I-allow mo ya ang bawal. Balan mo nga bawal araw-araw wait ti mo kabalo nga maangga drive sa imo da wala sang nagakigo ng lisensya ti pwede bala na iya hindi niya pwede ang baltagan fair man ay unfair man ay sa iban nga kabudlay magpangita sang lisensya pero nagabaka mag-apply sang driver's license nagabaka sila because amoy nang requirement kung mag-drive ikaw sang Bicolo di bala kinanglan may ara ka sang non-proof or professional license kay ti madakpan ka kasang LTO ti kada ko kabudlay sang konsekwensya sini
2: nan proof okay naman na kay ti way ka mag drive ya ka
0: di pasahero wala ka manya kung kanan proof
2: o
0: private malang ya ti pwede na na ti hindi ka mo hindi yung
2: pero actually sa kwani sa government dapat professional ka gini radyo man Bilroy gani mo
0: ti gani ti mas mahapos gani pareha sa ila sa mga mabudlay naton ngoto nagatimakas kag nagahulat gani sang gusto nga tiempo antes mag drive dapat may ara kay lisensya. Kaya hindi gani pwede nga wala kasang lisensya, hindi pa gani pwede nga student permit, kaya preparatory pa lang ina sa imo sili nga lisensya ang student permit.
2: Tama na niya, kaya ba si Mambal naman si Undersecretary Jid Patrick
0: naman. Ang tsakto, sundon tabla. Ti ang trip ticket, ipakita na ang trip ticket nga ina, san-san pa ina nga pwede mo man na mapagwa gani online kung sa imo social media kung may trip ticket o kung wala, ipagwa na ng trip ticket para matapos na ni.
2: Muna promisa niya sa
0: tapos ang
2: kay Radyoman Joel.
0: Oo, dapat kagangin baklay mo to sa school supplies kay ti related ina kung gusto ang paggamit mo sang imo sini nga salakyan ipagwa man na kundi itong store to dira sa may GT Mall. Kaya mo sa nga question niya kundi in naging bakal na dapit sa GT Mall para ma-justify mo nga gusto ang korpo sang imo sini nga pagkanto na.
2: By the way, may post di si Senator Robin Hood Padiliao. Sining niya, war, gira, digmaan sa gitnang silangan na nagre-resulta ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo. Ang napipintong pagkadawit ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict. Hindi po ba ito force majeure? Ano yan ang force majeure?
0: Naglain. I-post naman na karoon ng picture mo kag ngayon, picture ni Marcolita. Kanagambal si Marcolita, budlay kung wala ka sa legal background.
2: Ang nangyayon siguro, di rin nga nadawit ang Pilipinas sa China-Taiwan conflict. Kay kalyado kita sa ang Amerika, tinagkwanto, kumbaga may agreement naman tong China kag ang US bla. Hindi nga lang, tawag nga, paano yun apektuhan ang Pilipinas sa conflict ya sang China kag Taiwan?
0: Ano yung real...
2: The force majority, but si Ningon, tungod niya may conflict yang China kag ang Taiwan, gusto ni Robin, nga hindi na siya magkanto sa session hall, makuha na lang siya,
0: ma-teleconference
2: na lang siya, ma-online na lang siya.
0: Ayan, but! Pa-tutor ka to, anay! Nag-antis mag halak ang dada!
2: Tungkol ko sa gira sa Kwan, gira sa gitnang silangan o sa Middle East, force majeure ko nun eh. Subot si Ringon, hindi na siya magkanto sa session sa Senado, kay may force majeure. Kay may gira sa... Ang mga ordinaryo kahit hindi ka mga empleyado, hindi gani, kasuray pa sa init, kaguran. Kakumute ko, makadus ng mga opisina, para nga maka-time in, time out, kaya para nga masunduan. Timo, nag-away to ang Amerika kag Iran, di Timo na magkanto si Session Hall.
0: I-post naman. I-post naman yung laman-laman yung picture ni Marcolita nga ang sa likod si Robin Padilla nga nag-ambal si Marcolita nga budlay kung wala kaligal background.
2: Ang bot siya nang nag-post or si
0: Siaguro eh. Siaguro eh. Kaya kung staff ya guro, hindi mo na mag-post ang amuna.
2: Ay, ariwa.
0: Would you think ma-post ng staff ya sa amuna?
2: Matita. Matitas ang nagagamit Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3.
3: Roberto Guerra, Senyor. Mag-84 na ako sa Mark. Lumayan ng tubo sa likod ko nga bukol.
4: Aha.
3: Daw man sis balaw. Rihigan ni si Tano Kukal. Life Extension D3, D3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, nagbuswang. Hasta sa magayad. Tiktibo ba niyo?
1: The doctors recommended brand ganay Itatak LE, Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Na, ba't yan yung user ta? Life Extension Vitamin D3. Uso niyo bilang mga bukol-bukol niyo. May mga bukol-bukol kamus lawas niyo. Yung ninyo bala, Life Extension Vitamin D3 adaw-adaw. Pero dapat, consistent ang inyong pag-inom sang Life Extension Vitamin D3. After pilanaka-simana, hindi may saan kabulan, ma-feel nyo na nga may alibyo sa inyo silinga lawas or may alibyo pagkupos no sa inyong bukol sa lawas. Kaninumbid, Life Extension Vitamin D3 adaw-adaw. Among ini ang pinaka-rekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag provinsya sang Iloilo. Meron ikaw hypertension, meron ikaw cardiovascular disease, meron ikaw diabetes, no? Kag kon may cancer, no? Kadto Life Extension medical clinic and pharmacy. May mga doktor dira nga libre lang nga mag-atubang sa inyo kag makarekomendar kon pinaka soft gel sang Life Extension Vitamin D3 ang inyo sininga gabiton. Kadto inyo lang sa lower ground floor sang Robinson's Mall, J.D. Leon Street, Iloilo City. Tagbak haro sa Estancia Iloilo, sa Pasig City, sa SM City Iloilo, kag SM City Bacolod, dira sa Santa Barbara, kag sumuman sa San Miguel, Jordan, Guimaras. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why na kami chimpo, dira sa aton nga pagpangalagan. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo.
0: Ako si Radyuman Benroy Bernal.
2: Ako naman si Radyuman Eric John Pamplona.
1: Tatak RMN.
5: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
1: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
6: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Ang balita na ito ay hatid ng Hinebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Hinebra.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Ako si Cherry, isa ka full-time virtual assistant. Halos 24/7 ako nga bugtaw sa trabaho. Pulaw kag stress everyday, isan ara sa balay. Ibalan ko nga bangod sa stress, ginaubos ini ang nutrients so sa lawas. Gani subong, stress tabs ang ginainom ko. Upod ang insakto nga diet kag exercise, nasabulig ini sa akon nga mabalik ang nadula nga nutrients. Parehas ang iron, vitamins, kag niacinamide para fresh. Kag focused gihapon bisan stressful ang VA. Gani, kailangan nyo man mag-stress tabs.
13: The bottom of the problem is that you know that stress tabs is simple to persist. Consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and fresh.

0: usare l'Axara. Penor's extra strong, the number
1: one extra strong beer in the world. Drink responsibly. Discover the beauty of playing greatly with Newstar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Happy!
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
7: Oras alas 8 o kon alas 6:08 sang aga.
6: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Niyari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN Straight to the Point News. Straight to the Point Headliners.
7: Driver sa nagkontrobersyal nga service vehicle ni Councilor Mabilog, student permit lang ang Bitbit Santo sa record sang LTO.
8: Iloilo Provincial Capital balik na sa 5-day work week sugod sa bulan sang Hunyo.
7: 10-month-old nga ido nga si Butod gintiro kaginpatay sa Dumanga si Iloilo.
8: Pagpatukod sa Boracay Bridge Project, hindi na ba na yun sunog kay Aklan Governor Miraflores.
7: Balita Nasyonal, 4 ka simultaneous manhunt operations bato kay bato. Ginpatigayon sa motoridad. Reklamong obstruction of justice bato kay Padilla, iga-file man sang CIDG.
8: Sa international news, draft deal sa US magaresulta sa liwat kapag bukas ang Strait of Hormuz kag mapauntat sang naval blockade suno sa Iran.
7: Sa negosyo, Pagcor naglunsar sang 24/7 nga headline o kon helpline para sa mga tao nga may problema sa sugal.
8: Sa hinampang, Joe Mazzola giringadlan bilang NBA Coach of the Year.
7: Sa entertainment, kay Soto kag Riri Madrid ginkasal na.
8: Sa extra wow balita, teknisan sa New York nagabaton sa malapit 400,000 pesos nga sweldo kada bulan pagi sa paglagaw sa mga ido.
7: New York taguray.
9: Magkamulan ni Radyo Manuvi, bayaan ta ka di dayo.
7: Ako, bayaan ta man ka. Pero dalonta ka, kay ikaw nga akong guyuron.
9: Kuno nga lang ako, kuhita ko kung malakat kay maupod ako.
6: Tatak RMN.
7: Matahom ang Iloilo, malambing ang mga Ilonggo. Ini ang RMN, straight to the point.
8: Mga garadyuman, ari kita sa adlaw ng Webes, Mayo 28, 2026.
7: Buas, sweldo na. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyuman, Novi Malion Guaso.
8: Radyuman, Regan Sugabo Arlos.
6: Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Sa Straight to the Point, RMN News, panahon.
10: Maayong aga mga karadyo man, ini ang lakat sa panahon sa Bungadlaw. May pagulugalom na may dalang isolated ng pag-ulan ang mabatsyagan apang magapabilin sa gihapon ang mainit kagmapaang panahon sa udtog kaghapon diri sa Western Visayas. Base sa pinakauling datos na gikan sa PAGASA, southwesterly wind flow ang nag-aapekto sa Palawan kag sa western section sa Visayas kag Mindanao. Trough naman sa tropical storm Jangmi ang nag-aapekto sa eastern section sa Mindanao. Sa karon, ang tropical storm Jangmi ang ginamonitor sa Guwa sang PAR. Ginalauman nga magasulod ini sa Pilipinas karon sa gabi o kon buwas sa aga kag bagatawgon ini nga bagyong Doming. Manubo naman ang chance sini nga maglandfall sa pungsod. Mangin mahina, tugtog makasarangan ang uyupsang hangin sa rehiyon, nga may dala nga makanay tugtog makasarangan nga mga pagbalod sa karagatan. Ang temperatura sa Iloilo, Subong, Adlaw, Yara sa 26 to 34 degrees Celsius. Samtang ang maximum heat index, Subong, Adlaw, Yara sa 42 degrees Celsius. Ukon, Yara sa Gihapon sa danger level. Ang adlaw, nagbutlak la 5:26 ining aga, kag magatunod la 6:08 karon sa gabi. Inyong update, halin sa Pag-asa Iloilo, Radyo Man, Fia Panas Otero, Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
7: Oras sa 6:12 sa aga. Sa detalye na sa aton balita nasyonal o kung lokal.
12: Mga ka-radyo man, student permit lang ang nauyatan sa driver sa salakyan nga gingamit ni Councilor Shin Marie Mabilog sa nagkaligad nga adlaw sa Domingo. Nakilala ang driver sa salakyan nga si Charles La Pascua matapos nga nakuhaan sa litrato sa isa ka concerned citizen sa nagparking ini sa GT Mall sa distrito sa Molo. Santo sa records ng Land Transportation Office o kung LTO Region 6 na ibaluan nga student permit lang ang nauyatan ni La Pascua kag wala inisang record sa ahensya. Ginatingwaan pa nga magkuhaan sa RMN Iloilo sa sabat si Councilor Mabilog kag ang driver nga si La Pascua.
7: Sa kangot nga balita, ginpasali ni Councilor Shin Marie Mabilog nga may trip ticket siya sa paggamit sa salakyan sa gobyerno sa tunagligad nga Domingo. Sa mensahe ni Mabilog sa RMN Iloilo, ginpayag niya nga may kopya siya sa trip ticket apang yara ini sa iya opisina. Nagpasalig ini nga ipakita ang kopya subong ngadlaw. Inang pahayag ni Mabilog matapos ginquestion kung nga nakapark sa GT Mall ang salakyan nga may logo sang Iloilo City Government sa adlaw nga Domingo. Sa mga adlaw sunod sa konsehal, puno ang iya opisyal nga lakat kag nagpamakalman ini sang gamit sa iya ipanagtag nga school kits para sa mga estudyante.
12: Sa piyak gabahin ang pagwaan sa bagong executive order ang Iloilo Provincial Government na nagkatapos ang compressed work week arrangement para sa mga empleyado sa Kapitolyo. Sa idalom sang Executive Order No. 064 Series of 2026, gindula na ang 10 ka oras nga compressed work schedule. Ngauna nga ginpatuman sa idalom sang Executive Order No. 034 bilang kabahin sa matikang sa pagkinot sa enerhiya kagatong sa probinsya. Sunod sa mando, ang mga empleyado sa Iloilo Provincial Government magabalik na sa regular nga 5 kadlaw nga trabaho humalin Lunes tubto Biyernes umpisa June 1, 2026. Magapabilin ang flexi time arrangement kung saliin ang mga empleyado mahimo makasulod halin las 7 sang aga tubto las 8:30 sang aga basta matapos nila ang ginakinahanglan nga nga oras sang trabaho kag ang ila departure time ukon pagpauli ini maglapaw las 5:30 sang hapon. Sa piyak nga gindula na ang compressed work week ginpaig sang provincial government nga padayon nga ipatuman ang mga energy conservation measures sa tayon o sa taran nga opisina, ospital kag iban pang opisina sa probinsya ang mando gimpirmahan ni Dr. Albanias bilang officer in charge sang governor's office.
11: Tatak RMN.
7: Ito good news ni meaning matamat na balik kita sa normal po sa idol.
9: Nakita na nila Radyo Manovi. Nagbuhin-buhin ng gatong
7: Ang private sector matamat naman na sunod.
9: Laban-laban na.
7: Kahit government man ang inspirasyon nga ang gintuman ang limited na paggamit sang resources anay subong. Lasays, 17 sang aga. Ginpatigayon sang Iloilo City Public Information Office ang Youth Forum nga ginatawag Guardians of Truth, Youth Forum on Information Integrity, Digital Responsibility and Social Media Civility para sa 240 ka beneficiaries ang Special Program for the Employment of Students o kung SPES sang May 25 sa Diamond Jubilee Hall, Iloilo City. Ang forum nagatuyo nga mapabakod ang awareness ang Young Ilonggos nga kabahin sa responsible online engagement, media literacy kag ethical social media use sa tunga sa nagauswag nga teknolohiya kag artificial intelligence. Gintalakay sa forum ang mga topiko kangay sang social media ethics and digital responsibility, media and information literacy kag misinformation, disinformation kag malinformation. Isa sa mga participants si Denise Lian Duran sang St. Augustine School of Nursing nga nagsiling nga dako ang yanatunan labi na sa pag-identify sang AI generated content kag pagka mindful sa gina-share online. Nagpayag man si Isha Joan Gargar, grade 11 student sang Wasong College of Iloilo nga isa sa pinaka nahatag epekto sa iya among importance sang thinking before posting kag pag-check sang sources antes mag-share sang impormasyon online. Para naman kay Hana Despi sa Haro National High School, importante gid ang fact-checking sa tanang impormasyon nga ginakonsumo online. At tatlo ka SPS beneficiaries ang na-assign sa Iloilo City Public Information Office sa sunod sang 20 ka working days. Ang SPES isa ka programa sang Iloilo City Public Employment Service Office nga nagahatag sang oportunidad sa mga estudyante kag out of school youth nga makabaton sang work experience samtang ginasuportahan ang ila educational needs.
11: Tatak RMN.
7: Mayo gid kon magdamo-damo pag ginamaten nga out of school youth.
9: Oy.
7: Ang mga kabataan nga ra sa school daw hindi mo maisahan sa fake news.
9: Ayawan ka na, gabasa
7: mga matanda ka pangaway pagani.
9: Basa na.
7: Pero ang out of school ining mga boy rambol ni Blau.
9: Ah,
7: sila gid ning isa nga dapat targeton sa edukasyon. Oras alas 6:19 sa aga, break anay sa balita mga pikita mag-Santon Gold Coffee Mix ang kape nga may collagen, ginapahinay sini anting pagtuhaw sa mga kurinot kag kurit-kurit sa tunawong nga daw tigulang kita tulukon. Gani para forever young mag-Santon Gold Coffee Mix.
12: Liga na mga barangay president ong nag-atag gamay trip ticket ang ipagamit sa salakyan sang gobyerno sa adtong nakarigad nga Domingo. Kasama mo sa balita Rajuman Joel Franco.
13: May trip ticket ang paggamit sa salakyan sa Liga ng mga Barangay sa tong naligad nga Domingo. Ining palindugan ni Liga President Maria Irene Ong, suno kay Ong Shaman ang nag-obra sang ticket. Ginklaro man ni Ong ay di naka-issue ang salakyan sa iyangalan kundi sa Liga gani ginagamit ini sa mga barangay bilang salakyan. Pasalig man sini nga may attendance siya sa meeting sa mga kapitan sa mong adlaw nga nakita ang salakyan nga nakapark sa guwa sa isang coffee shop sa Buhang Haro. Ang imo na nga paglakat Domingo may trip ticket. Si Liga ng mga Barangay President Maria Irene Ong sa iya paathag. Balita nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa TYRI RMN Iloilo, Rajuman Joel Franco, Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
7: Oras alas 6:20 sang aga. Sa kay Liga President Irene Ong, kung may trip ticket ka, nga na apatan na kadlaw.
9: Kay Irene Radjumanovi, siya ang head of office.
7: Di siya naman lang na maubra.
9: Siya ang maubra.
7: Tikunway ka sa trip ticket, kag daw dako gidsan sa nga wala, tanigin ni nga gaw mo na ubra.
9: Bala mo ang iso na guwasan sang Domingo pa kapag kalunas.
7: Oo, nga hindi ka mo ka-provide na yun ni Councilor Sin Mabilog.
9: Kaya kapos malang ni picturean nyo, isa nyo sa media para hapos na.
7: Tapos sa mga attendance sheet, gina-prepare ko na sa staff niya. Nga nga i-prepare pa. Kaysang Domingo pa lang adaan, may attendance naman ko bala.
9: Paano nga gina-prepare kay Radyo Manuvi? San Domingo, wala man opisina. Ang next office nga, adlaw, Lunes, Martes. Di isang Lunes, nagwa na, naburukan na. Pagka Martes na istorya, interview ka na namo.
7: Di kapo, nag-aliday pa. Kung subong, wait pag-in, sobra naman ka mo.
9: Hindi kami pag-isulod sa bulusan nyo, ha?
7: Di kay Councilor Mabilog, may retired nga COA auditor. May interesado, gid sa kaso niya. May naigo, nagali sa similar case, gid. Oh, decided case na. Pero nami gid kay Councilor Mabilog, kay tiambal niya to nagligan na bilhin sa opisina niya. Tinamo man press man kay Irene Ong, Lunes, Martes nagano sila. No, kay dapat ang trip ticket unay sa salakyan.
9: Yeah.
7: So tani that time ginsabat niya kita nga ara sa driver niya. No? So automatic Lunes nga Lunes kay driver mo ay managalin stupad mo.
9: Wala eh.
7: Nahatag niya na sa City Hall press corps.
9: Napadugayan niyo.
7: Webes na kita. Isadya, ang LTO nag-confirm sa aton subong, student permit lang driver ni Councilor Mabilog. Ginapadriban niyo ang propiedad sang
9: gobyerno.
7: Gobyerno, nga ginapanagiyahan, kaginagastuhan sang kwarta sang pumuluyo, sa isa kakulang sa driving proficiency nga tawo.
9: Tika student permit lang sa Radyo Manuvi?
7: So beginner sa... Tikon beginner siya.
9: Hindi mo na napadrive.
7: Ang risgo nga makabunggo kita, gubon yung propiedad sa gobyernong lain, makahalit siya sa tawo or halita niya mismo konsehal nga ginilek sa pumuluyo.
9: Violation na bisan din mo lang tawon. Lataon ko gin ang trip ticket. Ang lain karon kun hindi para pangalan nila Pasko ang sa trip ticket nga na. Amo na nga gusto ramon makita ang trip ticket. Kay Radyo Manuvi para sa aton nga mga pumuluyo, ginatun-an ta man nimo. Hindi pwede nga ibutang kita, isulod lang pirmi kita sa bursa sa pila ka mga opisyal sa gobyerno. Tisubong, gapanawagan kami kay Sin Marie, kay Irene Ong. Di lang trip ticket nyo, kung gapamati ka mo subong, or may mga kilala nga nagapamati, i-text nyo sila, i-chat nyo, then i-send nila subong sa RMN, ang trip ticket.
7: Or i-post nyo sa Facebook page nyo. Naponari ang amon nga trip ticket, ari ang attendance sheet, ari ang resibo sa school supplies. Gapangyayo ta resibo, sila niya nagligad, nadula sa staff niya. Ti ngayo ka certification sa ang ginbaklan mga outlet. Ti siguro sa tatlo kadlaw, imposible naman. Hindi pa na ma-produce ni Councilor Shin Mabilo. Kag ni Liga Presidenta Irene Ong. Kag sa ibang tama konsihal, huwag pa kita matapos. 100% sang rata nyo, ginaklaim nyo. Tapos may assigned vehicle, manggalis opisina nyo.
9: Hindi kami pag
7: pwede gali half-half, no? Ang balsang kilala mong auditor.
9: Pwede gali half,
7: no? Hindi ka na magkwa transportation allowance kung may salakyan.
9: Representation allowance
7: lang yung imo. So, tunga lang.
9: Ti nga ang agaklaim ka mo iya 100%. Ikaw, Sin, ang ambal mo, 100% ang ginakwa mo.
7: Tapos, gahinulam ka man galis lakyan ni Vice Mayor Barunda.
9: Pariyo ka mo tanan, amo na nga gusto nato makita. Kundi inang inyo nga mga trip ticket, may mga travel order ka mo. Kaya kung wala ina Radyo Manuvi, magkalapriso ka mo sini.
11: Tatak RMN.
7: Oras alas 6:24 sang agam, balita ngayon na batian dilungsang Santon Plaza Gold. Mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Imo sa Mangustin, Malunggay, Marguso, Ahos, Kagspirulina, makabulig sa high blood diabetes, kagsamay ko nga dugong ang nagadala sa balatian sa Santon Lawas. Santon Plaza Gold. Short Film Festival nga ginapasakupan sa mga pamatanon sa Barrio Obrero Lapos nangin madinalagon. Kasama mo sa balita, Radyo Man Mon Kapalihan.
14: Nangin madinalagon ang pagsinalig Short Film Fest 2026 sang The Assumption of Our Lady Parish sa Barrio Obrero nga ginapasakupan sa mga pamatanon sa distrito sang Lapos. Ini ang ginapasakupan sa pulo ka grupo sa mga pamatanon nga nagpakita sang ila abilidad sa pag-arte, sa pag-ubra sang istorya, kag pag-edit sang ila obra. Talakip sa mga grupo nga nagpasakop ang South Mansaya, Central Mansaya, Assumption Social Education Center o CONASIC, St. Vincent, Team Lubok, Team Railway, Team Center, Team Block 1A, Lapus Norte kag Team Tuburan. Suno kay punong barangay James Kunlo. Paagi ini nga mapalapit pa sa simbahan ang mga kabataan kag makapasakop sa aktibidad subo nga bakasyon.
15: Kadaghan sila ra Radyo Manmon mo kay ang isa ni ka team mga iban 50-60 ka mga kabataan, so pulo ni sila. So kada short film may ara kita 8 minutes nga short film, so 10 sila. And then kanamin ang taon kay gatililipon sila mga kabataan na ready wala gakat ko kundi diin kay amo ginang isa aton to purpose nga ang aton mga kabataan agaan nato sa kalingawan kag may ara sila kaduan sa summer nga wala sila class.
14: Sa pulo ng grupo, nakuha sa mga masunod ang mga minor tag major awards. Tupad sa tupad sa Lapus Norte na nakuha ang Best Screenplay, Boy From Yesterday sa Assumption Social Education Center o CONASEC na nakuha ang Best Editor, Ako Lito sa Team Tuburan na nakuha ang Best Director kag Best Cinematography, Relive Relief sa South Mansaya na nakuha ang Best Musical Score, Best Actress kag Best Child Actress Award. Raga-raga sa Team Railway na nakuha ang Best Actor Award. Kaghandom sa Team Block 1A na nakuha ang Best Child Actor Award. Ang aktibidad ang ginorganisa sa The Assumption of Our Lady Parish Youth Catechist kag official media partner ang RMN Iloilo. Kas sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
7: Kung lang taon mo lang sa pagka-creative kag sa pagka-moderno magpadalagan sang barangay, layo ang mga barangay di sa sudad sa barangay sang Barrio Obrero.
9: Tama ka layo.
7: Sa idalom ni punong barangay James Sakunlo, amo ni dapat ang standard sang barangay officials?
9: Ang mga Kunlo, Radyo Manuvi, ining kapit gani, nakita ko iya, bisan din muna sila ibutang iya performer.
7: Oo, nang tawa bala bisan sa CCTV sang barangay nila, ang sports program nila.
9: Grabe ang
7: na
9: barrio.
7: Sila ya gagasto.
9: Ang barrio obrero, hindi ni saya mo ang pinakauna nga, pinakamanggaranon nga barangay sa syudad.
7: Pigado ni.
9: Dako lang siya. Oh. Pero ti sa pag-manage ni Radyo Manovi, nga kita mo mga programa nila, daw kauyon bala iyan tao.
7: Kung sila lang ni Tani, no, magutod nga kunlo, bala. Kung sila lang ni Tani sa circle nanday mabilog at barunda, siguro gamay gawang palso sang duwangan ni sa mga decision making, no?
9: Pwede ko.
7: Sa mga statements nga gini-issue, no?
9: Kung ako tanay kay Mayor, kay former Mayor Mabilog, kay Congresswoman Barunda, abi, hindi na kamo mag-upod-upod sa mga toxic ng mga tao sa palibot. Yung dito kamo upod kay kwa, no?
7: Sa mga kunlo. Kay ilaman ang grupo, pero doon ko katarong man yan, no?
9: May mga grupo, kung muna nga mga toxic.
7: Oo, hindi man tanan, ha?
9: Hindi man tanan.
7: Oo, toxic, kagpala toxic. Sila ginanginahlinan. Oras sa 6:28 sang aga, ang balita ang inyo nabatian dulong sa DTX 500 kagmay TC Vitamin C. Ang DTX 500 manggaranon sa antioxidant nga maaway niya mga free radicals nga nagadala sa balatian sa aton nga lawas. Ini may anti-cancer, anti-inflammatory kag anti-proliferative properties. DTX 500 kagipares niya ang Mighty C, alkaline na nasidik hindi mahirap sa tiyan nga Vitamin C, gapabakon immune system kag nagapalikaw sa allergy. Mighty C kag DTX 500 ang aton kombinasyon sa maayo nga panglawason.
9: Napulo kabulan nga ido nga si Butod gintiro kag napatay sa Dumangas, Iloilo. Kasama mo sa balita, Radyo Man Flo Navarrete.
16: Patay ang pulo kabulan nga ido matapos ginluthang sa barangay Ermita, Dumangas, Iloilo sang Mayo 26. Isa kaigo sa abaga sa hindi pa matumod nga armas lutang ang nag-uta sa kabuhi sang ginakabig mabuot na hinutanan. Suno kay Ermel Dimson nga amo ang tagiya sang ido. Sunod ang hinutanan sa iya mga tinawo agud nga magdulong sang pagkaon sa lugar sa din nahamtang ang negosyo sini nga pantakan. Pahayag pa ni Dimson nga wala nagalagaw ang iya nga ido kag nagabalik ini dayon pagkatapos madulong ang iya mga tinawo sa amuman nga adaw. May nanugid kay Dimson nga isa katawo nga may nabatian ini nga lupok kag nagaurangol ang iya hinutanan na sanggin padulungan niya ang iya nga ido dito nagtampad nga patay na ang amo nga sapat. No pa kay Dimson nga ang lupok sang armas lutang ang halin sa balay ni Salvador Junior nga amo karon ang ginatudlo nga sospek.
17: Natanda nyo na ang suspect na may kaso man sa sir nga illegal possession of firearms ang nalinga to. Eh,
18: kino na ginagawa nung nga suspect, sir?
17: Ang gin-publish niyo man to sa news ba nga gin-screenshot ko pagani nga nadakpan lang may armas?
18: Sino nga lang niya?
17: Si Salvador Junio.
16: Kabahin sa pagpayag ni Dimson, gindugang pa niya nga may kaso si Junio nga paghupot sa hindi lisensyado nga mga armas lutang. Pangod sa natabo nga insidente, gin-publatter ni Dimson sa Dumangas Municipal Police Station kag sa ila barangay kay Kapitan Analin Dungon. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Manflo Consumon Navarrete Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
7: Oras sa 6:30 sang aga. Sa piyak nga bahin, pagpatukod sang Boracay Bridge project, hindi na madayon, sunong kay Aklan Governor Miraflores. Kasama mo sa balita, Radyo Man Lineth Yulatriz.
19: Ginanunsyo ni Aklan Governor Jose Enrique Miraflores nga hindi na madayon ang pagpatukod sang 7.78 billion pesos nga Boracay Bridge Project. Sunod kay Miraflores nga nagpasugot si San Miguel Corporation President kag CEO Ramon Ang nga ikansilal ang proyekto matapos nga madamo nga residente, environmental groups, local stakeholders kag iban pa ang nagpamatok diri. Nahibaluan nga 2.54 kilometer kontani nga kalabaon sang Taytay ang ginaplano nga ipatukod nga magakonekta sa Boracay Island kagkatiklana. Una na ini ang ginaprobahan sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH sa idalom sa Public-Private Partnership Scheme. Sa pihak sini, madamo nga tao ka grupo ang wala nagpabor sa proyekto bangod sa ginapananaw ng mga inepekto sini sa turismo kagpalangabuyaan sa mga taga-isla. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Lineth Fernandez Latriz, Tatak RMN.
11: Tatak RMN.
7: Oras alas 6:31 sa aga, balita ngayon na batian dulong sang D3 Bio, may extra virgin coconut oil ka na, may vitamin D3 pa, manggaranon ini sa good cholesterol, na masilhig niya pagwa sa lawas ang bad cholesterol. Resulta wala sang barang aton kaugatan, tayo yon ang sirkulasyon sa dugo, hindi magstrago lang aton nga dughan. Likaw kita sa risko sang high blood, heart attack, kabisan pa ang stroke. Gani para protektado mag D3 Bio, ara lang sa mga butika, kabisitahan tang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Sa ato naman mga karadyo man nga tingog hiligay nun ang tigulo tawo. Pagabasahon ni radyo man Fia May Otero.
20: Tingog hiligay nun ang pagtibong sang namatan nga pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligay nun.
21: Ining binalaybay, ginatiguluhan, tawo. Sadto nagatiskog, kasubong baliskog, puno sang kakusog, sang kalimutan.

0: Incorporated. Kamaman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sanulatan, opinion kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sa Aramen Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building Luna Street, La Paz, Iloilo City ukon paagi sa Facebook page DYRI Aramen Iloilo. Ang tingog hiligaynon ginadulong sa inyo sang Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod nga ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga masgin patamis ang stevia kagin pananam sa non-dairy creamer. Capigenio 14-in-1 Herbal Coffee. Capigenio. Pangabuhi niyo, Capigenio.
1: Tatak RMN.
2: Oras alas 6:34 sang aga. Sa aton nga pagbalik, dugang pa nga mga balita. Trial sang kaso ni ex-president Duterte sa ICC mag-aumpisa sa Nobyembre 30 pa.
3: Sa ato naman nga extra wow balita, teknisan sa New York nagabaton sa malapit 400,000 pesos nga sweldo kada bulan pagi sa paglagaw sa mga ido.
2: Sa health news, pagkakasang kaakig pagi sa pagsinggitan samtang nagapanabon sang ulunan, makabulig agon mapanubuan ang ginabatsa nga tension kag stress sang lawas.
3: Sa labs ko si Mother Earth, pagbuhin sang streaming quality sa mga gadgets, magkabulig sa environment.
2: Ini kag iban pa nga mga balita sa aton pagbalik. Standby, online greetings ang mabulos, support kay Boss Idol. Kag standby ka mo, maingkaw po ta tigido guys si board member Rolly Distura. Sa mga may concern sa SSS, parehas ang ulihini nga gindangop sa RMN nga may maklaim nga senior citizen sang iyang PhilHealth ukon pa SSS benefits. Nagka problema kay 40 years ago may nag-loan o may nag-claim sa niya burial benefits. Di daw ipaydalom ini sa inquiry, yeah, sang sanggunian panalawigan. Timayon ni mabalanta kag ma-endorse nila sa ombudsman. Ayon ta si Board Distura after sini, ang ila sa ombudsman ang findings.
3: Ang findings nila, Radyo Manovi, pasan nila sa ombudsman.
2: Yes, para magmotopropyo ang ombudsman sa SSS. Kaya kapati ko, no? May sindikato na sa sulod.
3: Kay kun ini natabo 1984 pa. Some time nga to base kun halog-halogawa ang ilang mga hindi pa muna ka ataw sini ka computerized Radyo Manovi. So mga nakalusot ato. Ti subong
2: subong computerized na nalutsan man tong isa kalaon bla.
3: Bagay.
2: Nga ginlunan man ang iya nga self-employed pa na gani sa nga member. Amak mo nga struggle sa mga ordinaryo nga tao para lang nga magka-pension man sila, mag-edad sila.
3: Kung nagsala abi Radyo Manovi, butang ta kay wa isang perpekto sa kalibutan, si perpekto gani, hindi man perpekto.
2: Si Mr. Perpekto, yam kakaguba gani taxi.
3: Guba eh. Pero mga problema. Sana. Pero ang aton tani bala, kung may problema,
2: aksyonan ba yun?
3: Aksyonan bala da yun? Hindi nga pahalaton yung tao, binulan, tinuig.
2: So, wala konsensya ang mga tao sa ahensya sang SSS. So, it's about time nga man-mas ni sila. Titanan nga may problema sa SSS, ginapanawagan kamo sang Straight to the Point program. Kantunak mo di, ngitaan nyo kami ni Boss Idol, dala nyo di ang nasulat nyo na nga specific na problema.
3: Isulat nyo ah.
2: Kay endorse ta sa sangguniang panalawigan. Ang City Council, ginahulat ta pa sinong chairman sa Committee on Senior Citizens da sa inyo? Okay, kinanglan matalakay na ini once and for all.
3: Kaya kung nagkatabo ni sa probinsya, pero yung malang naghihapon Radyo Manovi, ang ining kung ano ang kaayuhan nga madulot sa mga inquiry nga ni, para man ni sa bilog nga pumuluyo sang Iloilo.
2: Yes. Standby, ang oras, 6:37.
4: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.

0: podcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang akon routine pag constipated bago magtulog, paligo, skincare, kag calcium senosides, sinukot. Para nami ang bugtaw. Calcium senosides, sinukot. Before bedtime, gives natural, gentle overnight relief against constipation. Himo sa daon sang sena, na gentle sa imo colon. Iwas budlay, iwas sakit. Para pagbugtaw mo, mabuligan kagid nga mag-go, go, go. Para sa constipation, Sena All, may natural na solusyon. Calcium senosides is the generic name of Senocot. If symptoms persist, consult

0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
2: Gamay lang ang benta kagapon. Dapat makabawi subong. Pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas. Dali lang gid.
3: Dali lang gid liwat? May extra nga pambato dira. Ang kilala mong alaksan, extra na. New Alaksan Extra.
2: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo, pina-extra dasig. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Oh, malakat na ta. May ara pa sa wala. Sa tuo, idog-idog lang. Sa tunga,
3: wait. Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Drive ko pala ang apirmi na gabiyahe bisang kabi.
7: Budlay na gilang akong mata kong gabi. Malabo ang akong pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
8: Pareho kita.
9: Kisa, may glare ang suga. Kag nasigid ka po yun ang akong mata sa pagmaniho.
10: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
7: Sang gintry ko ini, mas naglaro na ang akong pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
11: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
12: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury ng mga suking butika.
13: Kung 40 ako na, may maintenance na sa diabetes kag kolesterol. Updating sa granular with high levels of 5B vitamins tulong para sa nerve at heart health with proper diet and exercise. Ask your doctor about Vanillar.
4: Unilab quality yan.
13: Vitamin B complex is the generic name of Vanillar. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang gamot sa diabetes at kolesterol, sabayan ng Vanillar.
14: Sa mga nagaedad 50 pasaka, magbalhin na sa Herba Strong Herbal Supplement na himo sang Unilab. May mangustin, turmeric, dragon fruit kag malunggay. Nagabulig suporta sa healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mabakal sa Grace Pharmacy kag iban pang butika.
4: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herba Strong hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa labag-uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginhimo sang Unilab.
16: Bang

0: Siyan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya nagainom sang Nescafe Classic na pamatunan 100% puro kag natural.
1: Mayo kidan.
0: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, pinakamanamit na black coffee.
2: Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Mag Nescafe Classic araw-araw, 100% puro at natural. Pinakamasarap na black coffee.
4: Bisan kapoy, kayo gyapon. Sa bulig sang United Home for Sulfate Iron, kalikaw ko sa aninya. Wala masakit, lingin sang ulo, pagpalang lapsi, healthy ang bugo, gani, healthy ang glow. With proper diet and exercise.
5: United Home. Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tatak RMN.
8: Oras sa 6:44 sang aga. Ang masunod nga balita dulong sa inyo sang Evergreen.
9: Sa kung wala po ko nakaano naka, kagamit sang Evergreen, ang ako nga sa ako magigasak. Hindi gid ako makahigda nga nagatikilid bala sa right ko. So, paubong, 90% na gid ang ako nga pagtulog nga nagatikilid ako sa right. Ay, hindi, uminos ang sakit sa ngang paa.
10: Susubong makatulog, mayo ng tulog mo.
9: Yes, okay. Muna akong tulog, wala akong hyperacidity, hindi nang ang muscle spasm ko, wala na. And then, makatindog na ako nga, dango strong na lang ako ni pagtindog. Mrs. Remy Sintinales, patong-patong haniway.
8: Alright, nabatihan ang isa ka testimonya sa naggamit sang Evergreen kung paano ini siya nabuligan. Sa detalye naman sa aton balita nasyonal.
11: Formal na nga pag-asuguran ang trial sa kaso ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC sa Nobyembre 30, 2026. Sinayang na disisunan sa ICC Trial Chamber 3. Kadungan sa gipatigayon nga status case conference ang anay opisyal kahapon. Sunod kay Presiding Judge Joanna Corner, patigayunon ang hearings kadadlaw tubtob sa December break apang gintumod nga depende pa ang proceedings sa rekomendasyon sang mga eksperto.
12: To the decisions we've come to. The start of trial, we are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial. Trial will run on a daily basis until the judicial recess.
11: Ang gabayan sa pag-anunso ni ICC Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner mag-iisuma ng Office of the Prosecutor kag-defense ang joint letter of instruction para sa panel of experts nga amo ang mag-examine sa ex-president. Kung kapabli ini nga magtambong sa trial, iwato na masunod yung status conference sa kaso ni Presidente o ni Anay Presidente Duterte sa Crimes Against Humanity sa June 23 kag July 14.
8: Nagpatigayon ang PNP, CIDG, kag National Bureau of Investigation ng NBI sang apat ka simultaneous manhunt operations bato kay Senador Bato de la Rosa kahapon. Nagsulong ang otoridad sa Paranaque, Bulacan kag Pampanga para pangitaon kag serbihan sang arrest warrant si de la Rosa bilang pagsunod sa direktiba sang Department of Justice nga ipatuman ang arrest warrant batok sa senador nga ginpagwa sang International Criminal Court apang wala ini madakpan. Gipasalig naman sang PNP nga na base sa kasuguan kag nagarespeto sa constitutional rights ang tanan nila nga tikang batok sa senador samtang natala na nga i-refer sang PNP-CIDG sa National Prosecution Service and DOJ ang reklamo ng obstruction of justice batok kay senador Robin Hood Padilla kag iban pang individual angot sa ginaligar nga nangin papel nila sa pagpalagyo ni De La Rosa sa Senado sang Mayo 14 sang kagahon. Payag sa CIDG, hindi lang hitch ride ang pagsakay ni De La Rosa sa sarakyan ni Padilla bango natukiban Manila sa investigasyon nga may isa pa kasalakyan nga nagsunod sa sarakyan ni Padilla nga nagserbi nga security escort kag backup car. Una na ginpanginwala ni Padilla nga ginpalagyo niya si De La Rosa sa palibot sang Senado.
7: Tatak RMN.
8: Obstruction of justice gid ini.
13: Obstruction of justice.
8: Pero may nagwa subong sa isa ka news site kag ining news site nga ini abanse ni pirmi sa mga inside information nagakatabo. Daw hindi nakasaho si Presidente Marcos kay DILG Secretary John Vic Rimulya.
13: Wick.
8: Kay bisan pagdakop lang sa mga nagliligad like atong ang
13: Wick siya,
8: Radyo no? Like Harry Roque, Zaldico, mahina, no? Si John Vic, ang lala, ining natabo sa Senado, nanyapon pa sa upod sa mga senador,
13: na
8: hindi gusto dakpon si De La Rosa.
13: Yeah.
8: Pero mga pulis niya to sa guaga hulat para dakpon si De La Rosa, kag nalutsan pa siya sang kagahon nga to nagidlang to siya sa Senado.
13: Weak siya nga klase sang secretary. Ang decision making niya, pigado. Ang NBI, ara na para magdakop, may ara sang warrant of arrest, legitimate nga warrant of arrest. Din makadto ka to, sini nga I'm here, not to arrest, Bato.
8: Oh, te, siyempre.
13: Wapo!
8: Te, natural na nag-isog si Bato Malagyo.
13: Te, kaya hindi ginagambal ka. Kung wala ka tani naghambal nga ari lang ko diya, para nga, tan nagambal sa ari lang ko diya, para nga.
8: Pero, alimbawa, ginamon niya bito. Pero, part lang to sang diskarte para madakpan mo bala. Kahapon gani may nagtrending ho, may mga pulis nga nag-intra sa beauty pageant. Nagpagi-agi ang mga pulis para madakpan nila ang subject nila. Nga nagalantaw. No?
13: Kita niyo mga pulis.
8: Nagpagi-agi ang mga pulis, mga contestants sila, I think, na Miss Gay. Mga pulis. Dahil marampa-rampa sila, gulpi lang ulugpa sila, galantaw to sa audience ang drug lord. Dakop. Sa laing nga pungsod, ha? Si pwede to yata ni ko nag-issue sabi statement nga I have made a commitment to Senator Cayetano, hindi arrestuhin si Senador De La Rosa. Anyway, words mo lang na yan.
13: Yeah.
8: Style mo na yan para madakop mo ang pugante mo. Pero actually, off the record, ginambalan niya to ang NBI kagang commander sang PNP. Pati, style ko lang na, magguha na sa karoon, dakpa nyo. Diba? Pag kumadakop na, ti part na yas ang law enforcement strategy.
13: Ako ya Radyo Manuwi makadto ko to. Mambal ko ari lang ko diya to secure the senators. Ti hindi ko na ya magambal sang kun ano pang iya ginambal nya gid. Ari ko di pero hindi ko ya padakmo si Bato. Nga. Sang time nga to abi Radyo Manuwi. Why man salig ang do wala bala magagi sa ila ang arrest warrant. Nagdiretso ya sa NBI. Kay kun sa PNP ato mga sinikula story abi ang head.
8: Dakop eh.
13: Ay, nato si
8: Sudlon, Sudlon niya ang Senado. Pusasan, pusasan niya sa si Cayetano.
14: Tatak, RMN.
8: Oras alas 6:50 sang aga sa Balita International.
13: Nauyata na sang tiran ang draft sang initial kag unofficial framework para sa memorandum of understanding sa United States. Iniagod mauntat ng tension sa tunga sang US kag Iran. Sa idalong sa nasabit ka framework, igabalik sang Iran ang commercial shipping pagi sa Strait of Hormuz. Kabailo sa babawi sang US sa ilang military forces na nakasakupan sang Iran kapag lift sang naval blockade. Sa subong wala pa na finalize ang framework kag hindi mag-acto diri ang tiran kun wala sang tangible verification. Apang kung may sugtan ini sa sulod sa 60 kadlaw, mahimo ini maprubahan bilang nag-iisang UN Security Council resolution.
8: So timing na, mga Berman siguro halos okay ng ekonomiya sa kalibutan.
13: Tani, Radyo Manuwi.
8: Natigayo na.
13: Natigayo na naton. Of course, naglalain man kita, pero ka-survive pa man kita. Amo na nga kung magbalik sa dati, medyo manami ng paningkay-singkay sa ekonomiya.
8: Ang balita ngayon na batian, dulong sang Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga ginatake everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Ante sanduga naton ng mga balita. Ari sa atong linya si 4th District Board Member Rolly Distura. Board, mayong aga.
17: Mayong aga, Radyo Manopi, kag kay Radyo Manregan, kag sa tagpalamati. Mayang aga gid sa tanan.
8: Yes, board salamat gid to sa door to door assistance sang imo opisina kag naka kadtugid ang tao sang SSS didto sa taga Dingle nga may concern no sa ilayang SSS problem. Pero moving forward, gapati kami nga tip of the iceberg lang ini nga ang mga veterano ta, ang mga retirista. Kung mag-check sang record sila sa SSS, either nakliman na sang burial benefits sang ilang mga accounts sa bisan buhi pa sila or ginalunan. Muna nga nagkakaproblema kita. So, may mahimo sining intervention ang sangguniang panalawigan pagi sa imong representation para man mas naton ini ka ma diskubrihan ta ini madalom nga numaliya ka katabo sa SSS sa board member distura.
17: Well, tingwaon naton Radyo Manovi nga ini matungkad naton kung anong ga kalatabo kag hindi lang sa SSS Novs kundi hasta ang GSIS.
8: Oo.
17: Kay may isa man na actually ang inyong balita kag informasyon nga nakuha ko sa pamati ako sa inyo. Pero actually may earlier na nga concern ako nga ginakuan man kay may isa ka maestro nga napatay 2025 pa until now. Wala pa ma-release ang ano ang iya nga burial assistance.
8: Aman.
17: So I do not know nagkagadto sa ay kaluluboy ang amay nagkagadto sa opisina. Ginkuan ko ang data, ang informasyon, ginsulatan ko ang manager. Kagdo may kilala kita sa dira obra. Apparently during that day April 13, di ko only pat April 13 tong sulat ko. Dito ako nagsugod ko pamangkot. Wala pa mang file. Ang kwan ng death benefit claim. So in backtrack ko kag nalabot ang iya pinaka-ulhing nga departamento ang giservisyuhan mo na ang DepEd.
8: Okay.
17: So dito nakita ang akong siguro diri daw na kwan bala knows bala kay pi basi bala there's also instances nga ang mga ahinsya sang gobyerno kundi nagserbisyo ang nagtaliwan nga naga do it's para sa akong do kahinay balasang pagulat sa papeles.
8: Okay
17: so kaya hulaton pa ang fox amo ang mapaluhap
18: muna
17: it's just incumbent ina sa aton sa gobyerno na buligan ta ang mga tao nga nagserbisyo sa aton.
8: Oo, paano yung nag-retire na? Pabayaan ta na sila?
18: Ang mga style, Abi Board, nga magkarto kita dito. Dayon, hambala na nga. Sige, hulatan nyo lang. Balik lang kamo di. Follow up lang kamo amuni. Ti, millions man ang tao sa probinsya mo. Ginatos kalibo man ang mga empleyado. Ti, karon, mambala nga pasaligon ka pitik sinta sa board member distura tag tituiga na wala gyapon niyang tawo kakuha ka claims
17: amo na ang realidad kag gulayan ng bota bala nga ti gabi ng serbisyo sang tawo ane kinang lang niya nasa iya nga tiun niya nga para mas makuha niya ang benepisyo niya paigugod maglogaigod bala I do not know where kung may nagkakahulog bala ini sa mga sitwasyon nga muna so that is why it is really worthwhile nga lantawo nini. Kag, again, benepisyo na isang tao ng serbisyo sa gobyerno. Yes.
8: Ang system, mayroon naman pa klaro, taliwat ko na no ang sistema, board, para mabalanta ko diin ang problema, para nga mapadasig nila ang proseso sa mga papeles, kag makuha sa tao ang benepisyo nga para sa ila.
18: Ang
8: so, subong guro, manawagan kami, no? Kung may mga concern sila, ipadala na nila nga daan sa amon or sa imo opisina para nga kung may inquiry kita mapasilitate dasig sang SSS kag GSIS sa board ruling.
17: Yes, mugid na kag we will be also inviting the Civil Service Commission sa ining para bala mabalaan man kung ang kasanto bala ini sa ginatawag nga efficiency kag efficiency sang opisina sang gobyerno or not.
8: Kaga ang umbos na guro eh, kung in kaso, endorse na to ko na may dereliction of duty, kaga may mga violation sila, so to, duwak bagay, civil service, or ombudsman, para nga mabalaan nila bala nga may liabilidad man sila, kung tulugan nila ang paghikot sa papilis ng tao, kapin pa mga retirees na to, board member.
17: So, to give you a note, we'll explore on that direction also. Thank you for giving me the idea. Thank you.
18: May ano ka, board member Distura, may naplano ka na nga sano musuguran kag sino nga mga board members sa may kaupod mo diri kun the moment nga magpatigayon ikaw sang inquiry?
17: Pag plastat ko ini sang nagligad na it was agreed na gin-refer sa committee on Human Resource and Development kay Board Member Matt Palabrica tag sa Committee of Intergovernment Affairs I believe kay Board Member JP Piñol. So though amo ni bala nga sa ahensya. So, pagbalik ko, ay ako sumunod sa Tacloban. Taloyan, pagbalik ko, I will make a gentle reminder to those gentlemen kung saan o.
8: Alright. Sige. Wala to na to ni na. Board, salamat kita. Kagmayong aga.
17: Salamat man, Nodi and Regan. God bless. Mabuhay.
14: Tatak RMN.
8: Follow up mo karon kay Boma Yugid, kay Tatlo ni sila. Puro mga active.
18: Mga active ni si
8: board member JP Piñol.
18: Mark Palabrica.
8: Board member Matt.
18: Mark.
8: Mark ang board member. Subo.
18: So, si Mark.
8: Mark Palabrica. Okay. So, Mayugid, para mabalanta kung schedule na nila ng hearing, kag tanan nga may problema da sa GSIS, kag SSS.
18: Tanan nga problema nyo da, palari.
8: Tanan nyo na di, kag please invite sa Regional Director sa National Commission of Senior Citizens siguro, sa Sangguniang Panalawigan.
18: Mga retirees ni.
8: Para nga mga retirees na to, mga senior, tato nga gatransakto permi kay RD Raraganson. Kasi kung makadaok man sila to sa mga problema nila.
18: Muni permigid ang problema, ang mga claims, nga kakadugayan, Radyo Manuvi, tiara naman ang kwarta sa gobyerno. Ang pag-process natin, subong online naman, di ba?
8: So, hindi lang ni kay nalunan, hindi lang ni kay nakuhaan burial claims, kundi mahina ang pagproseso. Yeah.
18: Mahina ang pagproseso. Dari na kita gapadulong eh. Ang mga reklamo nga na, tiara na nadangadaan, tapos na na. Pero ti mamove on kita. Kung may reklamo, anong pinakada best gobrahon sa ahensya sa gobyerno? Anong pinakadasig? Kaya gakatabo subong, makadto si Jason sa SSS, mareklamo. Paghamba sa balik ka dasong simana, balik sa dasong simana, balik ka sa dasong nga bulan, balik ka sa dasong nga tuig. Di na daw nakuha, di na ang hustisya.
14: Tatak RMN.
8: Vitad Plus sa Coffee Mix, ang kape nga may vitamin D3, may reishi mushroom, kag mangosteen fruit extract, nga may anti-cancer properties, kag 200 ka international unit, sa puro kag di kalidad nga vitamin D3, nga isa ka miracle vitamin hormone. Gani para super healthy ang kape, Vitad Plus Coffee Mix.
14: RMN News, negosyo.
18: Naglunsar sa 24/7 helpline ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o kung PAGCOR, katuyan sa nga mabuliga ng mga tao nga nagapangatubang sa problema may kangtanan sa suga lakip na ang gaming addiction. Isa-isa ka statement, gipaisang PAGCOR nga ang 24/7 National Problem Gambling o kung Gambling Helpline ang patigayunon pagi sa counseling. Sa bayluhan ni naman sa Dulyano, sumungadlaw sa isa ka US dollar, 61 pesos and 56 centavos.
8: Ang balita sa negosyo, dulong sang Life Extension Clinic and Pharmacy, libre dirang konsulta sa mga medical doctors, wala sang bayad. Mamasarilan sila kung di malapit ang inyong lugar. San Miguel, Jordan, Guimaras, Uton, Pasig, Estancia, Kabangkalan, Cagadi City, San Negros Occidental, Magadama, Santa Barbara, Tagbac, Haro, San Jose, Antique, kag sa tatlo ka mga malls, SM City, Iloilo, kag Bacolod, kag Robinson's Place, Iloilo. Life Extension Clinic and Pharmacy.
14: RMN News Sports.
8: Sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa, mag-Life Extension Vitamin D3 ka na. Ginkilala bilang NBA Coach of the Year si Joe Mazzulla sang Boston Celtics. May 30, ang 37 anos nga coach ang may 62 ka first place sa votes, 24 ka second place votes, kag 10 ka third place votes, kag may total nga 392 points. Ang pangaduwa sa iya si JB Bickerstaff sang Detroit Pistons. Kada pangatlo naman, si Mitch Johnson sang San Antonio Spurs. Malikawan tang makamamatay nga stroke ag heart attack kung mataas ang aton nga vitamin D3 level sa dugo. Gani o gali ang pag-inom at laod-laod sang Life Extension Vitamin D3.
14: RMN News Entertainment.
18: Officially married na si Kay Soto Kagriri Madrid. Sa Instagram, ginpagbayo ni actress ang video sa ilang intimate wedding. Napasalamat man ini sa Ginoo sa pag-iya sa ilang relasyon sa gila sa Pilipinas star kapag pabakod sa ilang pagsalig sa isa sa piyak sa mga problema kapapanghangkat sa ilang relasyon. Manuduman nga unang naging report nga nag-date sa Naikay Kagriri sang 2024.
8: Ang balita sa entertainment, dulong sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang Life Extension Philippines. Inungkay sa lang kasasay sa gabi para pagkaaga mahumok ang papagwas ang higko sa lawas, likaw sa constipation, hemorrhoids, kang risgo ninyo sa colon kag rectal cancer. Super Fiber sang Life Extension Philippines.
18: Extra! Wow! Balita! Balita!
8: Bilang dog lovers, masamin natong ginalagaw ang aton ng mga ido sa plaza o kun sa playground. Apang sa New York, iniyan ang inside hustle sa isa ka-technician nga si Kobe Goodhart. tuig 2025 sang ilunsar sang 28 anyos nga lalaki ang Good Heart Dog Company sa diin nagatanyag siya sang premium pet care samta nagaubra sang iya katungdanan bilang technician nagasideline pa ini sa paglagaw sa mga ido kapaghatag sang iban pa nga pet care service suno sa iya nga napaminsaran niyang ini nga ubra bangod masami sa mga tao sa New York ang masako na sa ila trabaho bangod sang iya Good Heart Dog Company nagabaton sa sang $5,000 to $6,000 sukun mga $400,000 na sweldo kada bulan kag subong may na may ara na siya sang ginhire nga dog walker agud magbulig sa iya sa paglagaw kag pagtrain sa mga ido.
18: Hindi man basta hindi man nilagaw-lagaw lang radyo manubi mo. May part man sang training
8: pakanon mo pa.
18: Pero
8: grabe ni nga sideline.
18: Grabe ni nga sideline. Mga akwara na.
8: Grabe ang tao maggasto sa ido nila, bi mo.
18: TK ang ining mga tao to sa New York.
8: Masako.
18: Masako din sila na mga worker gina radyo manubi damo na kwarta gid.
8: Lagti financial center sang US mo.
18: Sa New York ko no kon dito ka mag-star ang imo to nga rent sang balay.
8: Perfect mahal gid.
18: Gaara ko no ga range na mga 30 to 35,000 pesos monthly. Pero kwan na.
8: Pinakbarato na.
18: Pinakabarato ba si kon sa aton din ang mga bid space.
8: Welcome to New York. Welcome to New York. Ang aton nga extra wow balita bo sa idol.
18: DTX ka. Choi, TI, mat mainom kita sang food supplement nga mabulig para nga hindi kita matamaan sang balatian. Kung mataas ang imo blood sugar sa pinakadlaw, mabulag ka. Mautod ang imo batiis. Kung lalaki ka, ang imo na nga ginagamit sa panglabing-labing, wala na, pangihi na lang na ang imo bra. Gani sa mga tampalamati nato mga graduman, ay hindi maguba ang aton sini nga mga vital organs kun nubo ang aton sini nga blood sugar. Himuunta mo ni. Kadto kita sa doktor, pa-check up ta, pakuha ta laboratory. Sundon ta kung anong advice ang doktor, kag kung anong mga reseta niya. Ikadua, untatanta na ang aton bisyo. Kinangla natin ang tatana pagkaon sang tamis, sinayayinayon talaga kaon sang karne kagkarbo. And ika tatlo mga karadyuman sa matapalamatay natin inom ikaw DTX 500. May charantin, nagikan sa margoso nga nagabulig ini panubo sa aton blood sugar. Di sugar-sugar cane nga nagalimpyo sa aton atay kamataas ang antioxidant properties niya para hindi kita dali magtigulang. Gani, mag DTX 500.
19: Tatak RMN.
8: Oras alas 7:05 sang aga. Restro na kamo sa RMN Freedom Run o kung wala pa?
18: Restro na.
8: Restro na kay nagailapit na. Timing kay Sweldo Subong.
18: Yeah.
8: June 12 na nga aton nga RMN Freedom Run. Storyhanta ni Karol. Kay storyhanta man. Subong adlaw makasumiter na ihan sa ila trip ticket. Sanday Liga Presidenta Irene Ong. Kag Councilor Shin Marie Mabilog. Kag palihog pakiatag na lang Councilor Mabilog. Kinapadrive mo sa salakyan mo, student permit ang iya nga lisensya.
18: Bagwa ka statement sa ni mama, hindi ang tiyo mo.
8: Kaga, please lang. Explain na lang dayon. Magabaton ka man 100% sang rata mo, nga gawlam ka pa salakyan kay Vice Mayor Baronda. Dibla?
18: Ano na yung style man?
8: Kaga mga city councilors ta.
18: Pariho,
8: may mga salakyan gali ka mo, nga gawlam man ka mo 100% sang rata nyo. Legal bale ini o kon illegal? Kag si Mayor Raisa Treñas, sa tatlo ka adlaw may result ka na sa investigasyon o kon wala? Nausisa mo na ini o kon wala? Diretso na kita sa RMN Network News. Kitay kita alas 8:15 silingaga. Ako si Radio Man Novi Malion Guaso.
18: Radio Man Regan Sugabo Arlo
19: Satak RMN. RMN Network News.
20: Kay Senator Estrada at sa Webes bukas i-refer na nila o ipapail na nila sa Sandigan Bayan. Alam naman natin kung ano na mangyayari once na nasa Sandigan Bayan na. And in 2 weeks time, sabi rin niya, baka maipail na rin yung kay Senator Joel Villanueva. Pagkatapos may kaso pa si Senator Magueta na non-bailable din. So pag nabawasan sila ng limawang tatlo bago kami bumalik, ano, hypothetical ito ah, bago kami bumalik sa July 26, o kaya pag nagsimula na yung impeachment trial on July 6, at tapos sa bilang, gusto nila mabilang pa rin maski nasa loob ng kulungan at nagtatago yung apat.
1: Sa ngayon, naniniwala po si Senador Ping Lacson na masyado pang maaga para mahusgahan o husgahan ng impeachment complaint sa Vice Presidente dahil sa duloan niya ay magiging batayan pa rin naman ang ebidensya.
20: I don't want to speculate on that kasi ako mismo, po, hindi pa ako decided kung magko-convict o mag-acquit. And I can speak for myself at yan din ang usapan namin pag nagko-caucus kaming minority. Hindi ibig sabihin na nasa minority kami, eh sigurado kami magko-convict. Kasi kung maliwanag na ang ebidensya kapos, ano na niyaharap namin sa publiko, right, na nag-convict kami, eh maliwanag naman kapos yung ebidensya. Right. Pero sa isang banda, kung napakalinaw naman na napakalas na ebidensya, wala din kaming mukhang iharap sa taong bayan kung mag-acquit kami, hindi ba? Right. It works both ways.
1: Si Senador Panfilo Ping Lacson sa palayan po ng DZXL RMN Manila.
21: Sa kaugnay na balita, issue sa online voting sa Senado nagpapakita raw ng tunay na agenda ng ilang senador. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
22: Ipinakita lamang ng usapin sa online voting sa Senado kung sino-sino sa mga senador ang para sa bayan at kung sino ang inuuna ang pansariling interes. Ito ang pahayag ng Malacanang matapos mag-walk out ang minority bloc bilang protesta sa panukalang payagang bumoto online sa mga sesyon ng Senado ang mga senador. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maayos naman ang umiiral na rule sa Senado at may mga nais lamang magbago nito. Binanggit din ni Castro ang naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na may justifiable reason noon si Senator Ronald Bato de la Rosa sa hindi pagpasok sa Senado dahil sa pangambang maaresto. Dahil dito, sinabi ni Castro na pagkakataon nito para makita ng publiko kung ang mga leader ay tunay na nagsisilbi sa bayan o para sa sarili lamang.
23: Kung parati sinasabi na ang mga nagaganap sa Senado ay kanilang pagdidesisyon at hindi naman ito ang hihimasuka ng Pangulo at ng administrasyon na ito. Ngunit dito natin nakikita ang mga Pilipino dito, makikita ito ang magandang pagkakataon para malaman natin lahat kung ang mga liderato ba at mga leaders na ito ay nagtatrabaho para sa bayan o para sa pansarili o pang-iilan lamang. Kagaya nga ng sinabi ni General Luna, bayan o sarili, mamili ka.
22: Kasabay nito, naniniwala rin si Castro na maaaring magamit ang online voting upang makaiwas sa otoridad ang mga senador na may kinaharap na kaso. Nilinaw naman ng Malacanang na hindi nakikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa usapin dahil sa separation of powers sa pagitan ng ehekutibo at lehislatura. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata RMN.
1: Kaugnay na balita, yung isinusulong daw na remote voting sa impeachment trial maghahatid ng hindi magandang mensahe sa publiko. Kasama naman natin sa Kamara, Rajuman Grace Mariano.
24: Maring kinontra ni House Assistant Majority Leader at House Trial Spokesman, Representative Zia Alonto Adjong, ang isinusulong sa Senado na payagan ang remote voting at online participation ng Senator Judge sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Babala ni Adjong kapag pinahintulutan ay maghahatid ito ng hindi magandang mensahe sa publiko at magpapahina din sa pagiging seryoso ng proseso na nagsusulong ng pananagutan. Punto ni Adjong, napaka-importante ng impeachment trial at hindi lang pangkaraniwang legislative function na pwedeng mag-zoom o bumoto online ang mga huwes na senador. Ayon kay Adjong, iginagalang nila ang Senado bilang independent institution pero kanyang iginiit na ang impeachment proceedings ay nangangailangan ng personal na presensya, personal accountability at buong atensyon mula sa bawat senator judge. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
25: RMN Network News.
21: Tinakda ng International Criminal Court o ICC Trial Chamber 3 sa November 30, 2026 ang pagsisimula ng paglilitis sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang inihayag ni Presiding Judge Joanna Corner matapos ang limang oras na unang status conference kahapon kung saan pinakinggan ang panig ng prosekusyon at ng depensa. Ayon kay Judge Corner, tatakbo ang paglilitis ng limang araw kada linggo hanggang sa magkaroon ng judicial recess o break ang korte pagdating ng Pasko.
12: We are prepared to accede to the prosecution's application of the 30th of November as the start of trial. The trial will run on a daily basis until the judicial recess or thereabouts. We have to wait for the report on the accused's fitness, and they will specifically be asked to, if they find him fit to stand trial.
21: Pero bago ang trial, magsisi o magsasagawa muna ng re-examination ng mga ICC-accredited medical expert para matiyak kung fit to stand trial o nasa tamang kondisyon si Duterte para humarap sa paglilitis. Samantala, na pag-usapan din sa status conference ang bilang ng mga testigong iyaharap ng prosekusyon. Ayon sa prosekusyon, may nakahanay silang 60 hanggang 70 testigo, bilang na ang 31 insider witness kasama pa ang nasa 100 at 97 talumpati ni Duterte, pero sinita sila ng hukom dito.
12: The last thing is, and I think that's a general comment, really is incumbent, as I say, in particular because of this case, because of the health of the accused. The evidence is kept to the minimum possible. The chamber would not expect to hear from witnesses all saying the same thing.
21: Sa huli, nagtakda ang ICC ng 2 pang status conference sa June 23 at July 15 upang plansyahin ang mga legal na hakbang. Binigyan din ang prosekusyon ng hanggang August 31 para isumite ang pinal na listahan ng mga ebidensya, habang ang depensa naman ay may hanggang October 30 para pag-aralan ito.
1: Inilusad naman po ang isang independent extrajudicial killing truth commission na magdodokumento ng kaso ng EJK sa kasagsagan ng war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay EJK Truth Commission Chair at dating ICC Judge Raul Pangalanan, layo nitong mapakinggan ang kwento ng mga biktima ng war on drugs at kung ano ang kanilang mga pinagdaanan noon. Sinabi naman ni Caloocan Bishop Cardinal Pablo Virgilio David, advisor ng komisyon, hindi lamang nito poprotektahan ang katotohanan kundi mabibigyan ng dignidad ang mga pamilyang binitbit ang kwento sa nakalipas na taon. Paunahan naman ng forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun ang fact-finding standards, forensic review procedures at evidence protection. Sa interview po ng DZXL RMN Manila kay Truth Commission Executive Director Carlos Conde, nilinaw naman itong hindi sila katulad ng International Criminal Court na may kakayahang maghatol, kundi isa lamang silang mekanismo tungo sa katotohanan at transparency.
0: Mag-iimbita kami ng mga survivors, witnesses, kung mayroong mga biktima mismo na nag-survive sa mga killings, ay hihikayatin namin sila mag-testify dito sa komisyon. At kasama din yun sa mga iimbitahan namin na pwedeng magsalita or maglahat ng kwento nila sa komisyon, ay even yung mga perpetrators,
2: okay,
0: ng mga kapulisan na gustong maglahat ng side nila o kung ano yung nangyari. Itong aming purpose dito ay hindi lang siya tipong maglabas ng samaan ng loob yung mga biktima, kundi maghanap ng paraan kung paano mareconcile ng bawat panig yung kanilang mga damdamin.
1: Ginit naman po ni Conde na dapat managot ang mga nagmamalaki noon sa war on drugs, at binatikos din niya ang pagturing dito bilang isang human rights campaign.
0: Since nabanggit na yung Senado, I would just like to take an exception dun sa sinabi ni Alan Peter Cayetano, Senate, okay, President, tungkol sa sinabi niya na yung dragwa niya ay isang campaign for human rights. Kalokohan yan. Hindi yan totoo. Isang insulto yan sa napakarami, sa libo-libo mga pinatay ng drug war.
2: Okay.
0: Hindi yan, hindi nyo na pwedeng sabihin na dahil gumamit ng droga yung mga tao, kailangan ng patayin. Wala pa naman nagpapakita ng mga dokumento talaga o statistika nagsasabing yung mga gumagamit ng droga ay ganito o ganito kadami ang pinatay nila para masabi natin kailangan din silang patayin.
1: Yun po si Carlos Conde, tumatayong Executive Director ng Truth Commission sa interview ng DZXL RMN Manila.
21: Balita sa mga lalawigan, ang Bataan po planong gawing pilot project ng ASEAN para sa bagong business application system. Kasama natin sa balita, Radyoman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
3: Plano ng ilang malalaking grupo ng mga negosyante sa ilalim ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN na gawing pilot project ang lalawigan ng Bataan para sa isang bagong sistema ng mas mabilis at maayos na business application para sa mga micro, small at medium enterprises o MSMEs. Ayon sa provincial government ng Bataan, layunin ng sistema na mapabilis ang proseso ng aplikasyon ng mga negosyo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mabawasan ang paulit-ulit na pagsusumite ng mga dokumento at mahikayat ang mas marami pang mamumuhunan at negosyante. Kabilang ang Bataan sa mga lokal na pamahalaang nagpapatupad na ng one-stop shop system na umani ng suporta mula sa Asia Business Federation, ASEAN Accounting Firms, Plan A Ventures, International Digital Economies Association at iba pang ASEAN Investor Groups. Ayon pa kay Bataan Governor Joet Garcia, kinikilala o kinilala na mga grupo ang lalawigan dahil sa modernisadong sistema nito sa pagkoproseso ng mga aplikasyon ng negosyo. Kasama mo sa Bataan, Radyo Man Mike Sigaral Tapak, RMN.
1: Teka, Sunshine Park, bamuli daw pong binuksan dyan sa Baguio City. O sa mga akit ng Baguio, pakibalita tayo at kasama natin Idol Nolly Christian Salio ng IFM Baguio.
2: Sunshine Park is shining na para kasama dahil mas maganda, mas maaliwalas at mas makulay ang bawat kwentong magkakasama. Dahil sa bawat ilaw, bawat kwento at bawat ngiti, ramdam mo ang buhay, ramdam mo ang saya dito sa newly renovated Sunshine Park dito sa lungsod ng Baguio.

0: Maayos ang isang taong paghihintay. Muling binuksan sa publiko ang newly renovated na Sunshine Park sa Baguio City. Bukod sa magagandang landscapes at makukuling na bulaklak, tumpok din dito ang malawak na Bermuda grass na perfect para sa picnic at bonding moments. Pati na rin ang bagong calisthenics area para sa mga fitness enthusiasts. Noong Mayo 21, opisyal na isinagawa ang reopening ceremony sa pangunguna ng mga opisyal ng lungsod, stakeholders at ng University of the Cordilleras. Ayon kay Mayor Benjamin Magalong, umabot sa 20 milyong piso ang ginastos sa rehabilitation bilang bahagi ng sustainability agenda ng Baguio City. Samantala, ayon sa pamahalaan, layunin ang bagong Sunshine Park na maging espasyo para sa edukasyon, kultura, wellness at koneksyon ng komunidad. Kabilang din sa mga bagong pasilidad ang improved landscaping, bagong upuan at public art installations na gawa sa recyclable materials. Labis naman ang tuwa at pagkamangha ng ilan sa mga bumisita sa lugar.
1: Actually for me, kahit magpanimista ko niya sa Baguio ko, I've never really been to or tumambay ko sa Sunshine Park. Pero kahit na

0: personally, I'm really surprised since ang laki ng pagbabago dito different sa tutusin. From hindi siya ganito aesthetic dati to aesthetic, more part na pupunta ng mga tao, pwede pagkaringaan and very accommodating place. Maganda, beautiful.
1: Sa bagong anyo ng Sunshine Park, isang mas buhay at mas makabulang pampublikong espasyo ang muling handog sa mga residente at turista ng Baguio City. Kasama mo muli dito sa 103.9 IFM Baguio. Ito si Idol Nolly Christian Sario. Patak, IFM.
2: Balik ang RMN Network News.
3: RMN Network News.
2: Itali natin mga balita mga kasama. Babae na ilang araw nang nawawala patay ng matagpuan sa Southern Cebu. Kasama natin sa Balita Radyo Man Ken Galinea ng RMN Cebu.
4: Matapos mamising na tatlong araw, natagpuan ang bangkay ng isang babae na itinapon sa damuhang bahagi sa Sitio Cangkaya sa barangay Poblasyon, Munisipalidad ng Alcoy sa Southern Cebu. Kinilala ng kanyang pamilya ang biktima na si Gianni Pairel o Rupisa Bilardo na may live-in partner na isang foreign national na una na ring dumulog sa Alcoy Police Station matapos hindi na nakauwi ang biktima noong Sabado sa kanilang bahay at huli itong nakita na nakasakay ng isang tricycle. Matapos matagpuan ang kanyang bangkay kahapon ay naaresto rin sa follow-up operation ang suspect na isang tricycle driver na hinihinalang lulong sa illegal na droga at dati na rin inireklamo na nagtangkang mambastos ng kanyang dalawang mga pasaherong babae. Na-trace din ang kapulisan ang pinagbentahan ng suspect sa iPad na nakuha nito mula sa biktima matapos ang ginawa niyang krimen. Sa imbestigasyon ng kapulisan, inamin ang suspect na si Anthony Antig Baldogo alias Abat na sinaksak nito ang biktima at itinuro pa kung saan niya itinapon ang kutsilyong ginamit sa krimen. Sumang-ayon ang pamilya ng biktima na isailalim sa autopsy ang bangkay nito upang madetermina kung ito ba ay nahalay ng suspect. Kasama mo sa DYHP, RMN Cebu, Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
5: Police report, drug... tayo. Well, drug user patay ng pagbabarilin ng riding in tandem. Ito po'y dyan sa Bacolod City. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
6: Gumagamit lang at hindi nagbebenta ng ilegal na droga. Ito ang ginawang pag-amin ni Amalia Hermano, tiyahin ni Victor Hermano, 39 anyos, ng Barangay Barnago, Bacolod City, na pinagbabaril ng riding in tandem na nagresulta ng kanyang pagkasawi. Maliban sa paggamit ng ilegal na droga, posible may mga taong galit sa kanyang pamangkin dahil sa madalas nitong pagmumura sa ibang tao, lalot na kung ito ang lasing. Dumalabas sa inisyal na investigasyon ng Bacolod Police Station 3 na bumibili ng sigarilyo sa isang sari-sari store ang biktima nang nilapitan siya ng gunman at pinagbabaril ng dalawang beses sa katawan na nagresulta ng kaagad nitong pagkasawi. Napagalaman din na dating nakulong na si Victor dahil sa kanyang pagwawala dahil sa kalasingan. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Talk RMN!
2: Inirekomenda ng Office of the Ombudsman ang paghahain ng kasong plunder laban kay dating Senate President Cheese Escudero. Kasunod ito na aligasyong tumanggap si Escudero ng kabuang 586 million pesos na halaga ng kickback mula sa flood control project mula sa kaibigan nito at negosyanteng si Maynard Ngu. Pinagbataya ng reklamo ang salaysay ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo kung saan dinaan kay Ngu ang kickback ng senador. Ipinadaan kay Ngu. Ipinadala ang naturang pera noong 2024 at 2025 para kay Escudero na nakakuha nito sa iba't ibang proyekto mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Itinanggi naman ng senador ang mga paratang at iginit na walang ebidensyang nagdidiin sa kanya na tumanggap ng kickback mula sa kontrobersyal na flood control project.
5: Na ibenta na po nitong Martes ang apat na natitirang mamahaling sasakyan ng pamilya Discaya. Ayon sa Bureau of Customs, na ibenta ito sa pamamagitan ng negotiated sale sa halagang 12 million pesos. Dahil dito, kinumpirma rin ng BOC na naibenta na lahat ng 13 sasakyan na kinumpiska mula sa mag-asawang Curly at Sara Discaya. Nasa kabuang 114.7 million pesos ang kinita mula sa naibentang sasakyan at nakatakdaro po itong itransmit sa Bureau of Treasury. Ayon sa Philippine Center for Investigative Journalism, humakot ng mahigit 400 flood control projects ang siyam na kumpirma kumpanyang nakapangalan sa Discaya family mula 2022 hanggang 2025 na may halagang 31 billion pesos.
2: Balak na pagsasampa ng kaso ng ombudsman sa ilang mga opisyal na dawit sa flood control. Pinagtibay lamang ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasama natin sa balita, Radyo Mancunde, Batak.
7: Pinagtibay lamang ng planong pagsasampa ng kaso ng ombudsman laban sa ilang personalidad na nasasangkot sa maanumalyang flood control projects. Natama ang findings ng isinagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa post ni dating Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson sa kanyang X account, sinabi nito na ang balak na pagsasampa ng ombudsman ng plunder, malversation at iba pang kaso sa Sandigan Bayan laban sa ilang opisyal ng gobyerno ay nagpapatunay lamang na vindicated ang findings at recommendations na nakapaloob sa partial report ng komite sa flood control anomaly. Iginit ni Lacson na nakakalap ang Blue Ribbon Committee sa ilalim ng kanyang pamumuno ng mga mahalagang ebidensya at ito ay naibigay sa Office of the Ombudsman at sa Department of Justice. Kung matatandaan, sinabi rin ng senador na hindi siya natutuwa na may ilang kasamahan ng sabit sa katiwalian sa flood control, pero palagi naman niya sinasabi na kung saan sila dadalhin ang ebidensya ay may tungkulin silang dapat na gampanan. Nauna sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla na ngayong Webes ay inaasahang sasampahan na ng kasong plunder si Senator Jinggo Estrada, habang isusunod naman na kakasuhan si Senator Joel Villanueva. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancunde Batak, Tata RMN.
5: Kinumpirma naman Environment Secretary Juan Miguel Cuna na itinigil muna ang pagpuputol sa mga punong tatamaan ng konstruksyon ng Southern Access Link Expressway sa kabaan ng Quirino Avenue sa lungsod ng Maynila. At kay Cuna, kusang sinuspindin ang kumpanyang gagawa ng proyekto ang tree cutting activities at bibigyan daan ang re-evaluation para sa mga natitirang puno na masasagasaan ng Salex Project. Batid naman ang kalihim ang galit ng publiko nang makitang putol na ang mga puno at masakit din sa kanila na ito'y gawin bilang ahensyang nag-i-issue ng tree cutting permit.
8: Maraming outrage ng mga kababayan natin. Alam niyo po, gusto ko lang linawin. Wala pong gustong pumutol ng puno. Kasama na rin po kami doon. Imagine how contradictory it is. So it pains us to also be the ones task. So, masakit at mabigat na tungkulin ng DNR na mag-issue ng tree cutting permits. Pero, yun po ang nasa ilalim ng batas. The Forest Management Bureau, which is under the DNR, is the bureau that contains the experts, yung mga forester po natin, that can determine things related po sa ating mga puno.
5: Dinepensahan naman ni Cuna yung pag-i-issue nila ng mga naturang permit dahil sumailalim ito sa tinatawag na mitigation hierarchy. Nagsisimula daw ito sa avoidance o hanggat maaaring maiwasang putulin ng mga puno, at kung hindi talaga maiiwasan ay dito na papasok ang minimization o yung pipiliting mapababa ang bilang ng maapektuhang puno.
8: The first part of the mitigation hierarchy is avoidance. Ibig sabihin, kung maaaring gawin ay itong proyekto na ito na zero, walang puputulin, or hindi lang puno, biodiversity po ang mitigation hierarchy, so na madidisturb ko anuman sa na biodiversity sa area. Avoidance ang number one. If we can avoid cutting any tree with the project that is proposed, doon po tayo. Pero base sa pag-aaral, the design of the project and the purpose, na hindi maaari totally ang avoidance. Ang pangalawa po, minimization. Ibig sabihin, ang posibleng pinakakonti na may tatamaan na biodiversity, in this instance, mga puno, doon po tayo.
5: Si Environment Secretary Juan Miguel Cuna.
2: Karagdagang supply ng kuryente sa Visayas asahan ngayong Linggo ayon sa Department of Energy. Kasama natin sa balita, Radyo Man Gerald Ulem.
3: RNN Live Report.
9: Iniyak ng Department of Energy o DOE na may karagdagang supply ng kuryente sa Visayas ngayong Linggo. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garina, bagamat ito ay pansamantala lamang, ay makakatulong na rin ito lalo na ngayong mainit ang panahon. Anya, maraming silang tinitignan posibleng solusyon para matugunan ang problema sa supply ng kuryente sa ratunang rehiyon. Sa kabila nito, mahalagaan niyang ma-assess ng mabuti ang bawat opsyon at kung gaano karaming dagdaga na supply ng ang kailangan at ano ang magiging epekto nito sa presyo ng kuryente. Patuloyan niya itong pinag-aralan ng DOE para tiyaking sapat at maapahan ang supply ng kuryente habang pinapangalagaan din ang kapakanan ng mga consumer.
10: Kailangan lang talaga i-assess kung ano yung impact niya, kung ito ba, magkano ilang megawatts pa kailangan ng Visayas, magkano ang impact niya sa presyo sa Visayas. So, they're studying that now and within the week, tama ba? Within the week, we will have more power.
9: Nasabay nito, naalalahanan naman ng DOE ang publiko sa mahalagang papel ng bawat Pilipino pagdating sa energy efficiency. Sinabiliga rin na, nakapagsama-sama ang lahat sa simpleng pagtitipid sa paggamit ng kuryente ay malaking tulong para mapalakas at mapanatiling matatag ang power system ng bansa. Kasama mo sa DZXL Armen Manila, Radyo Manjeral, di ulit sa Talk Armen.
5: Samantala, pahirapan pa rin ang pag-recover sa isang bangkay na natabunan pa rin ng gumuhong gusali sa Balibago, Angeles City, Pampanga. Alas 6:18 po kagabi nang ma-detect ng K9 na dog ng rescue unit ang katawan at sinimulan ang pag-recover ng pasado alas 7 ng gabi. Sinabi ni Bureau of Fire Public Information Officer Fire Superintendent Maria Leia Sahili na hanggang ngayong umaga ay hindi pa rin nare-recover ang bangkay.
11: Hindi pa po natin siya nare-recover. Hanggang ngayon po ay nadadaganan pa rin siya ng malaking biga doon sa loob. Hindi pa po natin siya nailalabas. Within the time frame na na-discover siya ng alas 6 ng hapon, hanggang ngayon po ay nahihirapan pa rin kami na ilabas ang kanyang katawan.
5: Kahapon, sinabi ni Secretary John Vic Remulla ng DILG na tuloy ang search, rescue and retrieval operation sa gumuhong gusali. Isang araw lang mula nang mag-shift ang mga otoridad sa retrieval operation matapos nga na walang makitang signs of life. Kasabay nito, umapila ang kalihim ng pangunawa sa harap ng delikado ring sitwasyon ng mga rescuers sa Ground Zero. Pero ayon na rin po kay Fire Superintendent Sahili, maging sila ay umaasa pa rin na may makukuha pa rin buhay.
11: Hanggang kahapon po, sa mga senyales, wala pa rin po kaming nakikita na senyales. However, yun nga po, hindi naman tayo titigil at hindi tayo tumitigil sa paghahanap pa rin ng mga biktima. Ang reported po pa rin natin hanggang ngayon ay 16. So kung mailalabas po natin itong natagpuan na ito ay bababa po ang bilang

0: Ayon kay PNP Chief General Jose Melenio Narataates Jr., binigyan na niya ng direktiba ang Pro 3 na mag-shift na ng focus sa mahigpit na security perimeter, pag-asaayos ng crowd control at pagbibigay ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kasama na rito ang pagpapanatili ng presensya ng kapulisan 24/7 sa paligid ng collapse site, pagdadagdag ng mga tauhan para sa traffic management. Nabatid ang pagguho ng gusali sa Barangay Balibago noong nakaraang linggo ay nagdulot ng malawakang interagency response na kinabibilangan ng PNP, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Office of Civil Defense at mga lokal na Disaster Council. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN. RMN Network News.
1: Samantala, tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang hangarin itong mapaayos ang buhay ng mga Pilipino. Pahayag ito ng palasyo matapos ilabas sa Social Weather Station Survey ang record low na net satisfaction minus 15 points nitong Marso. Ang kay Undersecretary Claire Castro, kinukonsidera nila ang resulta ng SWS Survey para ba pagbutihin pang lalo ang serbisyo at performance ng gobyernong ito. Gayunpaman, isinabi po ni Castro na magkakaiba rin kasi ang resulta ng mga survey firm tungkol sa Pangulo. Partikular daw ang Okta Research Survey kung saan pinakamataas ang rating ni Marcos sa lahat ng pinakamataas na opisyal ng bansa.
2: So naniniwala po tayo na nararamdaman ng iba mga kababayan natin ang ginagawa ng gobyerno. Nakakataon lamang po siguro ang nakakausap ay mga taong hindi pa nahatiran o hindi pa nararamdaman ang tulong ng gobyerno. But still, ang mga numerong ito nakakatulong para mas pagbutihan pa. Alam natin na sinasagad na ng Pangulo ang pagtatrabaho, pero makakatulong to para mas pagbutihan pa ng Pangulo ang pagtatrabaho at pagbibigay ng tulong sa ating mga mamamayan.
1: Si Yusek Claire Castro.
3: RMN Network News. RMN Flash Report. RMN Toto Bulkan.
4: A Flash Report. Si Radyo Man Chelsea Arcilia nagbugaro po ng abo ang Mount Canlaon. Radyo Man Chelsea.
5: Kasano po yung magbubuga ng abo ang Bulkang Canlaon ngayong umaga ng Webes? Ayon sa PIVOC, aabot sa 1,200 meters ang taas ng ibinugang abo mula sa crater ng nasabing bulkan na nagsimula kaninang alas 6 ng umaga. Samantala, nananatili naman sa alert level 2 ang nasabing bulkan kung saan mahigpit na itinagbabawal ang pagpasok sa 4 kilometers radius permanent danger zone at pagpapalipad ng aircraft malapit sa tuktok ng bulkan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Health Air Team Watatak RMN.
3: RMN Flash Report! RMN Network News!
1: Limang tao na natrap ng halos isang linggo sa loob ng isang kuweba sa Lao ang nailigtas nitong Miyerkules. Ay po kay Kengkard Bongkawong, pinuno ng volunteer rescue team mula Thailand, natagpuan ng 5 alas 4:30 kahapon. Sa isang video, makikitang masisigla, nakangiti at naghihiyawan pa sa tuwa ang mga nailigtas kasama ang mga rescuer. Ayon naman sa ulat, pumasok sa kuweba sa Saisombun province ang 7 Laotian noong May 19 para maghanap ng ginto. Subalit, naharangan daw ng landslide at baha dulot ng malakas na pag-ulan sa lugar ang kanilang lalabasan. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang puspusang paghanap ng mga otoridad sa 2 pang nawawalang biktima.

0: tayo ng update sa palarong pambansa. NCR pa rin po ang overall and partial and official tally. Ito pa rin po ang nangunguna, no? National Capital Region. Naroon si Rajuman Prince de las Marias ng RMN Butuan.
1: Nangunguna pa rin ang National Capital Region kung NCR sa overall partial and official middle tally ng palarong pambansa kung saan nasungkit ng NCR ang 28 na gold medal, 12 silver, 17 bronze medal. Pumangalawa naman ang Region 4A Calabar Zone na nakakuha ng 14 na gold medal, 13 silver at 18 bronze medal. Sinunda naman ito ng Region 7 kung na Central Visayas na may 10 gold medal, 9 na silver at 7 bronze medal. Habang patuloy naman ang pagkapanalo ng Davao Region sa Secondary Basketball Boys matapos matalo nito kahapon ang Caraga Region sa score na 59-69 sa nagpapatuloy na palarong pambansa sa Agusan del Sur. Kasama mo sa

0: Ti Arim Butuan dan cuma Prince Des Marias Tatak Ariman.
1: Yung Home Along the Reels, the reunion film, eh, accidental lamang daw kaya ang pagkakabuo nito. Makibalita nga tayo mula kay Mary Jane Asayaw.
2: Ni Boy 2 Kizo na direktor ng Home Along the Reels the Reunion na accidental plan lang ang pagbabalik ng pelikula. Ayon kay Boy 2, nag-umpisa lang daw ang plano sa reunion ng cast hanggang sa nagkaayaan na raw na gawin na ang comeback film. Hindi rin umano naging madali ang pagbuo sa pelikula dahil inabot ng 2 years ang pagkumpleto sa cast na nasa iba-iba ng network, hindi na active o nakabase na abroad. Bukod dito, kailangan din daw nilang i-consult ang script ng pelikula sa dating creatives na nasa likod ng sitcom para hindi ito malayo mula sa original. Kaya naman, sayo ng director, worth it daw talaga ang paghihintay sa nostalgic revival ng Home Along the Reels. Inamin naman ni Boy 2 na bagamat hindi nila malalagpasan ang original, pinursue pa rin nila ang pagbuo sa pelikula bilang tribute sa pumanaw na Comedy King Dolphy. Mapapanood ang Home Along the Reels the Reunion sa mga sinehan sa bansa simula June 17. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RMN.
3: Sabay niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
1: Ako naman ho yung Profesor ng Bayan si Ricky Rosales.
3: Mula rito sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, San Juan, Metro Manila. Mayong aga, mayong buntag, mga kasam.
4: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tutok para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Atak RMN.
1: Oras 7:41.
4: That time RMN Network News.
5: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Nescafe Classic.
6: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural, pinakamanamit nga black coffee.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Nescafe Classic.
6: Mag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro kag natural, pinakamanamit nga black coffee.
7: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
8: Mami, itigil ang drama.
9: Angeline,
8: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: masyadong sarap, panalong panalo ka.
1: Ay hala, sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Na ay new messy poo pocket na masaloob poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
2: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo.
3: Maayong adlaw, kaupod natin subong si Nanay Elena. Ano po ang inyong problema, anay, sa panulok?
4: Ay nako, iho, grabe gitang labo. May katarata kuno ako, feeling sang butor. Daw pareho sang gabon, na puro nilang nagatabong sa akong mata. Pero salamat gid kay nabatian ko ang parte sa iBerry. Gintilon ko, kag pagkatapos ang tatlo ka bulan, dako gid nga pagbago. Pagbugtaw ko, daw gulpi lang naglinaw. Wala na ang gabon.
5: Tilawi man ang bago na produkto na iBerry Gold na may ara sa 10 mg na lutein. Mabakal na ini sa pinakamalapit na butika sa inyo.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!
8: Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila Apple Pia La.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
2: Mga karadyo man, ang oras sa Pilipinas, 7:44 na, antang na sa aga. Good morning, Radyo Man Max!
3: Good morning, Boss Idol!
2: Kamustang imong holiday kagapon?
3: Ang work as usual.
2: Bagay, wag mag-
3: ano
2: kita holiday.
3: Ano,
2: hindi kita, ano nang holiday ako? Sudan na? Subong aga, kapangapi ka na?
3: Wala pa. Dugay-dugay after sini.
2: Pero kung mga pika, anong imong kape?
3: Nance Corn Coffee. May iban pa bala? Dapat nagahigop na kamudira sa inyong paborito nga
2: yes.
3: Nance Corn Coffee and start feeling the difference. Madamo ini sa benepisyo, nag-boost sa inyong immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight kag nag-palaba sa inyong resistensya.
2: Mga karadyo man, sa mga tabalamati natin mag Nance Corn Coffee na kita, amo ini ang kape nga healthy. Ang kape nga kaduwa mo imnon 12 pesos lang. Mabalkate 12 pesos man na busay doon? Kaduwa mo ganim nun, ang iguan niya sana, size lang. Oh, te, minantiner ka muna sang kape nga mahal. Then ang kape niyo, puro lang tanana sang kalamay. Alat, tinuin niyo, mauto na matiis yung nervyoso ka pa. Bani sa mga tagpalamati nato, mga karadyuman, mag-Nance Corn Coffee na kita.
1: RMN News, Diretso Headlines.
2: UN delegation ginkilala ang Iloilo bilang modelo for women-led renewable energy.
3: Sa showbiz, Bread magiwat sa tribute concert sa Pilipinas.
2: Sa hinampang mga atleta sa Western Visayas, padayong nga naghahakot sa mga medalya sa palarong pambansa 2026 Rio Niara sa ikapat nga pwesto sa overall medal tally. Inikiban pa nga mga balitang inadulong sa inyo sa mga masunod.
3: Life extension, vitamin D3. Kung vitamin D3 ang inyong ginapangita, direk na sa best vitamin D3 brand na himo sa US. Sang Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life extension, vitamin D3. Doctors recommended kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
2: Magkaradyo man ang adlaw-adlaw nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Adlaw-adlaw ka man nga protektado. Dari sa mga suki nato, naari na sa atong mga butika. Bakal ikaw Life Extension Vitamin D3 tatak ilid, tatak original 11 pesos lang. Gani sa mga suki natong mga karadyuman para sa inyo for longer life, mag Life Extension Vitamin D3 na kita. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
3: Radyuman Magi Areswelo Maleriado.
2: Sa detalye,
1: tatak RMN.
2: Ginkilala ang probinsya sang Iloilo bilang modelo para sa women-led renewable energy and climate resilience matapos personal nga nagpadulong sa Iloilo ang mga officials na gikan sa UN Women and the United Nations Environment Program kag ginagkabig ang probinsya bilang gender responsive clean energy program sa Pilipinas. Ginabi-abi ni Governor Toto Defensor ang mga representante na gikan sa UN Women, UNEP kag New Zealand may kantanan sa ilang programa nga Women for Climate Resilient Societies nga ginaimplementar sa probinsya. Ang mission ang ginabugusan na New Zealand Ambassador Dr. Catherine McIntosh, UN Resident Coordinator's Office Head Mattia Kovacs, UN Women Portfolio Lead Maria Holzberg kag UNEP Renewable Energy Program Officer Dr. Parimita Mohanty. Kabayan sa ilang meeting upod ang provincial officials agud nga i-review kag i-explore ang collaboration sa gender climate resilience and sustainable development. Ginpakita sa ilan ni Governor Defensor ang dako nga papel sa mga kababaihan sa environment program sa probinsya kasubong sang Limpyo Iloilo. Ginbida man sini ang Purok Resilience Program sa Batad Gusarin, nagpatindog sang balay ang probinsya nga matahom kag mapag-on para sa mga beneficiaryo.
3: Ang ini nga bahin gidadlon sa inyo sang Evergreen Herbal Capsule nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa sistema sang aton lawas. May balancing effect ang sobra gidabuhinan kag ang kulang gidadugangan. Evergreen Herbal Capsule may turmeric, saluyot, malunggay, ampalayawit, grass, barley grass kag vitamin C. Gintingob nga puwersa sang pito para sa ikayong lawas. Kompleto ang benepisyo. Evergreen Herbal Capsule aprobado sang FDA Quality Product of the Kiko Alternative and Health Food Center. Naglabot sa 350 ka Muslim ang nagupod sa pagpangamuyo sa selebrasyon sang Eid al-Adha sa Barangay San Pedro sa distrito sang Molo kahapon. Magluwas sa Molo, nagpatigayon man sa kasubong aktibidad ang iban pang Muslim community sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang Eid al-Adha ay kaduha sa pinakadako nga selebrasyon sang Islam kalakip ng Eid al-Fitr. Natuon ini sa ikapulo sang Dhul Hijjah kag ikadose nga katapusan pagkatapusan sang Islamic calendar. Nauna nang gindeklarar sa Malacanang ang Mayo 27 bilang non-working holiday para tagan sang panahon nga makaselebrar ang Islamic community sa pungsod.
2: La 7:49 mga karadyuman.
1: Tatak RMN.
2: Ang balita ngayon na batian ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold. May spirulina, may garlic, may mangustin, may balungay, mas pinatibay, mas pinagaling, mas pinabisa. Marami ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigko nga dugo, hypertension, kamataas nga blood sugar. Sa mga tagpalamati naton, anong himuon mo? Number one, untata ang sigarilyo, ang inom. Choy, exercise ka man, araw daw lulid ka na. Kagwa ang balas mong bago-bago ka. Ang wala mo kung anong bago-bago.
3: Wala na. Wala na balas. Wala kita
2: na malala. Tuluhin nyo, wala kami yung malala na. Sus, kada adlaw radyo man magsa ang 10 kilometros na nga dalagan.
3: Mani-mani mo lang na.
2: Puro panihol pa ko na. Sa mga tapalamati natin, subong aga mga karadyuman, hindi ka mo magkalipata, inom ka mo sa Santon Plus Gold, aprobado sang FDA produkto ni Dr. Rimil Oy.
1: Tatak RMN.
2: Formal nga gin-turnover sa mga estudyante gikan sa National University of Singapore sa idalom sang ikaduhang Project Orion nga gin-upgrade kag gin-patahom nga cover gym sang Mateo Elementary School sa Barangay Manguna, Kabatuan, Iloilo. Ano ma-pronounce? Manguna.
3: Manguna.
2: Manguna. Kabatuan, Iloilo. Nagtambong sa turnover ceremony si Kabatuan Mayor Boboy Pueyo, Mateo Elementary School Principal Ernel Caniega, Kabarangay Captain Joven Calubia. Nagupod man sa nasamig ka programa si Provincial Administrator Dr. Olbanias. Luwa ka simana nga nagtiner sa Barangay Manguna ang mga estudyante sang NUS agod personal. Ipatuman kagtapuso na nasamig ka proyekto ang pundo para dili nagalin sa ilang kagalingon ng mga fundraising activities. Ginpangurahan sa youth expedition sa mga personal gikan sa Office of the Provincial Planning and Development Coordinator kag Office of the Local Youth Development Officers. Nagligid nga tuig ginpundohan man sa mga estudyante sang NUS ang pagtukod sa water system with was area project sa Layog Elementary School sa Banwasang, Maasin, Iloilo.
3: Ang ini nga bahin gidadunon sa inyo sa Santhone Plus Gold, i-upgrade ang inyo nga immunity kontra sa mga sakit mag Santhone Plus Gold. Ang Santhone Plus Gold may high potency, 100% natural herbal extracts halin sa mangustin, ang palaya, garlic, malunggay kag spirulina nga nagapanami ka nagapabaskog sang aton ikaayong lawas. Santhone Plus Gold, produkto di kalidad sang Yes to Health and Wellness. Nag-obserbar ang FPOP Iloilo Chapter sang Candlelighting Ceremony kadungan sang AIDS Candlelight Memorial 2026 bilang commitment sa pagdumdum kag pagbato sa away kontra human immunodeficiency virus o kon HIV kag acquired immunodeficiency syndrome o kon AIDS sa Pavia Municipal Gym ng isa mga miyembro sang organisasyon sa pagbato sang stigma kag diskriminasyon, paghatag sang awareness kag pagpromote sang compassion kag inclusivity sa bugos kag komunidad. May tema ang selebrasyon subong atuig nga Light the Legacy, Remember, Advance, Act, Keeping the Light Alive.
2: Last 7:53 antak na sa aga, Rajuman Max. Sa mga suki naton, subong aga, mainom kita sang aton suling Evergreen Herbal Capsule.
4: Ito sa inyo, na-proved sa akong sa gulingon nga, binisipin gini ako kayo sa inyong Herbal Capsule. Evergreen Herbal Capsule. Kay bala mo, Dok, nabi mo, since 2000 nga pagka, ano, kapang ka-fractured ko, ay daw almost 1 year dito, Dok, nga hindi ko katulogin mo. Kang I'm very thankful nga naka-ano ako, naka-ano ako gamit sa Herbal Capsule. Di mo, very effective kag beneficiary sa akon kag dayon very affordable kung sa subong ko manging nabatyar na para sa akon inang naga-invite ako sa inyo nga maggamit man sini nga herbal capsule evergreen herbal capsule kay very benefited din niya sa akon kay ako lang inang born chair na ako no stroke na ako pero kay dako gid akong pasalamat Mrs. Raimi Sintinales patong-patong haniway
2: magkaradyuman sa mata palamati naton sa mga sukita inom kita sang evergreen Herbal Capsule.
1: Tatak RMN.
2: Sa pagkabain, kapin 7,500 ka mga residente sa Iloilo City ang magkabinipiso sa bagong kaya o kung kabulig pangkabuhayan emergency employment program sang city government nga mag-aumpisa ang first tranche sa bulan sang Hunyo. Sunod kay Gabriel Felix Sumaday, head sang Public Employment Service Office. Ang programa gintukod agun maghatag sang immediate livelihood assistance sa mga Ilonggo nga apektado sa pagsaka sang presyo sang petrolyo kag iban pang economic challenges. Pagatungaon sa tatlo ka batches ang deployment sa beneficiaries. Ang unang 2,500 nga workers mag-umpisa sa Hunyo, sundang sa 2,500 sa Hulyo kag atapusan nga 2,500 sa Agosto. Kada beneficiaryo magkabaton sang 4,000 pesos o kun 400 pesos kada adlaw para sa napulo kadlaw nga trabaho. Nagpain ang city government sang 30 million para sa implementasyon sang programa. Baod ako ba? Unang ginsiling ni Mayor Raisa Trenias nga ang kaya program kabahin sang padayon nga commitment sang sudad sa paghatag suporta sa pumuluyo sa tiun sang kabudlayan. Ang kaya program nagakomplement man sa mga uplan kontrabaha ang creek cleaning initiative nga ginabuylogan sang sudad, Department of Labor and Employment kag Department of Public Works and Highways nagatuyo ini nga mapabakod ang flood prevention kag maproteksyonan ang mga komunidad. Ang iban nga kaya workers i-deploy sa mga barangay para magbulig sa paglimpyo sang kanal kag waterways bilang kabahin sang flood mitigation kag dengue prevention efforts. Ang iba naman i-assign sa piliyon nga government offices based sa operational needs sa din mahimo sila magbulig sang clerical work, secretariat support, data encoding, cleaning, sorting, kay iban pa nga mga buluhaton nga baga o kung pagkakinanglanon sa barangay o kung city offices.
1: Tatak RMN.
3: Nga inyo nabatian, gindulong sa inyo sang Superfiber. Tiloy ang inyong colon, pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Superfiber. Superfiber, the fast-acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, kag another quality product sa Life Extension Philippines.
2: Magkaradyo man sa mga tamparamati natin subong aga. Ano pang ginahulat ninyo? Kadto ka mo sa aton sining nga mga butika. Bakal ka mo Life Extension Medical Clinic and Pharmacy or bakal ka mo sa Life Extension Vitamin D3 and siyempre, kadto ka mo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Magkaradyo man, aras sila sa Banwas Estancia, Sudan sa Pasig, Bangga, Dama, Santa Barbara, sa Kilis, sa Barangay Hall, sa Tagbakaro, SM City, Iloilo, Robinson's Place, Iloilo, sa Banwas ang Uton, kag Davis Building, sa Hordan, sa Provinsa, sa Imanas. Kung di na ka magpa-check up ang doktor libre, why ka bayad? Bisan 5, ang ibayad mo lang. Thank you ng kasmay. Kung pabayaron ka sa doktor, kadto ka di sa akong dalang resibo mo, ngagin pabayad ka sa iya nga check-up. Kay makuot ko, bisan lang alana ng kwarta ko, ibakal ko ni bugas para sa pamilya, hatag ko ni si imo. Irifanta ka. Kung ginsukot ka sa doktor sa check-up, kay wala na nabayad mga garadyuman. Dari sa mga tapalamati natin, kadto na sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
1: Tatak RMN.
2: Last 7:57, antak na sa aga, sa ato naman, nga balita sa hinampang.
1: RMN News Sports.
2: Padayon nga nagahakot sang mga medalya ang mga atleta nagikan sa Western Visayas sa Palarong Pambansa 2026 sa Agusan del Sur. As of May 27, 6:18 p.m. nagkakuha ng riyon sang 7 ka bulawan nga medalya, napulo ka silver kag napulo man ka mga bronze medals. Pira sa mga ini ang bangon sa pagdominar sa team sa Pinkak Silat Boys kag Pinkak Silat Girls sang Western Visayas sa secondary finals kung sa diin nakakuha sang gold medals. Nagapanguna man ang atleta sang Region 6 na si Rihanna Moreno sa elementary athletics final. Silver medalist naman sa Daniel Paul Heronga kag Alexis John Servas sa secondary Muay Thai final. Kag bronze medalist sanda ay John Rinier Pasadilla kag Cassandra Hamandre sa secondary swimming final. Sa karon yara sa kapat nga pwesto ang Western Visayas sa overall medal tally sang Palarong Pambansa.
3: Ang balita nga sa inampang nga inyo nabatian kindulon sa inyo sang Klinika D3 Bio ang pinakabag-o garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio ang pinakamaayo nga suplemento batok sa infection, dulot sa bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
2: Yo! Gasakit ang ulo, gasakit ang likod, gasakit ang hawak, pati ang tuloy, magkabalaka, inansilena mentol muna, yo!
3: Good morning, Boss Tito Eric.
2: Boss Tito, sa mga tapalamati nato, nansilena mentol, buta mo sa palad mo, iba news mo sa palakit sa imulawas, okay ka na, hindi ka pa pagkututo, salamu, kay may Nemtre Extract, ikatatlo, may balanyos ka na, may kolon ka pa, ang pambansang balanyo sa mga Ilonggo, wala na sa iban, nans Liniment Oil.
1: RMN News Entertainment.
3: May palaaboton nga tribute concert ang mga fans ng rock band Bread sa Pilipinas, Boss Idol, bilang selebrasyon sa timeless hits ng banda pagkadalo nila ang Toast the Best Bread sa Manila kag Cebu sininga Agosto. Sa diin mangin special guest si Noel Cabangon. Pag-iwato ng show sa Smart Araneta Coliseum sa August 12 kag sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino sa August 15. Nakilala ang Bread sa itong 1970s, tingala ko man, kagbantog sa ilang mga kanta nga Make It With You. Ay, kanami. Make It With You, Everything I Own, If, Baby, I Want You, The Guitar, kag Aubrey. Ay, kanami, kalis mga kanta nila sa Idol. I wanna make it with you.
2: Ano nang tono?
3: Make It With You, kanami.
2: Ang Everything I Own, anong tono sila man?
3: Di, ikaw ni Tani.
2: Everything I Own, I do it for you. Ano nang gano'n? Aubrey.
3: Sige, be, try, be.
2: Anong gusto mo nga tingog inang pang...
3: Pang sa una, gindi yung...
2: Guru pa bebe.
3: Sige.
2: Bebe.
3: Do, ano ni, do harana ni eh. Sige, go.
2: And Aubrey was her name, and not so very ordinary girl or name, but who's to blame for a love that wouldn't bloom.
3: Daw na, hindi nga playlist ko na gabiyahe ka na pala.
2: Kita mo kung gabiyahe ka si ni Mangs. Matsago ko na kung kakanta ni Sang Aubrey. Sang Aubrey, kung ako na kung gabiyahe. Matsago, mapahigad ka.
3: Mapiyungan, gano?
2: Mapiyungan ka daw.
3: Grabe, sa kanta nila, diba? No? Favorite naman yung Make It With You.
2: Anong tuno siya? Hindi ko familiar kay ti, hindi ko na...
3: OST ni Gani,
2: hindi ko na kwan eh. Hindi ko na siya...
3: Malamusin, o, ang nami, makanta ni Sang... Make It With You nga bahano narada sa piyak sang kristalo.
2: Ah, gali. Anong tunos na? Kuri ko, be?
3: I really think that we can make it, girl.
2: Ah, okay.
3: I wanna make it with you.
2: Ining kwa niya na blaw, Everything I Own. Doon nami, manisa mo?
3: Oo, nami. Kanami sa mga kanta nila, no? Yeah. Amo giting nami pamatian sa Tangas Siesta ka or nagabiyahe.
2: Oo, tapos ka panyapon, panyagab la.
3: Oo, nami.
2: Hilay-hilay ka, dalumpaho. Doon yung ginagadupoy-dupoy ang hangin. Nami, nai, why,
3: wala question. Hindi kami
2: na-question. Why question? Uh-oh. Nami na. Pero, Rajuman Mags,
3: uy, may isa lang gali ako kayo suggest.
2: Ano?
3: Ang ilang special guest, Noel Cabangon, nami manikit yung mga kanlungan na kanta nami ako na. Pero pwede pa sila kadugang.
2: Si Noel Cabangon, yeah, malam na na. Dari kita yan sa buro bataon.
3: Kapagid Bread sa producer, bala nila.
2: Oo, oh, sa producer, sang...
3: Pwede pa kadugang?
2: Dugang ka! Ibuta mo si Noel Guro sa last part na yun, nagapululi ng tao.
3: Tapos dual ng location, eh, pwede pagin sila kadugang isa, Manila, Cebu, Iloilo.
2: Rajuman Max, kung magsinugutay kami,
3: oo.
2: Makanta ko sa duwa kakanta.
3: Pwede.
2: For free.
3: Pagbigyan mo sila.
2: Kantaon ko sila ang Kandilay.
3: Kandilay.
2: Kagantahon ko sa ila ang...
3: Kawin nga lawaan, hindi ka?
2: Daw, hindi
3: gali kay all-time favorite ang Kandilay. No?
2: Kandilay.
3: Kandilay.
2: Kagantahon ko sila ang Ju.
3: Ang Ju. Nan. Oo.
2: Ang Ju. Mambal sila ti, duwa man naka word hindi ah. One word lang na iya. Ang Ju. Why na iya, double ah.
3: Wala na space.
2: Gawin niya space iya. Ang Ju. Ti, makanta sila abi. Ang akon niya suggestion mo ni. Bago magsugod, siguro pa kantahon ko
3: anay. Ikaw anay, first act eh.
2: Hunti may mga naga-MC-MC na.
3: Oo.
2: Bago sang MC.
3: Ikaw anay.
2: Ako anay.
3: Oo. Panghakot audience.
2: Hakot audience mo kay ti. Base kung langawan sila bla.
3: Kung sila lang saligan mo bala. Wala.
2: Dayon, after nga makahambal ang MC, ako pagid.
3: Ikaw pagid.
2: Oo.
3: Libre lang niya. Tag mo sa ila, libre.
2: Mags, Aryo, cross my heart, no? Libre niya. Why ka mo ya sang bayran, bisan pisos. Bisan pamahaw, ako pa yung mabakal sang pamahaw. Eh, ang aton niya, servisyo mo. Ang aton, gusto naton nga mapabalo sa pumuluyo nga may mga kanta. Nga makanta ka mo sa isang foreigner. Kung mayara, saan ka ugalingon nga aton?
3: Pati lawo naman sila sa mga local songs.
2: Tama. Intro hibala kay Traon kong Anjo.
3: Ladies and gentlemen, Boss Idol sa iambahanon, ang Anjo.
2: Ang jutay nga damang nagsaka sa sanga.